0: leswi namuntlha u kholaka ha swona kumbe u nga na swa swi nga susiwa eka wena. Mwingiseri wa Vision FM, buku ya ka Nhlavutelo chapter 2 verse 10 yi ri tiyisa leswi u nga na swona, ene u tlhela u langutela leswaku ku ta va na ndzingo nhlomulo wa masiku ya khume leswaku mi ringiwa. Tiyisela ku fika amakumu, hi kona u nga ta kuma hari ya vutomi. Gwinya kumbe dough a xi hoxiwi laya a ovenini 1 minute xi va xivupfini, xi hoxiwa xi rindzeriwa kutani xi hetelela xi hundzuka egwinya kumbe xi hundzuka exinkwa lexi thekaka. Vutomi byi lava ku leheriwa mbilu, byi lava ku u byi landzelerisa hi vukheta, hi vuronwana, hi vuxiyaxiya, hikuva u nga lahlekeriwa hi byona.
1: Xikwembu xa vaviseka loko xi vumbe munhu a tlhela a ku rhandza ka xona, a tlhela a nga yingisi, a tlhela a nga fambi hi ndlela leyi Xikwembu xi n'wi lavaka ku a famba hi yona. Leswi va kuma ku ta kula Xikwembu xi pfuna tisola ku va ni endlelini. Sola hikuva loko ni endla munhu ni endlele ku a ta ni gambela, se leswi a hanyisaka swona hi leswi hi Xikwembu xi nga swi rhandziku, a xi rhandzi mahanyelo ya hina. Hi yo mhaka u kuma ta ku Xikwembu ni endle swiharhi na swilo leswi hinkwaswo ni ri na makungu ya ku na swi rhandza. Xikwembu xi vaviseka hi ku xi tele rirhandzu avuton'wini ambilwini ya xona, xi yi rhandza ngopfu. Lero hi yo mhaka hambi hi endla na loko yi nga fambi kahle xi kota ku yi rivalela. Se Xikwembu xi na tisola, xi vula swi suka ndzeni ka mbilu ya xona, ku na tisola ku va ni endle munhu, hi ku a ni nga endli munhu hi xikongomelo xa ku a ta ni vavisa. Lero leswi hi swi hanyaka hi le ku vaviseni ka Xikwembu.
0: Swi vula ku a ni nga tekiwi hi nuna loyi ku a ta ni endla leswi a ni endlaka swona. A ni nga pfumeli aka Abrahama ku a ni teka ni va nuna wa yena, ni va nsati wa yena ku a ta ni hlongola. A ni nga loko Sara a vulavule na mina a ku wena a gari hundzuka nuna, hundzuka nsati wa munhu loyi, a ni nga ndleli ku ni tikuma loko n'wana wa mina a hleka loko a kumekile ni ta hlongoriwa ni xanisiwa hi ndlela leyi. Mino a ni ya kwini?
1: Ntiyiso papa, ntiyiso. Lero Xikwembu loko xi hi endla a xi hi endla languta ku hi ta va hi mahlonga ya maxangu, xi hi endlele timhaka ta ku xa hi rhandza xa hi tsakela ku hi ta xi gandela. Se hina hi le phakati ka vuhlonga hi le hanya andzeni ka vuhlonga bya swiyimo swa ntshikelelo wa laha misaveni. Hi yo mhaka u kuma ta ku xidyoho xi hi kuma hi ku hatlisa, hi ku hi tinikelele ku va mahlonga, a hi tinikelelanga ku va hi va vana va Xikwembu.
0: Swi vula ku hi marito man'wana ematshan'wini ya kumi ku hi tinikelele ku va mahlonga, hi tinyikelele ku va switirhisiwa swa ku vanga ku Sathana a va na minkondzo endzeni ka miehleketo ya vanhu, hikuva hi pandzelela, hi rhurhumbula, hi xekelela, hi tlhavelela tlela munhu a za a hetelela a rila mihloti yi hela a nga havi na yona.
1: Ha dlaya lero Sathana u chele moya wa ku dlaya hi leswo u hi endla switirhisiwa swa yena hi ndlela yo chavisa papa. Mara hi nga kota ku hlula loko u hundzulukela ka Xikwembu. Minkarhi yin'wana loko Davhida a endle swidyoho a rila a hundzulukela ka Xikwembu a ku, Xikwembu ndzi hundzulukela eka wena, ndzi kombela u nghena ndzeni ka mbilu ya mina, teka mbilu ya mina u yi veka eka wena, yi namarhele ka wena, ndzi kuma rifuwo leri Xikwembu wena u nga nike. Lero Xikwembu xi hi nike ndhaka ku nga rirhandzu leri ri nga kotiki ku cinceka loko hi kota ku ri amukela hi tshama eka rona. Lero Xikwembu lexi xa hi rhandza xi hi nyike rifuwo lero mahanyelo ya yena hi wona ma hi hambanisaka na Xikwembu. Mintirho ya yena hi yona yi hi susaka kusuhi na Xikwembu. Mintirho ya yena yi susa ku naveleni ka mbilu ya Xikwembu. Lero ku navela ka mbilu ya Xikwembu xi lava hi tshama hi xi namarhela hi xi gandela hi tshama vukonini bya xona.
0: So mani ni kombela ku ni mi driver ku ya hi n'wina, xilo lexi wena xi ku hlundzukisaka xi ni hlundzukisaka mina. Loko xi ni hlundzukisile na ha swi kota ku katekisa loyi a nga ni hlundzukisa, a nga va nsati wa mina, a nga va nuna wa mina, a nga va vana wa mina. Loko a ni vavisa ni bohiwa hi yini ku n'wi nyika ti-resources ta mina a karhi a yena makungena a karhi a ni vavisa? Swa ni boha, ni ta titwa swi ni boha na
1: achi boy papa loko I Jacob akatikisa vana va yena ute fambi ya shota uya dlaya xihari uta vuya unswekela no kukatikisa mikateko yi huma andeni kambilu leinga tsaka ingana ku rula ku hava mbilu na moya leswi nga riza ka mikateko loko moya unga ri na ku rula loko mbilu inga na ku rula la ku nga na ku tsaka kuni matimba ya ku huma mikateko ya ku humelerisa ya breakthrough mikateko ya ku tshusha ya ku hlahla ya ku tshovelela ya ku tsuvula nchumu wana wani ya mitukani kwa linga ehla ka vutomi bya hina loko Yokoba a byela vana vena a ku lata vakatekisa a lava ku
0: tsuvulaisaka
1: a lava ku ta tsuvula rimitsu ra mitukani ku na rimitsu lero leswi swidyoho leswi swi hanyaka swi hundzuka mitukani leyi nga se ku nga rimitsu leri nga mbila ri nga mbila endzeni ka hina ri tshama ka ri kha ri tshuka
0: Okay man, ni lava ku ni kombela ku mi reila futhi ni twinga ri mina marito lama a mfanele mi mavulavula nyana la. Ni kombela hi twana na leswi. Swi vula ku Isewu a ri na mahanyelo lama a ma endle xihiko andzeni ka papa wa yena ku nga Isaka. A ku ninge ku katekisi ni ri the way ni nga xiswona I ni vavise ngopfu evuton'wini bya mina loko ni karhi ni hanya. U ni twise ku vava. Se ku kota ku ni ta rivala mahlomulo lama famba u ya lava xixo kwari lexi ni nga ta xi dya loko ni dyini moya wa me u tsaka ni ta rivala maxangu lama nga ni nyikitlela wona ni ta kota ku ku katekisa so ku ya hi n'wina ka tileswi ka mhaka leyi miri yini aka wanuna laa nga tlela ndlwini ya vanhu sweswi miri yini aka manana loyi a nga nghenisa wanuna wun'wana andlwini ya nuna wa yena sweswi ni vulavulaka miri yini aka xin'wana lexi nga tlela amimitini vatswari va xona va xi lava xi fambile corona yi tetani xi fambini miri yini ku xi ta kota ku kuma mikateko ya xona ya ndlela ku xi nga kumi mikateko yi herile mi xi byela yini mhani sweswi ni kombela marito yo koma swinene
1: papa I ndzhukani lowu ku kuma mahlweni ka xikwembu hikuva lero wuhlonga vudyoho lebyi hileswo veri n'hweti yi fela tinyaweni lero ma ku hlonga ri ya fela loko ni hanya vuhlonga ni ta fela avuhlongeni avudyoweni bya mina bya vuhlonga I khombo lerikulu kumba I tingana letikulukumba hi swona swi khomisaku xikwembu tingana hi swona swi endlaku xikwembu xi nga koti ku va xi hi langutisa loko xi hi langutisa mbilu ya xona na mahlo ya xona ma huma ngati mhaka yikulukumba I ku va hi cinca hi hundzukela eka xikwembu hi fanele hi khongelela vana va hina hi khongelela va papa hina hi tikhongelela tani va mhani
0: okay mani hi nga se va khongela hi nga se khongela ni lava ku a ni lava point yin'wanyana laha I ncini lexi Isewu a fane a ya xi endla ku kota ku basisiwa a ta kota ku kuma mikateko ka papa wa yena I ku ya endla vuhloti ha swona
1: I ku ya endla vuhloti papa hi swona
0: se swi vula ku ri I fane a ya hlota xilo lexi nga ta tsakisa tata wa yena lexi nga ta endla ku tata wa yena a hanya kahle ku a ta kota ku n'wi nyika mikateko
1: yes a lava yes
0: vulavula nkulukumba loyi a lava ku pfuleka mbilwini ya yena ne ku a ta kota ku katekisa n'wana wa yena se n'wana wa yena a ya hlwela a vuya a kuma se mikateko yi herile se I mahanyelo wahi lawa mi nga tsundzuxaka n'wana loyi sweswi a nga tlela tindhawini ta yena mahanyelo lama a nga ri ki kona a dyisaka vatswari va yena mbiti wanuna loyi a dyisaka ndyangu wa yena mbitsi na vana va yena mbitsi mhani loyi a dyisaka nuna wa yena mbitsi mara I langutele ku yena rifuwo ra kona a ri kuma loko nuna loyi a file kumbe loko nsati loyi a file kumbe ku fe wun'wani a ta kota ku kuma mali ya vhilwa
1: I ku va munhu a cinca leswi a swi hanyaka swi hundzuka gandlele ra risuna eka vatswari va yena loko kuma ku Isaka loko a ya hlota papa yena a lava gandlele ra risuna leri nga ta ri ya tlhotlha mikateko leyi nga ndzeni ka yena yi huma yi nela ehenhla ka yena se na vana va hina va fanele va lava magandlele ya risuna ma tlhotlha endzeni ka timbilu ta yena va hanya leswi swi nga ta ninginisa leswi xikwembu xi nga va khomela swona xi nga swi veka ndzeni ka timbilu ta hina so swi kota ku hundzuka mikateko endzeni ka vutomi bya hina n'wansati u fane a hanya vutomi bya kahle leswi nga ta hundzuka ka gandlele ra swina endzeni ka mbilu yena swi ya tlhotlha rirhandzu leri nga tumbela ri kota ku humela handle ri kota ku nela ehenhla ka yena ka vutomi bya yena
0: okay ma mi siye point yin'we mani mi siye point lani mi vonani a mi fanele nkarhi wun'wana marito lama ma nga ha ku heta hi wona ku ri wansati u fane a hanya mahanyelo lama nga ta tlhontlha ku nuna wa yena a tikuma a n'wi namarhela kumbe wansati loyi wanuna loyi a hanya mahanyelo awu mani mani lama nga ta ntlhontlha n'wanuna wa yena nsati wa yena vanhu lavambirhi va kota ku katekisana hi rirhandzu mara loko va na wun'we wanuna kumbe wansati kumbe n'wana a hanya swin'wana mara a expecta ku lavaya hi nkani wa marahani a va n'wi nyike mikateko u kuma mikateko yi n'wi hundzile a ni lava ku mi vula sweswo a mi fanele mi swi vurini mina u tsutsuma ni khensi ngopfu swinene mani
1: u khensa mina papa ni khensa
0: Jesus
1: ku atiwa Xikwembu xi mi pfuni
0: papa
1: hi khensa ku va mi ya tlhotlha ku ya mi ya humesa rirhandzu leri nga tumbela ndzeni ka timbilu ta vanhu ka hina ku ya mi ya kukula ku ya mi ya kukula mi ni thukani leyi hi tsandzisaka leswaku Xikwembu xi kota ku hi langutisa namuntlha ku mindyangu ya hina u tsandzeka ku languteka vana va hina va tsandzeka ku languteka hi tsandzeka ku hanya swona hikwalaho ka ku va hi bohile hi khensa ku Xikwembu xi mi nike matimba ya ku ya tsema ti-chain ya ku ya hi tshuxa ya ku tshuxa tintambu leti nga boha evuton'wini bya hina ti nga boha leswaku hi nga koti ku ya humelela mahlweni ka Xikwembu ri lava basini na mindyangu ya hina hi nga koti ku hundzuka
0: tipfuni hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka wena u ri yini ni kombela ku hi kota ku chuna la Xikwembu xi ri oh my god na vaviseka hikuva ni endle munhu xana munhu loyi a nga vaviseka wa swi kota ku chulula mikateko ya yena aka munhu loyi a nga n'wi vavisa xana u langutele ku vona leswi i nga hlonipheki nuna wa wena i nga hlonipheki vatswari va wena i nga hlonipheki nsati wa wena i ngo vulavula hi ku rhandza u nga ndleki nchumu u langutele ku vona nsati wa wena a ku endlela yini kumbe nuna wa wena ku endlela yini ni kombela ku teka riqingho leri mi dyondza yini la ka mhaka leyi va ka yena i ntsini swi hi divekaku Vision FM le moyeni ahee
1: a ku na mikateko kwalani hi ku loko Xikwembu xi ze swi ku xa vaviseka xi vaviseka hi swilo leswi xi nga swi endla hi mavoko ya swona swi vula ku a ka ha ri na mikateko hi mhaka ku hi vavise Xikwembu handle ka ku hina hi nga vavisa Xikwembu hi yimisa mavoko hi ku Xikwembu hi rivalele hi ku hi dyohini
0: okay se manibese yi khomeni nyana kwalani loko mi ni kota ku niya ka Xikwembu ni ku Xikwembu ni rivalele hi ku ni dyohile xi nga swi koti ku katekisa munhu loko a xi vavisini se aka nuna loyi a nga n'wi rhandza n'wansati loyi aka nsati loyi a nga n'wi rhandza n'wanuna loyi eka mutswari loyi a nga tswala n'wana loyi eka n'wana loyi a nga tswariwa hi mutswari loyi loko vanhu lavambirhi lowun'wana a hanya hi ku va na vukarhi kumbe a hanya swin'wana aka lowun'wana ku na ku katekisana na kumbe ku na ku tisola kumbe munhu a on holder mikateko ya yena ku ni nge endlile ku dyiha tihandla leswi
1: a yi kona mara loko yi tlhelela ka loyi a nga na matimba hinkwako hi vulavurisana swilo swi nga koteka ku ya mahlweni i mhaka ku hi nga amukelana a ku vulavuleni un'wana na un'wana a tirhisa matimba ya yena naswo Xikwembu a xi kotisa hi mhaka ku hi vumbe hi xona mara hi endla swihoxo swa ku hundza xihoxo nga hi endla hi matimba ya xoho ku hi va swi hi swa ku khatisa misava hina mabulomu ya misava hi tlhela hi vavisa mbilu ya Xikwembu mara loko hina hi titsongahata aka vanuna va hina aka vana va hina aka maxaka ya hina va ta hi twisisa mara swi hlupha hi mhaka ku hina hi va vavisi hi tlhela hi vavisa hi ya mahlweni
0: No na khensa man ni khensa swinene hiswona vayingiseri va Vision FM ni kombela ku cheka ni karhi ni vona la ka ti WhatsApp ni twa ku xana mi nga kota ku drive eka mi ta ka miehlekete leyi ni la ta kota ku cheka aka n'wina mani swi nga ndleka mi ku nuna wa n'wina i mi vavise ngopfu hi ku i fambini ene swi tatela matihlo n'wehe swi mi tatela matihlo hikuva nuna a fambile kumbe nsati a fambini mara a ku na leswi n'wina mi swi xihundla xa n'wina ku ri n'wina hi n'wina mi nga va na nhlohletelo hi mona nsele ku vulavula ko kala xichavo aka nsati loyi aka nuna loyi aka vana lava aka vatswari lava mi le moyeni ka Vision FM ahee Xikwembu amisaveni a hi dyondzisaneni a hi dyondzisaneni hi rirhandzu Xikwembu xi ri leswi u rhandzaka leswaku munhu un'wana a swi endla eka wena n'wana mhani sungula ku byala mbewu liya u navelaka ku nuna wa wena a yi endla evuton'wini bya wena u yi byala hi ku yi endla aka nuna wa wena mhani hi nga vangelani vusathani hi nga chelani moya lowu nga riki wona Yehovha a ku nga ri na loyi a ta n'wi chela moya kambe munhu inwi chele ku hlaniseka ka mehleketo Yehova aku nzavaviseka hikuva ndzi endle munhu emisaveni ukona manana mikona mani mi endlele swinene loko mi fikela mutini mi hanya kambe mi tikuma inga ri mi dyondzisiwe ku endla leswo biha hi mahanyelo ya nuna wa n'wina kumbe hi mahanyelo ya vandyangu lami nga tekiwa kona Esther a ri n'wana wa xikamba a ri n'wana laha nga riki nchumu loyi a yingisa vaveleki va yena loyi a ngo tikuma a loveriwa hi papa a loveriwa hi mhani a sala na kokwani wa yena kumbe munhu loyi a n'wi hlayisa Mordekai. Xaka ra mina ni kombela u tekela nhlokweni marito lawa xikwembu hi laha a xi langute Vasti loko a tlanga hi nuna xikwembu xi ri ku languteni na wena loko i tlanga hi mhani wa wena loko i tlanga hi vathori va wena loko u tlanga hi nuna wa wena xikwembu xo yimela nkarhi kahasele nkarhinyana lani yi vulavula hi 12 wa tin'hweti 12 wa tin'hweti leswaku wena u suka ka vukati byebyo hi le ku tlangeni hi nuna yaloye wena inga Esther inga ku hluphekeni u nga ri na vatswari nga ri na nchumu xikwembu xi le ku lulamiseni ka nkarhi wa wena Vasti i ta suka xitulwini xa yena hikuva a nga na mahanyelo a nga susiwangi hi wena hi ku no tivana na nuna loyi a wu nga tivani na yena i ta suka Vasti kwalano ku nga ri khale u ta tikukumuxa u ta kumeka a ri na wanuna wun'wana u ta kumeka a ri na vuloyi u ta kumeka a ri na switori swin'wana swo ka swi nga ri swona xikwembu xi ta endla ku a suka aka vukati bya wena wena u ya nghena vukatini bya wena u tshama hikuva a nga ringanelanga ku hanya evuton'wini lebyiya hikwalaho ka ku tikukumuxa ka mbilu ya yena a hi ku a ku vangi ku rhandza ka xikwembu leswaku Satani a sukela vuhosi lebyi a ri na byona vukulukumba lebyi a ri na byona hikuva Lucifer a vuriwa ntsumi leyi vangamaka ku na vamanana vo tala ku na vatatana vo tala lava a va vangama lava a va ri fresh xikwembu xi va katekisile xi va nikile hinkwaswo kambe va tlange hi leswi a va swi khomile va tsakele ngopfu timhaka ta masangu timhaka ta ku tsaka hi timhaka ta masangu va rivala ku vutomi swa masangu swo nghenelela kambe vutomi lebyi nga na kurhula byi nga na ntsako hi byona lebyi kulukumba leswin'wana i nyiko lexi xikwembu xi nga ta swi landzisisa endzhaku ka loko wena u hanye vutomi lebyi ntumbuluko kumbe ti-principles ta vutomi ti vulaka swona mi kona mi ri vavanuna mi ri va Vasti mi tikukumuxaka ku hundza mpimo aka vasati va n'wina hi ku mi ri mi n'wi teke a ri xisiwana a xi nga ri nchumu se manjhe loko a vula xo karhi mi ri hi leswi ni nga ku hlantswa vusiwana mi khovola mi ku tsaka ni ku vulavula marito man'wana na man'wana lama taka byongweni bya n'wina mi tlhela mi nga hleketi ku munhu luya i vumbiwe hi xifaniso xa xikwembu ku fana na n'wina mi hanya mi ri na mona mi karhi mi khola mi ri na nsele mi rivala ku Yehovha i mi langutini oh my God rito ra xikwembu ri hlamusela leswi n'we mhani ni kombela ku vulavula kusuka le ndzeni n'we bava kusuka le ndzeni ka moya wa n'wina hi ku leswi ni swi vulavulaka ni nga wu katsa mhani ni nga katsa n'wana kambe swi vulavumunhu hinkwabyo swi vulavumunhu hinkwabyo mani swi vulavumunhu hinkwabyo swi na nkoka emoyeni ni vuton'wini ku va endzeni ka moya wa n'wina mi pfumela ku va ximudyana xa rirhandzu ximudyana lexi nuhelaka ku nuhela exikarhi ka makhombo leswi mi nga na swona mi lavaka ku vona nuna wa n'wina a fana mi endlele swona ku rhanga

0: vatswari va mina ni kombela ku rivaleriwa leswi hinkwaswo swi nga ta swi ya ku connect na maxaka mona wu ku vangela tihanyi mona wu ku vangela vuloyi mona wa ku dlaya n'wana mhani. Twana ni vulavula marito lawa. Namuntlha leswi a hi karhi hi vulavula hi le ku vulavuleni ni tweneni swinene mhani xikwembu xi ta mi hlavutela mi ni twa kahle mi ni hlamula mi nga lehisangini ni kombela ku cheka la loko namuntlha hi vulavula hi xin'wanani lexi nga velekiwa tolweni a ni ri xi nga velekiwa ivi mhana xo loko a heta ku xi veleka a xi khoma hi milenge ma yi vona a xi khome hi yini hi milenge a xi bananisa na khumbi xa ha rila ku twa ku ve ka ntlimbo wa ku velekiwa a xi teka a xi khoma hi milenge a xi bananisa na khumbi xi phyandlaka loko a xi fayini xi fini fayina nhloko a bana khumbi xa ha ri xitsongo phela a tlha teka mavoko a handzula nomo n'wana loyi a hi wa n'wina mi titwa njhani marhumbu ya n'wina hala ndzeni na mpilo a swi mi chavisi leswi swi mi vavisaka ni byeleni se xikwembu se loko swi mi vavisa n'wina n'wana loyi a nga ri wa n'wina ku ri wun'wanyana xikwembu lexi nga xona n'wini wa swikongomelo swa ku velekiwa ka n'wana loyi kumbe xikwembu xi nga xikongomelo xa ku velekiwa ka nuna wa n'wina xikwembu xi nga xikongomelo xa ku velekiwa ka nsati wa n'wina ka vana va n'wina n'wina mi nga vi na ntwela vuswona mi va na tihanyi ta ku tshika n'wana a nga dyi nchumu mi suka mi va na n'wansati loyi mi nga n'wi onhela vutomi bya yena nuna loyi mi nga n'wi tekela nkarhi wa yena mi n'wi vavisa mi ri xikwembu xi ndla yini a xi twi ku va va ku fanele swi mi swi twaku loko n'wana loyi a karhi a bisiwa na kumbe
1: ngetsakisi vanhu va xi nga va endla ti xikombi xilo hi endla ana a xi loko xi hitisa la misaveni a xi nga hitiseli ku hisi hi ta nyangata a xi hitisela ku hi ta hi ta andzisa misava yi kule ya matini mara loko hi endla swilo swo fanele xi boha xi nyangateka ni xi vula masiku hinkwawo ku xikombi xa nyangateka swo tala leswi humelelaka xikombi xilo kwaka
0: ya na mi twa mani hayi ni khense ngopfu swinene mhani ni ri hi sweswoke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka a ni kombela ku twa aka wena u vona yini la ndzeka mbile wena ni byeli ku loko wena u nga ri na tintswalo aka munhu wun'wanyana u nga endli vunene u nga ri na rirhandzu aka nuna wa wena loyi a nga ku teka hi ku rhandza a ku nyika na xikhiya u nghena xikhiya u nghena mutini wa yena i tlhe n'wi miyelela kwalaha mutini wa ka vona kumbe wena wanuna i ta tatela n'wana wa vanhu matihlo kwalaya mutini wa ka n'wina i tswala n'wana i ta ku xanisa vision FM le moyeni ahe hi pfukile hi bava ma xikwembu xi ri na vaviseka ma mi nga ta nyana mhaka ya njhani ni lava ku hi komisa yena namuntlha a ni ri hayi kona mani mi fambela yini hi bava mukhari na sorry n'wana mhani mani ex a kona ma ni kombela ku mikwini ya vayingiseri mi kona kwala misaveni yaleyi mi kona kumbe swa mi vavisa swi ku endleka yi ni kombela mi tlakusa marito ya n'wina mi nghena mi le moyeni ka Vision FM
2: mi njhani Sondesi
0: hi pfukile hayi kona mani rito ri yo ni tlha kahle ina
2: hi pfukile
0: mi nga va na yini n'wina mi ku ni nga ha mi vutiseli ti-question mi vona yini la
2: ahe i ntiyiso swilo leswi humelelaku xikwembu xi nga va xi vaviseka hi mhaka ya ku swilo leswi humelelaka hambi vanhu lava vo ngo van'wani va tivulaka i vafundhisi mi kuma ku swilo leswi va swi endlaka swin'wana swi va swi
0: kasi ka tintswini sweswiwani swi ku humelela yini

0: niringeteleni 063 132 0818. Ku yona iku endleka yini yona na hikuva ndzi kuma call kusuka ka yona ni kombela ku switwa ku endleka yini kwalani ka yona na 063 730 7890 na ku ta twa ku endleka yini ne. Xana la misaveni ku na ntwela vusiwana na lava va nga teka loko munhu a tekiwini wa swi tiva ku ni yele vukatini hi ku rhandziwa hi wanuna loyi ni swi ya vukatini hi ndlela yo wa swi tsundzuka loko a fikile la mutini na xikwembu xiku ndza vaviseka kutani
1: mana mani
0: u nga dlayi nyoka u ndzuluta ta miceleta ku vona. Mina ni ku byela ntiyiso n'wana mhani. Swivuriso 19 verse 20 yi ri yingisela ku byeriwa ku amukela ku layiwa mundzuku u ta hundzuka ntlhari mundzuku u ta va wa le henhla. A ku na munhu loyi a nga ku safareni sweswi a nga ku hluphekeni sweswi kun'wani anga nghenisangiki voko eka nhlomulo wa yena. Mahlomulo man'wani ku lahlekeriwa ka wena hi vukati i marito lama humaka anon'wini wa wena. Marito lama u nga ma xiyaxiyeki i ku mina ni vula 99 u nga swi tivi ku siku rero leswi nga ta swi vula swi ku hoxa ekhotsweni vutomi bya wena hinkwabyo. Van'wani va n'wina mi dlele vutomi bya n'wina hi ku bava veleke va n'wina hi makatla. Loko va ku tsundzuxini va ku no swa vukati a swi tsutsumeriwi n'wananga ndzama leswi na leswi na leswi i twi nga ri vukati byi fana na ku wina lotho i twi nga ri i le henhla ngopfu. U famba u rivala ku mhani wa wena va ku tsundzuxaka va ku n'wananga yingisa vana swi twi leswi na wena u nga na swona. A va vulavuli hi mhaka ya ku wena hi winga na switwi swo tala ku tlula swa vona va na swona switwi kambe va ku tsundzuxa ku u tikhoma. Papa wa wena lava vulavulaka na wena va ku n'wananga leswi na leswi na leswi a swi vuli ku wena swi twi leswi nga na swona a va na swona va ve na swona u nge se velekiwa va ndla swihoxo se va lava ku wena leswiya vo va nga ndla swona wena i nga swi endli hikuva swi ve na khombo hi dyondza hi leswi nga hundza. Vasti a nikuwe chance my God leyikulu kambe a tlanga hi nkateko wa xikwembu wa ku hlayisa nuna wa yena. Mi vangani mi ni yingisela ka sweswi mi nga nghena mindyangwini mi ri na vukarhi mi nga nghena mindyangwini mi tikuma loko mi nghenile mi titwa mi nga lawuleki mi jola hi ku rhandza mi endla hinkwaswo namuntlha mi le ka xiyimo xa njhani namuntlha hi nomo wa n'wina. Nkhavi wo sungula a wu vavi kambe nkhavi wa vumbirhi wu na khombo lerikulu. Namuntlha u le ku khongeleni u le ku titsoneni ka swakudya u le ku rileni u khongela u ku xikwembu a xi ku tsundzuki kambe a ni ta ku sorry your time nkarhi wa wena wu herile hi ku sweswi nkarhi i nkarhi wa va Esther. Wena ho tiyisela u tikhoma u kolwa hi sweswi u nga na swona hikuva a wu swi tirhelangi leswo lulama u nyikiwe swona kambe u tlange hi swona. Van'wana a va kume tibasari loko va kuma tibasari va tiva ku va yi va xikolweni hala va kuma mali ya basari hala va kuma mali ya vatswari loko va fika le va sungula ti-tavern va sungula swipotso tirhumini ku endliwa hinkwaswo ku tlangiwa hi ku huhwiwa na vavanuna na vavafana na hinkwaswo na vavasati ku endliwa hinkwaswo ku dyiwa ku nwiwa ku yiwa switolo swa ku durha ku xaviwa namuntlha i vulokoxo lokoxo a xitarateni a wa ha ri na nchumu. A ka ntirho lowu a wu fanele ku ya ku ya tirha wena ku nghene va Esther va le ku tirheni va dyondzekile va na mahanyelo va kurisiwe kahle va le ka xiyimo xa kahle. God can replace you. chava emoyeni wa mihleketo ya wena tona swinene ni chava emoyeni emakorweni enzeni nzeni kame anakanyu ya wena ku kararisiwa mihleketo emihleketweni hikona aika tsaku aka foundation aka tsaku ra vumunhu la habu munhu byi fanele ku byiya byiya connectana na ntumbuluko wa xikwembu le nzeni nzeni le loko unga pfilunganyiwangi swi pfilunganyo hinkwaswo rito ra xikwembu mi va mi karhi mi rhula ku vaviseka loko mi nga na kona hinkwako ehenhla ka Yesu hikuva timhaka ta n'wina ta mindyangu ya n'wina ta vutomi bya n'wina u ti tivile Yehovha n'wina mi nga se tswariwa. That's why Bibele eka Vakorinto wa ku sungula 10 verse 13 yi ku a mi se humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki munhu. A mi se humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki munhu loko ndzingo wu ri kona. Xikwembu xa le tilweni xi ta ta na ndlela xi ta humelerisa ndlela leyi mi nga ta kota ku huma ha yona ndlela leyi ndzingo lowu mi ta kota ku wu rhwala mani bava wa yi mi la ku hlundzuka mi tirhisa matimba ya n'wina mi nghena kereke mi rizotela ka leswo biha yi khona mani. Chava ku karatiwa twana ni vula marito mo kahle ku ita ritwa ni tirhisa rito ra Xitsonga ra ku tiya chava ku bodlomela chava ku hoxa milenge enzopeni ya thaka i tlela u kwatile i pfuka u kwatile it's a new day i siku lerintshwa cinca mihleketo u ya tisola eka vana va wena eka vatswari va wena eka nsati wa wena eka maxaka ya wena ku miyelela vanhu i damu lero bola u toilete sorry u xihambukelo n'wana mani u nga mi muhlayisi wa mathyaka ya lavakulu na lavatsongo hinkwato ma ti-newspaper hinkwaswo ka swo a yi kona mani. Shaka ra mina la rhandzekaka ni vulavula na wena hi mbilu ya mina hinkwayo u nga pfumeli ku va xihambukelo u nga pfumeli ku va damu ra ku hlayisa timhondzo u nga pfumeli ku va storage leyi rhwalaka mathyaka ya hinkwavo lava yaka xibedhlele xa banana u va xilo lexi amukelaka mathyaka hinkwawo lama humaka adan'wini ra exibedhlele xa ka Malamulele na muti wa ka Malamulele hinkwawo hikuva na xikhomela na ku rhwalela swo biha vana na sefo leyi sefaka leswo biha swi huma u teka vululami chava ku bodlomela chava ku kararisiwa miehleketo hi rona tshaku ra vumunhu loko ku ri na lexi i fanele ku xi lwela masiku hinkwawo u fanele u lwela ku mihleketo ya wena uyi khona mani u yi pfalela ku yi nga ngheneriwi hi leswo biha majarata ya hina hi akile ti-stop nonsense hi akile makhumbi leswaku tidonki ti taka ti nga ngheni timbyana ti taka ti nga hi xanisi mbyana ya swi twa ku nun'hwela nyama na marhambu ri kona yi ringeta ku hansa a yi nge swi koti ku kwaya stop nonsense wena khumbi yimisa nonsense leyi nga nghenaka la jaritini ra mehe ivi khumbi ra tshembeka ku ri timbyana a ti ngheni jaritini ra wena mara wena u tsandzeka ku va na khumbi leri u sirheletaka miehleketo ya wena u sirheletaka moya wa wena ku stopa nonsense u vulavula leswinene hi nomo wa wena marito ya xikwembu nwe mhani nwina mingana matimba aku rukaneni nwina mingana matimba aku tshingeleni ka vaakelani nwina mingana matimba ya ku endla leswo biha yiri ku nga tshuki ku huma emilongweni ya nwina erito ra tingana hambi ririnwe kambe ke aku hume rito ro nanzika ra ku akisa leri endlaka leswaku van'wana lava va ri yingisaka exikarhi ka maxangu lami nga ka wona va kuma vunene byo karhi hundzuka mudyondzisi exikarhi ka mihloti tanihi Jopo langete mukutsuri wa mina wa hanya vulani mhani mi ku mukutsuri wa mina wa hanya mukutsuri muponisi wa mina laha nga ni tisa misaveni a ri na xikongomelo vanhu ebibeleni va tele hikuva emihleketweni kahlekahle hi la ku tlanga ku titlaba timbirhi kumbe titlaba tinharhu ku nga tlaba ya vumunhu ku nga tlaba ya vusathani ku nga tlaba ya vukwembu loko emihleketweni ya wena u hluriwa hi leswo biha swi vula ku i pfumelele nkova wa soreji nkova wa mathyaka ya ku huma xihambukelweni ma pfelela emihleketweni ya wena i yini ku ya hi vagalatiya chapter 5 vagalatiya chapter 5 n'wana mhani vagalatiya chapter 5 from verse 16 mintirho ya nyama yi le rivaleni ku nga muna nsele xikhomela ku avana ku tikukumuxa ku khongela xikwembu swa hava vuntswaka xiloyiloyi vuprofeta bya hava vungoma ntandza bya hava hinkwaswo leswo biha rihleketelelo ri xiloyiloyi ku tikukumuxa hi ku lexi hluphaka ko tala emindyangwini i moya wa ku mina ni la ku tekeriwa i fanele ni tekela nhlokweni i fanele ni twa mina i fanele ni twa a hi lavi ku twanana hi lahlekeriwe hi rito ra ku twanana hi lava ku twiwa Akabu u zondhiwe hi xikwembu hi ku a lava xikwembu loko yena a hleketa swilo a lava xikwembu xi nga n'wi nyiki leswi na wu vulaka swona xikwembu a lava xi pasisa hi khongelela vanuna va hina ku va phunta va hetelela va nga havi kona hi lava ku va possessa hi lava ku va hanya leswi hina hi lavaka swona hi teke vasati va hina hi lava ku va nga havi kona hina hi va na mitsumbu ya vona hi yi possessa a ha lavi a hanya hi lava a ku va leswi hina hi lavaka swona emihleketweni hi kona laha swilo swi tshamiseka kona yi va ni ku komba n'wana mhani ku na vanhu vo tala va nga lahlekeriwa hi tilo va nga lahlekeriwa hi swilo hi mhaka ya mintirho yo tika xo sungula hi vona Moses i vone xikwembu hi matihlo ya yena kambe u tsandzekile ku nghena Kanana hikwalaho ka nhlundzuko hikwalaho ka ku loko xikwembu xi n'wi byela a twa vanhu va n'wi bela pongo a ya baribye a ya ba mati a ndla hinkwaswo hi nhlundzuko cool down rula hlayisa mihleketo ya wena loko ku ri na wansati ku ya hi buku ya ka Isaiah 49 from verse 14 yi vulavula ku Sion uri Eric uri Maria uri Yehova u ni tshikile Yehova u ndzi rivarile a ku Yehova ka verse 14 xana mana wa xihlangi a nga rivala ricece ra yena a nga rivala xin'wanani xa yena lexi a xi tweleke ku vava ke khoma na loko yena wansati loyi wa xihunguke a nga va kona a cukumetaka n'wana wa yena mbina Yehova xikwembu xa wena ninga ku tshiki ndzi nga ku tshiki vona u le xandleni xa mina va kona vatswari ku fana na mutswari la nga teka n'wana n'wi ba wa vona a teka n'wana wa yena a n'wi goma hi milenge a n'wi bananisa na khumbi a n'wi dlaya yiri nwi aleleni jabulo sokutani ta suka ka nwina hambi loko hinga vana ntwela biswana hiku hi muhleketelela ku hayi kona anga vanga ta endlisi demoni ra demoni ari skoti ku endla leswi munhu anga swihleketangiki demoni ri ku endisa leswi wena u swihleketaka bibele yiri nwi aleleni uta suka aka nwina ebutonwini bya wena mhani chava ku pfumela mihleketi ya wena n'wana mhani mhani chava ala vulavula ku xikwembu ni pfuni ku ala ku mihleketi ya wena hi nga ndzondzomeli aka ku languta leswo biha hi ku i ta hetelela u hlangana nhloko mihleketi ya n'wina papa a yi suka aka vanhu hi ku loko n'wansati a nga tweli n'wana wa yena swiwana la nga n'wi veleka wena hi wena mhani xana loko u langutile u te hwi loko anga tweli mhana yena biswana mwansati loyi sweswi ni vulavulaka nsati yaloyi xin'wana nhoya yaloye a nga swi kotanga ku lela vatswari va yena a va byelaku va le kwini loko va lalela vatswari va yena a nga kula a kuma vona va n'wi xavela hinkwaswo va n'wi dyondzisa na ririmi leri namuntlha mi vulavulaka rona wena na nsati loyi loko a tsandzeke ku yingisa vatswari va yena a phohle a va twisa ku vava i foundation ya muti wihi lowu n'wini biyaka vanhu ku kurile misaveni ni miehleketo ya vona yi kongoma ku biha ntsena vision FM le moyeni ahee mi nga ku yini mhani hi ku komisa
1: ni nga ku evuton'wini loko vanhu vambirhi va hlangana a va hleketi ku mundzuku ku ta va na ti-challenges loko mundzuku ku va na ti-challenges to karhi ivi lowun'wanyana swi n'wi tikela wun'wana swi nga n'wi tikeli eminkarhini na sweswi vavanuna vavasati swa fana vasati swa n'wi tikela wanuna swi kha swi n'wi tikela nkarhi wun'wana swi nga mi tikeli enkarhini na sweswi a fane wa khale khale munhu loko a ri vukatini a kume wasati kumbe a kume wanuna ka ti-challenges hinkwato a swi n'wi boha ku a amukela sanje enkarhini na sweswi wa 50-50 mfundhisi ku amukela swa tika ku amukela ku munhu a ti byela ku ni kume munhu loyi i nsati wa mehe loyi i nuna mehe hi fane hi fa swin'we kumbexana hi thonisane tilo na misava a va ha endli vanhu va sweswi leswi a ta ku a na ha n'wengi munhu a na ha n'wengi munhu ende swo swi hi onhelaku eminkarhini ya sweswi hi sweswi endla ku enkarhini wa sweswi vutomi bya sweswi byi tika na vanhu va va na ti-problems ta ku tala loko ma swi languta enkarhini wa khale a swi nga ri kona swa ku wanuna a dlaya n'wana kumbe wasati a dlaya n'wana a swi nga ku va u swi twa a swi yila mari enkarhini wa sweswi a swa ha yili because nkarhi wun'wana na n'wana mi ngo twa va ku wanuna u dlaya n'wana wasati u dlaya n'wana emhakeni ya ku hi hlayahlaya ngopfu hi na swikereso swa ku tala hi mhaka vutomi lebya 50-50 bya ku un'wana a nga hloniphi un'wana a nga hloniphi un'wana
0: hei ya chavisa se mi nga ku yini marito ya n'wana
1: mehe marito ya mehe ka vavasati kumbe ka vavanuna a hi ringeteni a no hina vavasati a hi ringeteni ku hlonipha vavasati va hina hi swi tiva ku vavanuna i tinhloko ta muti ene hi swi tiva ku evuton'wini ku na ti-challenges to karhi leti hi nga ta hlangana na kona hambi ku ri yeso o hlangana na ti-challenges ta ku fa a fela vutomi bya hina a hina hi ta va na ti-challenges ta ku fa hi fela evutomi bya hina ku va hi ya mahloni hi va successful kumbexana hi hlonipheka evanhwini kumbe ka vanhu van'wanyana sometimes ku va munhu a va a hlonipheka ka vanhu van'wanyana kumbe ka vamakhelwani kumbe ka vanhu va le ntirhweni hina vini yo ti endla ku va hi hlonipheka mara loko u endla ku u nga hlonipheki a nga ka u nga hlonipheki ni nyika example vana lavavana va makulu va na kwexaka va nga dyoki loko n'wana ku na van'wani va dyoka van'wani a va dyoki loko a nga dyoki tlha swo hi swi tekana sweswo swa vona swi i na swiburukiwana sweswiya swa vona vana van'wanyani loko va languta lavava ka nga ka va dyokani lava va tlangaku va dyokile then lava va ka va nga dyoki vana van'wani va tlangaku i vanhu van'wani a va hlonipheki va swa miri wa vuhanyi lava a va titi ku va swe miri hanyi i mhakeni ya ku tekana hina vatswari a hi dyondzisani vana ku n'wana nga endla so endla so then na hina vatswari a hi dyondziseni vana ku va kula kahle kota va kota ku tiva ku swaswo swi kahle swa swo a swi kahle ene na hina hi fanele hi ti dyondzisa ku ku na ti-challenges laha misaveni hi nga ku loko hi ri na stress hi humesela stress henhla ka vana va hina kumbexana hi humesela stress henhla ka vavanuna va hina sometimes vavanuna lava vonna wa baleka a ya kuma munhu un'wanyana a handle munhu loyi a n'wi khoma kahle loko a tsundzuka ku mina n'wi hiketela laha kaya loko ni vulavula loko ni n'wi nyika vutomi rana hi nenge lava nga khoma lava nga hlanisa ku na milenge va n'wi masaja ku na milenge a nga ha vuyi ivi ni sungula ku n'wi rhukela ni nge awu hanyila na laha ka ha wa swi no tiko ana wa swi vona problem i ku a ni hanyeki na vavanuna na ku a va ringete ku hanyeka ka vavasati va voho ku va na vavasati wun'we a hi ku a hi xihoxo vanhu va matiko va baleketa ku khale wanuna a ri na 100 vavasati a ku ha ri na khale sweswi i xisweswisweswi and then xisweswisweswi na xo xa onha na ku ri mhaka na ku hi 50-50 hi mfundi 50-50 endla ku hi nga hloniphani makaya ene mari loko hi teka 50-50 hi veka lo hi ti dyaku wanuna i wanuna a kaya swi ta famba kahle.
0: Okay, ni khense ngopfu mani. Kom. Hi sweswoke muyingiseri wa mina lowu rhandzeka wa Vision FM va le ku vulavuleni malandza ya Xikwembu. Ni lava ku ri hi famba se ni lava ku ta sungula ku vona ni conclude mhaka leyi kahle ni le ku yi concludeni a no lava vambirhi lava nga ta vulavula hi ku komisa ni. A ku na ndlela ya ku i nge swi koti. Xikwembu xi nge swi koti wena a hi wena wo hetelela loko ku ri ku i fanele humesa tithe u fanele u endla ku kereke ya Xikwembu yi famba i nga humesi. God will cause somebody ku supporta ntirho lowu wena a wu fanele u sa supportini a kuma mikateko wena u va na mavabyi ya mbilu u fa kumbe u hlwela ku fa i ta kota ku vona ku kateka ka lavaya wanuna loyi ngoi a nga tswali a nga endli a nga twali u fambaka u ya le minhoveni u fambaka ku nghena lomuya i ti nga ri wa tiphina i ta veleka siku rin'wana loko Esther a fika ku za ka wena swi nga endli ku rindzeriwe Esther na wena nuna loyi amasangwini a wa ha n'wi lavi i voni nga raka ku pfuni nchumu u tsaka le handle u ya swikolweni u ya mintirhweni u ya ekhosweni leti nga riki kona hi xikongomelo xa ku kanganyisa nuna wa wena yima ni ku byela Xikwembu xi ta ku kanganyisa ro hetelela hi xona xo hetelela nkhavo wo sungula a wu vavi kambe nkhavo wa vumbirhi wu ta vava ku ya hi wena i filela vasti njhani i n'wi twela vusiwana byini what a shame vana va yena va titwa njhani loko se a chichiwa xitulwini va ku mhana wena mhani wa n'wina i chuchiwe xitulwini hikuva ba yena ba wa n'wina a n'wi vitana a nga yi u nyika dyondzo muni aka vana va wena tatana manana loyi a kumbe tatana loyi a kumekaka tindlwini ta vanhu u nghene tindlwini ta vanhu i ri na nsati wa wena i ya va nghenela nuna wa nsati wa wun'wanyana vana va wena how are they going to feel loko va twa ku bava u endle swilo swa so mhani u endle swilo swa so i yini i vuya a kaya ka wena u kapurisa vana va wena yini hikuva loko i nghena xindlwanini xa xihambukelo lexi nuhaka u hetelela u nun'hwa ku fana na leswi nga tshiphakati ka xihambukelo that's why va ndzawulo ya rihanyo va ku u fanele u hlamba mavoko loko u huma exindlwanini n'wana mhani loko u langutisa mahanyelo lawa u nga na wona ehenhla ka vatswari va nuna wa wena mahanyelo na marito lama u ma vulavulaka ehenhla ka vatswari va nuna wa wena na rivengo leri u nga na rona ehenhla ka vatswari va nuna wa wena do you see u ti vona u ringanela ku va emutini walowo i ti vona u ringanela ku va na nuna wena na hi ku ya hi mahanyelo lama humaka leswi mbilu ya wena yi nga tshamisa xiswona loko a wo tikambela hi wexe u cinca a wu ta kuma tintswalo hikuva Xikwembu i mucinci wa hinkwaswo i Xikwembu xa nyama hinkwayo xi ka ku endla ku hambiloko vukati byebyo a wu fanele u byi luza Xikwembu xi endla ku tlhela u byi kuma vumunhu a byi vuyeli evanhwini i muti wini mi nga sweswiwa i teke n'wana loyi i tlerini i tiphinile wena ku tiphina ka wena u vavisa van'wana ni ri u vanga mihloti ka vona va rhuketela xilo lexiwa xa n'wana wa kuwa xa n'wana wa vona va ku n'wana loyi loko a lo fa a ha ri ntsongo mahlomulo ma ni nga ta va vona Xikwembu xi ku ndza karhateka swiendlo swa vanhu lava swa ni vavisa kutani ni ta herisa ndhambi ya mati yi ti andzhaka loko Xikwembu xi vavisekile ti-divorce leti va koho minkarhi yo tala ha ti-blame tin'wana that's why namuntlha hi hanya nkarhini wa tintswalo loko munhu a tikeriwa Xikwembu xa pfumela ku a suka la xanisekaka kona hi hanya nkarhini wa grace vanhu va vavisana hiku vanhu va fika va vana leswi va swi lavaka ngopfu loko va fika vukatini loko va fika emintirhweni va nga ha hloniphi vathori va vona va nga ha hloniphi tihosi ta vona va nga ha hloniphi varhangeri va vona va nga ha hloniphi namuntlha vana vo vulavula hi ku rhandza va phatlilela swikhalabyani mukhalabya twana leswi va karhi va swi vulaka munhu i fe matihlo i le ku koka kwa ku wena hatlisa ni ku byela ni ku languta hi famba kahle ni ni khomelela swinene n'wanuna loyi i le ku twisiweni ka ku a nga voni xana ke xikwembu a hi matihlo ya yena na vayingiseri va Vision FM ni kombela u twa ku ri xikwembu xi vulavurile xiku ndza vaviseka hikuva ndzi endle munhu emisaveni vutomi lebyinene xaka ra mina lebyi xikwembu xi swi lavaka namuntlha wa vabya wa tikeriwa i na maxangu lamo tala vuton'wini kun'wana i mhaka ya ku wena u dictator u mulerisi leswi u swi hleketaka u lava swi endleka hinkwavo va fanele va losa ka wena u sungule ya wena kereke u sungule maendlelo ya wena wa tirha i veka timali ta wena xihundleni hi ku se wa tirha a wu na mhaka na vana va wena a wu na mhaka na nsati wa wena leyi nga n'wi siya ndzeni ka yindlu ku u dya yini as long we karhi hi dya kwale nga kona xana a wu le ku tekeni ka n'wana wa munhu n'wana wa wun'wana wansati i n'wi faya na khumbi xana xana a wu muxanisi nuna wa wena i ta ku katekisa njhani nkarhi na mavulavulelo mikarhi yo tala u tshama ku pfelelela swo biha ntsena miehleketweni ya wena byongo bya wena byi tshama byi ri ku tengeni mi tshama mi ri ku tengeni mi tshama mi ri ku vulavuleni ka leswo biha vumunhu byi kwini loko swi fika kwala ka xiyimo xexo lani byi kwini vumunhu aka wena tanihi mhani byi kwini vumunhu aka wena tanihi tatana ni kombela ku lava ku ta conclude Samson yiri bible martla mamani bab saka ngopfu ngopfu swinene moyeni wa mina yari leswi ingi Delila a tshama a tsakanyetela Samson hi marito masiku hinkwawo a n'wi kandziyela ku tshama ku ri mutini wa mitengo every day mbilu ya Samson yi karhala ni ku yisa akufeni vanhu va karhalana vanhu va karhalana hi mhaka ya ku vanhu va tshama va bodlomele andhawini yi ri yin'we a swi heli swa tolo wena na ku tiva wena nuna wa mina i tshami ndlelo swo karhi na swo karhi na ku tiva wena na ku tiva wu kahle wena i munhu wo ku nga hindzi hi xiketi wena wu munhu wa yinini vanhu lava u ri na vona va mani ni tweka u ri na va manimanimani ni twe mhaka yo karhi na yo karhi loko munhu un'wanuna loyi a tlele ku tekiwa tifoni ta chekiwa ku lava ku ta veniwa timeseji ku voniwa ti-WhatsApp vanhu va famba va hlota ku vaviseka ni kume meseji wun'wanyana wu ku hi mina luya i nga tshama i ni byela marito man'wanyana ya kahle ngopfu ya ku wa ni lava kambe nkarhi lowu ya matihlo ya mihleketo ya ma a yi nga ri ku twisiseni ka nchumu se ni ye ni ya tshama a hansi ni tihleketa xikwembu xi ni hlavutela ku hakunene wena i wa mina ni wu kuma kwini meseji lowu afonini ya mina loko meseji lowu mina a ni nga wu tekangi ni ya wu komba mhani me hi nexe mhani va wu lavalava va ya wu kuma a ku ta va ku humelele yini ni dlawela mahala ni nga ndlangi nchumu maxaka ya mina a hi laveni leswi humesaka kurhula ka miehleketo ya nuna ka miehleketo ya nsati twana n'wana mani ni ma ni komba leswi eka my conclusion yiri ku vumbeka loko ku nga tilweni ku fanele ku ta amisabeni hi laha amisabeni ku fanele ku loko swi nga amisabeni swi bohiwa ku amisabeni swi bohiwaka na le tilweni a tilweni ku na tatana ku na n'wana ku na moya lowo kwetsima emisabeni ku na tatana ku na mhani ku na vana this trinity vunharhu lebyi amisabeni byi fanele byi hanya ku fana na leswi atilweni ku hanyisiwa ka swona loko u za u undermine kumbe u veka i vona mhani wa wena a nga ri wa nkoka swi vula ku na Yesu a wu n'wi voni u ri wa nkoka loko i za i vona nuna wa wena a nga ri nchumu swi vula ku hi le ku rhuketeleni ka Xikwembu ku na Xikwembu a xi pfuni nchumu hi ku wanuna i representa Xikwembu endyangwini wa wena mhani u yimela n'wana loyi a nga muendli Yesu i muhumelerisi wa swilo hi yena a nga vuyisela vanhu aka Xikwembu hi yena Yesu hi yena mutswari a nga tswalela vanhu a nga tswala vanhu a va vuyisaka aka Xikwembu ni kombela nga yivi na mihleketo yo biha ni lava ni twa kahle moya lowo kwetsima i vana lava rhumiwaka va fanaamisava swi yelana na vana lava rhumiwaka ku hetisa yi ri moya lowo kwetsima u ta mi dyondzisa leswi mi faneleke mi hanyisa xiswona hi ku moya lowo kwetsima wu ta teka swa le tilweni wu ta mi dyondzisa swona loko andyangwini vunharhu lebyi ku nga ri na ku hloniphana mhani a nga hloniphi nuna a nga hloniphi nsati vana va nga hloniphi bani va nga hloniphi bava va nga hloniphi vumunhu bya vona swi tlangi sweswo i switokolochani hi fane hi khongela ku Xikwembu xi cinca vana lava nga nghenisiwa switokolochani le ndzeni ka timbilu loko i ri n'wana sweswi i nga tlelangi kaya tlhelelaka tshika wanuna yaloye tshika jaha rero huma tindlwini ta vanhu famba u ya endla vunene kaya famba u ya endla vunene kaya ka wena mani mi lava ku nuna wa n'wina a fambisa mi kota ku kuma mali ne mali ya ngati hi n'we kayini n'wini maxaka ya mina loko hi nga hloniphi vumunhu byin'wana vumunhu bya vanhu van'wanyana ku hava la nga ta hlonipha vumunhu bya hina ni lava ku ya khongela maxaka ya mina twana marito ya mina ni ri tshamisekisa miehleketo ya wena aka xiyimo xa right Samson a karhala ni ku yisa ku feni. Today is Friday. Hi weekend nuna wa wena nkarhi wun'wana a nga tirhi. Sweswi wa tirha i vuya kuma swakudya swi nga ri kona na ku n'wi xumisa ku vaxumi bava kumbe vaxumi mhani kumbe vaxumi papa vaxumi mhani a swi kona. I n'wana u lava ku lawula muti wena. N'wana mhani. I tintswalo leti ti endlaka leswaku u tlhela u kota ku hanya namuntlha misiha ya nhamu ya vava makhwiri ya vava swisuti swa vava kun'wanyana i ku wena u lavaka ku endleka ku rhandza ka wena compromise dyondza ku endla ku kun'wanyana u pfa u pfala leswa ka wena xana hi nga tsandziwa ha yini ku tiva leswaku loko ni rhukana munhu ni vavisa munhu ku tsandzeka ku hlayisa vana va wena ku tsandzeka ku va na ntwelavusiwana ka munhu un'wanyana u tsandzeka ku swi tiva ku na Xikwembu xi endla ku xi nga vi na ntwelavusiwana aka wena ke Xikwembu xi ye ku twerisa ku yini vusiwana wena loko wena u nga ri na ntwelavusiwana khongela n'wana mani ku Xikwembu ni pfune u byala ndzeni ka mina moya wa ku hlayiseka ka mihleketo ya mina na ku hlayisa mihleketo ya vanwana moya wa ku rhukanana moya wa ku komba na matimba moya wa ku tirhisa mona moya wa tihanyi xikwembu a wu tsuvuke ka mina namuntlha ni pfune namuntlha ntsena ni pfune ni cinca namuntlha it's a new day ni kombela wu ni pfuna eke mi le moyeni ka Vision FM ahee mani hi pfukile ngo vona mani n'wina eka conclusion mi nga ku yini manulu
1: manulu va vona mhaka leyi nga biha swinene loko xikwembu yiza xikwata hi mpela swi tikile ngopfu swilo la misaveni a yi endlile swinene bixopo hi le ku ende hi le ku karhaleni ku endla leswinene bibele ya hina eka ka Galatia chapter 6 verse 9 yi ri loko yi karhi yi endla leswinene hi nga karhaleni hikuva hi ta tshovela hi siku ra kona bixopo mona ya vula leswaku mhaka leyi mi hi vulaka namuntlha ya tika na mina ni vone mhaka yin'wana a vhengeleni siku rin'wana mani un'wana a kha kokakwa nuna wa yena swi tikombaka ku papa loyiwani a ri xitirhi xa kahle hikuva swi tikombaka ku a va huma a ku xaveni ka grosa a va ka petroli loko troli yi za yi tala swi la ku mali yo tala ngopfu mara papa loyi a nga voni u khome mhani loyi voko hala tlhelo u ri bokojeleni nhonga mhani loyi u kha n'wi kokakaka kha n'wi khahla loko a za n'wi khahla ntshunguni wa vanhu a handle le kaya ku humelela hini bishop ni tisa leswaku papa loyi a ngo bobuliwa a femahlo u yo vuya nkarhi wun'we le joni a ri kahle le masimasi ka matifela se le vhengeleni a famba a yisiwa kona hi mhaka ya ku leswaku ri a fanele a ya kuma a ya gandlisa voko ku a va ta kota ku xava grosa loko grosa yi za yi va yi tele troli yi tele swi la kuma 5000 swi la ku u n'wi lavela mali ya yena vumunhu bya mhani lo byi sukile eka vumunhu bya yena mativa swi nyumisa bixopo a kha n'wi khatla loko a fika a la ku ngo gisi papa loyi a gobagoba endla nga ngo wa a n'wi karhela ku ni mi byerile ku ri ni khomeleleni swinene amahlweni ka vanhu le kaya hi a nga voni ku hi vanhu ku humelela hi nga bixopo swi le ku tikeli ngopfu se hi nga karhaleni ku endla leswinene xikwembu xa kwata loko ku za ku chava vanhu va le misaveni va chava va thuka hi leswi munhu a swi endla yehovha la nga tilweni loyi a nga endla munhu loyiwani u swi vonisa ku yini na
0: se ni kombela ku mhani ni mi dirayivha yena ka ntsongo ni ri ni kombela ku hi cheka la xikwembu xi te ndza vaviseka hi leswi ndzi nga swi endla ni ri hikuva miehleketo hinkwayo ya timbilu ta vanhu yi kongoma aka leswo biha swi vula ku loko ni teke nsati wa mehe miehleketo ya mina matshan'wini ya ku ni swi tiva ku i na swo saseka swin'wana a nga swi endla loko ku endleka xihoxo mina ni capitalize aka xihoxo ni vona xona ntsena a ni hleketi leswo swo saseka ni nga endleriwa swona ni vulavula hi leswo biha ni tlha ni kwata ni tlela ni kwatini mi ri yini hi wanuna hi wansati hi n'wana hi vatswari lava va dyaka mbitsi hi vutomi bya n'wana xana na vona a va n'wi nyikeli emavokweni ya Sathana ku a yi ku xanisekeni a ta kota ku dyondza ku na hina wa hi xanisana n'wansati loyi a n'wununa wa yena a nga n'wi nyikeli emavokweni ya Sathana ku sasekisasekile kambe ni karhele a nga karhali wanuna a nga karhali wansati sekeke loko ku ri ku wansati wa karhala wanuna wa karhala hi swiendlo swa munhu i mahanyelo wahi lama ma lerisiwaka hi ntumbuluko wa vumunhu one ya lerisiwaka hi ntumbuluko wa vukwembu ku vanhu va ya ka direction ya right va fanele va endlela na yini ku swilo swi ta kota ku famba kahle vuton'wini
1: vanhu va fanele va endla leswinene bixopo va nga karhali endla leswinene hi leswo loko ku ri ku ri na problem kwala kaya kumbe i ya papa kumbe i ya mhani kumbe na vana swi kahle ku va vanhu va tshama hansi va kombisana kumbe loko ku ri ku swi swa tika swi lava na intervention ya vafundhisi vafundhisi va kota ku va va nghenelela hikuva a ni loko mi za mi endla swilo leswi swi nga ta khomisa moya lowu ko tima tingana a swi laveki bixop hikuva loko hi ta hi endla swilo leswi hi leswo hi drive hi ntumbuluko wa hina wa nyama a swi laveki ku ri swa xikwembu ra vula leswaku ri lava va byalaka swa ntumbuluko wa vona wa nyama va ta tshovela leswo bola ri nga rifu se swi kahle ku loko vanhu va ri va hlangana xiphiqo kumbe i vana na kwala kaya hambiloko hi nge se hlangana na xiphiqo swi kahle ku adiresana ku heyi n'wana wa mina loko wo tshuka u hlangana na leswo karhi tshama hasi u hi byela hina vatswari a ni vanhu vo tlanga ku yi khalibisaka hi leswo swi la ku hela ka misava
2: kasakuyela kamisava kashinwana shinwana shilava ku tshama hansi vanhu va vulavurisana va burisana loko swi tsandza swo swi nga swivula va ya ka va Bishop Malungana va kombela leswaku a va bapfuni va nghenelela hikuva leswi vanhu va swi hanyaka bya swi voniwa hi vanhu a handle hi leswi swi vula ku lendeni ka yindlu swa chavisa leswi humelela ku Bishop loko za ku ya va na ku dlaya ka n'wana a dlayiwa n'wana beside lowo wo dlaya n'wana a bisa na khumbi Bishop mi nga mi swi tiva ku ku na mhani un'wana a nga ba n'wana a za a rila a za a fa le ndhaku leyi ma swi vona ku swi bihi ngopfu swi ku ni ti-problem leti nga kona mara swi kahle ku va vanhu va tshama hansi va vulavula ku ni na vafundhisi va nghena va nghenelela va pfuna loko swi fanerile loko ri ku va vanhu va ta ya ka vafundhisi kumbe vakulukumba va kereke kumbe vakulukumba va kwala tikweni sweswi munhu a nga ta kota va a phupfule swona a va byela ivi va kota ku va va nghenela va n'wi pfuna ku ku va na vufundhisi byi nga byi hi mpela
3: sorry okay muyingiseri wa Vision FM mina ni Xitonkana ni lava ku mina na wena muyingiseri wa Vision FM hi kota ku hi tsundzuka mani yi ri bibele kun'wanyana leswi mi rhandzaka leswaku vanhu van'wani va swi endla aka n'wina rhangani mi swi endla aka vona hikuva hi wona ni ka vaprofeta maxaka ya mina why u ri na mona mara u expecta ku nuna wa wena a ku rhandza why u ri na mona mara u expecta ku nsati wa wena a ku rhandzi a ku endlele leswinene wena nga endli swona mara munhu a nga endla leswinene hikuva a jindzimukeriwa a rhuketeriwa why i khome nuna wa wena hi mbilu i nga ha n'wi hlamuli why u miyelela vanhu i lava ku vanhu va ku worshipa are you god ni teka vo hetelela mi le moyeni ka Vision FM hi pfukile minjhani na
4: a ngheni mayelana na swa nongonoko lowu nga nghena hi kombela mfundhisi exihundleni a na namba foni ya vona
3: no ni ta nyika tinomboro swi nge endleki ni huma moyeni sweswi ni ta kombela ku fonela ni nomboro leyiwani va ta kota ku mi attenda sweswi hi ku hatlisa ku mayela moyeni a swi nge endleki ni huma hi ku swilo leswi swa laveka eka ikhasa a ni ri loko ipi huma i nga ndli leswi nongonoko u vulaka swona swi va swi nga ri kahle ni ta vula nomboro la moyeni mi ta yi teka hi kota ku ya mahlweni inkomo mani inkomo hi sweswo ke muyingiseri wa Vision FM ni kombela ku ri teka nomboro liya 064 liya ni mi nyikaka yona makarhi hinkwayo ni kombela ku pfala hi lapa mi le moyeni ka Vision FM
5: ahe profesa minjhani
3: hi pfukile minjhani
5: hi pfukile
3: eya
5: hayi mhaka leyi mi nga ku vulavuleni yona i mhaka leyi nga ku vaveni ngopfu
3: eya
5: xikwembu xi vula swona xeswaku hi nuna xa tisola hikuva xi endle munhu ni xi karhele hi leswi munhu a nga bisa xiswona ene hi swona mfundhisilani wa hina vanhu lamisaveni hi bihi mina ni vulavula a ni ri mina ni na vana laniwa loko a ri na n'wana mi kuma ku n'wana loyi a nga n'wi hlayisi ni twa ku vava ngopfu
3: ix
5: ni twa ku vava mfundhisi ni fanele ni kayakaya ni endlela n'wana swakudya ni kayakaya ni hlambisa ene mina ni swibyelaka ku ni karhela ni mina ni beburini ni hetini mara laniwa ni fanele ni sungula ku veni ni tirha hi matimba ni tirhela xihlangisi ya phela swi mhe ni le vuchaveni ku leswi mtswari wa xona a nga xi tirhele swi ya humelela hi ma swi vona mfundhisi munhu a nga na rirhandzu a nga na nchumu
3: se swi vula ku mhani eka ku endleka n'wi loko ku ri ku n'wana luwa wa n'wina loyi a mi fanele n'wi he mi komba yena tintswalo a nga mhani wa n'wana loyi kumbe a nga bava wa n'wana loyi swi vula ku leswi mi nga na swona mi nga swi hlayisa mi ku swantswa swi pfuna n'wana loyi ku tlula ku ni pfuna loyi
5: yo twana ni mfundhisile ku laniwa ni kha ni vulavula ku hotha ku yini hotha n'we mhani laniwa a mi vulavuli leswinene a mi vulavuli leswinene loko mi vulavula na mina a mi ni navelele leswinene andeni ka mbilu ya mina mfundhisi ka vava ka vava hi ku a ni ku laniwa mhe a ni voni leswinene
3: a mi swi vonanga
5: ma swi vona ku swi njhani mfundhisa ni se munhu i ya ku katekisa njhani mfundhisi munhu i ya ku katekisa njhani i karhi nga endli leswinene leswo tsakisa
3: ex
5: phela na wa mina ni a nge ni rhandzi mfundhisi loko laniwa mina ni nga endli leswinene na nsati wa mina a nge tsaki mfundhisi loko mina ni nga endli leswinene ene hi nga ti dyeli timhaka ta ku vive hi ku a ni xikwembu xa swi tiva a ni xikwembu xi ta hi xita hi xita hi pfuna xi munhu loko a ri ku teka ku vava mfundhisi a nga ha tivi timhaka ta xikwembu i ku twa ku vava ku tlhava mbilu ku fanele ku ta munhu wun'wana loyi lana a nga ta n'wi pfuna munhu wun'wanyana loko swi nga tanga munhu wun'wana ku ya humelela hi
3: No, ni mitwini mani.
5: Ndi le kuvazeni.
3: Ndi le ku mitwini mani. Sweswi vula ku mile ku tiyiseni ka leswaku loko vana, oh Jesus, vanga hanyi swona aka vaveleki vavo, vanga twi ku vulavula ka vatswari va vona. One, va dyisa xikwembu, va dyisa vatswari va vona mbitsi. Va endla leswiya xikwembu xi nga vula ku na vaviseka hikuva ni endle munhu ni ta herisa mina la. I mhaka ya ku se a xi karhele ene ntiyiso ndhambi ya mati yi tini yi herisa vanhu. Se swi vula ku na yena mutswari loko a swi vonisa sweswo nkarhi wun'wani wa khongela ku loko xikwembu a swondleka u teka moya wa mina dyi ta sala dyi ta sala dyi swi vona dadiwa a dyi voni vunkoka wa mina loko na ha hanya
5: ene mfundhisanile hi na hi hanyisa hi n'wina sweswi mo mini byele loko a ku nga ri ku swi nga nghenangi vhikela ni tisa ku vanhu hambi a hi ta fa hi ri vangani hi hanyisa hi leswi mi nga ku swi vulavuleni masiku hinkwako hey tiyiselani mani endla loko timbilu ta vona switwisisa va khongeleleni vana la hi swiswiso swo hakarhi hava khongele wun'wani a ni ri ku seketeni mi ri mexambeni ka makorha ya mbilu ya mina ni kumara kahle kambe why mfundhisi va nga endli ndhawu ku hi ta kota ku teka vana lava hi ya va niketa kwale vona va ta va swi vona kwale a swi twisisi. Why vanga endli ndhawu mara phela na yin'wani mina
3: yi kusuhani yi le ku endlekeni yi karhi yata
5: ni ku why mfundhisi va nga endli ndhawu mara hi ta teka vanhu lava hi ya hi ya va chela kwale ku ku ta humelela hi leswi ta va ta swi tiva vona kwale hi ku se swi leswi tela ku ta hi dlaya laniwa.
3: No, ni mi twin man, ni mi twin.
5: No, na ni khenseli, ni ndavisa ni khenseli.
3: Danke, man.

Sima mihleketo ya mina eka wena. Tani insinya lowu hlanganaka na swihangu. U hlanganaka ku tsemiwa, u hungutiwa marhavi. Kambe u kunita hluka manwonyana marhavi. Hi nyike mbilu xikwembu xa mina ya ku fana na ya Jopo. Loko Jopo aku mukutsuri wa mina wa hanya. Hi nyike timbilu leti nge ni hume khwirini ra manana ni nga ri na nsati ni nga ri na vana ni nga ri na nchumu. Ni nga ri na rifuwo na loko ni tlhela ni ta va ni ri hava. Hi nyike timbilu ta ku dzunisa hambiloko hi lahlekeriwe hi rifuwo. Hi nyike ku dzunisa hambiloko hi lahlekeriwe hi mintirho. Hi swi tiva ku Xikwembu a ku heteleleni u na swo karhi. Xikwembu xa tintswalo hi velekiwa hi fumbarile swibakele mara leswi hi nga swi fumbarila a hi swi voni kambe wena wa swi vona. Ni khongelela ku un'wana na un'wanyana mixolo wu Xikwembu a ku Xikwembu rifuwo leri nga tana i nga ni tisa misaveni ni ri fumbarerini a ri humeleli ku tlula ku langutela ku vona vanhu va ni katekisa hikuva munhu a nge ni katekisi i na leswi a nga na swona nhlokweni ya yena i na u na leswi a swi lavaka loko a nga swi kumi u ta hundzela emahlweni. Xikwembu ni kombela u chela moya lowu a ndzeni ka mana na un'wana na un'wana na tatana un'wana na un'wana na n'wana na un'wana na un'wanyana leswaku one a swi tiva ku leswi a swi lavaka a nga swi kuma hi loko a khongelela nsati wa yena a n'wi tshineta mavokweni ya wena na yena manana a khongelela nuna wa yena a n'wi tshineta aka wena na yena n'wana a khongelela vatswari va yena a va tshineta eka wena and then na yena n'wana a khongeleriwa a tshinetiwa aka wena eku heteleleni wena Xikwembu u ta yi tshineta ka one another u ta yi tshineta a kusuhi na kusuhi hi ta twelana hi ku hinkwerhu ka hina hi ta va hi tele wena hi ta la hi ta va hi bohiwile hi rirhandzu ra wena. Hi pfuni Xikwembu leswaku hi nga vi vanhu va ku ti lavela swa hina hi khongelela leswaku ri vanuna va hina vasati va hina va ndla leswi hina hi swi lavaka mara hina hi nga endli ku rhandza ka wena naswona hi nga va tsemekeli nhlana hi nga vi na mhaka na vona. Pfuna vamanana, pfuna vatatana, pfuna vana leswaku va nga vi tinsuna, va nga vi va Delila atindleveni ta va Samson. Baba a nga hundzuki Delila a ri wanuna andleveni ya nunsati wa yena a tshamaka ra vulavula xilo xin'we xo borha xa ku vavisa a dyondzi ku loko wena kumbe munhu un'wana ku leswi wa ni vavisa a kota ku n'wi tsemekela nhlana. Tintswalo ti nga byala vutomi emindyangwini ya vanhu. Father God, I pray in the mighty name of Jesus. Help us, Lord. Join the families. Join Papa Amina. Join the companies. Endla ku vatirheli va tikhampani. Va tirha tikhampani ni ta vona onge hi loko va ti tirhela vona hi voxe. Pfuna ku va tindhuna ti pfuna tihosi tihosi ti pfuniwa hi van'wanyana va hinkwerhu ka hina hi vona xikongomelo xa ku tsakisana loko hi tsakisana mbilu ya wena yi ta tsaka mikateko yi ta chululuka. Ni khongelela mavabyi atikweni lama xanisaka vanhu hi ku vanhu va order mavabyi hi ku nwa va nga tihleketi hi ku dakwa hi ku teka vasati va vanhu hi ku dakwisa vanhu namuntlha tiko ku dakwisaniwa munhu endla bindzu hi rifu ra van'wanyana vanhu namuntlha vanhu va tsemeleriwa van'wanyani hi luya munhu veri i lahliwile laya kasi vo lahla bokisi ri nga ri na nchumu tintswalo a va na tona munhu i lava rifuwo hi ku dlaya un'wanyana hi ku teka swirho swa un'wanyana namuntlha ha twa va ku heyi munhu i nyamalarile a nga ha kumeki missing person. How can vumunhu byi kwini Xikwembu ni khongelela vumunhu xaka ra mina kwale nga kona tlakusa mavoko ya wena i kuma ku hanya sweswi tlakusa mavoko ya wena u mafumbarhele swi nga teli loko velekiwa wu ri xiswona i ku Xikwembu byala vunene andzeni ka mbilu ya mina vula sweswo Xikwembu byala vunene hi vito ra Yesu. Ni pfune ku va ximudyana lexi humesaka vutomi. Hanyisa miri wa mina hi vito ra Yesu. Vula swinene swi twakala le ndzeni. U vula na miri wa wena u za wu swi twa ku hi le ku u vulavulela ni ka vutomi.
fodisha mili waka. Horisa miri wa mina. Revive my life. I repent na hunzuka aka mitiro hinkwayo leyo biha. Xikwembu ni tate. Hi swikongomelo swa wena. Mavabyi hinkwawo amangoki amafe. Amangoki amafe. Amasuke endzeni ka mina. Mavabyi hinkwawo ya satani kusuka nhlokweni kufika kusikunwanini. Aya women zeni kamina. Xikwembu u bona rimintsu. Ramintiri yelo obia enzeni kamina. Ubutomi xikwembu. Abzingeni kamina. Mavabyi ya kuhlunzuka. Vuvabyi bya ku nga rivali na ku rivalela. Vuvabyi bya ku tikukumusha. Vuvabyi bya tihanyi. Vuvabyi bya ku yiva. Vuvabyi bya rizondo. Xikwembu byi tsuvuli ndzeni ka munhu un'wana na un'wana. Hi vito ra Yesu Kreste ni ri hanyani Baba, hanyani.

ai titimela ai kufumeli lei ai hisa ai kufumeli aba twe matimba lei ai hisa ai titimeli aba titloba rina matimba ni tshela ku hanya hiku ini rume swona xikwembu ni pfuxeka hari eli nwana man my god na khensa xikwembu iku ri ni vulavula na vanhu ntiso loyi autwaka a hundzuka ateka vululami uta nkomba tintswalo funa munhu ku holo ku hefemula vutomi hefemula kokani moya hefemulani hefemulani mitshikelela khwiri ra n'wina hefemulani hi vito ra Yesu Kreste amen. Amen. Dzunisan, tlakusani mawuku ya n'wina henhla. Dzunisan. A swi sungulangi laya ka khoto ni. A ku ri na ntsako. Va khisanile. Va khomanini. Va bambetelanini. Mara one day, ku ve one day. Na wena sweswi wa swi twa ku swa nga ri swa a wu sunguli hi ku va pandziwa hi nhloko hi lova kun'wanyani ni ku kola i baku hi movha wu va ku ku bakan'we i timeka kambe ku na kun'wanyana u vabya hi switsongotsongo mavabyi ya mamaza ma hetela ma teka vutomi bya wena vuvabyi byebyo kwala mutini walowo byi lava ku ta kukula muti walowo wa wena vana va wena u ta tshama mukhukhwini u karhi u hlupheka kun'wanyana xikwembu xi ku endla hi vomu nuna yaloyo xi n'wi teka wena u sala na swigango swa wena swi ku tekela swilo hinkwaswo eku heteleleni vana va wena va xaniseka va va andza a henhla ka ndzhukano hi mahanyelo ya wena. Ni kombela u pfala matihlo ya wena kwala u nga kona muyingiseri. Mina ni ximbhongolwani ni rhumiwe hi hosi ku ta vulavula na wena mixo lowu ku khoma leswi u nga na swona na wena i nga ri a wu se swi kuma wena i nga Estere khomelela avuneneni swa xikwembu u yingisa vatswari u yingisa vafundhisi u yingisa xikwembu u yingisa rito nkarhi wa wena Estere it's coming. Esther don't worry Esther your time is going it's coming. Laha nuna ya loye a nga ta ku komba hi rintiwo a ku voni karhi sweka ka makhelwani laha nsati ya loye a nga ta rila a vona ku ri na un'wana loyi mi nga ta va mi karhi mi famba swin'we a ku khome kahle n'witshiketi ya loye i dabadaba n'witshiki ya loye i nga vileli i nga heli mbilu n'wana mani xikwembu xi le ku tirheni ka timhaka ta wena a xihundleni. One day is one day, one day is one day. I know mikarhi yo tala ni vula ni ku vanhu a va ku vusiwana bya ka xikotikoti vusiwana bya maxawu n'wa xitlhangoma vana lava va ri swihlekiso xikwembu xa va tlakula va ku jazi luya a nga nchumu jazi luya a ri xidakwa a famba dakwa ya tlela na le nhoveni va ku n'wana loyi a n'wana va hleka va tikhoma swisuti va tlhela va tisutela na mara namuntlha jazi loyi i bixopo. Xikwembu xa cinca matafula n'wana mani xi ta ku cincacincela xi tekela vasti xitulu xi ta nyika wena n'wana mani don't worry vatshiki lavo miyelela vanuna va vona lavo miyelela vavasati va vona va miyelela vana va vona va yimee va tshiketi n'wana mani one day it's one day Esther is coming. U ta sala u tsundzuka nuna wa wena a ri masirheni i ya masirheni u ya vekela a very big tombstone ivi loko a ta norhweni wa wena na madyambu a ku hikwalaho ka yini ni tshikelela hi diribye lebyi kulukumba u nga ni nyikangi mahanyelo lamanene na ku vulavula na mina kahle na hahanya mara namuntlha loko ni fini i lava ku ta tikombisa mahlweni ka vanhu hi ku ni vekelela mindzhuti na swilo hinkwaswo ka swona leswi a ni I don't need mindzhuti ya wena fambi ya hahlula maribye ya wena u ta penga aka leswi u nga ta swi vona. Munhu un'wana na un'wana u na ti-rights ta ku hanya a nyikiwa ku rhula a hloniphiwa a vulavuriwa kahle swi nga khathaleki ku i n'wana wa wena i ntukulu wa wena i nsati wa wena i mani kumbe mani munhu loko i n'wi hlonipha u hlonipha muvumbi la nga henhlahenhla u hlonipha xikwembu lexi hanyaka loko i hlonipha vuhosi u hlonipha xikwembu namuntlha sweswi ku sweswiwa ni vulavulaka ku busy ku ndliwa swa ti-election ku lava ku ta hlawuriwa makhanselari na hinkwaswo va kola va nga na makungu yo biha va nga koti kukumuxeni ehenhla ka vanhu van'wana. God is God, God is God, God is God. Xikwembu is not the child. Miehleketelo yo biha yi tswala leswo biha kambe leyinene yi tswala leswinene.

0: Shaka mina ungani bela tiqingo sesu utwisisa yini wena utwisisa yini
1: Xikwembu xa tintswalo ni khongelela bana ba wena emisabeni ni khongelela ba vasti leswaku ba cinca vutomi bya vona va va minkateko aka vanuna ba vona na vona ba vasti ba xinuna lava tlangaka hi vasati lava Xikwembu nga va nyika vona ni kombela u pfula mihleketo ya vona va nga se rila va nga se twa ku vava pfula mihleketo ya vona va kota ku tekela nhlokweni leswi va nga na swona va tekela nhlokweni nsati loyi va tekela nhlokweni mhani loyi va tekela nhlokweni bava loyi va tekela nhlokweni vana lava Xikwembu ndyangu wa ka Malungane wa ka Xikotikoti lowu a wu ri na Xikotikoti na Maxawu wu vile muti wa xihlekiso malembe lomo tala kambe wena Xikwembu a wu swi tiva ku siku rin'wana u ta cinca matafula hikuva a wu n'wana wehe u Xikwembu you know the plans you have for everyone of us lava hi hanyaka laha misaveni you know the end you know the beginning Xikwembu xa matimba hinkwawo na muti lowa mhani lowa xisiwana loyi namuntlha a nga xihlekiso a kulesaka vana hi ku khandziya tilori na ku xavisa makipikipi na ku endla hinkwaswo God my God I know ku ri Xikwembu wa n'wi languta mhani loyi wa karhi wa twa mihloti ya yena wa hi vona mihloti ya yena wa swi twa xirilo xa yena my God Xikwembu xa mina ni ri chela moya wa ku tiya andzeni ka timbilu ta vana ni kombela ku chela moya wa ku tiya ka bava loyi a tiyisela a tiva ku one day is one day i ta hambana na fasti a ya va na nkarhi wo tala na Esther a swi boha a divorce u nga cinca yena vasti luya a hundzuka Esther kambe yena swi lava ye vasti a ti cinca hi yexe Xikwembu ni khongelela vanhu lava nga mahlomulweni sweswi aka mahlomulo yo hambanahambana van'wani va xanisiwa hi vanuna va vona van'wani va xanisiwa hi vasati va vona van'wani va xanisiwa hi vatswari va vona a hetelela n'wana ku loko a vo va cinca bava a ni ta cinca ni ya velekiwa mutini wo karhi hi ku bava na mhani leswi va swi hanyaka i matlhari endzeni ka moya wa mina Xikwembu xanga Xikwembu xanga Xikwembu xanga Xikwembu xanga
2: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La, ilegado.
0: Xikwembu xa mina, u vona ku hlupheka ka mindyangu, u vona ku hlupheka ka vababa, ka vamhani, ka vanhu va ku hambanahambana, sula mihloti emahlweni ya vona, hatlisa Xikwembu u va hlamula, hatlisa Xikwembu u va nyika tintswalo, va kona van'wani va vabyaka hi timbitsi, va ringetile ku hlamusela ku tikeriwa ka vona, va nga tekeriwi nhlokweni, va ringetile vavanuna lava ku hlamusela ku xaniseka ka vona, a va tekeriwangi nhlokweni hi vanuna hi vasati va vona, van'wani va vasati va hlamuserile ku tikeriwa ka vona, a va hlamuriwangi hi vanuna va vona, van'wani vana va ringetile va ndzama hi tindlela hinkwato Xikwembu. Kambe tihlamula a ti se fika a va hlamulangi vatswari va vona Xikwembu ni kombela wena Yesu u va nhlamulo this morning u tiyisa mhani u tiyisa n'wana loyi u tiyisa bava u tiyisa sesi i n'wi byela ku one day it's one day ni tata ni ta ku tsundzuka ni le ku lunghiseni ka timhaka ta wena ta nkoka tiyisa mbilu leha mbilu tikhomi evitweni ra Kreste Mponisi Xikwembu lava vabyaka hinkwavo a va pfuka emasangwini ya vona hefemulani mhani mi pfuka hefemulani mi pfuka hi ku pfumela mi nga yingiseli timbanga ni hefemulani mi pfuka yimisani voko ra n'wina mi hefemula mi kuma ku hanya nhloko yi hola milenge yi hola mavoko ya hola miri wa n'wina hinkwawo wu hola na wena boti loyi i nga ni rhumela xinepe xa ku chavisa xinepe xin'wana lexo sungula a wu ri kahle lexa sweswi i nga vaviseka vupfimba xikandza ni ri pfumela Xikwembu xi ku thova sweswi xi vuyisa tinyama ematshan'wini ya tona khensa ya le ngatini khensa ya le marhambyini na yi herisa ni chela ku hanya evitweni ra Yesu Kreste Stella Hanyaka. Thank you, Lord. She endlekile in Jesus' name. Amen. Ile moyeni ka Vision FM?
3: Aye.
0: Ikona minjani? Ikona minjani? Ehe.
3: kamshulo.
1: Amen. Mile queen? Okay, okay, man. Xikwembu a xi ni pfuneleni n'wina. Endlani ku mi byala mintirho leyinene. Famani mi ya byala vunene. Byalani Kreste mi nga khomeleli leswo biha. A ni lava ku nga na donki mhani leyi nga bola, mi pfala tinhompfu a ni ri. Pfalani tinhompfu ka leswo biha, pfalani tinhompfu ta miehleketo mi vona leswinene mhani. Awa! Nkomu mani, khensile mani. Amen. N'wana mani, why mara? U vona leswo biha ntsena. I munhu wa njhani wena mara kahle kahle kahle. Laha ku nga fa donki, a wu ya dya swivungu leswiya, wa ti pfala tinhompfu tsutsuma. Mara why mara? U feyisa leswo biha mi le moyeni ka Vision FM. Hi kona minjhani. Mani. Eish mani. Na kensa mani mile kwini mani wa mina laka majosi mani mara mani xana loko mo kuma nyoka ifile ikari huma swivungu matshama mi nyanga nyaka nyoka liya la kombe mi hatla mi tsutsuma mi kunwana yinwana inga va iri kona mi hatla mi famba mara why fanele hi teka leswo biha hi swiveketela mihleketweni ya hina hi vona vanuna va hina vasati va hina hi leswo biha na mani a hi endleni leswo lulama. Kensile ma Shikwembu xa mina.
4: For years I traveled, traveled a road that was all wrong.
1: Milemo yen ka Vision FM?
4: Broken as it was.
1: Milemo yen ka Vision?
4: That lost its joy.
1: Kem? Sorry, you drop a kerin, man. Mille moyen ka Vision FM?
3: Eh,
1: that's what I'm talking about. Epoki, man. Ish.
3: Eh,
1: eh. Eh. Amen.
3: Eh. Mara ntere ko mikhongela swa ku nwana mo kupa mani kwa ramunga ko ku va va hinkwa ku lo mo ku kuthe ku ta famba
1: eh
3: swi endile swa swam karhi mo vula ka swo mo ku khoma ni tshiso tsha nwe ko manda ku va va
1: eh
3: ku tsamba ka me to ko mikarhi mo ku vula ku swi de swa ni karhi swi nxani swi fambini ba bishop
1: mani na khensa ni kombela leswi mani xana loko mikarhi mi famba mi vona ribs leri kulukumba maya mi ri kondini ku ri tsha mendleleni ya nwini.
3: Na ku mekani khongela ni ku Xikwembu hi wena u swi tivaka.
1: Ni vula ribye rinene loko mi ri vona mi nga khongelela ribye a mi ciki hi le tlhelo ka rona.
3: Ni jika hi le tlhelo ka rona.
1: No kombela mani papalatani hinkwaswo leswo biha hinkwaswo mihleketo hinkwayo leswo tala swi nga onhaka ndyangu wa n'wina swi nga khunguvanyisa ka wun'wanyana swi papalateni ni khensile mana ni ri. Danke. Mi le moyeni ka Vision FM? Tobela ri wona le kae?
3: Oh.
1: Ehe. Ahe?
3: Eh, ndo tshela tele go ratela go re ke nne ke no go pleera na. Ne.
1: Eh. Le salona?
3: Tsona mruti.
1: Okay, eh bulelang eh.
3: Eh ke re le ba le tshege mpe ka ra mathelo a rena le go pulong ya rena re tshwere pele ka bophelo ke boswa.
1: Amen.
3: Leboga go ratela ba mruti.
1: Go lebona ke nna
3: ya tsa re tshwenya ba no fitlhela go di ya ka ra me go pulo ya rena.
1: Oh my god.
3: Ba re tsela le go no ya tsapa re di nela re ga ba ka la le ratela di tshile ka moka.
1: Amen. Amen. Amen.
3: Ya leboga mruti.
1: Go lebona le mo kae?
3: Mo tsheteng mama Lati.
1: Okay mama Lati ke ya leboga mma. Amen. A hi hluleni leswo biha hi ku endla swo saseka hi nga focusi ka leswo biha mi le moyeni ka Vision FM. Hi pfukile hi ngo vona. Eya.
3: Andile kamina ka kuva vhashinene ku rivalela na swikota mara ane tsame ka kufa leswinga tsaka ndeka ndeka mina mthethe swinene bishop. Kamanga mahlweni.
1: Manu wa mina no kombela loko mo kuma mimito ya xihlahla xa mimito ya xiripatweni minga ali mingena ceceleta ni mitayile tlhelo manu wa mina mitshika leswo tala minga hlayeli makhombo kambe hlayela ni mikateko manu wa mina. No kombela. Vito ra Yesu. Amen. Amen. A hi hlayeleleni leswi sasekeke hi ku titsongahata loko kulukumba evuton'wini. A hi endleni leswinene. A hi endlelelanini leswinene. Mi le moyeni ka Vision FM?
3: Hi
1: pfukile minjhani?
3: Hi pfukile. Bishop Hamitwa. Mi le ku dyondzisini ku hi nga akarhali ku endla leswinene.
1: Amen.
3: Mo ni mi byela mhaka leyi yi ni humelelaka sweswi kwala moyeni. Mina ku endla leswinene na kha na zama Bishop. Mina n'wana wun'wana i n'wana wa buti tanihiloko hi ri vana va ndyangu. I le ku phikeleleni ku ta a ta ni vulavulela swilo swo ni vavisambeli loko a ta a n'wi hlamula tolo na madyambu i tirha rinharhu a fika a vulavula ku i lava ku ta n'wi dlaya hi xibamu u endla eka ku tlhoko ya yena leyi a yi kahle mara bixopo ni fanele ni endla yini ku fika kwala
1: ni kombela ku
3: endla vunene
1: ni kombela endlanani leswi mani kumani va ndyangu mi vulavula na vona loko swi nga endli
3: loko va xanisini na vona ku ri va n'wi yelini le ka magistrate loko va xanisini.
1: Ni kombela loko swi tetani n'wina endlani mi ya kombela va nawu va mi endlela protection order mani ku mi nga tikumi kun'wana mi teke nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina nakambe hikuva loko munhu a vulavula swi vulaka ku na leswi nga ndzeka nhloko ya yena n'wina mi nga swi tiveki a mi swi tivi hi ku munhu loko a za a kumeka a ri na leswo biha mani i hundzuka xihadyani xin'wanyani xa nghozi ngopfu ku a ku na yena ka ntsumbu wa yena movha ni vulavule tolo ni ku a wu hambi wu ri wuntshwa wa endla accident hi ku driver ya wona laa nga ndzeni i nghozi ngopfu hi yena a nga ri ki na maphepha se munhu loyi a driver ka nkulukumba yaloyo kumbe sweswo swi ka kona ka yena ku na leswi swi n'wi vavisaka endlani ku swi ya vulavuriwa ku nga ri hi xikongomelo xa ku mi ya ku n'wi lwiseni kambe magistrate a fika vulavula na n'wina a vula leswi a nga na swona mi kota ku ahluriwa ku a nga ha ti laha mi nga kona ku ri mi wisa ku vaviseka mani loyi a nga solvhiweki hi ku khongela i solvhiwa hi nawu wa tiko mani mi nga teki nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina
3: hi ku leswi a nga swi endlisa swona bixop
1: loko
3: a ku ri ku mina ni na matimba a ni chavi xikwembu a ni swi ti ku ya ta va a dlele mina kambe yena loko a khome xo khoma a ta va mehe a ni dlele ku a ni loko ni pfula rivandla a ni nga ri na makungu ya ku ya ku lweni.
1: Okay, swi tshikeni mani ahi ni kombela mi teka nomboro liya ya 064
3: ni na yona
1: inkomu mani fowunelani yona sweswi
3: a mi rito reti leri a ni chava
1: okay nimitwini mani nimitwini inkomu mani nimitwini
3: ni khese ku xixiwa hi n'wina bixop ta swi endla leswi mi nga ni byela swona.
1: Thank you. Okay, ni teka wo hetelela mi le moyeni ahee. Amen. Kinsile man. Thank you. I could have fallen.

0: Hi sweso ke muingiseriwa Vision FM. Weekend ya nwina, ana na mqhibela lo unene mi vana mahele ya viki la mosaseka. Xikwembu xa tintswalo a xive na nwina. It's a new day. Isikule rintswa. Mehleketi ya nwina yinga fambi hi letindleleni ta makhombo. Hi laha loko mi vona lexi nunhwaka mi pfalaka tinhompfu. Pfalani tinhompfu ka swilo hinkwaswo swo biha leswi nga onhaka mihleketo ya n'wina. Hi ku mi nga ta hela matimba yi ri mbilu ya Samson a ndzhaku ka ku vulavuleriwa leswo biha, mbilu ya Samson yi karharile ku yisa ekufeni. A ni kotanga ku hlaya ti-WhatsApp ta n'wina, ni khomeleni kambe sweswi loko ni hetela ni ta tihlaya leti lavaka ku ti khongeleriwa ni ta khongela. Kambe nomboro leya 064 yi fowuneleni sweswi. Loko nomboro leyi mi nga yi tivi 064-548-7821. Mi ta kuma nhlamulo, va ta mi hlamula kwalano, va ta tsala mavito ya n'wina. 064 yi khomiwile sweswi hi social worker, i ta swi kota ku mi pfuna. Loko ri na switsundzuxo swo karhi yena i ta mi guide, a mi komba ku ta endla yini. Ku ta endleka tindlela na psychologist va kona, va ta swin'we va ta va va kota ku vulavula na n'wina va mi pfuna. Xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa. 064-548-7821. Xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa. Kasi n'wina lava mi tsakelaka ku byala embewu ya vutomi aka Vision FM, ku Vision FM yi ya mahlweni, sweswi nkarhi wa ku hakela vatirhi. Ku wena na wena u tikuma u ve na xiave aka vatirhi vambirhi vanharhu i va pfunile hi ku va na wena u kote ku pfuneka. Nomboro ya kona ya phone i 063-978-7017. Ta iphinda nakambe 063-978-7017. Byala mihloti ya wena, byala mbewu ya wena ya rirhandzu, plant a seed eku Vision FM forward. Loko ku va swi karhi ku kumeka ku vanhu, loko ku ri ku team yi fanele yi famba yi ya ka Malamulele yi ya pfuna vanhu, va nga pfumali mali ya transport, va nga pfumali mali ya petrol, kumbe wena u na movha ku na ta hanikelela xitichi xi tirhisa movha lowu xi hakela installment, hi ni ta hakela installment nto ya wu teka ni wu yisa kwale ku ntirho wa Xikwembu wu ya mahlweni. Hi niki movha walowo hi ku hatlisa, xaka ra mina. Hi pfumala xo famba va mahungu a va na xa ku ya teka mahungu ni ri tisa movha n'wana mani. Xikwembu xi ku a xi ku pfuni, kumbe na mbuti u na homu u na tihuku, tisa lexi u nga na xona ku ntirho wu famba. Nomboro 063 ya Capitec 978-7017. Loko ni ri mina Mlunghisi Xidonkani Ximbongolwana ni ri khatsa ku tsaka na ku rhula a swi finengete moya ya n'wina ha Jesu Kreste. Amen. Byala ni kombela movha walowo, xibazani xelexo xi ta tsariwa ku Vision FM xi huma ka wena. U nga chavi, sapota ntirho wa Xikwembu wu ya mahlweni ha Kreste. Nyika u ta nyikiwa, hanana u ta hananiwa. Amen.
1: Oh yes it did. Oh I could have fallen. My soul cast away.
2: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge.

0: tando ya matumba.
1: Eh.
0: Tando le itondisa kamiti nangu mkwari.
1: Hmm.
0: Mitu ilo kusikala kayo, nana loku. Kwa za asungula. Kwa za asungula iwana wa matua, anifugili.
1: Eh.
0: Mia heta na yena.
1: Hmm.
0: Nangwena ni heta nangwena tondi ya mwini.
1: Ish, my God.
0: Chova visa mfunzi, tilo kumitaka kongela.
1: Hmm.
0: Tirongwa na shone ipu.
1: Hmm.
0: Matiba no kumea ku amen.
1: Hmm.
0: Inkalo nige papapa, lisi nse lora kufalcha.
1: Oh, my God.
0: Nangwena mfunzi.
1: Ti sana mbilo, shikwembu shile kutirene, ses. Shikwembu shatu tsalo. Hila mamani. Ubona nhlomulo wa moya wa vona. One day bata rivala hi leswi ku Xikwembu u busy as long va ku namarherile. Hi kombela Xikwembu u va pfuxa, u va tlakula, u va tiyisa. Famba na vona Xikwembu u va yimela, u va biyeleta ka matlhelo hinkwawo. Mani mi ntshunxekile mi nga ha chavi, tiyisani mbilu mani.
0: Amen.
1: Thank you, man. Thank
2: you.
1: Melemo yen ka Vision FM?
3: Aye, Bishop wa mina.
1: Aye, me pfukile man.
3: Pfukile njani mfundisi?
1: Man wa mina man, I pfukile man.
3: Matiba gari a dyondza swa vava matiba.
1: Eh man. Eish.
3: Matiba I mingi serini Bishop I le ku dyondzeni ndlela yin'we lero loko I ehleketa ku tlela. Loko I vona nkarhi wu ta pfuka matiba I pfuka I yingisela leswi vulavuriwaka. I dyondza ka vanhu van'wanyana leswi vanhu van'wana va fanele va hanyaka swona.
1: Ixi mani ina.
3: Bishop na n'wana wa mina Bishop a nga ndli swona. A ni lava mi ni pfuna swinene mfundhisi ni n'wi khongerisa a nge le ku ndleni swona n'wana byi le ku feni vukati hi mhaka ya ku ka a nga yingiseli loko ni n'wi byela mina. Loko I karhi I ya kerekeni va ri kereke I ya n'wina hina a yi kerekeni.
1: I'm going to go to the house. Vanike usiyanga upfula vana va hina matihlo ka hari eli vanga iba ku phapha ku ri leti Xikwembu ha Jesu Kriste ni khensile mhana ni ri
3: mani na jete ka makhu
1: thank you man mile moyeni ka Vision FM ahe
3: mpeke
1: epuke swinene hingo vona
3: epuke ni khensa ku dyondza ka namuntlha
1: eh
3: Then endle ku amoyeni wa mina hambi ni karhi ni tikeriwa swilo swona.
1: Eish my God.
3: Ntwa ni karhi ni tikeriwa amoyeni wa mina mara Xikwembu xi endla ku ni oloveriwa.
1: Oh Jesus.
3: Futhi swi endla ku tikeriwa yati. A swi olovi swilo futhi swi mara ni khensa tintswalo ta Xikwembu.
1: No.
3: Ni khensa loko namuntlha mi karhi mi dyondzisa.
1: Xikwembu xa mina yi lava mhani u vona mihloti ya vona ku yi huma endzeni ka vuenti bya njhani na khongela ku Xikwembu xa mina u endla hi tintswalo hosi ya mina ni khongela ku Xikwembu u hundzuluxa matafula u Xikwembu lexi hundzuluxaka wa cinca matafula wa cinca swiyimo wena Xikwembu wa cinca xiyimo hosi tiyisa mhani va vulavula va ku xiyimo xa mina xi ta cinca xiyimo xa mina xi ta cinca xiyimo xa mina xi ta cinca xiyimo xa mina xi ta cinca hi vito ra Yesu amen khensile mani tiyisani mbilu mani
3: mfundhisi
1: danke

0: Mile moyeni ka Vision FM?
1: Ngabashumi.
0: Ah, mfundisi wa mina
1: baba. Ngikumete nesungula namuhla ni kuri morning permission.
0: Amen baba.
1: Ezani aya ke twa mina swa private.
0: Eh.
1: Hayi mari to vanga makoma moni kombeta kuri ku sivela swi tlula ku tshungula.
0: Amen. Ina.
1: Loko ni yingisela dyondzo leyi I dyondzo leyi kombetaka kahle ku a hi siveleni hi nga yi hi ya lwela ku tshungula.
0: Ina.
1: Loko ni yi kamba minkarhi yo tala hi kumeka hi kota ku rilela mara loko xi ri kona hi nga voni nkoka wa xona. Xikwembu a xi pfuni mina ku sungula ivi xi pfuna na hinkwerhu lava hi nga twa dyondzo leya nkoka. A hi voneni nkoka wa leswi hi nga na swona u tlula ku ya swi rilela loko se swi nga ha ri kona evuton'wini bya hina. A hi minkarhi hinkwayo munhu a nga ta rila swi vulaka ku ta va na ku cinca. Minike xikombiso xa kahle hi fasti ku ri hambiloko a yo fasta lembe hinkwaro a to oma aka miri wa yena mara a ku nga ha ta va na ku cinca hi ku Esther a kumeka se a teki vukati.
0: Xikwembu
1: a xi hi pfuneni hi kumeka hi vona nkoka wa leswi hi nga na swona ivi hi endla hinkwaswo ku kumeka hi karhi hi swi hlayisa hi ku pfuniwa hi Xikwembu ku ri hi nga yi hi ya rila loko se swi nga ha ri kona hikuva hi vona nkoka wa swona. Xikwembu a xi mi katekisi swinene ni kha ni ku ri commitment ya n'wina ya ku kumeka 3 o'clock masiku hinkwawo a vhikini ni kumeka mi ri ku pfukeni hayi Xikwembu a xi hi mahlweni xi mi katekisa i vito ra matimba ra hosi Yesu Kreste. Hayi mhaka yo olova munhu a nga twa wongi ku na ku olova loko a swi olova a swi ta endliwa hi vanhu hinkwerhu.
0: A swi olove
1: Xikwembu a xi mi katekisa vito ra hosi Yesu.
0: Danke mfundhisi wa mina, danke papa wa mina, ni ba mandla ni phokotela. Danke papa, amen. Ximarito ya vutomi marito ya ku hanya marito ya ku ya kahle mani. Xikwembu a xi ni pfuni, xi pfuni a xi mi pfuni bishop ya mina, xi mi pfuni baba. Mile moyeni ka Vision FM? Mi pfukini baba mina? Hi hlayisekile swinene baba. Amen. Ina ntiyiso. Eish ina man, ina baba man. My God, Martia Nguyena, man. Mile moyeni ka Vision FM?
2: Aye.
0: Mi pfukile?
2: Hi pfukile njhani?
0: Hi pfukile.
2: Ya namuntlha mi hi tlhontlhini.
0: Hey.
2: Hi va hi yingiserile masiku hinkwawo mara leya namuntlha ne? Ya hi fike hi tshama.
0: Eish.
2: Ni vone swin'wana swo tala mhunu swi vula ku ni dyondze swo tala.
0: Eya.
2: Loko ni vulavula hi muti wa ka kokwana hi mhena wu tivaka.
0: Hi swona.
2: Hambileswi hina hi nga kula hi kume swin'wana swi kha swi cinca.
0: Eish.
2: Mara hi na vumbhoni byo tala.
0: Eish my God.
2: Mhe ni nga vula ku hi 85 a ni ri ka A. I nkarhi lowu a ni famba hi xitarata.
0: I ntiyiso.
2: A hi kha hi nyiza ndleleni mhunu swi vula. Hi chava.
0: My God.
2: Loko ba 5 o'clock a mpfuka. Ku pfuka hi 5 hambi ku sungula ku pfuka hi 3 hambi sungulangi namuntlha. A hi swi tiva ku va ku na malume van'wani va ka xikotikoti 5 o'clock kumbe 3 o'clock va pfuka va famba hi xitarata va karhi va khongelela tiko. Se ha swi vona ku xin'wana na xin'wana xi na mbuyelo xi va xa ha lunghisa swin'wana.
0: My God.
2: Mhani swi vula ni ku mheni mbhoni ya swona swi vonini.
0: Amen.
2: ambulavule swilo swa milorho, ambulavula swilo leswi swi nga endleka hi karhi hi swi vona.
0: Oh Jesus, my God.
2: Lorho avuton'wini munhu un'wana na un'wana a kondzelele xiyimo lexi a nga ka xona.
0: Alleluya, amen.
2: Nkarhi wo ka wu nga se fika, loko nkarhi wo fikini swi ta endleka. Vanhu va langutini, himpela hi langutini. A karhi ha mi vona siku rin'wana ni vone phiki ya n'wina, ni vona ya khale. Ni vona ya sweswi ntwi nga ri futhi lava fanele va tekeliya a mahambala jazi rin'wana ra ntima.
0: I ntiyiso.
2: Ni vulavula swilo leswi ni swi tivaka.
0: Eish, my God.
2: Mona swi vula ku mina vavisini swinene.
0: Eish.
2: Ni twe ku vava namuntlha ni tlha ni dyondza. Ni ku loko kokwana a va nga fambanga a va ta vona swo tala swo tlula leswi va nga suka va swi vonini.
0: Eish, ntukulu wa mina.
2: Ngongo kokwana va xinuna hikuva a va vonangi nchumu.
0: Hi swona.
2: A va vonangi nchumu. Mara kokwana va yisati at least swin'wana swintsongo va swi vonile. Se ni tala ku khensa ka marito ya n'wina mho swi vula, na kokwana va tala ku ni byela ku nkatikuloni tiyisela.
0: Amen.
2: Loko ni ya ka vona va tala ku ni byela marito ya lama nkatikuloni tiyisela, na va ni vulanga nkatikuloni wa vona. Va ku tiyisela.
0: Amen.
2: A swi na vhiki kokwani va ha ku ni byela va ku wa swi tiva vana va ka xikotikoti a ni bebula vuswa ni heleketa. Mi nga byi dya vuswa byo beburiwa n'wina.
0: Ntiyiso a byi tumbetiwa ku hi ta kota ku dya.
2: Va ku a swi nga olovi. Mara a ni pfa ni bebula byi kha byi hisa. Nkarhi wun'wani namula ni tumbeta swi nga ni olovele ku huma ni ya ni heleketa. Ndzi twisisa ku khale a va nga mbali swikipa ku fana na hina. Mara a va byi bebula va byi tisa.
0: Ni
2: ku mi tshama mi va vona sweswi va ku hayi ni ku a hi wisa mi fanele mi va vona. Ku swilo swa hela swilo swa cinca.
0: Eish, Jesus, my God.
2: Se a hi tiyiseleni. A mi vulavuli milorho, mivulavula swilo leswi nga endleka swi nga humelela. Hina hi timbhoni ta swoho.
0: Oh my God, ntukulu wa mina.
2: Hi timbhoni ta swoho. Swo tlha swi nyanya ku hi vavisa loko mi tshama ha vulavula hi swoho, ene va ri hi vulavula hi swoho swi ta kota ku hundza. Leswiwana bya hela.
0: Bya hela ntukulu, bya hela.
2: I baji.
0: Wa hluvula.
2: Wa hluvula i veka ene himpela namuntlha mi hluvurile.
0: Eish.
2: Loko ni vona mi kha mi famba hi movha ko tala na wu khongela ni ku Xikwembu i nga ri a hi wona lowu vona va lavaka wona. Mi fambe ngopfu hi patu hi milenge.
0: Ntiyiso.
2: Ku famba hi milenge mhona mi byaka swi olovi swa vava. Mara a mi famba hi milenge mi kha mi khongelela tiko. Se ha swi khensa sweswo malume swinene hi le ku dyondzeni. Swinene ene swilo swa hela vanhu lava nga na swona a va swi khomi kahle. Va karhi va nga vavisi vanhu van'wana. Xikulu i ku vavisa munhu wa mbirhi. Va ri munhu un'wana na un'wana i munhu wa Xikwembu.
0: Amen. I ntiyiso.
2: Se na vanhu hi rhandza ku loko hi ri na swilo hi swi tlakusela henhla hi swi posta ka ti-Facebook ka ti-WhatsApp mona swi vula ku swa hela.
0: Swa hela.
2: Na nkarhi wa ku swi posta yi nga ha wu kumi. A hi fanele hi pfulela vision hinkwenu se ko va ku ni ngo i khombo nkateko ka lava nga pfuleleki hikuva a va twi nchumu a va ta ncica. Ma swi vula ku namuntlha ni mi twini.
0: Na khensa
2: mani. Ekhaleni ka ni va ni yingiserile va ni nga telanga. Mara lera namuntlha ri fike ri tlhava kun'wana mi tshame mi boxa chumba hi nayiti ri wupfile. I ntiyiso swa endleka swilo. Va langutini.
0: Ina.
2: Swa hela swilo.
0: Swa hela.
2: A hi swi khomeni kahle nkarhi wa ha pfumela.
0: Amen n'wananga.
2: Matwa
0: ku ntukulu mi ndle mhaka yikulukumba ni twa aka mina mi tirhe ngopfu ku va mi n'wina mi ri woho kwale kaya ka mina ka nkomo ku ri n'wehe ntukulu wa mina mi vari mi karhi mi tlha mi vulavula swi na matimba lamakulu n'wananga ni khense ngopfu hanelo
2: swo lava nga swi tiveki a hi ntukulu lowa womba mbela va mamena mhani wa mina
0: i ntiyiso
2: a ni ku na lebya byo leha hi lava nga mamana mhani wa mina
0: koma i ntiyiso i ndyangu wun'we i nga tiyin'we
2: loko ni ri ka hina ni va ni kha malungani malungani
0: amen
2: hi swona kokwana ni hlayiseka
0: lama pfuxaka mihloti hala ndzeni ka moya wa mina Xikwembu xa swi tiva Xikwembu xa swi tiva Xikwembu xa swi tiva mi le moyeni ka Vision FM
3: Bishop Alfsele.
0: Ini xewe ta bona baba mtswari wa mina.
3: Eh, mpfukile.
0: Hi pfuke swinene hi ngo bona.
3: Mpfukile.
0: Hi swona baba.
3: Bishop.
0: Baba.
3: Eish, na marito la enough ya ku vula ku ri xikwembu a xi katekisi.
0: Eish.
3: Na khongela Bishop.
0: Amen. Amen.
3: Ku ri exikwembu.
0: Hallelujah.
3: Xikwembu xa le tilweni.
0: Oh my God.
3: Xi mi endle hi tintswalo.
0: Thank you so much.
3: Amen. Masiku loko ni yingisela. Masiku loko ni yingisela tinsimu ta n'wina. Masiku loko ni yingisela leswi mi vulavulaka swona.
0: Oh my God.
3: Ni ri xikwembu xi vile na purpose ku ri ku va na Vision FM.
0: Hallelujah.
3: Ku ri hi kota ku twa swilo hinkwaswo leswi xi nga swi installa eka n'wina.
0: Oh Jesus my God.
3: So ni ri xikwembu a xi mi katekisi.
0: Amen.
3: Bishop ni vulavula hi mbilu ya ku vava swinene.
0: Oh my God.
3: Emoyeni wa mina. Ni ri xikwembu a xi mi katekisi.
0: Hallelujah.
3: Xi mi yisa emahlweni.
0: Jesus my God.
3: Loko nkarhi wu ta fika.
0: Oh Jesus.
3: Wa ku replace. ME Malungana. Xivala replacement ya kahle.
0: Oh Jesus.
3: Xikwembu xi mi katekisi Bishop.
0: Na khensa mfundhisi wa mina. Ay marito ya n'wina yani.
3: Sorry.
0: Marito ya n'wina yani ya ni hanyisa na khensa mutswari wa mina.
3: Hayi mfundhisi xinganga ka miyaka yaka.
0: Inkomo Bishop ya mina, inkomo mfundhisi wa mina. Amen.
3: Hayi no loko. Hi khongeleni ku ya mahlweni Bishop na hina haleni. La kaya vamhana mehe va fambile hi va veka mindzuko.
0: Oh sorry man.
3: So hi khongeleleni ku ri xikwembu xi tiyisa ku ya mahlweni.
0: Halleluya na khensa
3: Bishop.
0: Hi lava Bishop mfundhisi wa mina na va katekisa ku xikwembu u va pfuna ka ti-preparation.
4: Vision FM, the voice of hope. And the source of knowledge. La Ilekai.
0: Mile moyeni ka Vision FM?
5: Hi, Bishop Minjani.
0: Hi pfukile Minjani.
5: Hi, pfukile.
0: Eya.
5: Eish, nna ke no rata le go mo dimo ka ndina Bishop.
0: Eya. Eish.
5: Ke mathombo ke tsena.
0: Oh no, ke ya le amogela, re ya le amogela ka dipilo tse tshweu le to basa let. Amen.
5: Eish, la tsare king.
0: Eya.
5: Tore le tsela.
0: Eish.
5: Mi ndlela kahle kahle.
0: Eish.
5: Loko xikwembu xi ku ntla pfula ndlela la ku nga ri kona ndlela a xi vula n'we.
0: Sho.
5: Imaka ya ku sweswi ku na tikereke leti ti nga tirhiku sweswi. Tikereke te dingwe di yemi a ri xumi. Sathane yena va ri u tswaleke ditsila. Ya le Modimo u va di xa tseva u ri vision i gona. Le ge le sa ye dikerekeni, kereke e ta ta ka lapeng.
0: Alleluya.
5: So ke fa ke tlhonolofala ke robetse mo mpeteni every day ke theleditse kereke ka gare ga lapa laka.
0: Alleluya.
5: Ke no rata o leboga Modimo ka lena Bishop.
0: Eish my God.
5: Ke gopola ka ngwaga o mongwe le eta toropone shopong ye nngwe re re dira di-printing. Le re ke na le studio mo gae, ke na le studio ka gae. Le re ne e bona ka re ke ntho e nnyane. Le gone le ke lefatshe ka mokare kwa lentswe la Modimo ka lena dikereke di tswaletse moruti ka leuba la corona. Mara Modimo o bojetsele a re re kwe lentswe la gagwe ka lena. Ke a leboga moruti, ke leboga go tsena o noko ke bolela le lena o ka re ke a le bona moruti ke letseba le eta shopone ye ke be ke šoma go yona. Ke a leboga
0: go leboga nna ke lebogile akere. Amen, amen, amen.
5: Thank you. Modimo a lokele tsa majaja go phelo.
0: Amen, amen.
5: Amen.
0: Amen. Mile moyeni ka Vision FM?
3: Aye, professor me. Aye, na e popile go phela bona.
0: Baba wa mina na khensa ma.
3: Eh.
6: loko mi karhi mi yingisela bishopo vanhu vo tala mi ta swi twisisa ku ri ku pfuka ka n'wina hi 3 o'clock mi va mi ri emoyeni swi karhi swi nga olovi a mi pfuki mi ri n'wexe mi pfuka na vanhu vo tala lava va vaku vona va pfukela ku la ta mi yingisela ku setiwa ti-alamu ku la ta ku va kota ku mi yingisela n'wina loko mi seta alamu ya ku mi fakele mi pfuka mo ni mi byela ku va vitiwa hi 3 o'clock mara a mi vi mi pfuke hi 3 o'clock why because loko mi pfuka mi ta kwalani mi sungula hikuva mi vakhongeni swi khongelerile loko mi ta moyeni leswi vulaka ku 3 o'clock ko va ku va mi ri emoyeni mara mi va mi pfuki khale a mi tleli and mo ni mi byela ku pfuka mi nga etleli ka n'wina hi leswi Xikwembu xi nga swi endlisa swona mina loko ni karhi ni famba laha ni karhi ni vona munhu a karhi a mbale jasi a karhi a rhwalela swilo a karhi a vabya hi leswi ku ni va ni karhi ni vona n'wina ni ku ya kahlekahle leswi mi swi vulavulaka masiku hinkwawo hileswaku loko munhu a nga mi vonangi a languti lava a karhi a va vonaka laha patwini a vona vanhu lava twaka ku vava lava va xanisekaka i ta swi endla ku ri na loko i famba hi movha i fiki yiva ka munhu yaloyo i n'wi xavela swin'wana a ti dyela hi mhaka ku i va i karhi swi tiva ku ri swileswiwani siku rin'wana munhu loyi na yena a nga cinca a va xileswi n'wina a va leswi n'wina mi nga xiswona namuntlha hikuva bihindzile ka swona swi leswiya se swi endla ku ri swi hlohlotela vanhu vo tala ho ni mi byela ku ri loko mi vulavula hi swona mi endla ku ri vanhu va kota ku twisisa na ku va va kha va vona swilo hi tindlela tin'wani to hambana leti vo munhu loko a vona munhu a karhi a ti va byela a karhi a famba patwini a va n'wi tekisa xiswona van'wanyana mi kuma ku ri siku rin'wana tibile mi yiva va mi kuma ku hi tshamele ku ri na ku dyiwa kona xopina dorobeni ku fika munhu a fika a chicha swi swa yena layani a fika a tshama a kangatela voko mi twa munhu a ku wa hola wa denda famba le kule leyi nga tita hi nyenyetsa la hi swo ni twa mbile mi yi vava ni teka swakudya leswi ni n'wi nyika ni tlakuka ni fika ni famba hi mhaka ya ku van'wanyana ka vula va denda mara mo ni mi byela ku ri mi dende lowu va wu denda ku na ku mali munhu a va swi tivi na ku u dyiwa kwini a va swi tivi yeni ta va ka famba a rhwalela swi le ka dasbin vanhu va ka va dya a kaya va ta n'wi lava siku leri ku lwaku lavekaku ku ya ku dendeni ende nako masiku lama swi nga va olovela timhaka ta ku va va denda ti-bank a va ha ri na mhaka na vona leswi ya swi antswanyana hi ku a va swi kota ku n'wi ridimba va n'wi hlambisa va famba na yena loko a heta ku dende i ta hlahlamba futhi ni dende lowu tano mara mo ni mi byela ku ri Xikwembu xa cinca swilo vanhu lava nga ku swi endleni sweswo a va swi tivi leswaku siku rin'wanyana va ta khomiwa hi tingana hambiloko ku ri ku munhu loyi a nga vulavula hi swona swa ku mini ndlili mara va ta khomiwa hi tingana loko se va n'wi vona hi mhaka ya ku swilo swa ncica se mi ni mo ni mi byela ku ntirho lowu mi nga ku wu tirheni i ntirho wun'wana wukulu kumba swinene ku tlula leswi na n'wina n'wi nyimi swihleketisaka swona mi le ku akeni ka vanhu mi le ku endleni ka ku vanhu va hunguta ku khola mi le ku endleni ka ku vanhu va dyondza ku nyikela mo ni mi byela ku mi ni dyondze ku nyikela hi mhaka ya Vision FM and na sweswi na ha nyikela a ni nyikeli leswiya swi endliwaku laha moyeni i switsongo leswiya ku na swo tala leswi hi nyikelaka swona hi nge vulavuli hi swona moyeni mara ku na swo tala leswi mi nga ni dyondzisa swona leswi nga ni endla ku ri namuntlha ni tiva ku ri ku nyikele yini ende namuntlha ni kota ku respecta munhu loko ni n'wi vonaka a famba laya i ku professor wa mina
0: danke mutswari wa mina ni khensa marito ya n'wina ya vutomi ni khensile baba
6: na khensa swinene
0: amen
4: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La la elek

0: mele moyeni ka Vision FM
1: ehe
0: mi ya ni Bishop epo ke ni mengo ha ba se nkarwa go one bini bo ta batan tsamela kwa
1: eish ya enga kontukulu wa nwana ango vulavula ku ya mafini le road the way ba vulavula ku swona swi hile ka ntlhontlho
0: eh
1: swi endla ku hi pfuleka matiti hi swona ku ya vutomi impela bya jika
0: inti yesu
1: hi khensini swinene swi hi hlohloteri na ritira namuntlha eish a swi fana swa masiku
0: eish my god
1: ya khensini Bishop hi khongeleleni ku ya mahlweni
0: no ni khensa ngopfu ni ba mandla ni phokotela
1: hi swona
0: amen khensile swinene swi kahle kun'wanyana vanhu va vula vumbhoni bya leswi va swi tivaka ku kun'wanyana loko i vula vumbhoni ni tivulela hi nexe a byi tiyanga kambe loko van'wanyana va swi vulavula i ntiyiso wo helela yimani ni ku ta ni karhi ni milela Xidonkani xexo ke se xa tsuka manjeni xa huma a jokweni xi ya ku vumbulukeni a taleni xi tsaka xi ringeta ku hlamba hikuva mati a xi na wona xi hlamba hi tala xi tala xi hlamba hi ritshuri mina Mulunghisi Erasmus Malungani ni ri vumbhoni byebyo hinkwabyo leswi mi swi tweke hi wona ntiyiso lowu nga ta tshama wu ri ntiyiso hi laha ku nga heriki xikwembu xa cinca matafula wena Esther tiva ku nkarhi wa wu wa fika wena Vasti tiva leswaku u ta tekeriwa leswi nga na swona loko wena u nga tlhogomeli loko wena u nga yingiselangi nokonoko it's a new day vanani na ra vuntlhanu lerinene vanani na ku kateka lokunene xikwembu xi mpfuni khongelani loko mi pfuka khongelani loko mi etlela khongelani loko mi dya swakudya eka hinkwaswo rhangisani xikwembu hikuva loko Yehovha a nga aki yindlo lava va yi akaka va tikarhatela swa hava xikwembu xi mpfuni mi vona weekend yo saseka n'we lava mi nga na migingiriko ya ku hambanahambana mi nga rivali xikwembu ha Yesu Kreste amen khensile amen.

0: Mi le moyen ka Fashion FM?
1: Aye.
0: Me pokile.
1: E pokile njani?
0: E pokile.
1: Ya namtha me tokin.
0: Eh.
1: E ba yingi sire masuku kwa mara le yana montha ne?
0: Eh.
1: Ya ifike tsama.
0: Eish.
1: Ni bone swin'wana swo tala mo swi vula ku dyondze swo tala.
0: Eya.
1: Loko mbulavula hi muti wa ka kokwana mhe ni wu tivaka.
0: I swona.
1: Hambileswi hina hi nga kula hi kume swin'wana swi kha swi cinca. Mara hi na vumbhoni byo tala.
0: Mhe
1: ni nga vula ku hi 85 a ni ri ka A. I nkarhi lowu a mi famba hi xitarata.
0: I ntiyiso.
1: A hi kha hi nyiza endleleni mo swi vula. Hi chava.
0: My God.
1: Loko ba 5 o'clock a mpfuka. Ku pfuka hi 5 hambi ku sungula ku pfuka hi 3 hambi sungulanga namuntlha. A hi swi tiva ku va ku ku na malume van'wani va ka xikotikoti 5 o'clock kumbe 3 o'clock va pfuka va famba hi xitarata va karhi va khongelela tiko. Se ha swi vona ku xin'wana na xin'wana xi na mbuyelo xi va xa ha lunghisa swin'wana.
0: My God.
1: Mona swi vula ni ku mhe ni mbhoni ya swona swi vonini.
0: Amen.
1: A mbulavula swilo swa milorho, a mbulavula swilo leswi swi nga ndleka hi karhi hi swi vona.
0: Oh Jesus, my God.
1: Loro a vuton'wini munhu un'wana na un'wana a kondzelele xiyimo lexi a nga ka xona.
0: Aleluya, amen.
1: Nkarhi wo ka wu nga se fika loko nkarhi wo fikini swi ta ndleka. Vanhu va langutini himpela hi langutini. A karhi ha mi vona siku rin'wana ni vone phiki ya n'wina ni vona ya khale. Ni vona ya sweswi ntwi nga ri futhi lava fanele va tekeliya a mahambala jazi rin'wana ra ntima.
0: I ntiyiso.
1: Ni vulavula swilo leswi ni swi tivaka.
0: My God.
1: Mo ni swi vula ku mini vavisini swinene.
0: Exi.
1: Ni twe ku vava namuntlha ni tlha ni dyondza. Ni ku loko kokwana a va nga fambanga a va ta vona swo tala swo tlula leswi va nga suka va swi vonini.
0: Ntukulu wa mina.
1: Ngongo kokwana va xinuna hi ku a va vonangi nchumu.
0: I swona.
1: A va vonangi nchumu mara kokwani va yisati at least swin'wana swintsongo va swi vonini. Se ni tala ku khensa ka marito ya n'wina mho ni swi vula na kokwana va tala ku ni byela ku nkatikuloni tiyisela.
0: Amen.
1: Loko ni ya ka vona va tala ku ni byela marito ya lama nkatikuloni tiyisela ni va ni vulanga nkatikuloni wa vona. Va ku tiyisela.
0: Amen.
1: A swi na vhiki kokwani va ha ku ni byela va ku wa swi tiva vana va ka xikotikoti a ni bebula vuswa ni heleketa. Mi nga byi dya vuswa bya beburiwa n'wina.
0: Ntiyiso a byi tumbetiwa ku hi ta kota ku dya.
1: Va ku a swi nga olovi. Mara a ni pfa ni bebula byi kha byi hisa. Nkarhi wun'wani na mula ni tumbeta swi nga ni olovele ku huma ni ya ni heleketa. Ndzi twisa ku khale a va nga mbali swikipa ku fana na hina. Mara a va byi bebula va byi tisa.
0: Mm.
1: No como chamamba.

0: Eh wa hlubula.
1: Wa hlubula iveka ene impela namhla mhluburini.
0: Eish. No.
1: Loko ni bona mkhamfamba hi movha kotala na u khongelana ku xikwembu, ngari a hi wona lowu vona va lava ku wona. Mi fambe ngopfu hi patu hi milenge.
0: Ntiyiso.
1: Ku famba hi milenge mhona mi byaka swi olovi swa vava. Mara a mi famba hi milenge mi kha mi khongelela tiko. Se a swi khensa sweswo malume, swinene hi le ku dyondzeni. Swinene ene swilo swa hela, vanhu lava nga na swona a va swi khomi kahle. Va karhi va nga vavisi vanhu van'wana, xikulu i ku vavisa munhu wa mbirhi.
0: Ina i ntiyiso n'wananga, i ntiyiso.
1: Va ri munhu un'wana na un'wana i munhu wa Xikwembu.
0: Amen, i ntiyiso. Amen.
1: Ey, se na vanhu hi rhandza ku loko hi ri na swilo hi swi tlakusela henhla, hi swi posta ka ti-Facebook, ka ti-WhatsApp, mona swi vula ku swa hela.
0: Swa hela.
1: Na nkarhi wa ku swi posta yi nga ha wu kumi.
0: Exi. Exi.
1: A hi fanele hi pfulela vision hinkwenu se ka va ku ni ngo i khombo nkateko ka lava nga pfuleleki hikuva a va twi nchumu a va ta ncica. Ma swi vula ku namuntlha ni mitwini.
0: Na khensa.
1: Ekhaleni ka ni va ni yingiserile va ni nga telanga.
0: Eya.
1: Mara lera namuntlha ri fike ri tlhava kun'wana mi tshame mi boxa tshumba hi nayiti ri wupfile. I ntiyiso swa ndleka swilo.
0: Ina. Exi.
1: Va langutini.
0: Ina.
1: Swa hela swilo.
0: Swa hela.
1: A hi swi khomeni kahle nkarhi wa ha pfumela.
0: Amen n'wananga.
1: Matwa
0: ku ntukulu mi ndle mhaka yikulukumba ni twa aka mina mi tirhe ngopfu ku va mi n'wina mi ri woho kwale kaya ka mina ka nkomo ku ri n'wehe ntukulu wa mina mi va mi karhi mi tlha mi vulavula swi na matimba lamakulu n'wananga ni khense ngopfu anero
1: eswo lava nga swi tiveki a hi ntukulu lowa womba mbela va mamena mhani wa mina
0: i ntiyiso
1: a ni ku na lebyabyo leha lebyalebyo leha hi lava nga mama na mhani wa mina
0: koma i ntiyiso i ntiyiso i ndyangu wun'we i nga tiyin'we
1: loko ni ri ka hina ni va ni kha malungani malungani
0: amen hi
1: swona kova ni hlayiseka
0: lama pfuxaka mihloti hala ndzeka moya wa mina xikwembu xa swi tiva xikwembu xa swi tiva xikwembu xa swi tiva mi le moyeni ka Vision FM ini xeweta vona baba mutswari wa mina
2: hi
0: pfuke swinene hi ngo vona
2: hi
0: swona baba
2: bixopo na marito la enough ya ku vula ku ri xikwembu a xi katekisi
0: exi
2: na khongela bixopo
0: amen amen
2: ku ri exikwembu
0: aleluya
2: xikwembu xa le tilweni.
0: Oh my God.
2: She and late in swallow.
0: Thank you so much. Amen.
2: Masiku loko ni yingisela. Masiku loko ni yingisela tinsimu ta n'wina. Masiku loko ni yingisela leswi mi vulavulaka swona.
0: Oh my God.
2: Ni ri Xikwembu xi vile na purpose ku ri ku va na Vision FM.
0: Hallelujah.
2: Ku ri hi kota ku twa swilo hinkwaswo. Leswi xi nga swi installa eka n'wina.
0: Oh Jesus my God.
2: So ni ri Xikwembu a xi mi katekisi.
0: Amen.
2: Bixopo ni vulavula hi mbilu ya ku vava swinene.
0: Oh my God.
2: Emoyeni wa mina. Ni ri Xikwembu a xi mi katekisi.
0: Hallelujah.
2: Xi mi yisa emahlweni.
0: Jesus my God.
2: Loko nkarhi wu ta fika.
0: Oh Jesus.
2: Wa ku replace. M.E. Malungana.
0: Eish.
2: Xivana replacement ya kahle.
0: Oh Jesus.
2: Xikwembu xi mi katekisi bixopo.
0: Na khensa mfundhisi wa mina. Na khensa. Ay marito ya n'wina ya ni.
2: Sorry.
0: Marito ya n'wina ya ni hanyisa na khensa mutswari wa mina.
2: Hayi mfundhisi xinganga ka miyaka yaka.
0: Inkomo bixopo ya mina inkomo mfundhisi wa mina. Amen.
2: Hayi na loko hi khongeleni ku ya mahlweni bixopo na hina le. La kaya va mhana mehe va fambile hi va veka mindzuku.
0: Oh sorry man.
2: So ni khongeleleni ku ri Xikwembu xi tisa ku ya mahlweni.
0: Halleluya na khensa
2: mutswari.
0: Hi lava bixopo mfundhisi wa mina na vakatekisa ku Xikwembu u va pfuna
3: ka Vision FM.
0: Bixopo
3: mfundhisi ka ntirho
0: hinkwawo. Hi pfuke swinene hi ngo vona man.
3: Que nem que se me escondesse a namorar no

0: Milemoyen ka Vision FM.
1: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Pilekar.
0: Milemoyen ka Vision FM.
2: Hi, Bishop Minjani.
0: Hey, Pukile Minjani.
2: Hi, Pukile.
0: Hey. Amen. Hallelujah.
2: So, okay, for the tone of the father, I every day. I tell you, I tell
0: Hallelujah.
2: I tell you, I tell you, Bishop.
0: My God.
2: I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell studio.
3: Amen. Loko mi karbi ngi sala Bishop wa no tala mi kisi ni ta spisi sa go ku fuka ka ngina hi 3 o'clock mbanuri amoyeni sikara sika olozi am fuki biri nwe xa mi fuka na vanhu vo tala lava va va vona va pfukela kula ta mi yingisela ku setiwa ti alarm kula ta ku va kota ku mi yingisela n'wina loko mi seta alarm ya ku mi fakele mi pfuka mo ni mi byela ku va vitiwa hi 3 o'clock mara a mi vi mi pfuke hi 3 o'clock why because loko mi pfuka mi ta kwalani mi sungula hikuva mi va khongeni mi xikhongelerile loko mi ta moyeni leswi vulaka ku 3 o'clock ko va ku va mi ri amoyeni mara mi va mi pfuki khale a mi tleli and mo ni mi byela ku pfuka mi nga etleli ka n'wina hi leswi Xikwembu xi nga swi endlisa swona mina loko ni karhi ni famba laha ni karhi ni vona munhu a karhi a mbale jasi a karhi a rhwalela swilo a karhi a vabya hi leswi ku ni va ni karhi ni vona n'wina ni ku ya kahle kahle leswi mi swi vulavulaka masiku hinkwawo hileswaku loko munhu a nga mi vonanga a languti lava a karhi a va vonaka laha patwini a vona vanhu lava twaka ku vava lava va xanisekaka i ta swi endla ku ri na loko i famba hi movha i fiki yiva ka munhu yaloye i n'wi xavela swin'wana a tidyela hi mhaka ya ku i va i karhi swi tiva ku ri swilo leswiwani siku rin'wana munhu loyi na yena a nga cinca a va xi leswi n'wina a va leswi n'wina mi nga xiswona namuntlha hikuva bindzu hi le ka swona swilo leswiya se swi endla ku ri swi hlohlotela vanhu vo tala ho ni mi byela ku ri loko mi vulavula hi swona mi endla ku ri vanhu va kota ku twisisa na ku va va kha va vona swilo hi tindlela tin'wani to hambana leti vo munhu loko a vona munhu a karhi a ti va bela karhi a famba patwini a va n'wi tekisa xiswona van'wanyana mi kuma ku ri siku rin'wana tibile mi va va mi kuma ku hi tshamele ku ri na ku dyiwa kona xopi na dorobeni ku fika munhu a fika a chicha swi swa yena layani a fika a tshama a kangatela voko mi twa munhu ku wa hola wa denda famba le kule leyi nga ti ta hi nyenyetsa la hi swo ni twa mbila mi yi vava ni teka swakudya leswiwa ni n'wi nyika ni tlakuka ni fika ni famba hi mhaka ya ku van'wanyana nga vula va denda mara mo ni mi byela ku ri mi dende lowu va wu denda ku na ku mali munhu a va swi tivi na ku dyiwa kwini a va swi tivi yeni ta va ka famba a rhwalela swa le ka dasbini vanhu va ka va dya a kaya va ta n'wi lava siku lerikulu ku lavekaka ku ya ku dendeni ende nako masiku lama swi nga va olovele timhaka ta ku va va denda ti-bank a va ha ri na mhaka na vona leswi ya swi antswanyana hi ku a va swi kota ku n'wi ridimba va n'wi hlambisa va famba na yena loko a heta ku dende i ta hlahlamba futhi ni dende lowu tano mara mo ni mi byela ku ri xikwembu xa cinca swilo vanhu lava nga ku swi endleni sweswo a va swi tivi leswaku siku rin'wanyana va ta khomiwa hi tingana hambiloko ku ri ku munhu loyi a nga vulavula hi swona swa ku mini ndlini mara va ta khomiwa hi tingana loko se va n'wi vona hi mhaka ya ku swilo swa cinca se mi ni mo ni mi byela ku ntirho lowu mi nga ku wu tirheni i ntirho wun'wana wu kulukumba swinene ku tlula leswi na n'wina n'wi nyimi swi hleketisaka swona mi le ku akeni ka vanhu mi le ku endleni ka ku vanhu va hunguta ku khola mi le ku endleni ka ku vanhu va dyondza ku nyikela mo ni mi byela ku mi ni dyondze ku nyikela hi mhaka ya Vision FM and na sweswi na ha nyikela a ni nyikeli leswiya swi endliwaku laha moyeni i switsongo leswiya ku na swo tala leswi hi nyikelaka swona hi nge vulavuli hi swona moyeni mara ku na swo tala leswi mi nga ni dyondzisa swona leswi nga ni endla ku ri namuntlha ni tiva ku ri ku nyikele yini ende namuntlha ni kota ku respecta munhu loko ni n'wi vonaka a famba laya inkomu professor wa mina
0: danke mutswari wa mina ni khensa marito ya n'wina ya vutomi ni khensile baba
3: na khensa swinene
0: amen
1: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La la elek

0: Wingisi ri wa Vision FM la unga kona mina mlungisi xidonkana xa hosi na ku xeweta na ku mina velela mikateko leyo saseka ya siku leswaku ku nga vi na nchumu na wun'we aka vutomi bya n'wina lowu mi wu tsandzekaka ku kuma hikwalaho ka ku va mi rhendzeriwile hi vanhu mi rhendzeriwe hi swilo mi rhendzeriwe hi swiyimo kambe siku rin'wana na rin'wanyana ri ringane rona ku vaviseka nhlomulo maxangu ya siku rin'wana na rin'wanyana hayi kona bava hayi kona mhani swi ringane rona mi nga teki tolo mi n'wi nghenisa aka namuntlha mi nga ta kavanyeta flow kumbe nkhuluko wa vutomi lebyinene bava mhana mina sesi wa mina xaka ra mina la rhandzekaka na titsongahata emahlweni ka n'wina ni kombela mina tanihi xitonkana ku hayi kona a hi languteni vutomi hi ndlela leyintshwa leyi xikwembu xi vonaka leswaku hi fanele hi hanya ha yona a ni ri
1: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilegard.
0: Namuntlha i ra vuntlhanu. Era vuntlhanu namuntlha laha hi vulavulaka hi ku tiyisa mbilu ku le ku lunghisiweni ka timhaka ta wena kutani ke ni ta kombela loko u ri kona loko u nga tekanyana 3 minutes u share hi tsemelana nhloko ya njiya vana va xikwembu vana va munhu va tsemelana nhloko ya njiya a ni ri hi kota ku vani hi share leswi nga ndzeni ka timbilu ta hina hi ndla ntirho lowuwani hi ku komisa hi nga tekani nkarhi hi mani ni ta teka lava mi le moyeni aka Vision FM avuxeni a ni ri hi pfukile mi ngo swi sherinyana katsongo leswi mi nga na swona
2: wo sungula chapter 7 verse 8 ntsena ku eka Samuel u nga karhali u hi khongelela u welela eka xikwembu xa hina leswaku xi hi lamulela emavokweni ya vafilista marito lama a ma vuriwa hi vana va Israyele lava a va ri na ku tekeriwa endzhaku ka loko va tekeriwe areka ya xikwembu hikwalaho ka ku va nkarhi wun'wana xikwembu va nga xi yingisi Samuel a va hlengeleta endhawini yin'we eMisipa laha a va fanele va byeriwa leswaku va fanele va cukumeta swikwembu swo hava swikwembu swa Bali na swikwembukazi va Astarte va tisola swaku va tisola swakudya va karhi va tisola swidyoho swa vona va vuya va cukumeta swikwembukazi leswi na swikwembu swa Bali kunene xikwembu xi vuye xi va yingisa endzhaku ka loko Samuel a va tshembisile eka Bethlehem leswaku u ta va khongelela ntsenantsena loko vona va hambana na swikwembu leswi kunene u vuya va khongelela Samuel xikwembu xi va yingisa xi va lamulela emavokweni ya vafilista hikuva a va chava swinene loko va twa leswaku vafilista va le ku teni va ta va hlasela vafilista a va ri na nkani a va swi twile leswaku vana va Israyele va hlengeletanile va ku vala ku va landa ivi va sungula ku chava va rhurhumela kambe va byela Samuel va ku wena Samuel u nga karhali ku hi khongelela ku huwelela ka xikwembu xa hina leswaku xi hi lamulela emavokweni ya vafilista vayingiseri va Vision FM bixopo wa mina Bixop Malungani evuton'wini bya munhu un'wana na un'wana vafilista va va va ri kona ku lava ku va va hi hlasela vafilista va kona lava la ku hlasela ku vana va hina vafilista va kona va la ku hlasela vasati va hina vanuna va hina kereke vafundhisi na ku tiko hinkwaro xana mina na n'wina hi endla yini ke hi lava vanhu ni nga va hlaya mina na n'wina va hi byela leswaku hi fanele hi va khongelela va hi byela leswaku hi nga karhali ku va khongelela mhaka yi kulukumba i ku va vanhu va rhanga va cukumeta swikwembu swo hava swikwembu swo hava ku nga ku kwata ku nga ku dzonda ku venga van'wani ku khoma van'wani hi timbilu i swikwembu swo hava sweswo swi lava leswaku hi rhanga hi cukumeta swikwembu leswi loko hi lava leswaku loko se hi khongela xikwembu xa hina xi yingisa yi ri vayingiseri va hina vana va hina va ri hi va khongelela banuna va hina veri va khongela matheni ka xikwembu va huwelela ka matheni ka xikwembu mashaka ya hina tiku ra hina va fundisi va hina veri va khongela nga karhali ku va hi va yisa matheni ka xikwembu ya hi va khongela hikuva va silisa vana va ku va hlasela vana va mhani yiri hi Vision FM yiri yi tumbulukile yi lava ku pfuna hina kambe ku va yi ya mahlweni i ku va mina na n'wina hi khongelela ku va yi ya mahlweni i ku va mina na n'wina hi nga karhali ku va hi yisa mahlweni ka xikwembu leswaku vafilista va nga hlaseli hi lava vahaxi va hina lava va hi haxelaka minongonoko ya ku hambanahambana ka Vision FM veri hi va khongelela nga karhali hi lava Bishop Malungani veri hi va khongelela hi nga karhali hi va tlakusa hi va yisa mahlweni ka xikwembu leswaku va lamuleleka eka mavokweni ya vafilista hi lava vafundhisi va hina lava va hi dyondzisaka nsoto wun'wana na wun'wani veri hi nga karhali vana va mhani ku va hi va khongelela hi va yisani mahlweni ka xikwembu mhaka yi kulukumba i ku rhanga hi cukumeta xikwembu leswi hi swona swi nga ta hi disturba hikuva rito ra xikwembu ka Isaya ra vula leswaku mi nga anakanyi leswaku a ni na wena matimba ya ku va ni mitwa loko mi huwelela mhaka yi kulukumba xidyoho leswi mi nga na swona leswi endlaku xikhumbi exikarhi ka mina na n'wina hi ta ka Isaya 59:1-2 inkomo bixopo a hi khongeleni vayingiseri va Vision FM xikwembu xa matimba hinkwaxo xikwembu xa tintswalo Yesu Kreste n'wana Davhida moya lowu kwetsima namuntlha na mixo hi le mahlweni ka wena xikwembu hi karhi hi khensa ku pfuxiwa hi wena lomu mahetele kona u rhumela tintsumi ta wena leta kahle ti hi ninginisa papa hi pfuka hi tikuma hi ri ka sihlaya lava hanyaka hi ri hi danki is a new day namuntlha papa xikwembu xa matimba hinkwana ku khongela wosi Yesu ni ri papa xikwembu hi pfuni leswaku loko se hina hi hlangana na swiyimo loko se vana va hina va karhi va hlaseriwa hi vafilista loko mafundhisi va hina va karhi va hlaseriwa hi vafilista loko hina na hina kha hi hlaseriwa vanuna va hina vasati va hina papa ri rito ra xikwembu hi nga karhali ku va khongelela hi huwelela ka xikwembu leswaku xikwembu xi va lamulela mavokweni ya vafilista mhaka yi kulukumba wena Yehovha xikwembu xa mina hikuva hi ya hi ya susa swikwembu kazi leswi wena Yesu Kreste u nga swi laviku va bali lava u nga va laveki vuton'wini bya hina va bali va ku kwata va bali va ku zonda va bali va khoma vanhu timbilu va bali va hina va hi lava va hi disturbaka kulukumba wa matimba hinkwavo veri Samuel endlaka sweswo wena xikwembu u yingisile na hina xikwembu xa hina ha swi tiva leswaku loko hi ta mahlweni ka wena xikwembu ta yingisa hikuva xikwembu wa hi tshembisa leswaku xikwembu nge hi nge hi cukumeti hikuva u suka na hina kule Yesu Kreste n'wana Davhida hi pfuni hi huwela ka xikwembu xa hina hi huwela ka wena xikwembu xa hina leswaku vafilista lava va nga tshiki va hlasela mindyangu ya hina va nga tshiki va hlasela tiko ra hina va nga tshiki va hlasela vafundhisi va hina va nga tshiki va hlasela Vision FM va nga tshiki va hlasela Bishop Malungani leswaku va karhalisiwa va nga koti ku va xikwembu xa mina va pfuka va tirhela vana va wena vana va xikwembu u ngo va rhuma va pfumela leswaku ina hosi Yesu hi mina loyi ni rhuminene ya va tirhela ni rhuminene ya ku tlula tiko yene ya ku tlela mindyangu leyi wena Yesu Kreste yi nga ku xanisekeni hi vito ra matimba ra hosi yena Yesu Kreste wa Nazareta amen.
0: Amen, amen, amen, mani. Ni ba mandla ni tlhani phokotela ni ri inkomo swinene mani wa mina aniri. Danke mani, danke mani, danke. Amen, amen. Kumbe vanhu mi nga va nyika nomboro ya n'wina ku va mi kuma loko va lava ku pfuniwa mi va pfuna mani. Hi pfuke swinene minjhani n'wina?
3: Mina mani Emma la ka N'wamankena.
0: Oh mani Emma la ka N'wamankena. Eya.
3: Nga ku xirha na vamakwenu vito ra xikwembu.
0: Eke.
3: Matirhelo ya xikwembu a ka mi dyondzisi verse 11. Yi va yi ku matirhelo ya xikwembu a ma tiveki. A xa rifuwo ra wena elwandle hikuva endzhaku ka nkarhi wo leha u nga tlhela u ri kuma. Swi hlayise etindhawini ta 7 kumbe 8 hikuva a wu tivi makhombo lama nga ta humelela laha misaveni. Loko mapapa ma rhwele mpfula ma ta hi chululela emisaveni. Na wona murhi u hambi wu wela edyongeni kambe elwangwini u ta tlhela u weleke kona laha a tshamelaka ku chiya tinhewa a nga rhumi hambi laha timhaka ti mapapa maku ti nga ti hlulaka yima a nge chuveli namuntlha loko hi ya hi apula vhesi leyi bixopo wa mina ni twa yi ri khomele swilo swa kahle ngopfu mativa xikombi xi hi kombisa hi mapapa swa swi tiva ku mapapa loko ya ziya kumeka ya ya bohini ya ni sampula mapapa lama nga boha ma ni sampula ya hakunene hikuva loko ku ri mapapa lama hangalakaka bishopo wa mina a yi nge pfuki ya ku ve na swakudya swa kahle a ya na mpfula namuntlha munhu un'wana na un'wana namuntlha na mixo wa namuntlha lava ku ya vulavula na vanhu a hi faneni na mapapa lama loko ya bohini loko ku boheni ka wona munhu un'wana na un'wana ti va na pfuna ku lexi ya nga bohisa leswiwani loko ku ri vakhegula va swi nga ku tihlawula mbewu ya vona leswaku va ta kota ku byala loko vabyarini va langutele leswaku yi ta mila va tshovela mara loko ku ri mapapa lama nga hangalaka a ya nga pfuki ya nise mpfula un'wana na un'wana a ya tshembisi leswaku mapapa lamawani mpfula yi ngana namuntlhala munhu un'wana na un'wana a fana bishopo malungani ya va fanaka na mapapa lama nga boha loko va pfuka na mpfundu va vulavula rito ra xikwembu munhu un'wana na un'wana wa hundzuka na va hi haxa mbewu ku fana na bishopo malungani namuntlha hikuva i mapapa lama nga boha a ya kanakanisi leswaku lexi ya nga bohisa xona mpfula yi ngana a ya kanakanisi leswaku ya nga bohisa xona ku vanhu va nga tshovela lava namuntlha ya haxa mbewu laa hi haxaka kona hi xitoko mbewu leyi hi haxaka hi haxa lava leswaku yi ta mila a yi kanakanisi hikuva loko wa mapapa lama hangalakaka ku hava lexi i nga xi endlaka ku hangalaka ka mapapa hi mina n'wini loko no pfuka na mpfunini rhwale nomo nsimu ya xikwembu yi nge tshami ka mina ni ya hundzula vanhu va njhani ni nga ri kahle munhu un'wana na un'wana loko mi lavula ritira xikwembu va ta ku ha exi ni nga teka leswi a swi vulavulaka haya nga rhangeki ku ni cinca mahanyelo lama a ma hanyaka loko ni ri mhani ni nga tivili vukombi vimhani bya mina hambi lo vulavula ritira xikwembu ku hava na wun'we la nga ta ri teka hikuva ta rhangu languta mahanyelo ya mina mara loko ku ri ni mapapa lama nga boha loko ni sungula ku nisa mpfula ku mila na leswi a ni nga swi langutela ku swi nga mila ku ya mila na leswi a loko a ni nga swi byalangi ta kota ku tshovela andzhaku loko ni tshoverini ni fanele ni swi hlayisa ku ri andzhaku loko ku tlhela ku na mpfula ni ta kota ku kuma swilo leswi ni nga ta swi byalaka namuntlhala munhu un'wana na un'wana a cinca mahanyelo ya yena ya fana na mapapa mativa xikombi xi hi kombisa hi mapapa yi i swilo leswi nga kwala misaveni hikuva mapapa loko ma boha ma nisa mpfula mara loko a mapapa lomo hangalaka a ya tshembisi i nga vi mhani wa loko kha tshamapatwini loko i kha yi vulavula xilo munhu un'wana na un'wana a va na ku kanakana lava hi haya cinca vutomi namuntlha na mixo ya fana na mapapa lama nga boha hi langutele swo tala ka mapapa matamu namuntlha bishopo mi hundzule vanhu vo tala mi hundzule na mina ni nga yima namuntlha mativa a ni tlele tolo ni nghene ni xitwa ni ku ni fosela ku loko loko va vulavula ni va ni tlele ni radio yin'wana ku loko loyi a huma na nghena na ka njhani amanyi kuta mativa loko ni hleketa ku tlela ndzi nga khomi vulavula ntiyisi bishopo a ni tlele wize hi ku 12 ni anyarverisa a ni tleli mativa a ni tleli na fosela ku swi nga ndleki ni nga ngheni na nghena ni vulavula na bishopo loko ni vulavula na n'wana ni vona ku vana ku cinca ni mapapa lama nga boha mativa ma bohini mapapa ma n'wina bishopo ma bohini mo loko kixi leya na ku kona mpfula ya n'wina bishopo mativa yi mirisana leswi moka mi nga swi byalangi leyi ya mirisana mina a mi nga ni byalangi bishopo a mi nga swi tivi ku a ka siku rin'wana ni ta hlangana na mani ema ka khangu ma nghena mari ku mapapa lama nga boha
4: oh my god
3: ni mapapa lama nga leswi a swi fanele swi nga mili leswi a swi ta ze swi fa swi nga milangi bishopo leswi a swi ta ze swi fa swi nga milangi na mita ze swi fa ni nga milangi mara hikwalaho ka n'wina mi na ni pfukule ni celelekini na mbewu leyi a ni byeleke kona a ni ta pfuka ni nga milangi ku a ni nga byariwanga ndhawu ya right mara hi ku mpfula ya n'wina bishopo leswi yinisaku swona a hi lo khukhula ni yi khukhusa mavele yi navi munhu ku la yi na ku kona yi kota ku mirisa na leswi a swi fanele swi nga mili namuntlha na munhu un'wana na un'wana na fana bishopo malungani matena swi navele ku loko a ko va mina n'wina loko a ko va mina n'wina mativa mi le ku hundzela ka misava bishopo mi le ku ndleka swilo emisaveni mativa na loko siku xikwembu xi nga ta mi teka ku ta rila misava hinkwayo ku ta rila na swikokovi mativa bishopo ndzi twa ku vava mi ni swise kule mativa a ni tlheli ku hava na kona ku loko ni nga wu nghenanga hinkwaswo swi nga nghena ni va na vona na ku pfuna rixaka ni ve na vona ni ku a ni tleli loko va kha va vulavula ni fosele ku nghena ku na mina ni ta kota ku pfuna rixaka
4: inaka ina
3: bishopo loko ni tlela a ni twa ku vava ma sweswi na vurhangu a byi khomi ni ku hambi ko va na swilo swi nge ngheni loko ta ni kuma ni kha ni hanyanya ni ku ni lava loko yi ku tirile loko no tlela loko yi ko ba tirile a ni nga swi koti ku vulavula na bishopo vo tala va ri leyendla ya ngheneke a yi ngheneke ku nga ti ku vava mbilwini loko i twa ku vava yi ta kota ku manyi ku ti i nghene ku laa na nghena la ku nga nghenekeki mina na nghena fosterini kunani na ku ta nghena ni vulavula na bishopo loko ni va ni vulavule na n'wina ku ri na tincica aka mina ni mapapa lama nga bona ma nisaku mpfula ni lava munhu un'wana na un'wana yi nga va mapapa mo hangalaka va ta loko mapapa mo hangalakeni hambi ka n'wina mi ta swona mo la ni tshembi mpfula yi ngana munhu un'wana na un'wana loko na mpfula i langutelele swinene mativa bishopo mi ni swisakula a ni swi tivi na ku ni nga vula hi ndla n'wina
5: but vela ku ri xin bishopo xi ndzi nga ri no hlanya n'wana n'wana loyi ndzi hlangana ku na yena vulavula hi vito ra n'wina vulavula ntiyiso mahlweni ka xikomu lexi xa twela ni hlangana ku ku na loko munhu a vulavula ni ku ho mise ni te bishop mandungani veri leswi swi ni nga ha vulavuli munhu ku loko ni vulavula ku biha hi munhu ni boha vana va mina loko munhu a sula ku vulavula swoswo ka nga tlheni ku yo me ntiwe bishop mandungani veri a swi ndzeki sweswo ni tshikelela vana va mina hi maribye loko ni ku manimani lava a fa a nga humelelangi ni ri vana va mina ni la ku mindze ni fambe mhana kona vana va mi va nga humelelangi ativa bishop mi ni suse kun'wana
4: oh my god
5: bishop a ni ri munhu n'wana ntoko wa xikhomela a na xona mara tipheni ta ni nga ri na tolo ku mun'wani valava ni tisisa kula nghena tiloni bishop kusukela hi 2019 ku lova n'wana wa mina a ni vanhu lava lero na ku ni hlangana vana va ni nyangata van'wani ku swa ku munhu u kumiyelela a wu swi tivi bishop ku hwendle yini ka yena
4: oh my god
5: wa ta kusukela ku lova n'wana wa mina bishop vo tala vo biyela ni swi tivi ndze i love a ri na 20 years bishop a ndzhaka loko n'wana mina a loveni bishop vanhu va loko ka humela xin'wana mitini va ku luya i tirhelerile ya nga ndzhaku ku fava manimani loko ku fe n'wana wa yena ku tirhele xikwembu bishop mina na ta vulavulaka tisiko n'wana nga lo nga loveriwona friday ya kona va te ta vona n'wana wa wena ni fike ni mamahlweni ka ku xikwembu rifi leri a wu swi ta ku i ta fa ku i ta farini na mina a ndzi ta swi tivi loko ku ri rifi leri humaka wena tatana ri amukele na loko ku ri a ri humuka wena na ri amukela mara a ndzhaka loko se swi humelerini bishop n'wana vulava ndza kota ku va kahle namuntlha loko ku a humela xin'wana va ku i tirhelerini swi loko lovo n'wana wa yena a ku nga ta fa mhani wa hina va nga sunga ku miyela va nga ni hlamuli bishop
4: noma ni
5: nga sunga ku miyela va nga ni hlamuli mara xikwembu wena swi tivaka
4: no na khongela mhani ku ri xikwembu wu xi mi pfuna ko tala satani loko a lava ku hi vavisa mutswari wa mina mhani wa mina u tsutsuma a nghena aka ti-next door aka vanhu a va endla va hanya vutomi lebyi yena a byi lavaka ku mi ta va na xa ku venga xona hi ku mi nge vengi moya i ndlela ku kota ku mi kuma kahle n'wina sweswi rivalani hinkwaswo mi dzima timintsu avuneneni mi na marhila xikwembu yehovha u ta mi lwela n'wina mi timiyelerile ni khensa ngopfu swinene mani amen khongelani ma
5: wena n'wini wa misava jehovha wa le tilweni wena i nga endla lwandle xikwembu xa mina hinkwaswo leswi nga misaveni swi hanya hansi ka wena tatana loko a ku nga ri wena namuntlha a ni ta va ni ri mani loko a ku nga ri wena namuntlha a ni ta va nhlayo wa yini ka le misava xikwembu xikwembu na ni khesa jehovha wa le tilweni ni khesana xiyimbani xa wena lexi nga xitisa la misaveni bishop malungana ni va ni khesa ni vuyelela jehovha ku loko a ku nga ri vona maya ku lovisa ku na ku ni tisa eka mina hi wolowo ka vona mativa tidyongo kahle a ni tshama ni ri na ku tikeriwa kuva ku fambe n'wananga u va ku heta misavana mara xikwembu ni khesa n'wana wa wena loko n'wi tisa la misaveni bishopo va tele ku tirha la misaveni jehovha va tele ku endla swona va tele ku pfukulela na swilo leswi a swi seletelekini va tele ku pfukulela na mbewu leyi a yi fanele ni nyamelanga la misaveni hinkwaswo swi kumeka swi ka swimiri ka tiwa misava hinkwayo ya mingimingi hikwalaho ka nkulukumba wa xikwembu nene ya jehovha a nga kona wa ku fana na vona xikwembu xa mina ni ri namuta eka mixona muntlha ni rivaleli ka hinkwaswo jehovha ni ri fanele jehovha xikwembu xa tintswalo ni ri hosi loko ku nga ri wena ni ta va ni loko ku nga ri wena ni ta va ni ri mani jehovha ni haxangati ya yesu laha ni nga kona jehovha ni haxangati ya yesu la vana va mina va nga kona xilungwini ni ri xikwembu xa tintswalo va ri hlayisi siku na nanhlikani a va tshami va ngatini ya yesu leswaku satana a nga a vi na
4: matikaxi
5: ka vona hambi ku ri lesi mina na yena ni kaya ni ri xikwembu ni ri ngatini ya yesu ya n'wi khavari siku na nanhlikani ni n'wi phutela yi phutela na n'wana wa yena xikwembu ni ri na mina ni hlayisi siku na nanhlikani leswi satana a nga na matimba hi tlhelo ka mina loko a wu nga ni rhandi xikwembu ni nga ri kona ka leyi misava hikuva ni wa nkoka eka wena xikwembu va endlini hinkwaswo tinsisi leswi va ringeterini mara hikwalaho ka wena naa kumbeka ni famba ka leyi misava jehovha ni ri xikwembu ni hlayisile siku na nhlikani tatana a nga kona wa
4: Amen. Amen. Ni khensa ngopfu swinene mhana ni ri hosi a yi ni hlayiseleni n'wina swinene mi dzima timintsu aka yona yi nge mi khome swi tingana mhana tshovela
6: i tova ya mukoroto
4: Genesis
6: 32 verse 27 ke yona ri ya no vala ka yona lindzi la mudimu leri to ya taba i ri what is your name liina la hawu u mang vito la hawu u mang mo rivala n'wona lindzi la mudimu leri Jakobe o ile a kopana le modimo a ya lwalana le morongwa wa modimo o fitlhela boisa lentswe la modimo le re modimo a re nna lebitso I mean a re nna lebitso la gago o mang modimo a kotsa a re tlhamafatseng so ka mantswe a mangwe mo o nyake o tseba gore nna lebitso la gago ke lebitso la gago mang because in training, I got some what the main thing or the important thing is to know your name. Your name is very much important. Linzula Mutimuleri Munayona, Ulana Lemurunga, Ufitula, Elibitula, Lichenchua, Avitua Israel, Livitula, Elija Gobe, Mutim Ari, Livitula, Leo Fedrula, Uavitua Israel. So come and jam away, Lina, Lerena, Lilona, Renari Filo, Lina, La Jesu, Lar Fetula, Maina Arena, Arnarnalo, Nari Trelong, one or two Akale. So come and jam away, Jesu, Mo, Lina, Larna, Otranjo, Alfetule, Gaba, Maina, Arnalo, and Afetule, Amawe, Atrose, Gataser, Kese, Renal Maina, Apilan, Gabaga, Lamishumo, Yahona. Ina la hawe na misonga le tsi umang galaba thala re la Jakobe li tshentshitwe la biswa Israel ka mantsiya mangwe le na la hawo ba bangwe maina ha bona aba tsherisa botlhoko aba tsa botlhoko aba khono phila ka gona ka bathala gore ba phela o ya ka lona metswalle ya karate ha nako nge shwale ina la Jesu ke lona le ka fetola o lena le lokara lona ka le bathala eng na mono mo wa re ke chapese mona motswadi ha ile na o ile a mobela ka pain are wena chapese is from today because go vele ile ka bathala pain ina la o le tlofe lena la ha o ka ba pain ire mo tsadi ona a le la pili ha morena are morena fetola lena la ngwanaka I mean ka bathala gore o vele ka baka la pain le ena a emela leina la gae a re morena tšhentšha leina lena wa le tšhentšha morena ditlo o kgona ka o direla e re monona modimo a kwa thapelo yao a tšhentšha lebitso la gae yale mesong ya letšatši wena leina la gago o mang ba bangwe maina ga bona ke nyaka go bola mantshwa re yo mongwe leina la bare ke refomone yo mongwe ke ngati mone yo mongwe ke mahlesambiti yo mongwe ke aramponi yo mongwe ke mošantama yo mongwe leina la gae ke mafomasonke ka bathala leina la gago le o kgona go phela ka lona leina le ke kreste karta sa lefasile leina la gago le phela leke kreste le phela ka mokgwa wena o leng ka lona leina la gago ke nakampi leina la gago ke korompi leina la jeso ke lona le ka fetola leina le ka lebathala leina le o phela ka lona leina o seke wa phomelela kare lefasile jakile ngwe morena jeso o kgumana monna a tshwere ke memoya ya madira a re nna lebitso la gago ke mang meboya re rena madira re šoma mešome le ngata kara bophelo ba motho yona jale ke nyaka go bolela mantsi yona gore tšhentšha leina la gago ka lebathala leina le o kreke wa phomelela ka lona tšhentšha lebitso la madimabe tšhentšha leina la mošatama tšhentšha leina la gago ka leina la jeso ka bathala leina le le kreke la o tsweleletša kara bophelo ba gago leina la gago kgomana ke di bone šale fase o di tsamaile ka o fela batho ba setseba leina lao ke mahlesampeti o tsamaya wa otlhe o sukela batho mara ke jeso yaka tšhentšha lebitso leo le kgwae meaning ya lona leina le le kgono ka phelo ya ka mokgwamodimo nyaka ka gona tšhentšha lebitso e re modimo a tšhentšha abraham abraham a mmitsa abraham bjale le wena lebitso leo le ka tšhentšha mešongyana la phela o ya ka mokgwamodimo nyaka ka gona o phela ka baka la leina leo leina leo le a baba kara bophelo ba gago leina le batswadi ba bofile rona is not a good name but you can change your name because leina le is a curse but remove it in the name of Jesus leina la mafomesonke o dumela monna yo mongwe le yo mongwe monna mongwe le mongwe a proposa wa dumela because a one ka baka la leina leo monna o proposa o kgone hana wa hana gore pelo yao ya baba every day man every whoever every kind of man batla mo wena ba bolela le wena wa dumela o hana pelo yao ya baba but you can change the name of mafomesonke you can change the name of korombe you can change the name of ndiferani kaliina la morena jeso change your name god can turn that name to be a blessing name modimo a ka tšhentšha lebitso la gago fetola lebitso la gago ka lebaka la gore jeso re lena le bomang kamara motho a re madira re mantlosi tlhara o le bophelo ba motho ona. Change your name, this cause o phela under curse because of your name. Leina la gago le na le meaning, le change nakong e sa re ka lebitso la morena Jesu ka baka la leina la gago le a phela. Leina la gago le na le maatla le ba le sitetse ba le apela ba re wena kwena matlhalanjalo o tlo kgala o se ufe until the end o tlo phela o sokola ka baka la leina la gago. Change your name because you have the name of Jesus that can change name to have a good meaning. Ka lebitso la morena Jesu ke a leboa o fitlhela bakeng la jwale seng a letšatši. Let's pray. Father, I thank you in the mighty name of Jesus Christ. Modimo wa ka Jesu Kriste ke a leboa modimo wa ka maina a rena re filong ona modimo wa ka Jesu Baba modimo wa ka kwena o ka fetolang re a lla bosulo motshere modimo wa ka dilo tša rena di tsamaye ka baka la maina a re filong ona modimo wa ka re filo maina maina a bo mošhekedi maina a bo mosokodi maina a tletšeng lefaseng maina a bo ambolayeni maina a bo korompe maina gohle a re a ya khumaneng morena Jesu you can turn them modimo wa ka Jesu to be a blessing name modimo wa ka Jesu a change modimo wa ka Jesu ke tlosa dikhefe tša maina ga rena ka lebitso le le maatla la morena Jesu. Thank you God for this poetic prophetic message in the mighty name of Jesus Lord. Thank you in Jesus name. Amen.
4: Ke lebogile moruti, already it's 4 o'clock. Ke a lebo.
6: Yes.
4: Thank you. O bona yini wena a ka makale mwingiserwa Vision FM a ka makale hi hlayekela kuna nwana wa xisiwana loyi a buriwa ku Esther loyi a hlayiwaka entlaweni wa xisiwana loyi a nga ri nchumu kuna Vasti loyi a sasekile a ri xifumi hikuva a tekiwe hi hosi kuna vanhonyani lavan'wanyana aka mhaka leyi wena u dyondza yini u kuma yini xikombiso xana a wu dyondzi ku ri loko u ri na nyiko u ri na nkateko ivi u tlanga hi vanhu lava nga ku ndlaku nkateko lowu u va na wona u tlanga hi vaveleki va wena u tlanga hi vana va wena u tlanga hi tiko ra wena u tlanga hi vanhu van'wanyana a swi ku fikeli leswaku u nga tikuma u chichiwile eka xitulu lexi i nga ka xona u tikuma u ehlile ivi ku va na wun'wani loyi a nga ku hluphekeni kumbe a nga tekiwa kun'wana ka vukati byin'wana a nga ku xanisiweni hi xiyisa xin'wanyana kumbe hi wanuna wun'wanyana a wu swi hleketi ku ri u nga va xikwembu xi ku tshika u va na mbilu ya ku tikukumuxa eka nuna wa wena kumbe aka nsati wa wena kumbe aka vatswari va wena xikwembu xi ndlela ku kota ku teka van'wanyana va ta va ta nghena exitshan'wini xa wena na xana i nga a wu le ku pfumeleleni ka sathani ku ri a hetelela a ku tekela ntsako wa wena a hetelela a ku tekela vutomi bya wena hi laha ku nga heriki na ku ya hlawuriwa va Esther aka ndyangu walowo aka yindlu leyi nga yi foromela switina ku vava ku ya tikuma ku nghene wanuna wun'wanyana ku nghene wansati wun'wanyana a wu le ku xaviseni ka vukulukumba bya wena tanihi isewu na ni kombela u ni byela ku u ni byela wena ku ri u vona yini eka mhaka leyi ma ni teka riqingho ra n'wina nitovela
6: o ya ka mna ke lebeletše taba ewe e bontšha botse gore sometimes batho ba re okurumpong ba khumana monyetla wa gore modimo a ba thakgose batho ba lebelela dilo ka leitho la nama ba fala go phumelela bophelong o na le basadi ba bangata ba le gore nako nngwe ba bangwe ba ile ba ba proposa kapa ba ba lerisa ba nyaka ba banyala and-e e le taba ya maleba o mongwe a re you are not my type ke lebelele o ke lebelele ore wa shuta mo go nnana because o lebeletse motho o ka baka la leitho la nama a nyaja then a feta monna wa modimo a ya nyala pele ga a nyala pele ena a sa nyala and a lebelela dilo ja so o na le batho a ba lebeletseng yena ore ba leke type jaka and type jela a di lebeletseng o na le ba ba lebeletseng ba lebeletseng a ba lebelela yena o lebeletse bale a ba lebelela yena and-e ba bolelago le yena ba lebeletšhile yena and nako e tlo fitlha mologo ba tlilo jika le bona ba lebela somewhere ga lebelela ba le ba leng ko odimo o makala ba nyala ba bolela le bona moe and then le bona ba jikile ba lebelela somewhere and o tsheba segangeni more ga o sena motho ya tshwanetse go mo nyala and-e o tlo phela bophelo be bengwe le gore o tolola ga letleka lebaka la gore o ile a raloka ka nako ba bangwe modimo le a re basading kae ba gana bangwe ba re badi modimo kae monna keo ba gana ba re you are not my type ke lebelele o ke lebelele ore oa suthana ke lebelele you don't qualify so now batho ba sokololo ja ba sena madi ba ile ba khumana nako ya ore modimo ngwe a re mosading ka yo yo monyala a doa a letšha a jea yo lore is a wrong partner and then a jea the wrong partner motho lo wa mo tshwenya o ime ka lotso ka letsele e le gore ke mokeresete e mokhongedi a sa kgona go khongela ga botse ka lebaka la gore o jere the wrong rip a se mosadi a hi ande yo mongwe a re walla o nyaka monna monna o jere yo mongwe o ralokile ka nako a re you are not my type nna sone o na le bana from different fathers because wila hana kana
4: ish so which means moruti ba gona batho hana bjale ba tshwenyeya but chance ba fuelwe yona but aba a ishumisha ka tsela ya maliba
6: yona rebile le yona the time gore modimo wa ebe nako nako ya fire expire anti a bolala le wena re nako ke wena wa hana go lebeletse ba bangwe o lebeletse monna yo sebo wa gago o lebeletse mosadi yo sebo wa gago and na sone nako e expirele ga o sana khutso ka re bophelo ba gago ba bangwe fele modimo o ile a bafa manyalo ba dula ka gona ba raloka ka banna ba raloka ka bona ebile aba ba respect aba ba respect a tlompe le mosadi gae a tlompe monna gae and ga tse borena one bee a tshware ko kae a letšheko kae ka lebaka la gore modimo o ile a bofa mosadi a raloka ka yena na sono gore go tshwana ora o bapala ball then wa e rala ka ranetwa ya thabiwa goba wa e raa ya wela ka nte ya stadium batho bangwe ba e jea batšha ba ka yona na sono wa sokola
4: so what is your advice to our people ka gore ke bona ka re no batho a ba tlhokomele nako le nako a ba tlhokomele gore nako yaka nako ya se ile o fela nako ye a ba lebelele ka moso ba lebelela tša nako ye o fela le ka reng mo go bona
6: nna totoloji ya ka ko gore motho a heme ga botse a naane ga botse a ke putse gore ntse ke e leng kara yona ba bangwe ba re ba e nyaka ba e thoka ka lebaka la gore e ka toa o ka se tholo sa ikhumana ntho o na le yona e tshware batswa dintsi la modimo le re ntho o na le yona e tshware o e boloke o kgotsofale ka ntho o na le yona ka lebaka la gore o khumane nako nngwe le kry-e ka mola o na le shopo ka mo go lena le ka moa ka o na le shopo le kile la bona nako nngwe motho a duma lofo ya brown a tshwere lofo ya brown o duma lofo ya white a tshwere lofo ya white o duma ya ka next door mara o tshwere lofo ya white so now be very careful tshware ntho modimo a o file yona ke le khumo batho ba e nyaka batho ba e thoka e boloke ntlho yano batho ba e nyaka monna yano ba re ba mo nyaka moletšhe o ka moletšha o tomakala ba setse ba mo tshwere batho ba re ba contestabile gae o ne ba le gore a o tse bone henke o tseba gore ke basadi ba bakae ba batla le scouting ba ya mošomole ba challengea monna wa gago ndio bo ga sire enke go tsore ke ba nna ba bakae ba ba ba ba propose some study wa how ndio bo ga sire so a mang le mang a tlhoko le bo study ya hai a mo tshware ha botse ene o bile bo itsepo and then o mo rapela le o rapela la pala hao la sa dibile ri la pala sna o mo rena ba hai ba lona ba ke tshwenya ka lefela ba ke tshwenya ka lefela
4: no
6: o na le ntse nngwe yo mongwe o ile a dira le kry-e a rapela a re modimo ke be ko opela mosadi a re mosadi keo a re modimo kenakagoreompe sine ya gore mosadi yaka e re ke yona ke tla bona ka tsela a fitlha molao ka kerekeng a fela a fela a fela kereke a jea motšhanelo a obea mo kerekeng a ema kgonene a re modimo ya tsoba lefelo lela ke ena mosadi yaka ke ena anti o na le yo mongwe le tlhola gae a le ya noo mono ba botse le na le something dots ka gare so wa wa dropa yena broom ela ga ra wa modimo a se ena mane a se ena ane a fitha jea the wrong partner ene modimo ele a re mosadi ya dira a ya ke tshola bophelo ka gae mosadila a motlokisa khutso
4: no ke ele boa morota kere
6: thank you mothanka mre
4: thank you hi sweswo muyingiseri wa Vision FM wena u dyondza yini a ka mhaka leyi nga hlayiwa la u vona yini loko Vasti a tikuma a lahlekeriwa
0: hi vukati byi kuma hi Esther. Vision FM le moyeni?
7: Ahe, Bishop wa mina.
0: Ahe.
7: Ya, ni dyondze swilo swo tala. Swilo swi vulaka swa vati swa ha ri kona kwala misaveni ya le.
0: Eh.
7: Tshame ni kotlana swona, Bishop.
0: Eh.
7: Ku wana i problem.
0: Eh.
7: Mhani un'wana a famba lava ntirho kwale ri hava swa yena.
0: Eh.
7: Se mhani lava n'wini wa muti a va ri na swa vona va humaka muti wa kahle. Lero va tlhela va tekiwa kahle. Se swi swa laha mutini hinkwaswo a ku tirha mhani luya na leswi a swi nga fanelangi va nga swi tirhelani mhani luya a swi tirha hi mhani lavo tirha. Loko bava a lava swo mbala a ku byeriwa ani. Loko bava a lava ku na leswi swi vona ku leswi swi fika n'wini wa muti hinkwaswo a swi tiva hi ani. Loko a twa torha bava luyani hambi i ku i tlhela ku ta holeriwa ani. Se bava luya wa muti a za swi vona ku hayi ku yi nga ri mhani lava la mutini a va ha ri teki mina ni mina wa vona. Nga ri mhani wa xitswana hi hese a tivaka swi hundza swa mina swa la kaya. A ti nyika nchasi bava a vuya na nhlikana a fika a tikumela mhani a tiveni toloverini vu va n'wi ndlelaka swin'wana na swin'wana. A za swisumeteka n'wanuna a veka ra vusiwana ka mhani. Mhani lava va chava a ku mhani mi nga zi mi chava. Loko ku ri a ku na swin'wana a mi swi endla ni kombela mi nga ha endli nchumu. Mi nga ha yini swi ri ku vulavula leswi Bishopo mi nga ha yini mi ya tlhava. Ku na leswi lavaka ta swi lunghisela ndzeni ka ndyangu na swona nga ri se ni wa xitswana ku hundza mpimo. Lava xikombi khwiri ro khoma. A vaya mhani lava va ti byela ku mhani khwiri leri ra le handle ku i ra ra ndyangu wa vona a va le ku swi tiveni. Lero xikombi xa swi kota ku ku tekela leswi nga swa wena i nyika munhu loyi a nga fanelangi ku swi nga va swa yena. A va va fanele va ya exikalwini a va bava ku lava a va nga yi tliniki a va yi ka xibedhlele a ka phurayivhete ku laha hi ya kona. Mhani a vutisa ku hani vona va hlupheke ngopfu. A vuya vuya fika nkarhi bava ku va fanele va ya ku kumeka n'wana. Hi laha ku nga huma xihundla. Mhani ri hayi a hi chucheni handle va ta kota ku va kuma n'wana ku ni vona masiku a ri ya fikile. Bava ku wa mi n'wana a nga tswaleriwi xikandzeni.
0: Exi ku vula bava ku vula bava loyi.
7: Ku vula bava ku wa mina n'wana a nga tswaleriwi xikandzeni. Mhani a feyinda.
0: Oh my God.
7: A rhwala yisa xibedhlele. Loko a phaphama buti already se landze va buti wa yena ku hayi n'wana ka n'wini i titiva rini. Swi lo yini a ku n'wi vutiseni. A ku ni titiva timhaka ku ni ni tiva anti va ri anti la kaya sweswiwa. Va pregnant loko ku va fanele va ya ku chuchekeni i ri wa hi n'wana a nga tsariwile ku xikandzeni. A va va buti wa vutisa ku hi why. A ku a ni tana na leyi a ni tana na nsati wa yena a ku ni lava xo karhikarhi xa mina a ku a ni xi tivi xi tivi anti. A ni famba ni nga nyiketa xo karhikarhi a ni ya teka laha swi vekaka kona a ku ni kombela ku vutisa ka n'wi va buti wa yena ku a ka makoni wa n'wina na anti nsati wa mina hi wihi. Hi ku xi xa la kaya hinkwaswo xi tiviwa hi anti loko ni ku mati ku pfuxiwa vona va tlhele phela ku na nkarhi wo chayisa mhani lava a va chayisi va wisa loko va ofini. Se ni twa ku vava ku tlula mpimo ku a swanetse ni teka xifuwana lexi va nga tivi a va nga tivi na ku tala mhani valavo. Se ni kombela kusuka namuntlha loyi a teki xa yena a famba i ta handla vudyondzeleki bya yehe kwalomo a nga ta dyondzeka kona mi ni ta tshani xifuwana xihi xi hlayisa. A ve buti a teka movha a rhwala vana va mhani lava vatswatsi lavakulukumba a ta tshama na vona sweswi ku hlayisa ka mhani lavaya. Xin'wana ya hina va ka mhani mhani bilemungo va ka bava hina va ka mhani xin'wana hina hexe va vhasi va ha ri kona na ka lenisa
0: va kona mhani
7: Esther se ya tshama vukatini
0: exi i tshamini Esther
7: and a swi khataleki ku i suka ka vukati byi swi endleka aka vukati bya mhani a va ri ka byona a va nga hlayisekangi komba ku xikomba xa ta va nyikele bya vona byo hlayiseka va byi kumile vukati byo ka n'wanuna wo dyondza ka nga na xini vona va swi tivi ku tsala hi nchumu mhaka yi kulukumba
0: i mahanyelo ma
7: yi nga va i dyondzekini i fumini ri na swilo hinkwaswo mara loko i nga ri na mahanyelo swi fana na noto. Loko ma ta swi vona Bishopo xikomba a xi lava vanhu vo dyondzeka xi lava na valavo ka va nga dyondzekangi
0: hi swona
7: ku tiva tsalo ra xikomba a hi ku dyondzeka
0: mana we
7: i mahanyelo
0: so
7: mahanyelo ma laveka ka hina va ka mhani swin'wana vukati wo ti fayela hi yeye swin'wana wo fayeriwa
0: swin'wana
7: loko i fayeka xikombi xo la ta ni humesa laya ku a ni nga ti tshamangi kahle.
0: So ku ya hi n'wina mhani mi nga tsundzuxa va mhani yini lava va nga ku hluphekeni na lava va nga tshama emafurheni marito ya n'wina mi nga ku yini hikuva lava va nga mafurheni va tlangaku hi byona mi nga swi kota ku tiyisa luyani vukati bya hi nga ri byo hlwela ku ka ha swekiwa luya est ka ha ta huma ka ha huma vasti i ta kota ku nghena mi nga swi vekisa ku yini kwalani
7: a ni ta ku ka va mhani lava nga ku hluphekeni ni nga ha vuli mina vhele byi tsandzekise ni ntswati a na ha fiti ku ya vukatini ho fita ku guide vana va mina na vamakwavo. Va mhani n'wina vukati byi nga onhaka van'wani mi lo byi onha hi n'wexe van'wani mi lo onheriwa a byi nga ri bya n'wina lava va nga tshama kahle mi nga va naveli a ni ta ku dya n'wina byi le ku teni a swi khathaleki ku mina vana vangani hambi mina mune hambi mina ntlhanu mi nga ha tekiwa mi ya tshama mi hlayiseki n'wina vamhani mi nga tshama kahle lexi na va ta mi byela xona hlayisani vavanuna va n'wina mi nga twiwa ku vavanuna va dyisiwini loko se a yi kume va esa ku tisa ka n'wanuna i ku n'wi swekela i n'wi hlantswela i n'wi ayinela hambi o vuya na vusiku i nga n'wi vutisa ku a wuye kwini loko i n'wi vutisa ku a wuye kwini a ku andziri ku hungaseli ku tlhelela a ri kona wu ri kona i to tlhela ene se a nga ha tlheleli byaleni na ri kona i ya lava ndhawu yo a tshama kona a hlayiseki vavanuna va hlayisiwa n'wanuna wa hlayisiwa a ri vavanuna va karata mara ku n'wana hina vamhani hina wo ka hi nga ri kahle wa vuya buti na vusiku i twa ndlala i vutisa ku swakudya swikwini i kombiwe hi nenge lexiya mina xikwembu a byo ka byi nga ri bya mina me buti loyi a ni tekini ni vula ni nga tipfinga na loko mo nghena tikweni ra kona fika mbutisa a ku ri hava n'wanuna loyi a hlayiseka ku fana na yena nuna wa mina nga pfukanga dyiwisa byo titimela nuna wa mina nga pfukanga ambale wekisuti yo ka yi nga aliwangi vava ni vula ni nga tipfingini swo tshungula va a ni teku ka sihandani vanhu va ka sihandani loko ri va pfule vixi ntlangu un'wana n'wana wa swi tivaku leswi ni chungulaka hi swona loko va ku un'wanuna wo hlayiseka a va vula nuna wa mina mara hi ku a byi nga ri bya mina ni humile sweswi o hlupheka bixopo mati va swi nyika na vusiwana ni twa ku vava se xikwembu a ni ta ku va va nisati lava va nga ku hluphekeni na lava nga vava na lava nga tshama kahle a va hlayisa vavanuna va vona
4: so mani ni twa mi nyika marito yan'wani mani ya matimba ngopfu marito lama mi nga na wo i ya kulukumba se loko vanhu van'wani va lava ku guyidiwa va lava ku pfuniwa mi nga pfumela ku at least hi marito mi va nyika marito ya ku kota ku va matirhi va ta kota ku matirhisa ni twa marito ya n'wina marito ya n'wina ya tale vutswatsi ya tale vukulukumba ya tale vukwembu mi nga va nyika nomboro ya n'wina vanhu van'wani ku at least va kota ku hlangana na n'wina okay
7: ningabani
4: ba nike nomboro ya nwe
7: 073
4: 91 99 99 252 252 yi mani na mi ni kota ku yi tsala laha ni nga yi tsalangi mani ni khomeleni futhi ni khomeleni nyana kambe miri yi ri yini kambe
7: 07 973 91 99 99 252 252
4: nona khensa ngopfu swinene xikwembu xi ni hlayisela n'wina mani thank you hey marito ya matimba marito ya ku saseka marito ya ku hanya ni kombela mi va fowunela hi vurhonwani mi nga va xanisi hi ku xikwembu xa alela vaxanisi vulavulani loko mi lava ku pfuniwa mi vulavula mi hlonipha mi va fowunela loko ri xini ku nga ri siku lebyi a ni ri xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa yimani ni kutani wa so okay ni teka lava wa vakwini
8: u dyondza yini wena
4: u dyondzamilemoyeni ka Vision FM
9: dokodela wa mina
4: ahee mi pfukini
9: hi pfukini hi ngo vona ba
4: hi pfukile mani exi se mara kahlekahle ku ya hi n'wina mi kuma yini lani hi swini leswi swi nga ka spotlight vanhu va fanelaka va swi tekela nhlokweni mi kume yini la ka mhaka leyi
9: va tiva mhela ka mhaka leyiwani
4: ey
9: ni kume tindlela timbili
4: ey
9: ku nga va hala mindyangwini
4: ey
9: ku nga va hala kerekeni hi marito ya ximoya
4: ey
9: a kerekeni va kona vamhani lava xikwembu xi nga va nyika matimba ya

0: kuma ku i mhani loyi a nga nyikiwa ntirho wa ku khoma, a fane a te na mpfuna sulasula khongela karhi a vulavula rito ra Xikwembu kwalaya karhi a huwelela Xikwembu a karhi a hlonga moya liya hinkwayo yi rhangaku ku vanhu loko va ta kerekeni yona yi ta va disturb-a ku twa rito ra Xikwembu. Mara u ta tshika nkarhi lowa wa yena a ya ta hi nkarhi lowu vanhu va nga fika va tshametela a nga khongelangi a nga endla nchumu. Naswona vamhani hi fane hi swi tiva hambi ku ri va papa va kona va papa va nga nyikiwa matimba ya ku khongelela kerekeni ya ku khongelela ku vanhu va fanele va ponisiwa. Na vamhani va kona lava nga nyikiwa matimba ya ku loko va huwelela munhu a nga twa mbilu ya yena yi tshikeleleka laha nga kona a ku hi namuntlha ni ya kerekeni hikuva munhu a khongerile a huwelela ku Xikwembu na lava nga kaya na lavo ka va nga ti hunduka Jehovha na khongela namuntlha ku loko va hleketa rito ra wena va nga kumi kurhula va tikerekeni va ta twa rito ra wena. Mara munhu a tshama na nyiko leya Xikwembu xi nga humika yona.
1: So hi marito van'wana leswi mi swi hlamuselaka mi la ku kombisa ku ri munhu nyiko leyi a nga na yona ya ku tirhela a yi tirhisi a ni ri
0: na ku kombisa sweswo hi mfundzi ku munhu nyiko yin'wana na yin'wana leyi a nga na yona a yi tirhisi.
1: Okay,
0: Xikwembu xi ta kota ku n'wi tirhela na yena.
1: Okay, sweswo marito man'wana
0: u tirha u karhi u khongela kereke ya Xikwembu ku na vapfundhisi loko va fika va kuma matimba ma ri kona loko va chumayela rito ra Xikwembu vanhu va hola lava vabyaku lava nga na ti-problem-e va tshuxiwa lava va twaku ku tshikeleleka va pona hikwalaho ka ku khongela ka wena loko u rhanga u ya khongela kerekeni Xikwembu xi ta endla swikulu ka vana va wena aka maxaka ma wena andyangwini wa wena vana va wena va ta va humelela hi ndlela ya ku hlamarisa vanhu va langutile.
1: No, ni khensa ngopfu swinene mhani marito ya n'wina ya na vutomi lebyi kulukumba ngopfu mhani exi so
0: hi hala mfundhisi hi hala ka vamhani ho ti endlela hi na hexe hi ku mi ta kuma mhani a nga swi lavi ku languta swilo swa ndyangu wa yena ku swi tshame njhani loko a pfuka nampundzu u ta pfuka a nga se ku kula a nga se endla nchumu hi mbuya le mitini u ya yindzisela mahungu ya le mitini ya vanhu le mutini wa yena a nga se endla nchumu mfundhisi na ku tlilina a ndzia a nga se tlilina a nga se endla nchumu n'wanuna wa swi lava ku loko a vuya kuma a nghena hi gate a hlanganisiwa hi mabikiri na hinkwaswo
1: exi
0: loko a nghena ndzini se u hlanganisiwa hi leswo tala kwale kamareni o raha n'wanuna xi ya wela le kule leswi se n'wanuna wa tsaka hi dokodela wa hina sweswo
1: a swi tsakisi a swi vavisa mihleketo swi bvinya na miehleketo ya ku n'wi hleketa munhu yaloye a wu n'wi hleketi
0: esouta va extra va ta byi teka vukati dokodela wa hina va extra va ta tikumela vukati hi ku vanhu vana va hina lava nga kona sweswi a va swi lavi ku khoma nchumu hileswo loko a kume mali yena u ri yena u ta tirha hi mali
1: ya ne no nihi
0: mali ka munhu lowu
1: a hi mali a hi ya masiku hinkwawo kambe mahanyelo na vutomi swo swa nkoka
0: ku laveka mahanyelo ka hina vamhani.
1: Okay,
0: hi hlayisa vavanuna va hina hi hlayisa vavukati bya hina loko a vona mhani wa nuna a nga n'wi vona richumu hileswo va nga pfuka nampundzu mukhegula va nga dyi dyambu leriya loko ko fika mhani ya mina ni ta tsutsumisa swin'wanyani ni teka na ti-train ni tlhandlekela ni ya ni ya nyika mhani ya mina mhani ya loyi a nga ku lovola ke u lava ku nyikiwa hi mani?
1: Eish, my God.
0: Mhani ya loyi a nga ku lovola u lava ku nyikiwa hi mani? Vana va hina dokodela va tsandzini a na ha vuli vamhani lavakulu hi ku se va kurini ngopfungopfu aka vantshwa
1: vantshwa
0: a va hlayisi vavanuna va vona va nga lava ku ta vulavula hi Sathane. Sathane u bohiwe khale u bohiwile Sathane hi hina hi endlaku ku swilo swa hina swi nga fani.

0: akuna satani wala
1: andini
0: no ni khensa ngopfu mani wa mina na khensa ni ri
1: i danke baba
0: danke mani khensa marito ya ku xonga marito ya ku hanya mani ni ta teka na lava mile moyeni ka Vision FM mile moyeni ka Vision FM mile moyeni
2: rixile mfundhisi rixile
0: rixile rixile
2: mi pfukile mfundhisi
0: hi pfuke swinene minjhani n'wina
2: hi pfukile
0: mi vona yini la ka mhaka leyi bava wa mina
2: ex swa vava hileswo ri tolo ni tlhele ni landzelerisa mhaka leyiwani
0: leyi
2: yi hlaya kahle hi vurhon'wana
0: ee
2: ni kuma leswaku ya hakunene swilo swa endleka
0: swa endleka
2: mufundhisi ni hleketa lembe rin'wana
0: ee
2: ku na ndyangu lowu hi nga sungula ku va hi nghenela kona kereke
0: ee
2: loko hi ka hi ya laha kerekeni a ku ri o hi lo endla xitendani ku ri a hi ri hava ndhawu yo khongelela laya ndyangu a swi tika mi kuma ku ri n'winyi wa ndyangu wa fositela ku ri hi va hi khongela ene u rhandza xikwembu hi mbilu ya yena
0: hi swona
2: ivi a tlhela a rhandzana hina hi mbilu ya yena mi kuma ku loko nkarhi wun'wana loko hi ta laya hi ku vonisa ku ri switulu swi thyakisiwile hi tihuku
0: exi
2: loko swi thyakisiwile hi tihuku loko ko tshuka ku vutisiwile ku ri mara wa tihuku ti endla so and a hi vuli ku ri loyi n'winyi wa ndyangu a tlilini hina na vo mhani na vo sesi kwalaya hi vula ku hi ta tlilini mara marito lama nga ta huma i ku ri mi lava ku ri a hi tihuku ti nga thyakisa swi lava ku ri hi mina ni nga thyakisa
0: exi ku vula mhani va la kahle
2: swilo swa kona swa nyumisa ene ma vona loko ku endleriwa n'wanuna mi tlhela n'wina hi n'wexe mi ti nyuma swiko ku ri exi mara wa yi swi va hi ndlela leyiwani
0: oh my god
2: mufundhisi a swi vava ku ri kumba loyi ni n'wi vulavulaka i wa rixaka ra ka hina hi va makwavo se kereke hi sukile ekerekeni hi ya kuma xitandi kun'wana loko hi ya kuma xitandi kun'wani se a hi hamba ku loko hi khongerile nkarhi wun'wana a hi tlhela hi fikela ka vona laha mutini ku ri hi kuma swakudya mi kuma ku ri mhani loyiwani a va a endla maybe swakudya swin'wana wa swo tifositela mi kuma ku rhayisi ya kona a yi vupfangi loko i rhayisi a ni vhela ku ri sonto swakudya swa vona ku ri aswa leswo didlireta mi swivona ku o mi didliritela swo a suka a ya tshama ka vomakhelwani a tlhela a na vanenge a languta hala hi nga kona
0: a suke jaratini ra le kaya ka yena
2: a suka jaratini ra ka yena a ya tshama ka vomakhelwani
0: a hi
2: languta kahle ku ri hi le ku endleni ka yini mativa
0: hileswo
2: ri ni twa ku vava ni twela ku vava boti wa mina mara hambiswiritano a tiyisela
0: miku
2: swi ya emahlweni ni vulavula na sweswiwani ku na khasete yin'wani khale ka ha ri VCR
0: maikhaselamaya
2: ni nga ma endla hi pfula liya ya ndhambi ya 2000 se u yi lombile bota ku ri ni kombela ku hi vona ivi hi yena ya ni ya n'wi kombeta ku ri swi swa 2000 hi leswi tiyindlu ti katiwa na van'wana tiyindlu ti wile ticondzo ta vona a teka khasete liya a yi tumbeta na namuntlha na namuntlha a hi se a ya ha kumekangi u vhela a yi tumbeti sweswo hambi lo hi cukumeta hambi lo chela toyilete a ri na mbilu yo biha swi endlisa leswiwani mufundhisi u lo n'wi teka kun'wani a ri xisiwana a ri na vana vambirhi a tata va hlayisa na vona papa loyi a khoma vana lava ya ku fana na hi loko ku ri vana va ngati a va khomaka a mi nga ta swi tiva loko moya ku ri a hi vana va yena mufundhisi vo vhasiti va tele vavasati va ti onhela swilo swi endlekile boti a za a ku hexi ni dyile xa mani
0: oh my god exi
2: a za a teka xiboho a ku haikon namuntlha se ni tsandzekile a suka laha mutini akuri ani teki chumu ani lavi chumu ani lavi chumu hikwaswi leswi swi nga swa mina a swi tirhisi munhu loyiwani mina a na ha swi koti se ni fambile ni hetile mani loyi a sala a fambisa sweswo na namuntlha wa ha fambile boti namuntlha u kumelisa tin'wani va tshamele kahle hi ku rhula namuntlha u famba hi timovha hinkwaswo swi kahle swa boti vhasiti a hi swi tivi laha a nga kona na namuntlha and van'wani lava hlanganaka na yena vhasiti ve ri i xidakwa xin'wana vo xo heta mhani loyi a hi khongela na yena mara namuntlha u lwa xidakwa
0: oh my god
2: mina a ni ta ku ri aka vomhani na vosisi lava ha kulaka a hi tshikeni mhaka ya xiseveseve mhaka ya ku ri munhu a sukela ndyangu wa yena a ku ri ni ya tshama ka vomakhelwani mhaka ya ku ri munhu a sukela ndyangu a sukela vutomi bya yena a ku ri yena u hanya vutomi byo vo ximanimani a nga hanyi hi leswi yena a hanyisaka swona leswi u tiphina hi ku ri ku vo ximanimani hi tshama kona mi kuma ku ri munhu wa suka endyangwini wa yena se ku hinkwaro a ya ku tsotsotsoka ka vowun'wana se hala nuna wa wena u ri yini
0: imisukano mihlolo i vuya na mathyaka jaridini ra nuna wa wena ikarhi i nun'wa vavanuna van'wanyana nomo u nga khisa swilo swa le handle u tlhela i pfuka i kisa nuna wa wena hi wona
2: a hi swona
0: ifuta
2: vomhani kun'wani vo tivangela vomhani vo tivangela kahle kahle ku ri ku ri a ni nga ta vula vomhani na hina vavanuna hi nato hi ku ri a hi nkuma ntsena ku thyakisaku xitanga na xinyanyi xa thyakisi mara a hi languteni ku vutomi lebyiwani hi lo lombiwa a hi pfumeleni ku swilo leswi hi nyikiweke swona hi lo lombiwa nkarhi wun'wana na wun'wana loyi a nga hi lomba a nga tlhela a swi teka hikuva a swi vona ku ri munhu loyi ni nga n'wi khomisa xilo lexiwani a nga xi khomi hi ndlela leyi a xi fanele xi khomisiwa hi swona vomhani na vobava a hi pfumeleni ku hlayisa mindyangu ya hina a hi swi pfumeleni sweswo ku ri mindyangu leyi hi yona ya hina
0: se marito ya n'wina marito ya n'wina papa hi ku hetisela mi nga yi pfala njhani eka ku nyika ku tsundzuxa eka kereke aka hinkwenu mi nga ku yini mari
2: ni nga sungula aka kereke kereke a hi swi tiveni leswaku ri hi wona ndyangu kereke a hi kombeni ku xixima na ku xiximana kereke a hi tiveni leswaku ri ku na nkarhi hi vula nkarhi wa ku nghena na nkarhi wa ku huma nkarhi wa ku endla nkarhi wa ku tirhela kereke ku na vafambisi kereke ku na vomhani mupfundhisi lava va fanele ku va vona va teka xiave eka ku pfuna va ta vekela rito ra ku pfuna ni ku ri vanhuna wa vona tikweni ka ni ri veke kahle a va pfuneti laya mara loko ku ri ku ri mupfundhisi wa tirha ivi lowa wansati a debya hina van'wani kumbexana lavan'wani va ta va va kha va dyondza yini so emindyangwini ya hina a hi pfunaneni wansati na vavanuna a hi pfunaneni hinkwerhu leswaku ri na vana va hina va ta kota ku dyondza aka hina mara loko hina hi nga endli swona vana va hina na vona a va nge endli swona ene hi tlhela hi rila hi ku vona lavawani a va twi kasi hi hina lava hi tshivelaka ndzilo lowu wa mazandla so a hi tlhenguseni mazandla lamawani a hi matlhenguseni ma nga hisi hi ku hi tlhela hi hisa vana va hina hi wona
0: no ni khensa ngopfu bava ni twe marito ya n'wina ya na vutomi lebyi kulukumba swinene
2: swa vava mfundhi swa vava hi tshika mindyangu yi wa hi tshika ku ri ho yo wa hi vo hi langutile hi tetaniwani hi tshika tikereke ti wa hi ti langutile hi ndlela yin'wani hi tlhela hi ya yima leyi ku ri hayi kona vafundhisi lava a va endli swona hayi kona n'wanuna leyiwani a nga endli swona laha ndyangwini kasi u endla swona i timhaka ta xidongodi lexiwani
0: ha no ni khensa ngopfu bava a hi khomeni ku fika kwalani then nkarhi wa mina se u ni bilinyana switsongo
2: hi swona mfundhisi ni khensile swinene mindyangu a yi akeki
0: a yi hanya amen
2: Danke.
0: Danke. Ni kombela ku teka vambiri mi vulavula na ka ntsongo hi ku komisa hi kota ku hi rap up hi fika makumu ka ka nhlokomaka le hi ta kota ku nana. Vision I am njani?
3: Ikona njani bishop?
0: Ikona ikona mkhara.
3: Eh a ngini ku ani le hi bishop. Ah bishop. Ku landi tswa mani ta baiza.
0: Ma?
3: Meri. No bla. Meri ba mani.
0: Eh.
3: Ba baiza. Mina ni
0: I don't know what I'm saying.
3: Allo tote ba ba ku nala leswi anga n'wi nyika vana anga swi voni na
0: eish
3: wa swi vona moni ni kata van'wani nkarhi
0: bishop eish a no inkomu inkomu baba eish a kona man ni kombela ku hetelela ni twa ku n'wina miri yini kwala mi nga kona wa ku hetelela hetelela mi ku se hi kota ku ya mahlweni mi le moyeni ka Vision FM
4: ahe minjhani professor
0: hi pfukile minjhani
4: mina ku nga aka nkomo
0: leswona mani mani mani tlhave inkomu
4: mina ni nga vula leswiwani mhaka ya Esther mhaka ya Esther yi ni endla kahle swinene lexi ni nga xi vulaka aka vayingiseri kuloni i mhaka ya ku ri a hi swi tiveni ku loko hi nga endli swona ha replace-iwa
0: okay amen ha replace-iwa
4: hi ta replace-iwa hi le vukatini kumbe hi le kwini xikwembu a xi dingi a xi pfumali vanhu va ku va tirhisa hambi vukatini va kona vanhu lava nkarhi wun'wanyana va nga yima ku languta ku ku tsandzeka ka hina ku na vanhu vo tala ehandle lava lava vukaka se loko hina hi fika evukatini hi tlanga hi vukati a hi swi tiveni ku hi ta replace-iwa loko ni ya hala ka tlhelo ra ximoya ni nga vula leswaku ku laveka a ku laveka munhu ka the inner court a ku laveka munhu a ku khongeleleni lero xikwembu hi nkarhi wolowo loko ni kuma chance kumbe xikwembu xi ni nyika chance hi ya ku ni ya mahlweni hi le nkosini hi le taxini hi le kwini ku ni vulavula xikwembu kumbe ni khongelela a ni swi tivi ku xikwembu xi lava ku endla swa manchumu ehenhla ka vutomi bya mina leswi vula ku loko ni miyela ni nga vuli nchumu ku fana loko ri twa xikwembu ri ku loko mi nga vuli nchumu mi pfala milomo xikwembu xi ta pfumela maribye ya vulavula i mhaka ku xikwembu a xi dingi vanhu vo va tirhisa xi na vona mara hinkaswo ntlangu xi mi nyikaku nkarhi xi la ku humelerisa n'wina laha nga ndzeni ka n'wina inkulu
0: hey this is powerful na khensa swinene hey my god

re ka re ifamisa tsweswe moyingiseri wa Vision FM ka mixo wa siku lera namuntlha e va hi karhi ri swin'we ka nongonoko Living Waters e va hi karhi hi kongoma hi ya emahlweni hi karhi hi tiphina hi tinsimu e va hi karhi hi tiphina kahle na hi risimu ra Benjamin Dube loko va ku ngiya ku thanda eka mixo wa siku lera namuntlha siku ra kahle siku ra Father's Day ku ri siku rona leri ra ti 21 ta muheti ya vu 6 hi lembe leri ra 2026 e va hi karhi hi hlanganini kwalaho ka tintswalo ta xikwembu hi va hi karhi hi hlanganini hikwalaho ka rirhandzu leri xi hi rhandzaka hi rona lexi leri nga endla leswaku loko xi hi langutisa endzhaku ka loko hi ti rivele hi etlele hi rivele hi nga ha twi na nchumu xi ku loko xi hi langutisa xi hi vona mina na n'wina muyingiseri wa kahle hi fanele ku va hi karhi hi tikuma hi ri kona eka siku lera namuntlha ku ya xi dzunisa ku ya vula leswaku hikunene ha ku rhandza we xikwembu xa hina ku ya hi ya vula hinkwaswo leswi nga ta tlakusa xikwembu ku ya ya vula hinkwaswo leswi nga ta hi pfuna ku va hi yimisa mujego wa swa xikwembu a hi yeneni hi ya dzunisa hosi ka ri mixo eka sonto wa kahle sonto siku ra kahle siku ra ku kateka leri ri lavaka leswaku mina na n'wina hi va na matimba ya ku tiva leswaku hi va nkoka hi vekeriwe swona leswaku hi ta dzunisa xikwembu na le ka siku lera namuntlha a hi veneni karhi hi vulisa sweswe na hina hi karhi hi vula emixweni wa siku hi ku xikwembu ha ku khensa molo kwetsima ha ku khensa hikuva mina na n'wina hi tshembisiwe wona molo kwetsima leswaku hi nga ka hi nga sali hi ri hexe hi ta sala na wona leswaku wu ta va makomba ndlela eka swa vutomi bya hina hi ta sala na wona leswaku wu ta hi chavelela loko ku ri hileswaku hi lava ku chaveleriwa ku ta sala na wona leswaku wu ta hi dyondzisa wu ta hi endlela hinkwaswo leswi hi nga swi pfumalaka endzeni ka vutomi bya hina loko hi vulavula na yena moya lowu kwetsima wa yingisa loko hi n'wi yingisa moya lowu kwetsima wa hi kotisa ku va hi fikelela leswi hi swi lavaka moya lowu kwetsima i xibi xa nkoka evuton'wini bya hina mina na n'wina hi katekisiwile hi wona leswaku hi va hi karhi hi ri kusuhi na wona hi minkarhi hinkwayo ku va wu va wona lowu nga ta va wu karhi wu hi pfuna eku tsandzekeni ka hina loko hi huwelela mahlweni ka xikwembu moya lowu kwetsima wu va wu karhi wu hi pfuna ku va wu hi kotisa a hi veneni karhi hi fambisa sweswe hi karhi nkarhi wa hina wu karhi wu tshinelela ku va hi ya ka awara leyi landzelaka kasi eka awara leyi landzelaka hi ta va hi kuma hi karhi hi fanele hi ya kuma vana va Sunday school lava va nga ta va karhi va ri vana va le Fubeni hansi ka vufambisi bya manana Malaji hi vona lava nga ta va hi karhi hi kuma tidyondzo kusuka eka vona a hi veneni karhi hi tlakusa mavoko ya hina hi karhi hi phokotela hi endla hinkwaswo ka ha ri mixo hi sungula eka siku ra kahle siku ra namuntlha siku leri xikwembu xi nga hi vekela rona hi rona riri siku leri xikwembu xi nga hi vekela rona leswaku swa matimba swi ta humelela evuton'wini bya hina ko lava leswaku hina hi endla swin'wanyana ku endla leswaku tilo ri kota ku thintheka tilo ri khumbeka hi maendlelo ya hina ivi ri nisa leswi ri nga hi khomela swona leswi ri nga xurha swona leswi swi nga swa hina hikuva hakunene loko hi va hi karhi hi tshunisa emahlweni ka lowu wa matimba hinkwawo ku kwetsima ka yena ku va ku karhi ku ta eka hina a hi veneni karhi hi ya emahlweni eka siku leri hikuva hi nghena nala

isiku ro hlawuleka isiku ra batswaro wa hina isiku ra batatana hiri kare hiri kona ka nwiti ya June le inga ya bantswa loko swika ka siku ra namontla ra tihlawulekisa hikuva ri ri siku ra 21 ta June le ringa Father's Day lai ba ku ingina mfanelo ya ku vula ku Happy Father's Day eka batatana hinkwavo va misava hinkwayo xikwembu a xi mi endle hi tintswalo ka siku leri ra namuntlha hi va hi karhi hi kongomane na nkarhi wa ku va hi ya hi ya navelana masiku ya ku velekiwa endzhaku ka timinetse ti ri nga ri tingani hi ta va hi karhi hi ri na nkarhi wa ku va hi ya hi ya navelelana hi lava va nga velekiwa eka siku leri ra namuntlha lava hi va tivaka loko ni langutisa ni vona hayi budzunani va vuye va ri number one ya ku va va karhi va swi hlaya tolo va vuye va ni byela ku namuntlha ntukulu wa vona wa birthday siku ra yena namuntlha va ku hayi manjhe ni ta pfuka ka ha ri mpundzu swinene hi ku ntukulu wa mina i birthday ya yena mindzuku na tshemba yikho se mi va mi karhi mi tshamisekile ku mi ta kota ku va mi karhi mi n'wi navelela kahle xikan'we na hinkwavo lava se va ngo lo yimela ku twa ku xikalichani xikocikara xa makhekhe xi tlalamba xi tsutsuma xi ya kwini hi ndlela yaleye timbongolo ti va ti bombisiwe ti karhi ti gonya swiganga swa ku kongoma etlhelo rini eka siku leri ra namuntlha ni karhi ku hayi loko ko fana na hale ka hina swi vula ku namuntlha keke loko ku ri na lomu ku nga na tigarachi ri ta ya ri ya dyeriwa kona hikuva maxelo ya kona ya na ku pfa ya karhi ya thonathona nyana ayi kenseni hosi hi dzunisa eka siku leri ra namuntlha moni va ni karhi ni heleketa vana va Sunday school risimu ra kahle risimu leri nge va mutshimu.

Ya hi ke ri famsa swesenkar wena u karu kongoma ni ba ni karu ni ti hlamala ku ngeni vulavula ni ri nexi hi kari ri swimwe karu wena u karu ku imaku membrane na what minutes hi ba hi kari kongoma ku ya ka ora ya nkombo in karu wa ku ba hi kari ya nabelela eka inkwabo la vanga belikiwa eka sikulera na monta iba ikari hiku makeke makeke makeke makeke makeke makeke iba man la vangu na milaba kwa miba na velela iba man la vangu laba kwa mela marito ya kase isikura kase sikura sonto wa 21 ta mwetea leyi iba kuireka yona niba nikare nstunzuka kase iba kono fana na bo duma batatana gwed matashe namuntla isiku ra bona ra kuvelekiwa eka lembereri ya vanga belekwa hi rona mwino mtsundzuka vamani vanhu ba nduma kwala tikweni ra hina lava mi va kumikarhi mi va swi tiva leswaku va velekiwini eka siku lera namuntlha i va mani kwala xitandini xa ka n'wina kwala layini ya ka n'wina kwala mugangeni wa ka n'wina i va mani lava nga velekiwa ka siku lera namuntlha lava mi lavaka ku va mi tikuma mikarhi mi va navelela se nkarhi i wa n'wina wu nga hlakali mi nga wu tirhisanga a wu hlakali hikuva mikarhi mi wu tirhisini na n'wina a hi veni ni karhi hi yisa sweswe emahlweni hi karhi swi tiva leswaku leswi i xi endlelaka munhu un'wanyani na wena vanhu van'wani va ta ku endlela xona loko u va karhi navelela van'wanyani masiku ya ku velekiwa na wena siku leri ri fikaka ra wena i ta kuma van'wanyani va ku navelela hi yo mhaka na mina ni va ni karhi ni ku eka vanhu hinkwavo hi ku a ni swi tivi swaku i mani loyi a nga ta ni tsundzuka loko se ku fike nkarhi wa mina muyingiseri wa Vision FM kumbe siku ra mina ra ku velekiwa se no ringeta ku va ni ti endlela tintswalo ku hey loko se ri fikile kumbexani van'wanyani a va ta ni tsemekela nhlana ivi va ni navelela na mina ni twala moyeni ka swi va swi ri mhaka leyi nga ta va yi karhi yi cinca mood ya siku swa tsakisa ku tikuma i karhi i twa rito ra wena ri karhi ri naveleriwa leswinene na marito na hinkwaswo leswi va ka swi vulavuriwa swa ku ku kurisa tanihiloko va yi karhi i ngetele lembe a swi fani na ku va tikuma yi karhi i va i nga endlangi nchumu ku nga ngetelekangi nchumu endzeni ka vutomi bya swa nkoka swinene hikuva va kona lava a va swi tsakela va tlhela va swi lulamisela ku eka siku lero karhi hi ta va hi karhi hi fikelela swilo swo karhi hi kuma ku hayi Xikwembu a xiyimangi na vona se eka lava va ku huma ha ri kona a hi endleni hinkwaswo leswi nga ta endla timhaka ta leswaku hi tikuma hi karhi hi ri ku pfunaneni na ku va hi tikuma hi karhi hi endla leswi nga ta endla leswaku vanhu va kota ku va va titwa va ri vanhu va nkoka hikwalaho ka marito lama nga ta va karhi ya huma eka yini a hi veneni ka rito i va mani eka siku lera namuntlha lava va nga makeke makeke makeke eka vanhu vo karhi loko ni langutisa ku na vanhu vo hlaya lava va nga kona lava va nga na mfanelo ya ku tikuma va karhi va navelela muni twa lava ku va ri yini eka nkarhi lowu va ku hi ri eka wona a hi veni ni karhi hi endlisa xileswi ni va ni karhi ni lulamisa leswi ni swi vonaka swi ri lava ku va swi karhi swi nghenelela hikuva ni karhi ni teka risimu ra mani loko na ha endla hi ndlela yeleyo ni va ni lava risimu leri nga ta kota ku va ni karhi ni mi lulamisela leswi ni swi vonaka ngaku swa teka ti-chance la a hi veni ni karhi hi endlisa xileswi hikuva ni va ni karhi ni mi nyika risimu leri nge Holy Spirit Power. Ya swi karhi swi ni alela mara onge ku na lava va ta ni lamulela.

0: karo ina o karo famse sweswe o karo herile o karo monyekile karo wa kuba ya ya nabelelana e kwa sukulera na montlhane ka re nabelela enkwabo e la ba ba kare ba e ba e ba ina belele rile e ka vanhu lava va nga le ka ku hlayisiweni hi ndlela yaleyo hi nga rivali timhaka ta vanhu hinkwavo lava va nga le swibedhlele lava va nga velekiwa ka siku leri ra namuntlha n'wina lava mi kotaka ku yi kuma hikwalaho ka xiyanimoya lexa Vision FM hi ri happy birthday ni le ka n'wina n'wina va lava mi nga hlamalaka ku kasi na namuntlha va hi tsundzuka hi ri kwala hi va ku hi ri kona na ha mi tsundzuka mi vanhu va hina mi maxaka ya hina mi vatswari va hina ni karhi ni ku na le ka n'wina hinkwenu hambi hi lava va nga le tindhawini to hambanahambana lava nga swi koteki ku va tikuma karhi va tilawula ku famba kun'wana na kun'wana va ngo hlayisiwa ndhawu yo karhi hi va hi karhi hi ku happy father's day ni le ka n'wina vanani mi karhi mi hlayiseka eka siku leri namuntlha nkarhi wa hina wu karhi wu kongoma ku ya eka awara leyi landzelaka leyi lavaka leswaku hi tikuma hi karhi hi kuma vafundhisi va va karhi va hi nyika swakudya leswi Xikwembu xi lavaka leswaku hi xurha hi swona eka siku leri namuntlha a hi veneni karhi hi kongoma hi karhi hi endla hinkwaswo hi karhi hi swi tiva leswaku hi rhandze hi tilo vukona bya hina i bya nkoka na hina vini a hi tibeneni swifuva a hi vekeni mavoko eswifuweni swa hina hi ti byela ku ni wa nkoka ku hama munhu un'wana na un'wana a nga ku byela ku wa nkoka sungula namuntlha ti byela ku i wa nkoka endzeni ka vutomi bya wena i ta swi twa ku swa hanya swi ta ku tirhela hi vito ra matimba ra Yesu a hi veneni hi karhi hi endlisa xileswi kusuka kwalani hi ta va hi karhi hi nghena eka awara leyi landzelaka
1: u tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La, ilegal.

0: tora matimba rahosena Yesu Kriste ni rhandza ku ya xeweta muhaxi wa hina emixweni wa ku saseka emixweni wa kahle hi vito ra matimba rahosena Yesu Kriste ni nga rivali na ku xeweta vona mukhomi wa xivono xa Vision FM Bona Archbishop Malungane na n'wina na Milosa. Ni lava ku ya xeweta na vona vachumayeri kulobye lava nga ta chumayela endzhaku ka mina ni pfumeleleni ni mi basisela tindlela. Loko no rivala vayingiseri va Vision FM ni ta va ni kha ni endla xihoxo na Milosa hi vito ra matimba ra hosena Yesu Kriste. Mi kha mi hlangana na mhani mfundhisi Chavalala JV eka Malamulele a kerekeni ya Xingwedzi URCSA ehansi ka vufambisi bya Ref Dokotela MD Chavalala na n'wina MD Amilosa. Ni lava ku ya avelana na n'wina rito ra Xikwembu emixweni wa siku ra namuntlha a hi khongeleni. Xikwembu xa matimba Xikwembu lexi nga le henhla henhla tata wa hosena Yesu Kriste papa hi rhandza ku khensa tintswalo ta n'wina hi khensa ku hlayisiwa hi khensa ku pfuxiwa ku lweriwa tinyimpi hinkwato ta vusiku papa a hi ta va vo mani handleni ka n'wina ni lava ku ya avelana na vana va n'wina erito papa ni pfuneni ku va ni nga ti vulavuleli swa mina ni ya ni ya vulavula leswi swi nga ta pfuna vana va n'wina hi vito ra matimba ra hosena Yesu Kriste amen. Hi ta ya ya kuma rito ra siku ra namuntlha eka buku ya Exodus chapter 3 hi ya sungula ku hlaya eka verse 4 na 5. Hi hlayeka hi ndlela leyi. Loko hosi Xikwembu xi vona leswaku Moshe u hambukile ku ya xiyisisa xi n'wi vitana xi ri exihlahleni xi ku Moshe, Moshe. Yena a ku hi mina loyi. Xikwembu xi ku u nga tshuki u tshinela haleni, luvula titangu. Hikuva laha u yimaka kona emisaveni i misava leyi hlawulekeke. Ni lava ya vulavula ahansi ka nhlokomhaka luvula. Lani hi twa hi timhaka ta Moshe. Moshe loyi a risa swifuwo swa mukon'wana wa yena Yetro. Siku rin'wana loko a ha ri kwele anhoveni a vona xihlahla xi tshwa. A vona xihlahla xi ri na langavi ra tilo, ra ndzilo, mara xi nga si. Moshe a vona leswaku xihlahla xi le ku tshweni. A lava ku ya xiyisisa ku ri ku humelela yini hi xihlahla lexi xi nga le ku pfurheni. Mara a xi tshwi. Loko Xikwembu xi vona leswaku u hambukile ku ya xiyisisa, xi n'wi vitana. Xi ri kwele exihlahleni. Mahuaku vanhu lava va rhandzaka ku xiyisisa kuri leswi swi nge le ku humeleleni evuton'wini bya vona. I swilo swa ku va swi va yisa eku loveni kumbe swi va yisa eku hanyeni. Ku laveka vanhu eka siku ra namuntlha va ku xiyisisa. Ku laveka vanhu va ku kambisisa. Loko Xikwembu xi vona leswaku o hambukile, ti n'wi vitana. Mawaku lava va twaka Xikwembu loko xi va vitana. Mawaku lava twaka ku vulavula ka Xikwembu. Muxe loko a hambuka, ahambuka ku va a ya kambisisa na ku xiyisisa mhaka ya xihlahla lexi xi nga na langavi mara xi nga tshwi. Hina hi kumeka hi hambuka endleleni ya Xikwembu hi ku tsakisiwa hi swa misava. Hi kumeka hi hambuka endleleni ya Xikwembu hi hambukisiwa hi lava hi hanyaka na vona siku rin'wana na rin'wana. U kuma munhu a ku ni nge swikondeleli, i khale ni kha ni tiyisela mara mo ni huma eka muti lowu, mo ni huma andzeni ka kereke leyi. Kasi loko muxe a hambuka a ya ku xiyisiseni. Hi nga rivali ku hi vulavula ansi ka nhlokomhaka ya ku hluvula. Loko Xikwembu xi vona leswaku muxe u hambukile xi n'wi vitana. Hina Xikwembu xa hi vitana mara a hi xitwi. Hi endla yini loko hi vitaniwa hi nga swi twi? Swi lava ku hi swi khongelela ku ri Xikwembu, pfula tindleve ta mina ku ri loko u vulavula na mina ni kota ku ku twa. Pfula matihlo ya mina ku ri loko u ni komba leswi u ni kombaka swona ni kota ku vona. Matihlo ya hina ma pfulekile, tindleve ta hina ta twa, mara a ti twi leswi Xikwembu xi lavaka swona. Se hi lava ku va hi ya hi ya kombela emahlweni ka Xikwembu, Xikwembu ni pfuli tindleve ta ximoya, ni pfuli matihlo ya ximoya. Loko Xikwembu xi vulavula na muxe, xi ku muxe, muxe, yena a ku hi mina loyi. A nga rhanganga a vutisa ku ri hi wena mani u ni vitanaka, naswona u ni vitana hi namba mani, naswona u ni vitana u ri kwihi. Hikuva muxe tindleve ta yena a ti pfulekile, ti pfulekela swa ximoya. Dasiwayi na ku hlamula ka yena a nga jikajikangi a ku hi mina loyi. Xikwembu xiku hluvula titangu. Mati va ha tsandzeka ku fikelela evukoneni bya Xikwembu hi ku hi ya hi vuhina hi nga hluvulangi vuhina. Ha tsandzeka ku va hi twa loko Xikwembu xi vulavula na hina hikuva hi va hi ambarile vuxitikukumuxi.
1: vutitsi bya wena u ku mina ni nga ka ni nga twi hi ximanimani. Mina hi mina la ndzeni ka yindlu leya hosi leyi kereke leyi ni suka na yona kule, lavaya va nga fika sweswi va kandziyeriwa. Xikwembu xi lava munhu loyi a hluvulaka vuyena ku ri xi ta kota ku tirha andzeni ka yena. A hi hluvuleni vutikukumuxi andzeni ka yindlu ya hosi. Xi hlamula Xikwembu xi ku hluvula. Hluvula titangu. Ha tsandzeka ku ya fika avukoneni bya Xikwembu hi ku ha tsandzeka ku va hi hluvula. Hi hluvula vubihi lebyi hi nga na byona. U ta yisa ku yini mahlweni ka Xikwembu? Wa ha khomeluya hi mbilu. U ta yisa ku yini mahlweni ka Xikwembu? Wa ha kwatile. U n'wi venga munhu u nga swi tivi ku ri u n'wi vengela yini. U n'wi venga munhu mativa u nga n'wi naveleli na leswinene, na nandzu wa kona a ri hava. U ku luya a nga kha a nga yi kumi position. Loko na ha ri kona la ndzeni ka kereke leyi u ta tshamisa sweswo. A nga ka a nga yimi amahlweni ka kereke a hundzisa xiphemu. Vanhu va fane va va va twa wena masiku hinkwawo. Loko va ku vona va rhurhumela va ku hi yaloye. A hi hluvuleni vomakwerhu wa hina. Leswi hi swi vonaka ku ri leswiwani hambi na tsipa ni ya mahlweni ka Xikwembu a ni boxeketi. Hambi ni ya mahlweni ka Xikwembu n'wina a ni fikeleli. Na loko ni tsipa ni khongela na xikhongelo xa mina a xi fambi. Hikuva ha tsandzeka ku va hi hluvula vumina mina. U pfalela na van'wani enyangweni ya yindlu ya hosi. U sungula ku va jaja. U ku yima mbalele muni malamu? Kumbexani munhu yaluya u twe rito ri n'wi vitana. U hava xin'wana xa ku mbala ku ri a kota ku va a fikelela ku va u n'wi amukela. Xana u tlherise vangani endzeni ka yindlu ya hosi? Wa ha yima enyangweni u vamba nyangwa u ku mina hi mina? A hi hluvuleni vomakwerhu ku ri hi ta vona tintswalo ta hosi. I khale u ri kwala ndzeni ka yindlu ya hosi mara a wu boxekeni. Swi lava u xiyisisa leswi swi ku tsandzaka ku va u boxeketa. Muxe loko a vonile xihlahla xi pfurha u ve a ya lava ku xiyisisa ku ri ku humelela yini exihlahleni. Ha ti nyika nkarhi wa ku va hi ti kambisisaki. Xana ha ri na rona ripfaluki ra ku va ri hi kanetaki? Xana u vavise vangani lava va nga tshama hansi va ku luya loko a ha ri kona la kerekeni ni nga ka ni nga yi? loyi a loko a ri kona laya ka working group ni nga ka ni nga yi, laya eka muti lowu ya loko a ri kona luya ni nga ka ni nga yi. U vavisile vangani, ni lava ku va hi ya hi ya hlohlotelana eka siku ra namuntlha ku ri a hi ti kambisiseni, a hi ti xiya hi xiyaxiya ku ri swilo swi onhake kwihi, hi ya hi ya lunghisa laha swi nga onhaka kona, ku ri hi ta twa loko Xikwembu xi vulavula na hina. Hi ta twa Xikwembu loko xi hi tshinya. Hi ta twa loko Xikwembu xi hi vitana loko hi hambuka endleleni ya xona. A hi hluvuleni leswi swi hi tsandzisaka ku vona mombo wa Xikwembu. Tintswalo ta hela vomakwerhu wa mina, u ku na ha tiphina nyana, na ha n'wi hluphekisa nyana. Tintswalo ta hela n'wina, a hi hluvuleni ku ri hi ta vona tintswalo ta hosi. Mawaku n'wina lava va ha ri ku na tintswalo, va swi vona ku ri ko va tintswalo ku va ni kuma leswi, ko va tintswalo loko na ha ri kona eka leyi misava, ko va tintswalo loko swa muti wa mina swa ha famba kahle, ko va tintswalo loko swa kereke ya mina swi tshamisekile. Hi nga rivali leswaku swiyimo swin'wana leswi hi hlanganaka na swona a swi teli ku ta hi hambukisa endleleni ya hosi, swi tela ku ta hi tlakula ku va hi suka kun'wana hi ya kun'wana. Mawaku lava pfumelaka ku va va tlakuka n'wina, lava pfumelaka ku va va susumetiwa loko va susumetiwa, va swi twisisa ku a ni fanelanga ku tshama kona, no fanele ni teka magoza mambirhi ku va ni ya vonana na Xikwembu xa mina. Kamba vun'wani n'wina va lava ya va mi hlekulaka, va lava ya va mi kholelaka, mi nga teteli nkarhi hikuva mi va venga, kumbe hi vona lava va fanelaka ku va va mi endla ku ri mi suka laha mi nga kona mi ya kun'wana. Van'wana loko va mi endla hi tihanyi n'wina va ri vo mikhanya, va nga swi tivi leswaku va mi yisa emadyeleni ya rihlazi. Ku laveka munhu wa ku kota ku xiyisisa, ku laveka munhu wa ku kota ku twa loko Xikwembu xi vulavula na yena. U nga ku eka siku ra namuntlha mhani wa mina, papa wa mina, makwerhu wa mina, u nga ku mi nga ya mi ya ti xiyisisa, mi ti kambisisa ku ri swo swa mina swi pfaleki kwihi. I mani loyi a nga kotaka ku swi pfula? A ku na munhu.

0: Vision is power.
1: Eka mahashi wa siku ra namuntlha, eka Archbishop wa hina Dr. Malungani ME sungweni ndyangu wa n'wina, eka malandza ya Xikwembu n'wina lava namuntlha hi nga swin'we eka nongonoko, vayingiseri va hina va nkoka n'wina vayingiseri va xitichi lexa Vision FM na n'wina mi hi kumaka hi online eka mixo wa siku ra namuntlha ku ri sonto, mi hlangana na mfundhisi Maluleke Ndyamilosa hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste. Xikan'wekan'we ni rhandza leswaku ri namuntlha hi ya ebukwini ya Genesa, ku nga buku yo sungula ebibeleni, eka chapter 8. Hi ya dyondza kona eka verse 22. Rito ra Xikwembu ra kumeka hi ndlela leyi. Loko misava ya ha ri kona, ku byala ni ku tshovela xirhami ni ximumu, ximumu ni vuxika, hlikanini vusiku swi nga ka swi nga yimi. Va ka hina mpfumeleli namuntlha ni nyika nhloko mhaka leyi vulavulaka hi ku byala. Ni rhandza leswaku ri ya vulavula hi ku byala. Ku byala swi dinga matimba, hikokwalaho hosi Yesu a nge ebukwini ya Luka chapter 9, loko i hlakahlelaka verse 62, pura hosi Yesu lavekaka voko ra yena ehenhla ka xikomu xa yena ivi a languta endzhaku munhu loyi

0: mfumo wa matilo ungaka unga mu amukeli bibele la o Jesu Kriste ayi khoteke kona ka Luka chapter 9 verse 62 ingaba yikombisa hi munhu lo alolowaka kasi loko ya bukuni sungula ya va Tesalonika chapter 3 verse 10 yiri munhu wo lolowa mi nga n'wi nyiki swakudya leswi vulaka leswaku xaka ra mina vulolo a byi laveki munhu loyi a lolowaka wa nyumisa emahlweni ka Xikwembu hikokwalaho Solomoni a ngo ri wena lolo wa nga ya le ka vusokoti ku ya kuma dyondzo eka byona a byi na hosi a byi na loyi a byi salaka ndzhaku kambe bya swi tiva leswaku ri nkarhi wa ntshovelo wu taka na nkarhi wa ndlala wu kona kutani hi nkarhi lowu vanhu va tshovelaka swa le masin'wini byi rhwalela leswi swi wetelaka ehansi byi ya hlayisa hikuva byi tiva nkarhi wa ndlala lowu nga ta fika u ri hosi Yesu Kriste laha vekaka voko ra hina exikon'wini ivi a languta endzhaku a nga fanekeriwi hi ku ya dya ndhaka emfun'wini wa Xikwembu vulolo i nchumu lowu khomisaka etingana hikokwalaho loko na ha vulavula hi nhlokomhaka leya ku byala eka siku ra namuntlha munhu u fanele eku va a tiva leswaku ri ku byala mbewu ya njhani u fanele munhu a ti lulamisela eku byala mbewu leyinene hikuva va kona vanhu lava va byalaka kambe va byala mbewu leyi nga ta va vuyisela mahlomulo endzhaku ka loko va byarile wanuna wun'wanyana ni tshama ni mpimanisela hi yena eka tidyondzo tin'wana ta mina loko ni karhi ni dyondzisa leswaku ri u ve ni nkateko wa ku hlumbala na xuma a tirha valungu va ku huma eGermany kutani valungu lava a va akile kwala tikweni ra hina ra South Africa a vambirhi tatana na manana a va nga ri na vana kambe ku fika nkarhi lowu va swi vonaka leswaku ri hina leswo tala kambe a hi na vana ndzhaka leya hina xana hi nga nyiketa mfumo leswaku hi tirhisa na va vulavurisana va kanetana va ku ri namuntlha hi fike laha tikweni ra South Africa hi kuma endoda leyi yi nga tirha laha purasini ra hina kutani hi fikelele swilo swo tala eri na ndoda leyi swa antswa ndzhaka ya hina yi ya dyiwa hi wanuna loyi kambe hikuva na yena se u kurile u na n'wana wa wajaha loyi hi nga tsarisaka wili ya hina hi vito ra yena wajaha loyi va tsarisa wili va ya yi veka eka lava fambisaka swa nawu leswaku loko va file ndzhaka va yi tsarisa hi wajaha kunene nkarhi wu fambaka un'wana a rhanga a ti fambela lowu hetelela na yena a ti fambela loko karhi ku langutiwa swilo swa ti-death certificate va kuma leswaku ri ndyangu lowu wu siye xuma xa wona eka wajaha loyi a tivekaka hi vito rero va nga ri kuma ri tsariwile kutani va kuma leswaku ri wajaha i kona vatshama na yena mavhiki mambirhi va karhi va n'wi laya, va n'wi kombisa hilaha rifa leri a nga ri tirhisaka ha kona. Ku fikile nkarhi wa jaha a nyikiwa rifa, kutani vatsundzuxi va ta eka yena va ku ri, he jaha, rifa leri i mali yo tala ngopfu, kambe hikuva a wu ri tirhelanga vafi va famba na swilo swa vona. Leswaku ri wena xuma lexi u ta xi tirhisa xi hlayiseka mavokweni ya wena, wa fanela eku va u ya kuma n'anga ya matimba yi ku yimayima. A ri ya ndleve wa jaha eka lava va taka eku n'wi hlevela, hikuva loko u khome swilo swa kahle eka vanhu van'wanyana swa va karhata. Tani a va yingisela a ya etikweni ra le kule, po a ri na mali a xava movha ya kahle ya timali, a tsutsuma tsemakanya matiko a ya kuma n'anga leyi nga n'wi nyika ximitswana lexi nga ta hlayisa rifa ra yena, kasi a xi tanga ximitswana ku ta hlayisa rifa ra yena. Ximitswana lexi a ku ri nyoka leyi a fanele a yi sapota, a fanele a yi sapota hi ndlela leyi a lerisiwe ku va a yi sapota hi yona. Nyoka leyi a yi nga dyi vuswa kambe a yi hanya hi ngati, laha a nga heta maxaka ya yena ku nghenela na vana va yena yi heta yi ku bile. Kutani ku ta vanhu va n'wi tsundzuxa va ku humelela yini. A ku ni yile etikweni ro karhi ni vuya na ximitswana ku hlayisa xuma lexi valungu va bava va ni siyeleke xona, kambe namuntlha ni vona leswi na leswi swi humelelaka. U ri efambe tin'anga na tin'anga ku herisa swilo leswi swi nga ku onheleni vumundzuku bya yena, laha a ku fana timbuti na tihomu eswivaleni a ri emaxangwini lamakulu wa jaha. Hi switsundzuxo leswi swi nga hoxeka ivi a ya sungula ku byala hi ndlela leyi nga ri ku kahle. Buku ya va Galatiya chapter 6 verse 7 i buku leyi nga toloveleka swinene, kambe leyi ni ku nyikaka yona leswaku u nga ya yi dyondza. Yi vulavula buku leyi hi ku byala. Buku ya va Galatiya chapter 6 ti hlaya kona kahle eka verse 7. Buku leyi yi kombisa leswaku loyi a byalaka leswo bola u ta swi tshovela. Wanuna loyi hikuva a byale hi ndlela yaleyo se a ri eku tshoveleni, ha ha vulavula hi ku byala xakramente. U byala njhani? U byarisa ku yini? Mabyalelo ya hambanile. Ku na mabyalelo lama ya nga ri ku kahle. Loko hi ya ebukwini ya Exodus chapter 20, loko hi hlaya kahle eka ku nga buku ya milawu leyi Yehovha a yi nyikaka vanhu va yena lavo sungula, u va nyika emilawu leyi va faneleke eku va hanya hi yona leswaku ri eku hanyeni ka vona va kumeka va ha na vuxaka ni Xikwembu. Hikuva loko va nga fambi hi rito ra Xikwembu va ta byala emirukano. Rito ra Xikwembu eka verse 1, kutani Yehovha Xikwembu xi vulavula na vona hi mukhuva walowo xiku, hi mina Yehovha Xikwembu xa wena la ku humeseke etikweni ra Egypt endlwini ya vukhumbi. U nga tshuki u va ni xikwembu xin'wana emahlweni ka mina. U nga tshuki u ti endlela xifaniso lexi vatliweke ni loko ku ri swifaniso swihi ni swihi leswi nge henhla etilweni, ni loko swi ri xa swilo leswi nge ehansi emisaveni, ni loko swi ri leswi swi nge ematini ehansi ka misava. U nga tshuki u swi khinsamela ni loko ku ri ku swi tirhela, hikuva hi mina Yehovha xikwembu xa wena xa ri laveka lexi baka vana hikwalaho ka ku homboloka ka vatswari va vona. Wa swi vona loko u byala wa ti byalela wena n'wini leswi homboloka leswi nga mindyukano leyi wena u nga ta yi tshovela, kambe a wu ti byaleli wena ntsena kambe u byalela ni vana va wena lava nga tata endzhaku ka wena, ku nga vana lava va humaka ekhwirini ra wena. Vana lava vo hlamala loko va karhi va tirha swa vona a swi fambi, mhaka i ku wena u va byalerile. Rero ra xikwembu xaka ra mina, hikwalaho ka ku homboloka ka vatswari va vona, va byalela na vana va vona leswo homboloka ku yisa erixakeni ra vunharhu ni ra vumune, leswi vulaka leswaku vana va wena rixaka ra vona hinkwaro ri rhukaniwile hikwalaho ka wena. So hikokwalaho byala u karhi u tiva leswaku u byarisa ku yini. Tirha hi matimba ya wena, u nga tshuki u lava swin'wana leswi nga ta engetela matimba ya wena, hikuva hi ku endla sweswo u jahele ku fikelela ku fuma. Kambe tirha hi matimba ya wena, u nga tsutsumeli eku fuma hikwalaho ka ku vona van'wani va driver, van'wani va akile kahle na ti-upstairs ku nga malandza ya xikwembu hi ndlela yaleyo, u ku na mina ni ta endla leswaku ni hatla ni fikelela laha va nga kona. Famba hi nongonoko lowu xikwembu xi ku planele ku famba hi wona, xi ku nyike maandla, xi ku nyike miehleketo. Tirhisa miehleketo ya wena, u tirha u ta ya fikelela lahaya u lavaka ku ya fikelela kona. U nga tsutsumi, u nga naveli ku fuma hi ku hatlisa, hikuva sweswo swi ta ku dyohisa. Loko hi hlaya ebukwini lahaya ebukwini ya Johana 20 verse 1 yi hlaye kahle xaka ra mina kusukela kwalaho ka verse 1 ku ya fika ka 10. Loko Maria a ye esirheni laha Yesu Kreste a lahliwe kona, u kumile leswaku ri Yesu Kreste a nga ha ri kona. U tlhela na report ya nyika vadyondzisiwa va hosi Yesu i ri a ni yile esirheni na Maria lowun'wana, a hi navela ku ya tota ntombi hi mafurha kambe hi kume Yesu a nga ha ri kona. Petro loko a twa mhaka leyi a tsutsuma a lava ku ya kuma ntiyiso lowu taka na vamhani lava. Leri ra xikwembu dyondzisiwa wun'wanyana a n'wi landa, mhaka hikuva yena a ri na rivilo u tsutsumile a ya fika asirheni Petro a nga se fika. Petro tanihi munhu la kuleke a sala a ti fambela hi ndlela leyi a kotaka ku famba hi yona a za a ya fika asirheni. Kambe mhaka leyi hlamarisaka hi leyi, majaha a nga nghenaka, u lo fika a yima anyangwini. Petro a za a fika a nghena a ya kuma leswaku ri duku leri a finetiwe hi rona enhlokweni ri vekiwile ene ri petsiwe kahle, na swin'wana na swin'wana leswi Petro a nga swi vona leswi wajaha a nga ta a ta swi vona endzhaku, mara a ri yena wo sungula. Famba hi ndlela leyi faneleke. eka business ra wena u nga katsi swin'wana na swin'wana, u nga teki swilo hi ti back door. Tirha hi mianakanyo ya kahle ya ximunhu, tirha swilo swa wena swi basa. Loko u ri muxavisi wa swakudya, endla leswaku ri ndhawu leyi u xaviselaka yona yi basile. Endla leswaku ri hinkwaswo leswi u swi tirhisaka swi kahle, swa languteka, switshamo laha vanhu va faneleke va tshama kona swa languteka, swi basile. Kun'wana u ta kuma va vekile ni ti hitara leti ti sivelaka etinyongani, ku nga ri tihitara kambe i minchumu leyi yi kokaka tinhongani loko ti nghena tiloko ti phatsama kona. Ndhawu leyi yi kumeka yi nga ri na leswi swi phazamisaka vaxavi, irhelo ya kahle, ndhawu yo basa yi amukeriwa hi mani na mani, ndhawu yo basa. Se ke u ta va u karhi u tirha hi miehleketo ya kahle ni hi mianakanyo ya kahle ni moya wa vumunhu, ta humelela. Endla leswaku ti-price ta wena ti va kahle, u nga jeleli ku fuma hi ku hatlisa. Vana la tlhariheke etimalini u cincela vanhu hi ndlela ya kahle, vanhu va ku tshemba, u ta humelela eka business ya wena. U nga ngeteli swin'wana leswi ngetelaka ematimba ya wena, hikuva ku ya buku ya Vagalatiya chapter 6 verse 7, munhu u ta tshovela leswi a swi byalaka. Loko a byale leswo bola u ta swi tshovela sweswo bola. So a hi vulavula hi ku byala eka siku ra namuntlha, kambe na ta ku kombisa leswaku ri va kona lava va nga kota ku byala. Loko hi ya ebukwini ya Genesi, ebukwini ya Genesi hi kuma vanhu lava nga byala, kambe leswi va swi byaleke swi vuyerisa ni vana va vona ku ya fikelela ni le ka vatukulu va vona. Loko hi ya ebukwini ya Genesi chapter 26, loko u yi hlaya kusukela laha kusukela ka verse 1 ku ya fika ka 6, kasi u nga yi hlaya chapter leyi hinkwayo ka yona, u ta kuma mongo wa vatswari lava va nga byala kambe va byala kahle. Lani kusukela ka verse 1 u ta kuma Isaac loyi a tshama atikweni ra Gerar. Isaac laha atikweni leri a loluvela rero ra Xikwembu kumbe ku nghena ndlala etikweni rero, kumbe ku nghena ndlala etikweni rero, Xikwembu nga xi nga pfuna xi katekisa. Manjheni Isaac a hleketa ku ya eEgipta hikuva a twile leswaku swakudya swi kona kona, kambe Xikwembu xi ri eka Isaac, u nga tshuki u ya eEgipta, mina ndzi ta ku katekisa u ri kona kwala etikweni ra Gerari, hikuva na tsundzuka leswaku ri vatswari va wena, vatswari va wena va endlile mitirho leyi ni yi tsundzukaka, va endlile mitirho leyi ni yi rhandzaka hikuva va ni yingisile loko ni va nyika milawu leyi va faneleke eku va va famba ha yona. Hikokwalaho ni ta hetisisa ku tshembisa ka mina eka vona, ni va byerile leswaku ri ni ta va katekisa ivi ni tlhela ni katekisa ni vatukulu va vona, va ta fuma emisava, tukulu va vona va ta va tihosi ka misava hinkwayo. sendavuka tekisi nga tshuki u suka ndlala hi ri kona. Loko u hlaya chapter leyi hinkwayo u ta kuma leswaku ri loko a rima swin'wana na swin'wana leswi a swi rimaka na swifuwo hinkwaswo leswi a swi fuwaka a swi na mihandzu yo saseka. Ku fikela laha hosi ya tiko rero yi nge ti a swi vona leswaku munhu wo kateka, a kombela leswaku u suka exikarhini ka hina hikuva a wu ringani na hina. Hosi leyi na tshemba a yi ni vuchava leswaku ri tiko leri yi ri fambisaka ri nga tshuka ri navela eku va ri ku veka hosi hikuva switulu va ka hina swa rhandzeka. Hakunene loko u hlaya buku leyi u ta swi kuma leswi ni ku kombisaka swona. Lava hi van'wana lava nga byala kahle loko u ya bukwini ya Exodus chapter 2 verse 23 u hlaya ku fikela ka 25 i kuma leswaku tiko ra Israyele i tiko leri a ri loverile etikweni ra Egypt. Tani endzhaku ka loko hosi leyi a yi tiva na Josefa yi fambile yi lovile kumbe yi file, hosi leyi nga sala yi fuma yi khomile vana va Israyele hi voko ra nsimbi ku fikela laha va dlayeriwaka na vana va xinuna va endliwa hi tihanyi leri twa Xikwembu a va rila siku na nanhlikani ku rila khongela riri twa Xikwembu loko va karhi va khongela va rila mahlweni ka Xikwembu. Xikwembu xi va langutisa xi tsundzuka switshembiso leswi xi nga tshembisa Abrahama, Isaka na Jakobo lava inge a va nga ha ri kona. Mhaka hikuva va byale kahle leswi va swi byaleke swi se leswi humelela emahlweni ka Yehovha. Riri twa Xikwembu loko Yehovha a twa ku rila ka vona a va langutisa a va tiva a tsundzuka leswi a nga swi tshembisa Abraham, a nga swi tshembisa Isaka na Jakobo. Riri twa Xikwembu loko a va langutile a va tiva a va tshunxa a va hlamula eka ku rila ka vona. Mina na wena xakera mina hi byarisa ku yini, hi byala yini? Leswi hi swi byalaka a hi swona leswi swi nga ta hatlisa ku vava endzhaku ka loko hi swi byarile na? A hi byaleni kahle, a hi hanyeni na vanhu vankulu hinkwavo hi ndlela leyi faneleke. Bisinesi ya hina a ya vila matengeke, a ya vila mabaseke. Hi nga teki hambi ku ri spirit hi backdoor hikuva sweswo swi ta onha makungu hinkwawo ya ntshovelo wa bindzu ra wena. Tirha na vanhu u va tiva, u amukela munhu un'wana na un'wana la a taka. Van'wani va ta ta va kurhukana, va ta ta van'wana va ri ni mikanu leyi va nga yi dyondza ku ri va nga yi dyondza kona, kambe u nga tlheriseli xo biha hi lexo biha. U ta va la tlhareke, u ta va u fambisa bindzu ra wena hi ndlela leyi nga fanela. U nga hatliseli ku fuma swa wena swi le ndleleni. Tirha hi nawu, famba hi nawu hi ndlela yaleyo u ta kateka etindleleni ta wena. Rito ra hina namuntlha ta dyondza ku fika laha a hi karhi hi tsundzuxana hi ku byala lokunene. Riri ra Xikwembu laha hi hlayeke kona ku byala hi ndlela leyinene. Xikwembu nga xi nga hi pfuna xi hi katekisa a hi
1: khongela baba ibito ra Yesu Kriste wa Nazareta namuntlha ri tirha n'wina ri tsundzuxa hi ku byala. Apostle Paulo i tsundzuxa hi ndlela ya ku byala leswaku loko u byala leswo bola a swi nge heleli moyeni kambe ta ya swi tshovela. Leswi swi byalaka swi borile kambe loko u byala leswinene swi tshovela leswinene leswi nga ta tsaka hi swona. Na khongela leswaku rito ra wena Xikwembu wa matimba hinkwawo a ri ve ri tswala mihandzu leyinene eka un'wana na un'wana laha nga ta ri yingisela hi vito leri hanyaka ra Yesu Kriste wa Nazareta. Amen.
2: Vision FM Xibono i matimba. Vision is power. Chamile na

0: vision is power.
1: Xivono i matimba miyiseri wa Vision FM na mamukela eka siku ra namuntlha. Mina na n'wina hi swin'we ni ri hi swin'we ni ri ka vhiki leriwani miyiseri wa Vision FM mi hlamuserile leswaku ri eka vhiki leri nga hundza kahlekahle Manvisi n'wamilambya a va kona kambe va ta va va karhi va vuya va ku nga ri khale ni ri va ta va va karhi va vuya ka nongonoko ku nga ri khale miyiseri wa Vision FM hambiswiritano miyiseri eka siku ra namuntlha. Ni va ni karhi ni fambisana kahle na n'wina kusuka kwala ka awara ya nhungu ku ya fika kwale eka awara liya ya 12 miyingiseri ni rhandza ku khensa eka Mandloria lava nga kumeka va va ri na n'wina eka siku ra namuntlha eka nongonoko eka mixo lowuwani miyingiseri wa Vision FM ni karhi ni ku ri n'wina miyingiseri wa Vision FM eka siku leriwani i siku ra kahle i siku lerinene i siku leri Xikwembu xi nga ri endla leswaku ri mina na n'wina namuntlha hi mina na n'wina ni leswaku mina na n'wina hi ta kumeka hi va hi ri karhi hi hlangana muyingiseri wa Vision FM kwala ka nongonoko wa hina nongonoko wa Have a Reason for Living. Vana na xivangelo xa ku va u ri karhi u hanya muyingiseri wa Vision FM a wu fanele i kumeka i va i karhi i hanya leswiya swa ku ri i nga ku va ntsendzeleki i nga ku pepesuka i timhaka ta ku ri swilo swo ti endlekela kahle kahle na xivangelo xa ku va u va u ri kona ku va u ri karhi u hanya eka siku ra namuntlha i kuma leswaku ri xi va xi nga ri ku tivekeni leswaku nga ku ri miyingiseri wa Vision FM eka siku ra namuntlha mina na n'wina hi ta va hi ri swin'we hi ta va hi karhi hi famba swin'we ku ya fika kwale eka awara liya ya 12 miyingiseri so eka siku ra namuntlha miyingiseri hi ta va hi ri swin'we hi 10 ra timinete ku bile awara ya nhungu ni ta va ni karhi ni mi nyika nchumayilo lowu nga ta va wu karhi wu ta kahle kusuka eka mfundhisi ya wa hina laniwani ivi hi famba kahle mina na n'wina miyingiseri wa Vision FM loko hi va hi karhi hi ya emahlweni loko nchumayelo walowo wu ta va wu kumeke u va wu karhi wu hela mina na n'wina hi ta va hi karhi hi hlohlotelana hi timhaka ta ku ya kerekeni na leswaku kahlekahle miyingiseri wa Vision FM mi ba na riqingho leswaku mi yi byela leswaku mi yingisele mi ri kwini eka mixo wa siku ra namuntlha sweswo swi ta va swi karhi swi endleka andzhaka nchumayelo lowu hi nga ta va hi karhi hi kuma hi timinete leti nga hindiki tinharhu miyingiseri wa Vision FM so eka nkarhi wa sweswiwani miyingiseri ni ta va ni karhi loko ya balaka awara ya 9 lahayani ku ta va ku ri na nhlokomhaka leyi hi nga ta va hi karhi hi vulavula hi yona miyingiseri wa Vision FM laha mi nga ta kuma ni nga ta kumeka ni karhi ni mi nyika na vhesi ya kona leyi nga ta va yi karhi yi fambisana kahle na wona ka siku ra namuntlha miyingiseri kasi loko hi ya fika le eka awara 10 ku nga se ba awara ya 10 ni ni ta va ni karhi ni mi nyika nchumayelo hi Pastor Lee lowu nga ta va karhi wu ta kahle eka n'wina eka mixo wa siku ra namuntlha miyingiseri wa Vision FM kasi 15 ku bile awara ya 10 nakona ku ta va ku ri na yin'wana nhlokomhaka laha hi nga ta va hi karhi hi vulavula mina na n'wina hi nga ta va hi karhi hi burisana kahle muyingiseri wa Vision FM laha na n'wina mi nga ta kumeka loko hi fika le eka awara liyani ya kume ra timinete ku bile awara ya 10 muyingiseri wa Vision FM hi ta va hi karhi hi kuma etikholo kusuka ka n'wina vayingiseri na ti-WhatsApp leswaku endzhaku ka swona hikwalaho ka tikholo teto na ti-WhatsApp hi laha hi nga ta va hi karhi hi kuma ti-verse kusuka ka n'wina ni ivi loko se hi famba loko ku ve kereke yi ta va yi ri kona emoyeni eka siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi nghenisa moyeni eDBG muyingiseri wa Vision FM laha hi nga ta famba hi ze ya fika kwale makumu ka nongonoko kasi loko ku ve i timhaka ta ku ri yi ta va yi nga ri kona emoyeni ka siku ra namuntlha swi komba leswaku ri loko yi nghena laha ka tivhese ni hi ta va hi karhi hi fambisa sweswiyani na tivhese lava yingiseri ku nga ta ku ri n'wina mi nga ta va mi karhi mi hlohlotela mi nga ta ku ri n'wina mi ri karhi mi nyika etivhese mi karhi mi tisa na mihlohlotelo ya n'wina ku ya hi vhese leyi mhaka mi yi nyikile muyingiseri wa Vision FM eka siku ra namuntlha hi leswi hi nga ta va hi karhi hi fambisa swona eka nongonoko wa hina nongonoko wa Have a Reason for Living miyingiseri wa Vision FM vana na xivangelo xa ku va wena u ri karhi u hanya miyingiseri ku nga ri timhaka ta ku ri munhu i nga ku ri o va ku ku pusheni hi moya loko moya wu bela hala yena i ya kona loko moya wu bela le yena i ya kona ku fana na ri hlanga loko ri ni le ka mati loko mati ma khulukela hala ri ya kona ri voyamela kwale mati ma ya kona loko ma ya hala ri voyamela kwale ma ya kona kambe hi fanele hi va na xikongomelo xa ku va hina hi kumeka hi va hi karhi hi hanya hi fanele hi va na reason ya ku va hina hi kumeka hi va hi ri ku hanyeni miyingiseri wa Vision FM kasi eka nkarhi wa sweswi ni ta va ni karhi ni ya teka nchumayelo lowu nga kona lahawani i nchumayelo lowu daka kahle ya na ta wu check na ta u teka kahle minchumayelo lo eka siku ra namuntlha mixer of FM lo nga ta va ka ri huma kahle eka mfundisi Mthombeni eka siku ra namuntlha mixer of FM kasi wo ta va ka ri famba kahle eka ti minute leti tinga ta va ti karti landela leti nga ta va tiri kwalomiani ka bo di minute tingani teti wo ta va na ti minute tingani nda ta vona kahle nda ta vona kahle kuri wa ti minute tingani una kwalomiya ka makume mbiri nwe wa ti minute nshumayelo ivi ni miniketa wona eka misho wa sikura na munhla mingiselo wa FM la inga ta va eka rifamba hi wona ya ya fika kwale ya iso ni makume mbiri nwe wa ti minute na makume ntlhanu nwe wa ti second lunga ta va ka ruta kahle mingiselo wa FM mita ngari mita pina ivi mina na nwena hi ta tlhela ya hlangana endzhaku ka loko nshumayelo lo wa fike emakumu
2: Imisholo unene exitichini xa Vision FM. Namuntlha ni misho ndi xeweta mufambisi wa xitichi. Andiri vali ku xeweta na mkhomo wa xivono Archbishop Malungani. Ni xeweta na malandza ya xikwembu hinkwawo. Ni xeweta na vayingiseri. Ndi mixeweta hi vito ra matimba ra Yesu. Mirikari mixewetiwa hi mfundisi Mthombeni MM kusuka ekerekeni ya Gospel Revival Church eka Siyandhani ehansi ka vufambisi bya Bishop Mthombeni FF. Xikwembu xi hi pfuna eka nsota wo saseka eka n'hweti ya vantshwa. N'hweti ya June i n'hweti ya vantshwa. Namuntlha na misho ndi ta isa mahlweni hungu ra mina hi ku ya ndi ya vulavula na vantshwa. Xikwembu xi hi pfuna, xikwembu xi hi katekisa. Hi ta ya hlaya rito ra xikwembu eka buku ya Geneza chapter 39 hi hlaya verse 4 ku ya fika aka verse 6. Hi mukhuva walowo Josefa akuma tintswalo emahlweni ka yena hi ku n'wi tirhela, kutani n'wini wa yena a n'wi veka ku va muhlayisi wa yindlu ya yena, a veka emavokweni ya yena hinkwaswo leswi nge swi ri a ri na swona. Kute loko a n'wi vekile a va muhlayisi wa yindlu ya yena ni wa hinkwaswo leswi i nge a ri na swona, Yehovha a katekisa yindlu ya muEgipta hikwalaho ka Josefa. Kutani ku katekisa ka Yehovha ku va hinkwako eka leswi i nge a ri na swona endlwini ni le masin'wini. Kutani swilo hinkwaswo swa yena a swi siya emavokweni ya Josefa, a nga ha ti karhati hi nchumu swa yena loko swi nga ri swakudya leswi a swi dyaka ntsena. Rito ra xikwembu hi ta ri hlaya ku fika kwalano. Xikwembu xi hi katekisa, xikwembu xi hi pfuna, vayingiseri exitichini xa Vision FM. Ni karhi ni hlamuserile leswaku ri na i n'hweti ya vantshwa, ndzi tsakela ku yisa mahlweni ku dyondzisa vantshwa eka n'hweti ya vona. Hi hlaya hi xitori xa Josefa. Josefa n'wamiloro loyi a nga tikuma a xavisiwile etikweni ra le Egypta hi va makwerhu va yena. Josefa i xavisiwile a ya fika emuntini wa Faro, laha a nga fika a amukeriwa hi mandla mambirhi, a amukeriwa hi mandla mambirhi endyangwini wa ka Faro. Hinkwaswo swa le muntini wa Faro a swi languteriwa hi yena Josefa. Hinkwaswo swa le masin'wini ya Faro a swi languteriwa hi yena Josefa. Hi twa leswaku Josefa Xikwembu a xi n'wi katekise swinene. Se mikateko leyi a yi n'wi landzelela, yi n'wi landzelela ku ya fika na loko a ri kwele mutini wa yena hosi Faro. Mikateko yi ala yi n'wi landzelela ku kateka na ndyangu wa yena hosi Faro hikwalaho ka Josefa n'wamiloro. Masimu ya yena hosi Faro makatekisiwa ku va na ntshovelo ya wa kahle hikwalaho ka Josefa. Rito ra Xikwembu ri ri Faro a teke hinkwaswo swa ndyangu wa yena a swi veka emavokweni ya Josefa leswaku a swi langutela. Hi mhaka ya ku mikateko a yi ri henhla ka Josefa, ndyangu wa Josefa, ndyangu wa Faro wu tikuma wu ri karhi wu humelela, wu kateka, wu katekisiwa hikwalaho ka mikateko leyi a yi ri henhla ka Josefa. Vayingiseri exitichini xa Vision FM vantshwa, ni lava ku ya vulavula swintsongo na n'wina namuntlha na mixo hungu leri ra Josefa. Josefa i kumile mikateko ya Xikwembu hikuva a ri n'wana loyi a yingisa vatswari va yena. Jekopo tata wa yena a nga kalangi a dya mbitsi hikwalaho ka n'wana wa yena Josefa. Hanyelo ra Josefa na hanyelo ra vamakwenu wa yena lave va 11 a ri nga fani. Josefa a hanya mahanyelo lama a ma tsakisa tatani wa yena na Xikwembu xa yena. Vamakweri va Josefa kwale ku riseni a va risa kona a va endla mitirho leyo biha leyi a yi nga tsakisi tata wa yena, tata wa vona, hambi ku ri Xikwembu xa vona. Hi vona Josefa a kuma mikateko, Xikwembu xi n'wi rhandza hikuva a ri karhi a hanya vutomi lebyinene lebyi tsakisaka Xikwembu na vatswari va yena. Josefa a kuma rivengo lerikulukumba hikuva a ri n'wana loyi a yingisa vatswari a tlhela a kombiwa rirhandzu. Loko a kala Josefa a ya fika etikweni ra le Egypta endyangwini wa hosi Faro a ku ri rivengo leri a ri na rona kumbe leri a nga ri kuma leri a ri karhi a endleriwa hi vamakwerhu va yena. Va n'wi xavisa, va n'wi xavisela etikweni ra le Egypta. Xikwembu xi famba na yena xi nga n'wi tshiki. Vantshwa exitichini xa Vision FM vayingiseri ka ha ri n'hweti ya n'wina, Xikwembu loko xi mi tisa emisaveni a xi mi tisangi mi nga ri na nchumu. Xikwembu loko xi mi tisa emisaveni xi mi tise na tinyiko leti xi nga mi nyika tona. Xi mi tise xi mi khomise swivono leswinene swa ku humelerisa mindyangu ya vatswari va n'wina. Swivono leswinene swa ku humelerisa tiko ra n'wina. Swivono leswinene swa ku humelerisa tikereke ta n'wina. Xikwembu xi mi rhwexe mikateko. Ku ri na mikateko leyi, swivono leswi swi nga ta mi yisa a ku humeleleni, a ku katekeni, ku swi kota ku humelela hi loko n'wina mi hanya vutomi lebyinene bya ku tsakisa Xikwembu. Vayingiseri vantshwa exitichini xa Vision FM. Mikwihi namuntlha vantshwa lava mi nga ta hanya vutomi bya ku fana na mifana lo Josefa. Mhaka ya Josefa i mhaka leyi Xikwembu xi nga n'wi katekisa a ha ri mifana lontsongo wa va 17 years. Mikwihi namuntlha vantshwa va tintangha ta Josefa lava namuntlha mi nga khoma swivono swa ku humelerisa mindyangu ya vatswari va n'wina. Mikwihi vantshwa lava namuntlha mi nga khoma swivono swa ku humelerisa tiko ra n'wina. Mikwihi vantshwa namuntlha lava mi nga khoma swivono swa ku humelerisa tikereke ta n'wina. Xikwembu a xi mi pfuni vayingiseri vantshwa exitichini xa Vision FM ku va mi ya hisekela ku humelerisa swivono leswi Xikwembu xi nga mi khomisa swona. Ndzi pfumela ndzi nga kanakani leswaku a ku na muntshwa loyi a nga kona emisaveni endyangwini a nga ta a nga khomangi nchumu kusuka aka Xikwembu. Munhu un'wana na un'wana, muntshwa un'wana na un'wana i na xona xivono lexi Xikwembu xi nga ku tisa emisaveni u xi khomile, lexi xi lavaka wena leswaku xivono lexi i xi hisekela i xi tirhela leswaku ri na xi ta kota ku humelela i xi hlayisa. Ku hlayisa ka xivono, ku humelela ka xivono hi loko i xaxamela na rito ra Xikwembu, i endla milawu ya Xikwembu, i hlayisa milawu ya Xikwembu, i famba hi yona. Xikwembu xa matimba hinkwawo muntshwa xi ya ku ku pfuneni, milorho ya wena yi ya ku humeleleni ku fana na Josefa. Josefa i chavisiwile hi vamakwerhu va yena, a va ehleketa leswaku ri na xivono xa yena xi ya ku feni, mara hi mhaka ya ku a famba na Xikwembu misele hinkwayo leyi va nga n'wi endla yona a nga swi kotangi ku tshika Xikwembu hikwalaho ka yona. I ale a xaxamela na rito ra Xikwembu a chava ku endla xidyoho. Xikwembu xi ya mahlweni xi n'wi katekisa xi n'wi kurisa. Hi vona loko a fika endyangwini wa hosi Faro, Xikwembu xi ya xi ya n'wi tirhisa kwele ndyangwini wa Faro. Mikateko leyi Xikwembu xi nga n'wi rhwexa yona Josefa ya ya humelela yi tirheka kwele ndyangwini wa Faro. Faro a n'wi rhandza, a rhandziwa hi ndyangu wa Faro. A teka swa ndyangu wa yena hinkwaswo a swi veka emavokweni ya yena Josefa. A swi vona leswaku mifana loyi ku na xan'wanchumu ehenhla ka yena. A vona swi fanerile leswaku ndyangu wa yena wu rhangeriwa hi Josefa. Josefa Xikwembu xi n'wi nyika matimba a rhangela ndyangu wa n'wanuna loyi Faro. Mi kha mi nga rivali leswaku Faro a nga ri munhu ntsena. Faro a ri hosi ya Egypta, mara a matshan'wini ya ku va a langutela swilo swa yena n'winyi. Xikwembu xi endla leswaku a tshemba Josefa hikuva Josefa mikateko a yi ri henhla ka yena. Vayingiseri exitichini xa Vision FM vantshwa, Xikwembu a xi mi tisangi emisaveni xi nga mi khomisanga nchumu. Xikwembu a xi mi

ta n'wina. Xikwembu a xi hi pfuni vayingiseri vantshwa leswaku ri na yanani mi ya hanya vutomi bya ku xaxamela na rito ra Xikwembu, mi chava ku endla leswo biha amahlweni ka Xikwembu, mi tirhela Xikwembu vusiku na nanhlekani. Xikwembu xi ya ku humeleriseni ka milorho ya n'wina. Josefa loko a yo huma atintswalweni ta Xikwembu, mhoni ku milorho hinkwayo leyi Xikwembu a xi n'wi nyikile yona, a xi n'wi khomisile yona, mikateko hinkwayo leswi Xikwembu a xi n'wi katekise hi yona, i te yi nga humelelanga hi mhaka ya ku Xikwembu a xi tsakeli munhu lowo homboloka. Va kona namuntlha vana lava va naverile kumbe Xikwembu a xi va nyikile leswaku ri na va ta va vanhu vo karhi kwala misaveni emindyangwini, mara namuntlha hi vona vana va hina ku va vona lava va nga swi yatsayatsa va nga pfuneku nchumu hikwalaho ka kusuka atintswaleni ta Xikwembu. Mhoni ku Xikwembu a xi tisanga munhu a nga pfuni nchumu. Munhu un'wana na un'wana i nchumu loko a ri kona kwala misaveni, mara hi mhaka ya ku va munhu a nga fambi endleleni ya Xikwembu, a nga hlayisi nawu wa Xikwembu, Satan hi yena loyi a n'wi hundzulaka a n'wi endla munhu loyi a nga ri ki nchumu. A ni ta ku namuntlha, namuntlha vantshwa exitichini xa Vision FM, ya nani mi ya xaxamela na rito ra Xikwembu leswaku swivono swa n'wina swi ta kota ku humelela. A ku na munhu, a ku na muntshwa loyi a nga tisiwa hi Xikwembu a nga ri nchumu, mara Satan hi yena loyi a endlaku leswaku ri na vantshwa mi hunduka ku ka mi nga ha ri nchumu emindyangwini leyi mi nga ka yona, mi hunduka ku ka mi nga ha ri nchumu etikweni leri mi nga ka rona hi mhaka ya kusuka etintswaleni ta Xikwembu. I vangani namuntshwa vantshwa lava a va tikomba leswaku ri na tindlela ta vona ti le ku pfulekeni, mara hi kusuka atintswaleni ta Xikwembu tindlela ta vona ti pfaleka. A ka ha ri na ku ya mahlweni, hi va vona va hunduke vanhu lava ingaku a va pfuni nchumu, hi va vona se va tinyiketele eka mitirhilo yo biha, va tinyiketele ku famba va onha ni ku onhela vanhu van'wana laha Xikwembu xi nga va laveku kona. Vantshwa, Xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa, yanani mi ya tshama atintswaleni ta Xikwembu mi fana na Josefa loyi va makwerhu va yena a va n'wi godela va ku i Josefa n'wamilorho, va ri karhi va ringeta ni ku lava tindlela hinkwato ta ku dlaya milorho ya yena, milorho ya yena leyi a yi n'wi yisa ku humeleleni, a yi n'wi yisa eka vumundzuku lebyinene. Na n'wina vantshwa namuntlha loko mi nga xaxameli na rito ra Xikwembu, Satan i ya ku dlayeni ka vumundzuku bya n'wina, i ya ku dlayeni ka swivono swa n'wina. Xikwembu a xi mi pfuni vantshwa leswaku ri na yanani mi ya hanya vutomi leswaku mindyangu yi ta hanya, mindyangu yi ta vona vutomi. Ndyangu wa Faro wu vone ku humelela, veri akateka endyangwini wa yena, akateka na le masin'wini ya yena hi mhaka ya mfana lo Josefa. Josefa la a nghena kona kwala ka hosi Faro, ndyangu a wu sungula ku kateka hikuva Josefa a rhwele mikateko. Ndyangu wa ka n'wina, tiko ra ka n'wina, tikereke ta ka hi ta n'wina ti nga kateka ntsena loko n'wina mikatekelo Xikwembu vantshwa yi nga mi xi nga mi tisa emisaveni mi yi khomile mi ri karhi mi famba hi rito ra Xikwembu hi ndlela ya Xikwembu, Xikwembu xi nga mi pfuna mikateko yi mi landzelela. Na Satan na madimoni ya yena a nge swi koti ku mi susa kumbe ku mi tekela mikateko ya n'wina, a nge swi koti ku dlaya swivono swa n'wina ntsena loko n'wina mi famba endleleni ya Xikwembu. Xikwembu a xi mi pfuni vantshwa, Xikwembu a xi mi katekisi. Vantshwa

0: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Tsamanahina.
1: Ya re simre roaming service FM re simu le re a re taru huma eka grace bound logo wa go God bless the fathers means it e Father's Day ka sekurana montla ni e happy Father's Day eka va papa hinkwa bula vanga kona kwa le handle hi valavula hi va papa lavanga kona e vutongwini bya vana va bona va papa lava vengele ku hlayiseni ka vana va papa lavanga ku veni ka va papa ana ha swi tiva leswaku swi kona leswaku kuma ku ri munhu e papa ntsena hi ku ri yena a kha ku ha mina na nwana kambe e kuma swa ku ri no n'wana waloye yena a nga le ku swi tiveni ku na papa ni vula ku ri a nge le ku swi vona a swi le ku vonakaleni vuton'wini bya yena swa ku na papa ni le ka va papa hinkwavo lava ha swi tiva ku ri va kona hi kona hina hi nga ha ri ku na vapapa va papa hina va nga famba ni le ka vona ha hi ri happy Father's Day ni le ka vona eka siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM kasi i mixo lowunene mixo wa kahle eka siku ra namuntlha have a reason for living i nongonoko mingiseri wa Vision FM laha ku nga na minga na mina i Robert Mahuri eka siku ra namuntlha eka nongonoko wa hina nongonoko have a reason for living nongonoko lowu hi ntolovelo mi va ka wu karhi wu ta eka n'wina wu suka eka manina loko ku nga ri i manvhisi i n'wamilambyani hi vona va ku va ri na n'wina hi masiku hi ntolovelo eka nongonoko lowuwani kambe eka siku ra namuntlha mina Robert Mahuri eka siku ra namuntlha tanihiswa hi ri ve swin'we ni eka vhiki ri nga hundza ni ka vhiki leri ha ri swin'we mingiseri wa Vision FM kambe mani n'wamilambya va ta va karhi va vuya eka nongonoko va ta kumeka va karhi va wu khoma ku ya emahlweni mingiseri wa Vision FM nomboro 0637307890 eka siku ra namuntlha ni hi ta va hi karhi hi tlhela hi bana ti-happy Father's Day eka nkarhi lowu mingiseri hi va hi karhi hi tilulamisa hi karhi hi ya kerekeni kambe hi tlhela hi navelela na va papa namuntlha ku fanele ku va nongonoko wo hlawuleka phela a ni ku ri hi fanele hi ba ti-happy Father's Day eka siku ra namuntlha i nongonoko phela i sonto eka siku leriwani mi nga ba riqingho mingiseri wa Vision FM hi karhi hi va navelela va papa hi navelela ku happy Father's Day eka swimanimani happy Father's Day eka papa happy Father's Day eka papa mina happy Father's Day eka papa swimanimani hi ndlela yaleyo mingiseri wa Vision FM hi kumeka hi va hi karhi hi va navelela kahle eka siku ra namuntlha ku ri no i siku ra kahle siku lerinene siku leri Xikwembu xi nga ri endla leswaku hi ta hi ta tlangela eka rona leswaku ri hina tanihi laha hi ri maAfrika-Dzonga hi ndlela leyi hi karhi hi tlangela ku sala siku ra namuntlha i Father's Day ni i siku ra vapapa siku ra va hi lero a hi siku ra vaxinuna ni a hi siku ra vaxinuna i siku ra vapapa siku ra vatatana munhu loyi a nga tatana loyi hi ngo this person is a father hi yena loyi hi nga ku naveleleni eka siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM mi nge ni vona laniwani ku na voice note leyi nga kona hala ka WhatsApp line ya mina yi nga rhumeriwa laniwani miyingiseri wa Vision FM mi nge hi twa leswaku va ri yini okay munhu ri nga ni teka riqingho ni nge seza ni teka voice note ne ni vona line number 2 ya mina yi ri karhi yi ringa miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni ahe inkomu igezile
2: hina
1: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini
2: Father's Day ka Bishop Hlongwane. Papa sakhe se va xiluvela na xivono. Papa va nanga.
1: Man Bishop, mi va byela Bishop ku na mina ni te happy Father's Day aka vona. Happy Father's Day, must twisisa. I Father's Day, i vona papa xiluvelo na xivono na success ne. Ivi va tlhela va va ri papa eka lava va va rhangelaka ekerekeni. I vona murhangeri wa vona. Hi vona tinyimpfu leti ya va tirhisaka le ekerekeni leni. Hi ri happy Father's Day aka vona eka siku ra namuntlha. Loko a ku nga ri vona ni vo tala a va ta va nga ponisiwangi loko a ku nga ri vona va xivono na va xiluvela va ta va nga ri kona. Happy Father's Day Bishop. Happy Father's Day.
2: Voni nga ri va mina ku ka mulungisi mahlawule ka madoto ni ku happy Father's Day ni le ka vona popo. Siku a ri navelele vona va ri tsena na vapapa hinkwavo ri heti Father's Day eka vona siku a ri saseki va hi dyondzisa eka siku ra namuntlha tikerekeni. A xikolano a ni va rivali.
1: Ya
2: va ya kona. Profesa wa hina
1: profesa
2: ri vona sweswo hi ta hi nga ri ku vulavuleni na
1: a hi ta va hi nga ri kona.
2: A hi ta hi nga ri kona. Ni nga endla xihoxo loko no rivala ni le ka xitlhelana. A ni nga ni ndle xihoxo xikulu ni ri heti Father's Day ka mufundhisi ka Byana. Siku a ri sasekeli swinene. Na kokwani Khosa na vona siku a ri sasekeli swinene lexi
1: hundzeni.
2: ku va papa hinkwavo ku angarhela vanhu loko no hlaya wun'we ri nga pela
1: na ku nkarhi wun'wanyana mi nga fika misiya van'wanyana ivi ku va na milandzu
2: loko hayi siku a ri saseki ra va papa ka siku ra namuna
1: hi swona na n'we mi hlayiseka mani Bishop. Mi tlhe mi vula nakambe ku ri mina ni te Happy Father's Day ka Bishop. Namuntlha va foni va ku Happy Father's Day yini, namuntlha ku ri wona Happy Father's Day va nga ta va ta nghena na vona va vula va vona va ku Happy Father's Day, va ku Happy Father's Day ka Papa Zala. I siku ra vona namuntlha va fanele va rhombisa sweswo, namuntlha va fanele va treat-wa tanihi papa. Namuntlha vo fanele va endleriwa hinkwaswo, no loko va lava mati a va ha leswa swa ku mi ku hama huma phayiphini mati swi kona la e-e. Namuntlha i hosi the king, a swi na mhaka leswaku mani na va xiluvelo hinkwavo na va xivona va success hinkwavo va fanele va ndla timhaka ta ku ri va tiyisisa timhaka ta ku ri va va treat-a tanihi hosi va ku heyi amilaxi ni mi tisela mati yo kufumelanyana mi ta hoxanyana mikondonyana ey hayi hi swona na n'wina mi hlayiseka vanhu Bishop, mi tlhela nakambe mi ni hindzisela kwalaha ka Bishop ka Happy Father's Day ka vona inkomu ya hi swona. Muyingiseri wa Vision FM a ku ri mani Bishop Hlungwane kusuka le eka n'wamatatani leyi va karhi va ku ri heyi mina ni navelela Father's Day eka papa vana laniwa va va navelela hinkwavo va kha va va hlawulahlawula va kha va va pambulapambula i va ku heteleni va ku hayi kona mani ni nga va ni hupini loko no kumeka ni va ni karhi ni la ta swi vulavula hi 1-1 hi ku ri nga ze ri pela wo ni kumeka ni va ni karhi ni layini ni kumeka ni va ni karhi ni va navelela Father's Day eka vapapa hinkwavo lava nga kona hi ndlela yaleyo ni karhi ni ku hepi Father's Day ni va twini va karhi va navelela na n'wina mpfunisi hlabyana na n'wina kwala mi nga kona. Happy Father's Day. Happy Father's Day eka Archbishop M.E. Malungani. Ku nga vona mukhomi wa xivono, ku nga vona exivangelo xa ku va mina na n'wina hi va hi ri ku twananeni hi ndlela leyi muyingiseri wa Vision FM. Ni karhi ni ku Happy Father's Day eka vona, ni nga va rivali na vona hi ndlela yaleyo. Ni ku happy, happy, happy, happy, happy Father's Day. Hayi na mina na tatlhe ni ku Happy Father's Day eka papa wa mina wa ximoya Apostle Baloyi RR. Lava va tivaka va tiva mfundhisi we le mundeni. Ni karhi ni ku Happy Father's Day ni le ka n'wina hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM. Na n'wina nghenani mi karhi mi va navelela Mixer of FM. Mi karhi mi ku Happy Father's Day ka siku ra namuntlha hi karhi hi tilulamisa ni karhi hi ya lomu ya tikerekeni hi nga rivali ku ri ni rivale ku vutisa mani Bishop kumbexani vo swi endla ku ti kumbe ku ta va ku ri surprise kumbe ni ta ni khi ni onha loko ni a ni ta ni onhini loko a ni vutisa ni ku se mi va ndlele yini Bishop swa Father's Day na hi ndlela yaleyo. Mixeri kwala mi nga kona eka siku ra namuntlha na n'wina a kerekeni ya n'wina mi nga mi kunguhateli ku ri heyi papa hi ya ku va endleleni ka swin'wana ka siku ra namuntlha hikuva i tatana wa hina eximoyeni hi va hi karhi hi kunguhatile hi ndlela yaleyo. Teka voice note leyi one ni twa leswaku ri va ri yini muyingiseri mi le moyeni eka Vision FM avuxeni
3: minjhani ba mahore minjhani ba mahore hina Happy Father's Day hayi hina n'wina kwala tshameni kana 15 nani xikwini mina
1: kensile bodzona nxikweni kusuka la matsala tshami nkani la a pavementeni muyingiseri wa Vision FM ni vona riqingho la muyingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni.
4: Aye. Happy birthday, Father's Day ka vafundisi hinkwavo. A va kateka siku ra namuntlha va hi nyika tidyondzo ta kahle to hlawuleka.
1: Amen.
4: A va hi tsundzuki va tiva ku va mhani hi hina va bava hi vona. I va bava hikwalaho ka hina, i va bava hikwalaho ka vana va vona. A va hlayiseki munhu wa makhumbi ya misava loko ho hlayetela hi ta va hi siya van'wanyana.
1: Ivi hi sala na milandzu hi tenga hi ri ha.
4: Masivona
1: mani
4: hayi mina na vakokwani nghena singa view va ba tlhadzani yima yimani va ba hlungwani yima yimani va ku va ba i va lava kwalani na
1: vona Professor Malungani ME
4: n'wana wa kokwani nghena a va yimayimi va swi ta ku mhana vona ve ri siku a rivilero saseko
1: amen amen eish Matiwa
4: kani hinkwena mranza vitra Yesu
1: nyuso mavona loko kwalaka kuri ava hlayiseki vitra Yesu swinwana swa xiyimo xele henhla ngopfu
4: amen
1: kinsile kokwani nghena ri singa view mita ni khomela kokwani nghena tolo ani itlanga ngi voice note ya n'wina Matiwa ni pfuka ni vona namuntlha loko ni pfuka ni nghena ntlheni ku hey voice note ya kokwani nghena ya tolo ani itlangisangi le ka nongonoko lowuyani
4: ni swi vonini mara hayi ni swi teke hi moya wa kereke. Amen.
1: Amen.
4: Ahe.
1: Hi swona kinsile. Muyingiseri wa Vision FM na n'wina ma nghena ka siku ra namuntlha mi karhi mi vanavelela leswaku ri Happy Father's Day, happy Father's Day eka hinkwavo va papa lava nga kona eka siku ra namuntlha. Kahlekahle vapapa i vapapa ka siku ra namuntlha hikokwalaho ka vamhani ni. Loko u nga ri na vamhani lava vapapa mi ta va mi nga ri vapapa. Lava leswaku mi tiva sweswo. Mi vapapa hikokwalaho ka vamhani lava va nga endla leswaku ri n'wina mi va vapapa hi ndlela yeleyo. Muyingiseri wa Vision FM ni karhi ni ku ri ni monge ni teka muyingiseri laniwani voice note na vona va nga eka va karhi va nghena eka siku ra namuntlha. Kumbe mi nga mi ri na swin'wana mi nga swi kunguhata kwalomu ya kerekini na mi rhamba phela ha swi tiva ku namuntlha ka dyiwa mi rhamba ku hi ta kota ku na hina hi ta dya nyama ka ka siku ra namuntlha phela kumbe ku ta dya mufundhisi ntsena ku ta dya papa ntsena kerekini namuntlha va ta va karhi va phameriwa namuntlha. Vingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni
5: mihaxi
1: aye
5: Happy Father's Day ka papa mina Thamson Mukhari mahosi kwala ka Mdzuba ni ri papa kulani papa ntsongo kulani mi hi kulela mi losa mi ri n'wexe ni nga rivali na bishop bishop M Malungani papa wa mina u le ximoyeni na bishop xiviri exi ni ri kulani bishop mi tshame mi va kahle aka mina ngopfu ni ri kulani mukula ihanu wa xiluva na vutlhari kwala ka mandlakazi.
1: Yeah, I can see ahanu wa xiluva na vutlhari laha ka mandlakazi laha va karhi va ku va le ku va naveleleni papa papa ntsongo mi ri ku sala n'wina ntsena mi ri Happy Father's Day ka n'wina papa ntsongo hi ndlela yaleyo va ku happy Father's Day ka n'wina na mina ni lava ku vula ku Happy Father's Day ka papa wa mina papa ntsongo wa mina Hamson Mahori hi yena a nga sala ri one mukhalabya luya hi yena a ri yexe loyi a nga sala a ka va papa ku hinkwavo va fambeterile muyingiseri wa Vision FM Happy Father's Day ni le ka vona papa wa mina na mina na va navelela hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM loko ni cheka laniwani ni vona yin'wanyani voice note laniwani yi tlhele yi vuya ku te ku rhumeriwa yin'wanyani nakambe mi nge hi twa leswaku va ri yini mi le moyeni avuxeni
3: ahe bamuri
1: ahe
3: a ni rivela papa mina hi ta xikwini kwala ka mandlakazi ntirho wa kumeka a lustrecha tindlela pi Father's Day ka vona tlhe ni navelela va papa hinkwavo.
1: Ya va ku a ni rivele papa laniwani kahlekahle va ku va le Los Richard kahlekahle ka nkarhi wa sweswiwani Happy Father's Day ka n'wina va karhi va ku i bodzunani ni va mi navelela va ri happy Father's Day kwala mi nga kona le makhado leyi muyingiseri wa Vision FM i miso lowunene eka n'wina hinkwenu laha mi nga yingisela mi ri kona eka siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM i sonto wa kahle muyingiseri wa Vision FM i sonto wa kahle eka siku ra namuntlha ku nga sonto wa ku va hi kumeka hi va hi karhi hi ya lomiyana lomiyana hi karhi hi ya lomiya tikerekeni muyingiseri wa Vision FM makarhi ma tilunghisela ku ya kerekeni na ka dyiwa nyama kerekeni ya n'wina van'wana va kha va sweka phela lomiya tikerekeni va ha tse va fika ka siku ra namuntlha ka u wona musinyana wo karhi wa tovika le leswaku ri ka siku ra namuntlha yi khona ku fanele ku dyiwa swa tikomba ku ra papa namuntlha kahlekahle ni va ya beriwa several colors a kerekeni muyingiseri wa Vision FM ni vona muyingiseri la mi le moyeni ka Vision FM avuxeni
6: Happy Father's Day ka hinkwenu va papa a hi ti khomeni kahle siku ra namuntlha ku ri siku ra hina ri va papa na vamhana va hi va khomeni kahle va ta kota ku hi khoma kahle na vona happy a ka hina hi ri va papa mi ri na ri kaka ro bava va landza emthi wa ka ndhambi ni kwala gwangwangwa la xivulani la na gongo ra mari tanka
1: kesele empty ndambi Happy Father's Day ka n'wina ma swi tiva ku ri mi vula kahle mi ku mi fanele mi khoma kahle vamhani lava va swi ta ku mi naveleriwa Father's Day namuntlha hi mhaka ya mhangu wa xiporo kwalano va nga vola va mi swekelaka mara swi hlangi Happy Father's Day ka n'wina empty ndambi eka siku ra namuntlha hi karhi hi mi navelela leswaku ri mi va na siku ra kahle mani na ntshembo leswaku namuntlha va ta mi khoma tanihi hosi hi n'wina hosi ekaya ka siku ra namuntlha hinkwao na swivanani swi fanele swi tiva leswaku namuntlha swi fanele swi ta luva ka papa i papa namuntlha ku nga hosi Happy Father's Day eka n'wina hinkwenu muyingiseri wa Vision FM ni karhi ni ku okay hi van'wanyana hi lava muyingiseri mi nge hi twa leswaku vona va ri yini mi le moyeni
7: rixile emixo lowunene a xitichini xa hina xa Vision FM imixolo unene na mixeweta hinkwenu hi vito ra matimba ra hosi yena Yesu Kreste wa Nazareta.
1: Amen.
7: Ni rhandza ku navelela na ku vula marito lawa ni ku Happy Father's Day aka vapapa hinkwavo va kereke ya hina ya New Region aka Maxobye. Ni tlhela ni ku Happy Father's Day aka vapapa hinkwavo va nhlangano wa hina wa Interchurches wa tikereke hinkwato. Niri eka bona siku arrive leri nene. Niri happy Father's Day aka papa hinkwenu hlayisekani aka Maxobye le kaya tatana Mbungele mina inkomo
1: kesile tatana Mbungele la ka Maxobye lanwani vaka vakho Happy Father's Day eka vapapa hinkwavo lava nghena ku na vona kereke leyi va tlhela va ku nika vapapa hinkwavo va navelela siku lerinene eka siku ra namuntlha va ri kwale ka Maxobye tatana Mbungele hi karhi ku Happy Father's Day ni le ka n'wina papa Mbungele eka siku ra namuntlha ku ri mi va na siku ra kahle mani mi va na siku ra kahle hi n'wina tihosi ka siku ra namuntlha kahle kahle hi n'wina tihosi hi n'wina vinyi va siku ka siku ra namuntlha ya hi swona i vinyi va siku ka siku ra namuntlha ya i vinyi va siku eka siku ra namuntlha miyingiseriwa Vision FM karhi ku Happy Father's Day ka n'wina hinkwenu. Ni nga ni tshembo leswaku ri munhu un'wana na un'wana loyi a tivitanaka leswaku hi yena papa i papa loyi a nga na vutihlamuleri yanini, i papa loyi a kumekaka va karhi a teka vutihlamuleri ehenhleni ka vana va yena, i papa loyi a nga ku hlayiseni ka vana va yena. Nkarhi wun'wanyana ku va papa miyingiseriwa Vision FM a hi timhaka ta ku va mi karhi mi rhumela paycheck, a hi timhaka ta ku va mi karhi mi rhumela mali, mi fanele mi va mi ri kona endzeni ka vutomi bya vana van'wini leswaku ri n'wana a swi tiva leswaku papa wa mina hi lavawani a kota ku va na papa endzeni ka vutomi bya yena. Miyingiseriwa Vision FM hambiloko mi kuma ku ri a ma ha tshami swin'we na vona mihambanile na mhani wa vona, vona va tshama na mhani wa vona n'wina va mi karhi mi tshama hala, swi kahle ku ri mi pfa mi vhaka mi ku ri okay mina na haya ni ya vona vana va mina kumbe vona va ha tala n'wina mi nga kona leswaku mi va va papa hi ndlela yaleyo. Miyingiseriwa Vision FM leswaku ri vana na yena a swi tiva ku ri okay phela mina ni na tatana wa mina loyi a ni hlayisaka hi ndlela yaleyo, kambe a hi ve ni hi karhi hi ti lulamisela na ku ya kerekeni. Miyingiseriwa Vision FM ka n'wina hinkwenu lava va nge le ku n'wina mi nghenaku hi na yini ne se na ni tshembo leswaku mi fanele mi va mi ri ndzeni ka kereke hi nkarhi wa sweswiwani ku sele timinete leti nga timbirhi na hafu leswaku ri hi va hi karhi hi nghe ku va karhi ku sungula service eka siku ra namuntlha. N'wina mi nghena ku hi 8 n'wina mi nghena ku hi ke 8 kerekeni swi tiveni leswaku ri mi fanele mi va mi ri ndzeni ka kereke loko mi ma ha ri kaya mi lete ngopfu, loko mi ma ha ri kaya mi lete ku tlula mpimo kahle kahle a ma ha letangi katsongo hi karhi hi nga rivali ku va hi karhi hi navelela va papa hinkwavo eka siku ra namuntlha ku ri happy Father's Day eka siku ra namuntlha hi karhi hi mi navelela ku ri kahle kahle ne siku ra namuntlha a ri ve lerinene, siku ra namuntlha a ri ve ra kahle, siku ra namuntlha a ku ve siku leriyani ra ku ri ri tele hi ntoto eka n'wina kahle kahle eka siku ra namuntlha swi va swi tikomba leswaku ri papa i papa hi mpela. Swi olova ngopfu miyingiseriwa Vision FM ku va hi kumeka hi va hi karhi hi navelela kumbe hi endzela papa swa papa swa siku ra vatatana siku ra va papa eka siku ra namuntlha. Miyingiseriwa Vision FM loko mi kuma ku ri na vona papa va kona endzeni ka vutomi bya hina muyingiseri swi olova ngopfu hi ndlela yeleyo. Nkarhi wun'wani mi kuma ku ha loko va pfuka hi tiya i kuma va bishopo va kuma ku ri va hlamalaka hi kona kahle kahle na xiluvelo na yena i tiva ku namuntlha kahle kahle namuntlha ni fanele ni kumeka ni va ni karhi tisela papa ti a nge khomi tiyani a ni yi tatana yeni tata khome xinkwa va success na vona va khomile hala sayitini na vona va karhi va tisa ku ri hi leyi tiya ma swi imagina mara mi karhi mi pfuka hi ndlela yeleyo swi vona ku ri siku ra namuntlha ri fana masiku man'wanyana hayi kona ma nga ma ri kona masiku ma 364 laman'wanyana ra namuntlha ri ri roxe i ra papa ra namuntlha ri ze ri ya pela a swi heleli kwala nampundzu ntsena ku Happy Father's Day nampundzu swi helini ri ze ri ya pela ri ze ri hela 24 hours leyi hinkwayo kusuka hi 12 o'clock loko yi baya navusiku a ku ri Father's Day ku ya fika loko yi ze ku ri 23:59 yi tlhele ku na 59 seconds loko se yi ku ni twi ya vu 60 se yi ku 000 ani hi kona laha hi nga ta ku ri se a ka ha ri Father's Day, kambe ka nkarhi wa sweswi miyingiseriwa Vision FM ka ha ri Father's Day hikwako Happy Father's Day eka n'wina va papa hinkwenu laha mi nga kona mi karhi mi ya mahlweni mi va va papa hi ndlela yeleyo hi ndlela yin'wani ya xiyimo xa le henhla ngopfu. Miyingiseriwa Vision FM loko ni karhi ni langusa kahle nkarhi wa mina laha u va u karhi u ni veka kahle laha ka ku sala tisekende ntsena leswaku hi nghena lahaya ka awara liya ya nhungu miyingiseri wa Vision FM ku sala ntsena tisekende ntsena leswaku hi nghena laha ka awara liya nhungu kasi hi ta va hi karhi ya mahlweni mina na n'wina eka siku ra namuntlha hi famba swin'we ku ya fika kwale eka awara liya ya yini awara liya ya 12 eka siku ra namuntlha. Miyingiseri wa Vision FM ya ni lava ku mi nyika na ku mi nyika risimu laniwani na ku mineka risimu ra ramani na na ku kumeka ni vani karhi ni minika risimu ra Messi Chino loko ya na ta mineka risimu ra Messi Chino la loko va ta va ku excess love maswona phelani mi nga ri hi nga rivali namuntlha phelani ni ani ma swi ta ku na papa wa hina loyi a nge le matilweni i tatana wa hina loyi na yena a nga loyi a hi hlayisaka ku nga yena loyi a nga hi tumbuluxa na yena a ni swi tivi ku swa pfumeleriwa ku hi nga vulaka hi Father's Day ka Xikwembu. Okay.

0: Shiwono Imatimba.
1: Vision is power.
2: Mahasha andi valimali mwa mina Benedict Ngubeni mfundisi Merry Happy Father's Day eka malume imalume wa mina mara ipapa ka van'wanyana hosi a yi mi katekisi malume malume wa ku hi tekela nhlokweni ni ri kulani malume mi kula swinene ntukulu wa n'wina kwala ka mandlakazi.
3: Rishile na bashumi Pastor Mahori, ni kombela ku bula ku Happy Father's Day aka ba papa hinkweru. Misava hinkwayo jikelele ni ri Happy Father's Day. A ni vulavuli hi vona va papa lava va ku dlaya vana. A ni vulavuli hi vona va papa lava va ku pfinya swihlangi. A ni vulavuli hi vona va papa lava ku dlaya vavasati. A ni vulavuli hi vona ka siku ra namuntlha ni ri aka va papa hinkweru n'wina mi nga va papa va ntiyiso. Happy Father's Day. Vapapa lava hloniphaka vavasati va vona Happy Father's Day. Vapapa lava hloniphaka vana va vona va endlaka swona emindyangwini ya vona Happy Father's Day. Ni vula swona ni ri Happy Father's Day hayi ka papa un'wana na un'wana. Laha swi tivaka ku a hi papa wa ntiyiso a ni vulavuli hi yena sweswi. Ni vulavula hi papa papa i real fathers. Happy, happy, happy Father's Day. Vana na siku ra kahle. Mi va va papa va ntiyiso ku ya mahlweni. Vanhu lava hinkwavo va papa lava hinkwavo a va naveleriwa hi kokwana wa ambu kusuka kwala ka ngove nkumu.
4: Ya a va karhi va va navelela va ku Happy Father's Day va ku hayi ka vapapa hinkwavo ni ku na vapapa ni lavaya va ku ri vona va endla leswo ka swi nga tivikani lava va ku ri va kumeka va karhi va endla timhaka ta ku va xanisa vavasati va xanisa vana va ri Happy Father's Day eka vapapa lava nga vapapa hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM na mina ni vula sweswo muyingiseri ni karhi ni ku Happy Father's Day eka vatatana n'wina mi nga vatatana eka vana va n'wina n'wina mi va ka mi ri vapapa hayi lava va ku ri i vapapa leswiya swa ku ri i timhaka ta ku ri hayi va ku ni papa yena hi ku ni nga ingati ya mina phela ku va papa muyingiseri wa Vision FM a swi heleli kwalano vutswari a byi heleli kwalano ka ku ri no heyi phela lowani i n'wana wa mina hi ku mina na yena hi ngati yin'we e-e i timhaka ta ku ri xana na sociologically mi kona na psychologically mi kona eka n'wana wa n'wina ku nga ri biology ntsena a yi heleli ka biology muyingiseri wa Vision FM kambe hi tlhela hi ya na le ka sociology ne hi tlhela hi ya na le ka finance hi ya na le ka ti-commerce phelani a ni hi loko hi la ta vulavula hi subject tele xikolweni muyingiseri wa Vision FM a hi yineni hi ndlela yeleyo hi ya mahlweni hi karhi hi va navelela va papa a na ha vutisa xivutiso yes xikwembu a xi navelela ku Happy Father's Day na muyingiseri wa Vision FM a vula hi nga vula ku Happy Father's Day eka xikwembu mara anyway hambi swi ri tano muyingiseri siku lerinene eka siku ra namuntlha ku ri nsoto wa siku ra 21 eka n'hweti leya Khotavuxika lembe ka ha ri rona ra 2026 hi va hi karhi ku Happy Father's Day eka vapapa hinkwavo Happy Father's Day eka Archbishop Professor M.E. Malungani eka n'wina hi ri Happy Father's Day ni eka n'wina himpela himpela loko a ku nga ri n'wina ni na Vision FM yi nga ri kona hi n'wina papa ka Vision FM hi n'wina papa ka DBGIM hi n'wina papa le mutini le ka Malungani leni mi n'wina papa eka vafundhisi va ku tala swinene hi ndlela yaleyo ni karhi ni ku Happy Father's Day eka n'wina Archbishop M.E. Malungani ni ku Happy Father's Day eka vapapa lava nga kona etikerekeni va tatana va ximoya Happy Father's Day eka n'wina hinkwenu a swi na mhaka leswaku hi n'wina va mani va Bishop Hlungwani va mfundhisi Tlhabyani va mfundhisi le Bridgeway le Happy Father's Day ne le ka n'wina eka siku ra namuntlha hi karhi hi vula sweswo ku ri Happy Father's Day n'wina mi va mi karhi mi rhangela tikereke n'wina mi vitaniwile himpela mi tlhela mi yi hlamula call yaleyo loko mi va mi karhi mi kumeka mi karhi mi vitaniwa hi va hi karhi hi vula sweswo hi ri Happy Father's Day eka siku ra namuntlha hi mi navelela siku lerinene siku ra kahle ku va n'wina mi kumeka mi va mi karhi mi khomiwa tanihi tihosi vuhosi lebya n'wina lebyiwani vanani mi va mi karhi mi va mi byi khoma ku ya hi ndlela yaleyo ku ya mahlweni mi ti ku vona karisa vuhosi bya n'wina phela ku nga vi leswiya swa ku ri munhu i lava ku va hosi hi timhaka ta ku va a ri ku xaniseni munhu i fanele va hosi hikuva munhu muyingiseri wa Vision FM akumeka aba akare aba tatana akumeka aba karata tatana emutini hosi iva ikare hilangutela vanhu hiku hambana hambana ka vona a swina mhaka leswaku ri a hlawuli eka vanhu lava ikumeka ku iva ikare ivarangela ni leswa swaku ri hey mina ndrandza lo mina andrandzi lo iwana ku njana tatana emutini irandza vana va yena hindlela yaleyo ku fana eka hle kahle arandza vana va yena aka anga hlawuli exikarhi ka vana va yena kahle kahle itiyisisa leswaku ri no vana va mina hiku ni kumeka ni va ni karhi ni va rhandza hi ndlela leyi yi fanaka hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM kasi ni ta kumeka ni lava ku kumeka ni va ni karhi ni mi nyika risimu ra Mpumintshweni loko a ta a ku ri Father we adore you hi ndlela yaleyo hi fanele hi yisa mikhenso na le ka Xikwembu muyingiseri wa Vision FM hi kumeka hi teka mikhenso hi yisa eka Xikwembu hi ku Xikwembu n'wina tatana ha mi khensa Xikwembu ha mi rhandza hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM hi leriwani Mpumintshweni a ta a ku ri Father we adore you.

0: ming ser himilimo yini ka Vision FM avuxeni.
1: Ayi ni pfukile papa.
0: Ina hi pfukile ngo kombela ku twangweni.
1: Ah na ina hi pfukile
0: mama. Mm, Happy Father's Day.
1: Eh na hi karuna hi Father's Day suka hi faithful ma. Eh suka hi faithful man rivela na kasitivi na ku switiva ndzuzelo wa hi Vision.
0: Mm.
1: Eh no to go to God ni ga ni tsakuka no hi mana nene. Ningena moyeni ndinduzela ka.
0: Ah.
1: Ndinduzela epidemic yeri ndinduzela baba malonga.
0: Archbishop.
1: Sinena nena kakhulu kakhulu ngofu. Ni hlamtsutimela le makha kwa bathi le ka rasa sala ni bishop rasa sala dzona bona ni happy birthday. Ni tshula ni ngena ka konke rasa sala PA nduna makaka bathi ni birthday.
0: Happy Father's Day. Eish.
1: Ni tshuma ni ngena dantsanani le ka khani ni birthday. Ni tshula ni jika ni ka rasa sala Patrick Mahana ni birthday. Ni jika ni ngena ka Ramphala ni wrong thola PJ ni birthday. Landunduzela hayi ni ta kunani ka ngopfu a swinga ri kona khale ka yena leswa birthday. Yina birthday ali na ku Christmas ntsena na good day.
0: Se sweswiwani kuna birthday, kuna Father's Day, ma swi vona ku tlhe ku va na Christmas, ku va na New Year na Good Friday. Ma swo sweswi ma tele nyana ma ngetelekini masiku ma kona.
1: Ti tele mara ku tele swa ka va mhani mi ndzeni hlamala ku yi na hlayiwa kwihina.
0: Kasi sweswiwani loko mo ze mi fika mi kuma ku vhiki rero ku na ti 16 ta June ne, mo ve mi swi tiva ku sonto wa kona ku va ku ri Father's Day. Loko yo ze hi ku na ti 16 kwala vhikini rero hi sonto wa kona ku boheka ku va ku ri Father's Day.
1: Okay. Ni ta suma ka hasi. Ta ku sala hasi. And na birthday ni tiva nkarhi wa ndzundzuzela vavanuna va kahle va ku va na mindyangu. Ni ri a vakulu va kurise mindyangu vavanuna lava.
0: Amen, amen.
1: Andza te mashwe.
0: Mara
1: namuta ku kumbela ba vanona enga dzo va satika.
0: Impela. Impela.
1: Ba va fata ba dzuno wo mu dza mo ba va satiki ni ka hlangana mina enga ka tswana.
0: Eish, mativana.
1: Na va kumbela ba ka mani nga va khoma khoni namuta va chikeni ka. No kumbela enga ya heka ka ku enda ntimi we hi vuya ka hi vuela henhla ka va satiki no kumbela ka. Ba mo swi ti build ta hina. Ebu lava ku bazibakela no kombela.
0: Ha ku vena ku rhula mindyangwini.
1: Ha ya ku rhula man. Amen, amen, amen.
0: Amen. Kensi mbana sekura, mi vana sekura kahle. Mo ndlini mbyelana kambe Happy Father's Day.
1: Yeso, Father's Day Mateo.
0: Inkomo.
1: Eh, inkomo mana nani kefe ngofu.
0: Yeso. La makaka bajela.
1: Eh, la makaka bajela ka 50 la. Laka balaganan
0: la. Hayi mi vakahle mara elisi ka balagana.
1: Oh, iku balagana ni to ta balagana kafa.
0: Isona mi vana sikira kahle.
1: Thank you.
0: Inkomo. Ya ni bona vanwana mi ngi siri hi lavala mi le moyeni ka Vision FM avuxeni.
2: Ahe.
0: Ahe, Happy Father's Day. Happy, happy, happy Father's Day.
2: Happy Father's Day iga vana vana elaka ne. La salema la kuna Stanis nga ni ri PSD ka yena. Nisukani ku ka nisukani ale a South Africa ka mangena le kuna ne yo matebula. Nisukani ale ka gomongo le kuna bakane skinis maimere ni le
0: baka jojo baka jojo
2: baka jojo ere ka puka iza kebe esu ega pu.
0: Aka gongo.
2: Ke kwa na botswa mina kunga effort maleke mahlofane. Yena nga khoma tikola ka mahlofane. A khoma ya a khoma spiya ngo.
0: Mahlofane, mahlofane. Happy, happy Father's Day.
2: Happy Father's Day ka ye.
0: Mele ka
2: sana mutsela ku le ka
0: amini ngini. Swa na mhlantsena. Hayi khona. Hayi swa masiku hinkwa. Hayi swa masiku hinkwa.
2: Swa na mhlantsena. Ivi jika ni ku give joke ku bhai kwala ka ka ka mswana, kwala ka mswana.
0: Eh.
2: Ndi kafuti ni vuya ni ku CEO mazohlwani.
0: Mm.
2: Koma na ni please ni vanyanda yingu ni vanyanda yingu kombela vana makai. Ni kombela kwa mkomani vanyanda yingu.
0: Impela.
2: Na no tikura ka ngwini.
0: Impela. Impela.
2: Mm. Ni ku Howard. Malule ka GY.
0: Mm.
2: Na ha free malule.
0: Mm.
2: Eh koma na ni vana makai ni vanyanda yingu ita kota ku hlula tikura ya kota ku hlula vala la.
0: Amen.
2: Ni kana ku re taya ka kama khata da.
0: Mm.
2: Amwa wan kuna yena e kuna ku kona mna i riseng.
0: Mm.
2: So waka joke waka fatseka.
0: Mm.
2: Na samile fatseka kwa la ka tikalo kwa la na piti fatseka.
0: Mm.
2: Ni tsela e luka Daniel pobre ku tsheka bungile ka stage.
0: Mm.
2: Ni maso swa.
0: Iso iso you
2: are.
0: Kezi ba mahlohlwane kusukala ka mahlohlwane la
2: akuye ku rhula
0: akutaleni inko
2: amen
0: kenzi mingisiri wa Vision FM indlela leyi va karhi va navelela va papa hinkwavo va karhi va vahlawula va kavara va va vitanela hi mavito ba give jokuba happy Father's Day na n'wina hi mi rivalangi kwalani hi nga rivali swa namuntlha ntsena va karhi va ku happy Father's Day ni ka n'wina mingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni.
3: Ehe me ashimfukile.
0: Hina hi pfukile ngo kombela kuti anguna ka mhani.
3: Happy Father's Day aka nwana me hashi wa mina.
0: Amen. Kense ngof. Hey, kense.
3: Happy Father's Day aka tatane ndave zitha mahlohlwane. Happy Father's Day aka bahashi va stitch xa vision.
0: Amen.
3: Happy Father's Day aka mkhomo wa xivono a Bishop Malunga. Mina veka naveleriwa hi Man Rose Hobzane aka kuzwana molweni lowu tshwaneri Happy Father's Day va papa hinkwenu.
0: Hi khensile kusuka la xivaleni mi rhumela nyari yin'we kusuka kwala xivaleni yi ta haleni yi ta ku girigiriki.
3: Titata hi patu tilongoloka ti fika ti ti kongoma kwaleyo.
0: Ya hey, kezi Man Rose yi rhandza ku khensa swinene eka n'wina ku va mi karhi mi va navelela va papa lava leswaku ri himpela namuntlha hi siku ra vona.
3: Hlayisekani mihaxi wa mina
0: na n'wina mi hlayiseka mhani mi va na siku ra kahle.
3: Danke.
0: Inkomu muyingiseri wa Vision FM ya Man Rose Zobyana va karhi va ku va le ku va naveleleni va papa hi.

Ya mingisiri wa Vision FM i risimu ra Go Explorer loko va ta va ku rhongasi. Mingisiri wa Vision FM impela a ho va vamani hina rirhandzu rhongasi, rirhandzu leri Xikwembu xi hi nyikaka rona. Tatana wa hina la nge matilweni na yena eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi ku vula sweswo leswaku kahlekahle ni hi masiku hinkwawo hi va hi karhi hi ri tirhi vona rirhandzu leri, karhi hi vona tintswalo leti a hi nyikaka tona hi siku na siku. Mingisiri wa Vision FM hi ndlela yeleyo mina na n'wina hi va hi karhi hi ya mahlweni na nongonoko wa hina, nongonoko have a reason for living eka siku ra namuntlha. Mingisiri wa Vision FM impela vana na xivangelo xa ku va wena u kumeka u va u karhi wo hanya, i nga vi munhu loyi a ngo va ku hefemuleni njhe nga vi munhu loyi nga ku va ngo va ku hefemuleni njhe muyingiseri wa Vision FM ya loko ni karhi ni cheka laniwani ni vona leswaku ri no hi fanele hi va hi karhi hi famba swin'we mina na n'wina muyingiseri wa Vision FM muyingiseri muyingiseri wa Vision FM kahle kahle mi nge ni kumeka ni va ni karhi ni longisanyana swin'wana la ni ta va ni karhi ni vuya hi ya mahlweni.

0: Shivono I Matimba
1: Vision is power.
0: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Tsama na hina.
2: Akweru na mixeweta hi vito ra hosi ya hina Yesu Kriste wa Nazaretha I Pastor Lee lava nge xewani ka malandza hinkwawo ya hosi ni vayingiseri va Vision FM laha mi kumekaka mi ri kona eka siku lero saseka swonghasi. Ni rhandza ku khensa mana na Beauty Mapimele va Rocking Heads kwala a Giyani a Section E loko va endle leswaku swi koteka leswaku hi va emoyeni namuntlha. Ni khensa ni mutshamankulu wa kereke leyi ndzi humaka eka yona ya Beyond Four Walls Ministries kwala Oliven a Extension 37 Apostle Wilfred Mashile. Ni nga rivala njhani mukhomi wa xivono xa Vision FM ni ku profesa wa hina Xikwembu xa Matilo a xi mi endle hi tintswalo n'wina ni ndyangu wa n'wina ni vanhu lava mi tirhaka na vona. Ni kombela leswaku hi tsutsuma ka ntsongo hi ya hi ya kuma rito ra hina eka buku ya Isaiah chapter 32 verse 6. Isaiah chapter 32 verse 6 yona yi hlayeka hi ndlela leyiwani hi Xitsonga. Munhu wa xiphukuphuku u anakanya leswo ka swi nga pfuni nchumu, makungu ya yena I ku endla leswo homboloka ntsena. U endla leswi lwaka ni ku rhandza ka Xikwembu a tlhela a xi hembela. A nga chavi ku tshika munhu a fa hi ndlala kumbe ku tsona la nga ni torha emati. A hi tekeni nakambe. Munhu wa xiphukuphuku u anakanya leswo ka swi nga pfuni nchumu, makungu ya yena I ku endla leswo homboloka ntsena. U endla leswi lwaka ni ku rhandza ka Xikwembu a tlhela a xi hembela. A nga chavi ku tshika munhu a fa hi ndlala kumbe a tsona la nga ni torha emati. A hi khongeleni hosi hi khensa rirhandu, hi khensa tintswalo n'winyi wanga, hi khensa ku vonakala, hi khensa vutomi, moya wa Xikwembu, moya lowu hanyaka, moya lowu tisaka ku twisisa. Hi kombela ku hlavuteleriwa hi rito ra hosi ha Yesu Kriste hosi ni muponisi wa hina. Amen. Vamakwerhu laha hi hlayaka kona hi kuma e rito ra nkoka leri vulavulaka hi munhu wa xiphukuphuku loyi a tshamaka a anakanye leswo ka swi nga pfuni nchumu. Leswi xiphukuphuku xi ehleketaka swona Bibele yi ri a swi pfuni nchumu, a swi tisi rihanyo, hi leswi lwaka ni ku rhandza ka Xikwembu. Vamakwerhu, ku rhandza ka Xikwembu ku na matimba evuton'wini bya hina. Ku va mina na n'wina loko hi ri karhi hi hanya hi endla ku rhandza ka Xikwembu swi tsakisa hosi. Hi swona swi endlaka leswaku mikateko yi suka ehenhla yi ta ehansi laha hi nga kona. Kambe ku rhandza ka xiphukuphuku ha ku endla leswaku hosi yi nga endli leswinene evuton'wini bya hina. Hikuva xiphukuphuku xi lwisana ni ku rhandza ka hosi Xikwembu. Leswi xi swi ehleketaka swi lwisana ni ku rhandza ka hosi Xikwembu. Xiphukuphuku Bibele yi ri xitsona emunhu loyi a nga na torha emati. Xi tshika vanhu va fa hi ndlala. Makwerhu, hi nga va hi ri karhi hi ti languta namuntlha hi twa ingaku hi tlharihile, kambe va ri kona vanhu lava mina na n'wina hi tsandzekaka ku va phamela. Va ri kona vanhu lava mina na n'wina hi tsandzekaka ku va kela mati lama hi nga na wona na swakudya, hi tsandzeka ku va phamela swakudya leswi hi nga na swona. Kambe mina na wena loko hi ti langutile kumbe hi vulavula hi ku hi tlharihile, Bibele yi ri swiendlo swaleswo I vuphukuphuku. Makwerhu, a hi ti dyondziseni ku rhandza ka Xikwembu hi endla kona. Nkarhi wun'wani hi busy hi endla hi ti dlaya, hi ti tsona swakudya, hi khongela hi nga yimi, kambe swiyimo leswi hi fambaka ka swona a swi cinci hikokwalaho ka swilo swintsongo leswi mina na n'wina hi tsandzekaka ku swi lunghisa. A hi ti languteni eka mixo wa namuntlha, vakreste va hosi vafundhisi va mina, a hi ti languteni leswaku hi endla ku rhandza ka Xikwembu xana, hi endla swilo leswi swi tsakisaka hosi xana. Hikokwalaho ka yini loko mina na wena hi ri na swakudya hi tsandzeka ku tsongolela makhelwana xana? Hikokwalaho ka yini loko mina na wena hi ri na swakudya hi tsandzeka ku tsongolela laha taku a ta gongondza xana? Makwerhu, namuntlha mina na wena hi fanele hi ti vutisa ku eka mimiti hinkwayo leyi nga kona endhawini leyi mina na wena hi tshamaka eka yona, hikokwalaho ka yini lavaya va te va ta gongondza emutini wa hina xana? Eka vanhu hinkwavo lava va nga tala laha ekerekeni leyi hi nghenaka eka yona, hikokwalaho ka yini manana lavaya va te va ta kombela ka mina xana? Makwerhu, Yehovha a nga ka a nga rhumi munhu eka wena ku ri hava lexi a nga ku khomisa xona leswaku i nga tsandzeka ku n'wi nyika. Hi minkarhi yo tala xona xa lexi xo hetisela lexi i nga na xona, Yehovha i lava leswaku i xi humesa leswaku a ta kota ku va a tata khabodo ya wena hi swakudya swo tala. Makwerhu, xana munhu wa ta a ta kombela xana ku ri hava nchumu xana? Xana munhu wa ta a ta kombela mati xana ku ri hava mati endlwini ya wena xana? Hi minkarhi yo tala mati ma kona, kambe ni va ni ma langutile ni ku mati lama ma ta pima mina na nuna wa mina na vana va mina. Ni ku makwerhu, hosi ya va rhuma vanhu leswaku yi ta kota ku tisa swilo swintshwa eka hina, kambe hina hi ti langutele hi ri hexe. Va ta vanhu va ta va ta gongonda, o Yehovha. I vangani va nga ta va ta gongondza misale hi swilayi swimbirhi xana? Mi ku hani vekele swimanimani? Yehovha wa swi tiva leswaku hi swona swi nga sala swakudya sweswo kwala emutini wa n'wina. Nakona wa swi tiva leswaku loko mi swi humesa n'wina mi ri karhi mi swi tiva leswaku mi nge sali na nchumu, Yehovha i ta tisa swo tala ku tlula sweswo. Vamakwerhu, a hi ti languteni. Swiphukuphuku bibele yi ri swi endla ku rhandza ka swona loku hombolokeke, ende swi lwa ni ku rhandza ka Xikwembu. Bibele leyi yi hlayaka makwerhu yi endla leswaku vutomi bya hina bya siku na siku byi famba hi ku rhandza ka Xikwembu. Minkarhi yo tala hi va hi ri karhi hi languta bibele hi ku bibele yi hi tirhela hi sonto ntsena. Bibele yi tsariwile makwerhu leswaku hi kota ku va yi kota leswaku yi kota ku va yi hi fambisa siku na siku. Ku na swilo swo tala hi swi lavaka, kambe ku na swilo leswintsongo leswi hi tsandzekaka ku swi endla. A hi ti languti makwerhu eka swintsongo leswi hi tsandzekaka ku tsongola swona hi nyika makwerhu. Bibele yi ri mina na n'wina hi swiphukuphuku. Xana hi ta va swiphukuphuku ku fikela rini laha hi tsandzekaka ku va hi humaka swiyimo leswi hi nga nghenaka swona xana? Xana ku tsongolela leswiya lavaya a hi swona leswi swi nga ta hi humela swi nga ta hi humesa evusiwaneni xana? Xana ekukela lavaya, o Yehovha, hi twele vusiwana emati ya ku nwa loko va hundza hi ndlela a hi swona leswi nga ta pfala swikweleti leswi hi nga na swona leswi hi tsandzekaka no pfuka hi swona xana? Yehovha, hi dyondzise ku ku tsakisa hikuva wena hosi swisiwana ni tinoni swi le emahlweni ya wena. Loyi a tsonaka xisiwana, loyi a tsonaka noni u hombolokile emahlweni ka wena. I xiphukuphuku hambi a nga ti vona a tlharihe ku fika kwihi. Hi niki mbilu ya rirhandzu, Hiniki mbilu hosi yo endla leswinene. Hiniki mbilu yo swilungisa swileswi hi swivonaka emahlweni ya hina hi swivona swi ri swintsongo. Hi twa ingaku swi nge hi kanganyisi kumbe swi nge hi siveli ku kuma mikateko ka wena. Kasi wena loko i swi languta eka wena i swikulu hikuva i xikwembu xa swisiwana ni tinoni. Ha khensa moya wa rirhandzu ha Yesu Kreste hosi ni muponisi wa hina. Amen. Bama kwerwa kuri Pastor Lee. Lavalava ka xikhongelo vatani kumaka 0796604351. 0796604351. Na khensa muhaxi wa mina lowu saseka. Xikwembu xa matilo a xi ku endle hi tintswalo. Amen.
3: Dia.
4: Hakala nam chipi.
3: In Tabeni Yamangombe, he 101.7. Vision FM La Hilekaya.
5: Dumelani Barati Libateki ba Sunbake, Yaludumedi Shaoge Shogani, Ojaga Sunbake Zaneni, Kitlega Zivisho, Ye Lorona, Yari Price Jarena, Moilor, Unaldi Pedro, Yari Price, Ja Marik Shejo Avroto Verena. Mafelo a aladelang e leng phalaborwa ka mongana yona ka bo pharabe yona mujaji ana mowe nwa mitwa shewani maranzi na ba secretary ba Sunbake mishewetu wa ishokani kusuka kwa leka Sunbake tise shitiviso le shingana shoo kusuka ka Sunbake lani kungabana kuchincha kati price ta ina leti shavisa ku isho shinkwa mashitiva kuri aireka promotion ya ina ya kushavisa shinkwa yi promotion se iye ya fosteleka kuya engetela price ya ina kusuka la kati promotion leti ya ta ina lani sisi matiku ya kufana manla mulele giani angarala inkwato kwa le ansile a giani ka ina le shinkwa sisi shishavisiwa is 17 rand white na 16 rand brown. So loko mfika la tshopeni batami shavisela yo price yaleyo minga imi ya hlamala varandi na vaxavi va xikwa xa ka Sunbake muku kumelela yini intiso price ingeteriwini na ina ilo fosteriwa hi maka ya leswi swi humelela ku atikweni sweswi lani mafurha manga ya henhla hi leyi ya fosteleka na hina ku ri ya teka price increase a ku nga ri ku tiyimisela ka yina ku ri ta engetela xinkwa lembe leri but hi leyi ya fosteleka i maka ya petrol loko ya henhla so yana ni mahlweni mi karhi mi hi nyika support ya n'wina leyi mi supportaku yona matiko ya ku fana na kwale ka vamujaji leyi matiko ya ku fana na van'wamitwa hinkwako xinkwa xa ha ri xi le ka 17 white na 16 rand brown and then phalavurwa na yona yi wela koho ka 17 rand white na 16 rand brown and then ku hambana ntsena matiko ya ku fana na vale ka va sukhusese leyi laha mi ta kuma ku xinkwa xi xavisiwa yi 18 rand white na 17 rand brown and then logo ya la ka skororo hala uya kuma xinkwa xavisiwa i price ya 18 rand white na 15 rand 50 brown so a khensa swinene ku twisisa ka n'wina yana ni matweni mi karhi mi yi supporta a hi tsakela support ya n'wina
3: getting fresher under the sun Sunbake
6: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno kususa kumbe ku pencha meno ku vekela hambe ku ri kususa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex u languta na tax rank ya le Masingita mall kusuhi na Giyani fruits and veg eGiyani
7: hi kumeka na le opposite Thobela fruit and veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini twanani consultation imahala ina mahala ku kuma ushokoshoko hi xitalo minga ti hlanganisa na hina hi riqingho eka 015 280 0946 015 280 0946 kumbe WhatsApp eka 073 054 1151 073 054 1151 Impressive Dental Studios. We care that you smile.
8: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. Unga hakali ubilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti borehole, ti steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela ti motho. Hina ti parcel ku suka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti Odex drill na swona ti Odex drill ta hina tinga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hinge hluriwi ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Sundzuka Savuki Water Drilling yo fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
9: Kabungeni Chavani na le Valdezi eku randza henga pimi eka 101.7 Vision FM la hile kaya

Mutla hi va hi kare hi ku no vutomi bya hina kahle kahle byi hlayisekile ha putseriwile ha hlayisiwile ha ri kona hi ndlela leyi muyingiseri eka siku ra namuntlha hi kare hi ku happy Father's Day eka vapapa hinkwavo lava nga kona lava nge le ku hlayiseni ka mindyangu ya vona lava nge le ku hlayiseni ka vana va vona lava nga va tshinelaka ekusuhi na vana va vona va karhi va ondla vana va vona ku nga ri lavaya hi ngo va le ku ondleriweni ka vana hi vula vapapa lava ondlaku vana kahle kahle muyingiseri wa Vision FM swi nga ri na mhaka leswaku ri u ondla lavaya wena i nga fika I kuma muringani wa wena mi kumeka mi va a va ri na vona kambe hi ri happy Father's Day eka wena hi ku hi wena I nga papa eka vona vana valava loko va ku papa va kha va tiva wena hi ndlela yaleyo hi wena I va ka I karhi I va endlela hinkwaswo leswi va swi dingaka hi ri happy Father's Day ni le ka n'wina hinkwenu n'wina mi nge le ku hlayiseni ka vana n'wina mi nge le ku kuriseni ka vana nkarhi wun'wanyana muyingiseri wa Vision FM ma kuma leswaku ri hi n'wina malume wa vazala va n'wina kambe hi n'wina loyi mi nga kumeka mi va mi karhi mi sala mi va mi ri vatswari va vana valava hi n'wina mi nge le ku va kuriseni mi kuma leswaku ri no sesi a va kona kusuhani nkarhi wun'wanyana mi kuma ku veyi ku tirheni va tirhela kule n'wina hi n'wina misalaka muondla vana valava hi ri happy Father's Day ni le ka n'wina kasi hi nga rivali na va malume lava va ku ri va le ku hlayiseni ka vana va sesi wa vona i kuma ku nkarhi wun'wanyana sesi a nga ha ri kona u hundze emisaveni kahle kahle ni ku happy Father's Day ni le ka n'wina a ni ta ku ni happy Father's Day ni le ka hi nge a swi vuriwi sweswo kambe hi ri happy Father's Day eka vapapa hinkwavo lava va kumekaku va karhi va hlayisa vana se va mhani hinkwenu ka n'wina nkarhi wun'wanyana i kuma ku sweswiwanani ku na kokwani ne kokwani wa xinuna loyi na yena a nge le ku hlayiseni ka vatukulu va yena nkarhi wun'wana kuma nkarhi wun'wana switukulwana swi tlhe swi ku papa loko swi vula yini swi vula kokwani wa swona swi vula kokwani dala ni swi ku i papa happy Father's Day ni le ka n'wina hi ku ma ha ri papa ehenhleni ka vatukulu va n'wina hi ku n'wina mi le ku va kuriseni mi le ku veni mutswari ehenhla ka vona mi le ku ti ondleleni ka switukulwana swa n'wina hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM na mi amukela hinkwenu kwala mi nga kona eka siku ra namuntlha mi nga va ma ha ku pfulela xiyanimoya xa n'wina ka nkarhi wa sweswi muyingiseri wa Vision FM ni karhi loko mina ni mamukela kahle eka nongonoko wa hina nongonoko have a reason for living laha ku nga nongonoko lowu wu hlohlotelaka nongonoko lowu tlakulaka muyingiseri wa Vision FM muyingiseri lowu va ka wu karhi wu nyika matimba ni nongonoko lowu kumekaka wu karhi wu va wu karhi wu mi hlohlotela leswaku mi kumeka ma mi karhi mi hanya vutomi lebyi byi nga na nkongomelo vutomi lebyi byi nga na ku kahle kahle byi na meaning kahle kahle kuma ku ri loko u langutisa vutomi bya wena you can see ku ri you are living a meaningful life muyingiseri wa Vision FM eka mixo wa siku ra namuntlha muyingiseri ni va ni ra n'wina kwala eka nongonoko wa hina nongonoko wa hina nongonoko wa have a reason for living hi ri karhi hi nga rivali leswaku kahle kahle hi ri happy Father's Day eka vapapa hinkwavo lava nga kona vapapa hinkwavo lava nga kona va nge le ku yingiseleni eka mixo wa siku ra namuntlha ni le ka lava vo ka va nga ri ku yingiseleni kambe hi ri happy Father's Day ni le ka vona muyingiseri wa Vision FM hi karhi hi nga rivali leswaku ri no va tele ngopfu na vamhani lava nga yingisela na n'wina ku na vamhani lava nga hinkwaswo ka vana va vona ni i kuma mhani i hetelela a va papa a va mhani a va kokwana a va bota a va malume a va swona na n'wina mi va na siku ra kahle hi nge vuri ku hi Father's Day ka n'wina hi ku hamba papa ni mara hi ri mi va na siku ra kahle ni le ka siku ra namuntlha mi ya mahlweni mi karhi mi hlayisa emindyangu ya n'wina mi ya mahlweni mi karhi mi va vatswari eka vana va n'wina muyingiseri wa Vision FM ya van'wanyana va karhi va ku heyi hina hi nghena 10:30 kerekeni loko hi nghena 10:30 muyingiseri wa Vision FM a ma ha fanelanga va mi ri ku yingiseleni ka radio nkarhi lowu mi fanele mi va mi ri ndzeni ka kereke hi ku i 10:30 exactly sweswi ni vulavulaka hi nomo lowuwani muyingiseri wa Vision FM kasi ku na lava va nghenaka kerekeni hi 11 n'wina mi nghenaka hi 11 muyingiseri wa Vision FM lo saleriwa ntsena hi 13 wa timinete tivani leswaku ri mi fanele mi kumeka mi va already mi ri ndleleni a kusuhani na le kerekeni a ni ku ri loko hi ku kereke yi nghena hi 11 a swi vuli ku hi 11 hi va hi karhi hi nghena nyangweni kerekeni hi fanele hi va hi tshamisekini ntirho wu va wu karhi wo sungula hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM a hi veneni hi karhi hi hlonipha nkarhi wa Xikwembu ne nkarhi wa ku va hi karhi hi ya ku dzuniseni ka Xikwembu nkarhi wa ku va hi ri karhi hi ya tiva evukonini bya Xikwembu i nkarhi wun'wani wa nkoka ngopfu i nkarhi wa kahle muyingiseri wa Vision FM laha hina hi va ka hi karhi hi endla yini hi va hi ri kona kwalaha evukonini bya Xikwembu hi va ku hi karhi hi xi dzunisa hi va hi karhi hi tsaka endzeni ka vukona bya Xikwembu lexi xa hina lexiwani muyingiseri so na le ka siku ra namuntlha a hi kumekeni hi va hi karhi hi tiyisisa leswaku ri hi va hi karhi hi hlayisa nkarhi hi nga tsutsumi ntsena loko hi loleta loko hi ya ntirhweni exikolweni kumbe kwihi kumbe entirhweni eka ntirho wo karhi kuma ku na workshop yo karhi munhu wa tsutsuma loko a fana ya kona na le xikerekeni muyingiseri wa Vision FM a hi swi tekeleni nhlokweni leswaku hi fanele hi va hi karhi hi fika nkarhi na kona na loko hi va hi kumeka hi va hi letini na ku hi titwa nandzu loko hi va hi letini ku va hi karhi hi ya kerekeni
se mingiseri wa Vision FM a hi hatiseni hi va hi karhi hi fika etikerekeni ka ha ri nkarhi laha hi nga ta kumeka hi va hi karhi hi endla yini na hi kumeka hi va hi karhi hi ya dzunisa xikwembu xa hina mingiseri wa Vision FM ka siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM.

hinkwenu ka n'wina kwala mi nga kona ni karhi ni ku na mi amukela eka nongonoko wa hina nongonoko have a reason for living muyingiseri wa Vision FM so sweswi muyingiseri hi ta va hi karhi emahlweni nkarhi wa hina u yi veka kahle la.

0: A titwa leswa ku ri a nga ha titwi a ri na nhlohlotelo kahle kahle mavona a nga ha titwi a ri na nhlohlotelo swi nga va ku mikuma ku ri mi kumeke mi karhi mi khongela minkarhi yin'wanyana mi kuma ku mi khongele malembe ya ku tala swinene mi karhi mi khongela nkarhi wun'wanyana mi kuma muyingiseri wa Vision FM mi kumeke mi karhi mi yime mi rindzerile mi rindzela mboxeketo wa n'wina mi kuma leswaku ri mboxeketo wu va wu nga ri ku yinaneni wu nga ri ku fikeni eka malembe lawo tala ka nkarhi lowo leha swinene nkarhi wun'wanyana mi kuma ku muyingiseri wa Vision FM vutomi byi kumeke byi karhi byi mi disappointa mi kumeka mikarhi mi vaviseka kwala vuton'wini muyingiseri wa Vision FM eka siku ra namuntlha muyingiseri xikwembu xi lava leswaku ri n'wina mi swi tiva leswaku a mi rivaliwanga xikwembu xi lava leswaku ri n'wina mi va mi karhi mi swi tiva leswaku a mi rivaliwanga muyingiseri wa Vision FM ma vona loko hi karhi hi hlaya bibeleni bibele yi tele hi vanhu lava nga kumeka va karhi va rindzela vanhu lava nga kumeka va karhi va rindzela nkarhi wo leha swinene va karhi va rindzela leswaku switshembiso swa xikwembu swi kumeka swi va swi karhi swi hetiseka ku na munhu wo fanisa na Abrahamu i rindzele malembe lomo tala ka loko a ta va a tshembisiwile leswaku ri i ta va na n'wana hi yena a nga ta va ri na tatana wa tinxaka kahlekahle muyingiseri wa Vision FM kasi na loko hi langutisa futhi ku na munhu wo fanisa na Josepha hi vulavula Josepha n'wamulorone i kumeke a va a karhi a rindzela ku va yena a va murhangeri eka ndyangu wa ka vona laha a nga va a karhi a va na milorho ya ku va yi karhi yi n'wi kombisa a ha ri xifanyetani leswaku ri a va yini i ta va munhu loyi a nga ta va a ri henhla leswi vulaka ku ri va ta va va karhi va luva eka yena vatswari na vana na vamakwavo wa yena va ta va va karhi va kumeka va karhi va luva eka yena u rindzele malembe lamo tala muyingiseri wa Vision FM laha a nga kumeka a karhi a xavisiwa a xaviseriwa vuhlongeni laha a nga kumeka va karhi va n'wi tekela va n'wi teka xikungu va n'wi tenga xikungu leswaku va fanele va kumeka va karhi va ya n'wi dlaya a karhi a tengiwa hi va mani na hi vamakwavo wa yena lava a kumekaku a va a ri na vona evuton'wini bya yena muyingiseri wa Vision FM lava va fanele ku va ku ri vona lava n'wi hlayisaka muyingiseri so eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi vula sweswo leswaku kahle kahle a ku ve na leswaku ri ku va na ku va hi va na ku rindzela ku na munhu wo fanisa na loko ni vulavula hi yena loyi Josepha ni i kumeke a karhi a xaviseriwa vuhlongeni i kumeke a karhi a ya kumeka a karhi a tengiwa xikungu na loko a fikini le eka Faro i kuma ku nsati wa hosi a kumeka a karhi a lata n'wi trika hi ndlela yaleyo a hetelela a kumeka a tshama na le khotsweni a ha rindzerile leswaku ri i ta kumeka a karhi a fikelela leswi a fanelaka a swi fikelela muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo mina na n'wina hi ta va hi karhi hi vuya hi karhi hi ya mahlweni hi ndlela leyi mi nge ni ku yana muyingiseri wa Vision FM
1: Vision FM the voice of hope and the source of knowledge la hilekaya.

Ya re simura kahle meng sirwa vishne fm re simura manana twala loko bata ba gore ri lela Yehova unga rile emahlweni ka vangana ba wena inga rile emahlweni ka vatswari ba wena kambe ri lela emahlweni ka xikwembu meng sirwa vishne fm kasi loko swa hatetana ya ana hari ku vulavuleni na nwina meng sirwa vishne fm leswa gore kuna vanhu lava vanga kumeka vakari va khongela malembe la motala minga va miri kona meng sirile ka sikora na munthla mikuma gore mifike mikumeka mi va disappointed leswi nkarhi unwanyana ami swi tshembile ngopfu leswaku ri na laniwani kahle-kahle ni hi loko se ni ta va ni fikile ni hetile kahle-kahle hi kona laha ni twisisaka timhaka ta leswaku ri hi kona laha mina ni nga ta ku hi le makumu ka laha mina ni fanelaka vula ni karhi ni fikelele kona miyingiseriwa Vision FM kahle-kahle eka n'wina kwala mi nga kona hinkwenu ka n'wina a swi na mhaka leswaku hi kwihi laha mi nga kumekaka mi va mi ri kona mi nga kumeka mi va mi disappointiwile mi nga va mi kumeke mi va mi karhi mi hlangana na swiyimo hi ku hambanahambana ka swona mi nga va mi kumeke mi karhi mi khongela khongela malembe lamo tala mi nga va mi kumeke mi karhi mi xanisiwa hi nkatikuloni muyingiseriwa Vision FM va kumeka va karhi va mi hlekula hi timhaka ta ku va n'wina mi kumeka mba mi nga ri na n'wana kambe ni la ta mi byela leswaku muyingiseriwa Vision FM xikwembu xi lava leswaku mi swi tiva leswaku n'wina kwala mi nga kona a mi rivaliwanga muyingiseri a mi rivaliwanga n'wina hikuva xikwembu xa matimba hinkwawo xi kumeka xi va xi karhi xi hetisisa switshembiso swa xona muyingiseriwa Vision FM ina hi mpela xikwembu xa hlamula swikhongelo swa hina i ntsena ku ri hina hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi rindzela hi ti dyondzisa ku va hi karhi hi rindzela ku nga va ku tikomba hi nga ku akule ku vonakeni ka nchumu kambe ni la ta mi byela leswaku ri xikwembu xi le ku lunghiseni muyingiseriwa Vision FM nkarhi wun'wanyana i timhaka ta ku swi lunghisiwile swi helerini ku lo sala ku ntsena swi ta fika eka hina ntsena hina ho fanele hi kumeka hi va hi karhi hi swi claima hi ndlela yaleyo muyingiseriwa Vision FM ku na vanhu vo tala sweswi ni nga vula ku ri endleni ka bibele vanhu lava nga kumeka va karhi va rindzela muyingiseriwa Vision FM Abrahamu i tshembisiwile leswaku i ta va tatana wa tinxaka a tshama malembe lamo tala a nga vi na n'wana ku na munhu wo fanisana na Josepha i yime malembe mo tala leswaku ri yena a ta hetelela a vekiwa a va murhangeri impela swive swi ya va tano kambe ivi ku tlhela ku va na munhu un'wana wa ku fanisana na mani na Davhida hosi Davhida muyingiseriwa Vision FM u tatiwa hi mafurha leswaku a ta va hosi kambe i rindzele malembe lamo tala leswaku ri a sala a ta kota ku hetelela a va yini a va hosi laha a nga hlangana na swiyimo hi ku hambanahambana loko a ha rindzerile muyingiseriwa Vision FM kambe ni la ta mi byela leswaku ri switshembiso swa xikwembu hinkwaswo miyingiseri hinkwaswo ka swona na ku tala ka swona swi nga ri na mhaka leswaku ku nga va ku ri yini switshembiso swa xikwembu hinkwaswo swi hetelela ku va ku ri ina na amen switshembiso swa xikwembu hinkwaswo swi kumeka swi va swi karhi swi hetisiseka a ku na ku xikwembu xi nga kumeka xi karhi xi mi tshembisa swin'wana n'wina ivi xi hetelela xi nga ri ku swi endleni xikwembu xa swi endla leswaku ri swi va swi karhi swi hetisiseka muyingiseri wa Vision FM ku na ku kahle-kahle ma vona ku ri loko munhu a kumeka a va a karhi a rindzela ni loko munhu a karhi a rindzela swi va swi karhi swi vula ku yini na swi va swi karhi swi vula ku yini loko ku va munhu a ri karhi a rindzela ku rindzela a swi vuli leswaku ri xikwembu xi n'wina xi mi tsan'wile ku va n'wina mi kumeka mi ri ku ndzi rindzeleni a swi vuli ku ri xikwembu a xi na n'wina a swi vuli leswaku xikwembu a xi le ku mi voneni a xi mi langutisanga a xi xi langutisanga xiyimo xexo n'wina mi nga langutana na xona xikwembu xi mi langutisile xikwembu xi langutisile xiyimo xexo n'wina mi nga langutana na xona eka siku ra namuntlha muyingiseriwa Vision FM swi nga ri na mhaka leswaku ri n'wina mi le ka xiyimo xa njhani kambe muyingiseriwa Vision FM ni la ta mi byela leswaku ku rindzela muyingiseri ku rindzela ka minkarhi ya ku tala swi vula leswaku ri xikwembu xi le ku mi lulamiseni xi mi lulamisela yini na leswiya xi nga mi lulamisela swona ku na leswi already xikwembu xi nga mi preparela swona sweswiwa xona xikwembu loko n'wina mi ri ku rindzeleni nkarhi wun'wanyana ku va ku ri ku va xi ri ku lulamiseni ka n'wina ma swi twisisa ni mi kuma ku na swin'wana leswi xi fanelaku xi ha swi khucutela eka n'wina ku na swin'wana leswi xi ha fanelaku xi kumeka xi va xi karhi xi swi susa eka n'wina hikuva n'wina xikwembu xa matimba hinkwawo xi va xi karhi xi mi languteli xikwembu xa matimba hinkwawo xi va xi karhi xi mi hlayiseli xikwembu xa matimba hinkwawo swi ri karhi swi tika xiyimo xi tikomba hi nga ku a xi le ku vonakeleni swi tikomba hi nga ku mi famba emakhwatini emunyameni mi famba emananga mi famba eka ndhawu leyi ku tikombaka hi nga ku a ku na ku vonakala kahlekahle laha ku tikombaka hi nga ku a ku na mboxeketo la ta mi byela leswaku xikwembu xi va xi mi langutile muyingiseriwa Vision FM xikwembu xi va xi mi langutisile mhani wa mina kwala mi nga kona sesi kwala mi nga kona kokwani kwala mi nga kona papa ka ha ri Father's Day ka siku ra namuntlha xikwembu xi mi langutisile xikwembu xi mi katekisile xi mi katekisa hi ndyangu lowu mi nga na wona nkarhi wun'wani swi nga va swi nga ri ku fambeni kahle nkarhi wun'wani mi nga va kumbexani i kuma leswaku ri mi kumeke mi va mi karhi mi rindzerile la ta mi byela leswaku xikwembu xa hetisisa switshembiso swa xona hina ho fanele hi kumeka hi va hi karhi hi tshembela eka xona hina hi fanele
hi kumeka hi va hi karhi hi tshemba Yehovha loyi a nga wa matimba hinkwawo, hi tshemba Xikwembu lexi nga xona lexi hi hlayisaka. Muyingiseri wa Vision FM, a swi na mhaka leswaku ri n'wina hi n'wina mani, a swi na mhaka leswaku mi le ka xiyimo xa njhani, loko n'wina mi rindzela mi ri eka Yehovha u ta engeta a mi nyika matimba lamantshwa. U ta kumeka a karhi a mi teka a mi susa eka xiyimo xin'wana a mi teka a mi yisa eka xiyimo xin'wana. Eka mixo wa siku ra namuntlha, muyingiseri, na ta mi byela sweswo leswaku kahle-kahle ma vona loko mi karhi mi rindzela Xikwembu xi le ku mi lulamiseleni. Muyingiseri wa Vision FM, loko hi langutisa eka xitori xa Josefa ne, kahle-kahle Josefa ma vona u kumeke a va na milorho. Yosefa u kumeke a va na milorho, kambe loko milorho leyiwayani milorho leyiwani yi kumeka yi nge se kumeka yi va yi karhi yi humelela, ku kumeke ku va ku ri na goji. Loko milorho ya yena yi kumeka yi nge se za yi humelela, ku kumeke ku va na vuhlonga. Loko milorho ya yena yi kumeka yi nge se humelela, ku kumeke ku va ku ri na yini, ku ri na khotso. Muyingiseri wa Vision FM, vanhu vo tala va lava leswaku ri va kuma harhi ya vona, kambe a va swi lavi ku kumeka va karhi va famba hi process kumbexani mafambelo ya kona ku va hi ze hi ya fikelela laka ku ri munhu a kuma harhi ya yena. Muyingiseri wa Vision FM, kahle-kahle vanhu vo tala va lava ku kumeka va lava mahetelelo a ve le ku laveni ka ndlela leyi fanelaka yi fambiwa, a va ri lavi gondzo leri fanelaka ku ri fambiwa, a va ri lavi rendzo leri fanelaka ku ri fambiwa ku va ku ya fikiwa le ku nga na harhi leyi fanelaka yi va kona. Vanhu vo tala va lava leswaku ri vona va kuma tiharhi ntsena, kambe ku va harhi yaleyo va kumeka va karhi va yi tirhela, ku va harhi yaleyo va kumeka va karhi va yi lwela leswaku va kumeka va karhi va yi kuma, a swi le ku lavekeni swo fanisana sweswo. Muyingiseri wa Vision FM, ma vona ku tikeriwa ka n'wina loku nga va ku ri ku humeleleni ka nkarhi wa sweswi. Ku tikeriwa ko loko mi nga langutana na kona ka sweswiwani, Muyingiseri wa Vision FM, ku le ku mi lulamiseleni. Ku mi lulamisela yini na? Ku mi lulamisela mikateko ya mundzuku, ku mi lulamisela mikateko leyi nge le ku teni evuton'wini bya n'wina. Loko ku va ku ri hi ndlela yaleyo mi langutane na xiyimo, swi le ku mi lulamiseleni. Swi mi lulamisele yini leswiya swi nge le ku teni evuton'wini bya n'wina? Ku na swo tala ngopfu leswi Xikwembu xi nga hi khomela swona, kambe nkarhi wun'wanyana loko Xikwembu xi ta eka hina xi la ta hi lulamisa, hina a hi swi lavi ku lulamisiwa, a hi swi lavi ku lulamisa. Hina a hi swi lavi ku rindzela, hi lava leswaku swilo swi endleka kwala na kwala. A hi swi lavi kumeka hi va hi karhi hi rindza hi langutela eka Xikwembu leswaku xona xi hetisisa leswiya xi nga hi tshembisa swona, kambe hi lava leswaku ri swilo swi kumeka swi karhi swi endleka hi nkarhi lowu hina hi lavaka swona hi mikarhi hinkwayo. Ku nga ri timhaka ta ku ri hina hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi rindza, ku nga ri timhaka ta ku ri hi fanele hi rindzela ndlela leyi Xikwembu xi nga swi lulamisa ha kona leswaku swi ta va tano, kambe hina hi lava yini na? Hi lava leswaku ri heyi a swi endleki swi endleke hi nkarhi wa sweswiwani kwala hina hi nga kona, hi nga swi lavi ku va hi karhi hi layini hi lulamiseka. Muyingiseri wa Vision FM, kwala mi nga kona hinkwenu ka n'wina, ni lava ku mi byela sweswo leswaku a hi kumekeni hi va hi karhi hi pfumela ku va hi karhi hi lulamiseka. A hi pfumeleni ku va hina hi kumeka hi va hi karhi hi rindzela. A hi pfumeleni ku va hi kumeka hi va hi karhi Xikwembu xi hi lulamisela. Muyingiseri wa Vision FM, nkarhi wun'wanyana i kona wun'wanyana a nge le ku khongeleni, kahle-kahle hikokwalaho ka yini mina ni kumeka ni va ni ra vanhu lava tshamaka va ri against mina? Hikokwalaho ka yini mina ku kumeka ku va ku ri na vanhu vo tala ngopfu lava va nge le ku lwisaneni na mina? Vanhu lava nga laveki leswaku ri mina makungu ya mina ya kumeka ya karhi ya humelela, vanhu lava nga ri ku laveni leswaku kahle-kahle leswi mina ni lavaka swona swi va swi kumeka swi karhi swi fikisa emakumu. Muyingiseri wa Vision FM, Bibele yi ri Xikwembu xi ta hi lulamisela tafula emahlweni ka valala. Leswi vulaka ku valava valala valava va fanele va va va ri kona leswaku ri Xikwembu xi hi lulamisela tafula rero. A hi kumekeni hina hi nga kumeki hi va hi karhi hi rila rilisa hi timhaka ta ku heyi phelani mina heyi valala va tele ngopfu, mina ku na vanhu vo tala ngopfu lavo ka va nga ri ku ni seketeleni, ku tele lava nga against mina ku tlula lava ni seketelaka. Muyingiseri wa Vision FM, Bibele yi te xi ta mi dekela tafula emahlweni ka valala va n'wina. A hi kumekeni hi karhi hi pfumela leswaku ri va va kona leswaku Xikwembu xi ta kota ku ri deka kahle laha mahlweni ka vona. A hi kumekeni hi va hi karhi hi pfumela leswaku ri va va va ri kona ku ri Xikwembu xi ta kota ku hi dekela kahle tafula le ra hina. Muyingiseri wa Vision FM, mi nga heli matimba, mi nga lahleli thawula. Muyingiseri, mi nga lahlekeriwi hi ripfumelo ra n'wina. Muyingiseri, mi nga tshiki ku khongela. Muyingiseri, mi nga tshiki ku va n'wina mi ya emahlweni mi ri karhi mi layini mi va na ku pfumela. Xikwembu lexiya xi nga kumeka xi karhi xi mi pfulela mavanti eka nkarhi lowu nga hundza, xi ta tlhela xi ma pfula nakambe.
xikwembu lexiya xi nga endla leswaku ri timbati leti nga pfuleka evuton'wini bya n'wina ti pfuleka na sweswi xi hata kumeka xikarhi xi ti pfula ku ya mahlweni. Xikwembu lexiya xi nga endla leswaku ri lwandle ri pfuleka vana va Israyele va tsemakanya va ya etikweni ra xitshembiso ka ha ri xona lexi nga ta endla leswaku ri na n'wina timbati ti mi pfulekela ni le ka siku ra namuntlha. Xikwembu lexiya xi nga endla leswaku ri ku va na ku hlula loko vana va Israyele va ri ku lweni ka tinyimpi va hlula ka ha ri xona xikwembu lexi na le ka siku ra namuntlha xi nga ta endla leswaku n'wina mi kumeka mikarhi mi hlula mi nga lahlekeriwi hi ku tshemba, mi nga lahlekeriwi hi ripfumelo ra n'wina, mi nga tshiki ku khongela, tshamani exikhongelweni. Bibele yi ri mina n'wina mi nga karhali ku khongela, khongelani mi nga yimi ku khongela, mi nga vuli mi ku haye hi ku ni na malembe ni ri ku khongeleni sweswiwani no fane ni kumeka ni va ni karhi ni yima ni nga ha endli nchumu. Khongelani ku ya emahlweni muyingiseri wa Vision FM. Xikwembu lexiya xi nga endla leswaku ku va na ndlela eka nkarhi lowu nga hundza ni le ka siku ra namuntlha muyingiseri xi ha ta endla leswaku ndlela yi va kona. Xikwembu lexiya xi nga pfula timbati hi ku hambana ka tona xi pfulela vana va Israyele ni le ka siku ra namuntlha n'wina xi tata xi ta mi pfulela. Xikwembu lexiyani xi nga fika xi endla leswaku ri kahle kahle Yesu a kota ku va a karhi a va na matimba lamani matimba lama a nga va na wona muyingiseri wa Vision FM ma ku a karhi a horisa n'wansati loyi a ri na vuvabyi bya switlhandla malembe lamo tala a nga fika a khumba nguvu ya yena ntsena na n'wina loko ku pfumela ka n'wina ku va ku ri kona na le ka siku ra namuntlha Xikwembu xi nga endla leswaku ri n'wina problem leyi mi nga va na yona malembe lamo tala yi kumeka yi va yi karhi yi hela. Muyingiseri wa Vision FM hinkwenu kwa n'wina kwalaho mi nga kona ti-problem ku ha munhu a nga ri ku na tona hinkwenu ti-problem hi na tona vo tala ti-problem na tona muyingiseri wa Vision FM kambe hi fanele hina hi va na yini hi va na ku tshemba eka Xikwembu leswaku ri i Xikwembu lexi nga hluriweki ha nchumu. Bibele yi ri ku hava na nchumu na wun'we a yi ri ku na minchumu yin'wanyani a yi ri Xikwembu swo tala xa hi hlulela a yi ri Xikwembu xi hlulaka swilo swo tala a yi ri Xikwembu ku na swilo swo karhi swi swi hlulaku yi ri ku hava na nchumu na wun'we lowu nga tsandzaka Xikwembu. Hinkwaswo swa koteka hinkwaswo ka swona a swi na mhaka leswaku i yini hinkwaswo ka swona swa koteka. Muyingiseri wa Vision FM eka siku ra namuntlha hi nge se za hi famba hi ya le ekerekeni ne ni lava ku twa kusuka eka n'wina muyingiseri wa Vision FM mi ta eka mina xika siku ra namuntlha mi ba tinqingho mi va mi karhi mi hi xerela muyingiseri wa Vision FM hi twa tivhese leti n'wina mi lavaka ku hi xerela tona eka siku ra namuntlha. Ku na tivhese leti n'wina mi nga va ka mi karhi mi swi vonile leswaku ri vhese leyi yi fike yi ni tlakula vhese leyiwani mina loko ni hlangana na leswiwani loko no hlaya vhese leyiwani ni khongela ni karhi ni khota vhese leyiwani mina swa kumeka swi va swi karhi swi tshamiseka. Hi va hi karhi hi khota vhese hi va ni le ka siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM i kona un'wanyana loyi vhese yaleyo n'wina yi mi pfunaka yi nga kumekaka yi karhi yi mi pfuna yi n'wi pfuna. 0637307890 nghenani eka siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM mi kumeka mi karhi mi ta share eka siku ra namuntlha vhese leyi n'wina mi nga na yona mi swi tivaka leswaku vhese leyi ha yi kona mina a swi na mhaka leswaku ri ni nga va ni karhi ni ri emunyameni wo tanihi kwihi a swi na mhaka leswaku ni nga va ni karhi ni hlangana na swo tika ku fika kwini kambe loko no hlaya yona leyi vhese

0: ya nhlakula yini teka yini susa kunwa ya nibeka kunwa mingi sir 0637307890 mingi sir milemo yini eka Vision FM option
1: aye Pastor Mahori
0: aye
1: mipfukile na bashomi
0: aye na hipfukile nwe na mjani mfundisi
1: Epfuke swinene hi tintswalo ta Xikwembu.
0: Amen, amen.
1: Xo sungula, ni pfumeleni ku ni khensa nhlohlotelo lowukulu lowu mi kumekaku mi ni niki wona. Ni nge vulavuleli lavan'wana, a ni tivi xiyimo xa vona. Ni vulavulela mina kwala ndleleni loko ni kha ni dirayivha ni tala ka nguve ni wo paka kwala jaratini laha hi khongelaku kona. Mina niki marito ya ku tiyisa swinene ya ku ri a hi minkarhi hinkwayo swi endlekaku hi nkarhi walowo ku na ku rindza munhu a langutela hi ku tsaka aka Xikwembu lexi hanyaka loko mo kamba aka Varhoma 12 verse ya 12 yi kombeta swilo swinharhu swa nkoka aka mukreste un'wana na un'wana. Xo sungula yi ri tsakani eku languteleni. Xa vumbirhi yi ku tiyiselani emaxangwini. Xa vunharhu yi ku tshembekani, be faithful in prayer. Se loko mo teka marito lamanharhu mi va mi koti ku kuma leswi vuxaka na Xikwembu swi vulaku swona. Leswi vo tala va swi hupili va kumeka va va na swin'wana leswi nga ku va discourageni hi ku a hi vukreste. Vo tala va twa onge vuxaka na Xikwembu swi vula ku u kumi livhi kumbe u retirini emhakeni ya mitlhotlho aka nkarhi wa ku va kona emisaveni. Va twa onge va nge he pfumali, va nge he vabyi, va nge he vi ka madiravulo. Ende Christianity a yi niki ku tshembisa koko aka munhu na un'we. Mhaka leyo tiyisela u rindza Xikwembu leyi namuntlha mi nga yi dyondzisa yi vitaniwa Xikreste xa xiviri. Leswiya swa ku ri hi kumeka hi ri karhi hi yingisela vanhu lava nga ka swiyimo swa vukhongeri va mi nyika hungu leri mi kanganyisaka mi twa wonge a ka ha ri na matiravulo hi ku se n'wina mi na vuxaka na Xikwembu. A hi dyondzo leyi humaka aka Xikwembu mara yi huma aka nala wa Xikwembu a nga Satani yena nala wa vanhu. Xikreste xi ri swi lava ku tsaka ku languteleni leswi u tshembisiwaka hi Xikwembu swi teka nkarhi. Swa lava ku xangu aka matiravulo lama ku telaka u ri na vuxaka na Xikwembu u nga johanga nchumu matiravuliyata ya ku tlhotlha. Ivi xa vunharhu ku tshembeka a ku khongeleni aka Xikwembu hambiloko u khongeri tolo na nkarhi lowu nga hundza yi nge se vonakala nhlamulo a wu heli mbilu a ku khongeleni u kombela mpfuno wa Xikwembu u ri karhi u xi khensa. That's why laka Luka 18 loko mo cheka verse ya 1 ivi na tivhese leti landzelaku ti nga va tinharhu mune laya Yesu u dyondzisa vadyondzisiwa va yena ku ri vanhu va fanela ku khongela minkarhi hinkwayo va nga heli mbilu va nga givhapi va nga lan'we hambiloko swi teka nkarhi. Loko mo cheka aka mintirho ya vaapostola yi nga va chapter 7 verse ya 17 yi ri wa ku hetiseka riso swa Xikwembu aka ra Xikwembu sungula ku andza hi nkarhi wa ku hetiseka ka leswi va nga tshembembu a wu tshinerili. Switshembiso swa Xikwembu swi na minkarhi ya ku hetiseka hi swona i hava matimba ya ku swi hatlisisa mara u nga kota ku swi tsandzekisa ku hetiseka evuton'wini bya wena. Ni nga nyika xikombiso. Xikwembu xi tshembisile aka munghana wa xona Abrahama xiku vanhu va wena ku nga tiku ra Israel va ta tshama aka tiko leri nga ri ku ra vona va va vuhlongeni for 400 years va yini vuhlongeni andhaka malembe layo tala xi vulavula na ndhawu wa xona xi kombe timalembe 400 years loko mo cheka a va tshamangi 400 years atikweni ra Egipta va tshami 430 years loko mo kamba xivangelo xa ku incini xi endleke ku tshembisa ka xikwembu ku hlwerile ku hindza nkarhi wo hetiseka i ku ri Moshe i kumeke a ri karhi a nga endla leswi nga kavanyeta ku hetiseka ka ku tshembisa ka xikwembu loko a ho dyondza ivi hi tiva xikwembu lexi xa nyika ku tshembisa mara u na wona matimba ya ku tsandzekisa ku tshembisa ka xikwembu xi sala xa ha tshembekile swi lava mina na n'wina vayingiseri ku tshemba xikwembu ivi u endla leswi lavekaka hi tlhelo ra wena ko va ku tshembisa ka xikwembu kota ku hetiseka loko mo cheka aka mintirho ya vaapostola 14 hi kamba vhesi ya 21 na 22 muapostola Paulo na mutirhi kulori va famba na tindhawu hinkwato laha va twariseke rito ku hundzuka vanhu va pfumela ka Yesu va ponisiwa va famba hi tindhawu teto va tivhakela xikongomelo xa vona i ku hlohlotela na ku tiyisa lava hi tintswalo ta xikwembu va nga ponisiwa twanani meseji lowu va wu nyikaka ve ri aka vona hi ta nghena eka mfumo wa xikwembu hi maxangu layo tala tiyiselani eka tintswalo leti mi kumekaka mi ti amukerile aka xikwembu tiyiselani a ri pfumelweni loyi a nga laviki ku tiyisela a nge pfuki a vonile ku hetiseka ka switshembiso swa xikwembu vaheveru 10 a va kambi vhesi ya 36 yi ri xa fanela leswaku hi tiyisela leswaku hi ta kota ku endla ku rhandza ka xikwembu kutani hi kota ku kuma leswi hi tshembisiweke swona a va cheki vaheveru 6:12 yi ri a hi lavi leswaku mi va lavo lolowa kambe hi lava leswaku mi encenyeta mi imitata lava sweswi hi mhaka ya ripfumelo na ku lehisa mbilu ku tiyisela va nga ku amukeleni leswi tshembisiweke hi xikwembu Pastor Mahori mihini ki dyondze ya nkoka ni nga tivi kori ti motivational speakers atile ku hitsandekiseni ku amukela dyondzo ya ntiyiso leyi nyikiweke hi mudyondzisi wa rito a nga ri ku motivational speaker ku tele ti motivational speakers leti nga nghena kerekeni va endla wonge i vafundhisi evukhongerini bya xikreste va ri hava vuxaka na xikwembu evuton'wini bya vona xikongomelo xa vona i ku nyanyula vanhu va va tsakisa ivi va kumeka va ri karhi va nyikela timali hi ku dyondzo leyi va yi twaka a yi va londzi ku hundzuka a yi va londzi vuxaka na xikwembu yo va nyanyula yi va tshembisa ku swi ta tshamiseka va ta humelela va nga ri ku kombetiweni their own responsibilities ko va ku tshembisa ka xikwembu ko ta kota ku hetiseka vuton'wini bya vona ni heta hi marito lama ni mavula kusuka andzeni ka mbilu ya ku twa ku vava vo tala lava hi kumekeke hi mitwa mi hi hlohlotela ku tiyiselani ku tshembisa ka xikwembu ku ta hetiseka a ku nga hetiseki aka vo tala lava hi nga mitwa why na number one a hi tivi na ku xikwembu xi tshembisa yini number two a hi nga koti no endla leswi lavaka hina ko va hi swi endla ko va ku tshembisa ka xikwembu ku kota ku hetiseka hiku iku tshembisa ka Xikwembu kokunikaka ku langutela loko nga ta endla u tiyisela loko Xikwembu xi tshembisa Pastor Mahori na vayingiseri a ku tshembiseni ka xona ku na tlhelo ra wena ivi na tlhelo ra Xikwembu loko u endla leswi mina Xikwembu ni ta endla leswi loko wena u tshembisiwaka u nga endli tlhelo ra wena Xikwembu xi nge hetisisi xitshembiso lexi wena u nga endlangiki tlhelo ra wena se xo vavisa vo tala lava hi kumekaku hi mitwili hi nga ta mitwa ku ya mahlweni lava nga ta va venge se nghena ekerekeni a va tivi na ku Xikwembu xi tshembisini a va nga tivi na ku tlhelo ra vona va fane va endla yini ko va ku tshembisa ka Xikwembu ko kota ku hetiseka
0: mativana
1: i mhaka yo vavisa Yeremia 1 verse ya 12 ko vula Xikwembu hi xiviri xi ri ni languti rito ra mina ku hatlisa ku ri hetisisa na va challenge mikarhi yo tala kerekeni ni ku loko o humelela hosi Yesu la nga kona xikarhi ka yena a ti vona karisa hi ku u kona mikarhi hinkwayo laha vambirhi kumbe vanharhu va hlanganaku hi vito ra yena i ri ni kona xikarhi ka n'wina o va ka xiyimo xa moya a hi koti ku n'wi vona hi mahlo manyama se na challenge ku ri loko o ti vona karisa a famba hi wun'we ka lava hi nga hlengeletana a ku u lava rito rihi ni ri hetisisa u nga ri endla vuton'wini bya wena ni nga boxa yini vo tala hi nga ti luma tindzimi loko kereke yi ya huma hi va hi pfimbile tindzimi ti vavisekini hikuva hi ti lumaluma hi nga koti ku kombeta rito na rin'we laha hi tshembisiweke hi Xikwembu hi nga ku tshembekeni ku endla leswi lavaka hi Xikwembu Xikwembu a xi hi pfuneni Pastor Mahori Vaheberu 6:10 yi ri Xikwembu lexi a xi hombolokanga xi lulamile xi nga ka xi nga rivali rirhandzu na mintirho leyinene hi kumekaka hi xi kombetile hi ku swi endlela vahlawuriwa va xona xa hakela Xikwembu lexi mara xi hakela hikuva munhu a endli tlhelo ra yena ni khesi ku mi joyina aka nhlohlotelo lowu mi nga yinika wona se ni na ku nghenaka seni ni hlangana na van'wanyana ni khesi ngopfu ni pfuneke swinene ni khutazeki ngopfu na loko ni yimapulupitini namuntlha hayi ni tshemba ku ri ti ta huma hinkwato tivhese leti nga ta pfuna kereke
0: kinsile mfundhisi
1: ku khesa mina Pastor Mahori na vayingiseri hinkwavo lava nga yingisela va nga ta mahlweni va yingisela hinkwavo va nga siya kerekeni
0: hi swona mi vona siku ra kahle
1: a swi mi sasekele swinene
0: inkomu ni vona miyingiseri la ka line number 2 ya mina laha miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni hayi hina hi hlayisekile n'wina minjhani bishop
2: hayi pfuke ku tlana tipfuka pela hayi ni le ku ti-20 mhaka leta ku hlohlotela letiwani ti le ku ni khomeni kahle swinene ni ka ni mingi swi lava kusuka nampundzu ni ku ni dangisa loko mi ni navelela ku ni papa wa
0: kahle hayi nakambe happy father's day nakambe happy father's day bishop
2: na n'wina hayi ya mi sensisa swinene aka fatazini
0: amen
2: loko Xikwembu i Xikwembu aka hina hinkwenu xi rhandzaku
0: amen amen
2: timbilu na mianakanyo ya hina
0: yes yes
2: loko Xikwembu xi tshemba hi ndlela yaleyo a ni pfumeli ku mi nga pfumela ku i Xikwembu se ni twe va karhi va vulavula swin'wana swa kahle ngopfu aka Vaheberi 6:10 bakar bako hayi Xikwembu a xirivali mitirho leyinene mani ni vulavula swinene ngopfu Xikwembu loko no vulavula kahle loko munhu o tirha leswinene xa hakela se vanhu hi na problem ya ku Xikwembu lexi a xi hi teli hi nyama ku fana na mina na n'wina ni nga ta ku Pastor Mahori tshamani ku vana aka DJIM ni ku teni mi ni vona hi mileke ni ku humele xi ta hi swiendlo se vanhu va khongeri nkarhi wo leha swi za swi fika na lava nga ha tshembiki ku Xikwembu lexiwani i Xikwembu se na ku vulavulanyana swinene mi haxi kwala xitichini ni vulavula hi titisa le ma 100 verse ya ka 3 pfumela ku Yehova e xikwembu.
0: Mm.
2: Yena anga endla a hina.
0: Mm.
2: Se anna ku tari loko hi ri ku khongelo.
0: Mm.
2: Hinkwaswo leswi hi swi kombelaka ka xikwembu swi nga

0: ku fika. Mara loko hi ri hi khoto hi xona xi nga ta endla ku hi nga swi tivi ku Yehovha hi Xikwembu. Xithehe hi xona xi nga ta endla ku hi nga pfumeli ku Yehovha loyiwani hi yena nga hi mhaka. I mhaka ya xidyoho. Xidyoho xi za xi fika xi akela ka munhu a nga swi tivi ku Xikwembu xi kona. Se namuntlha ni ku ta vulavula aka Vision FM nampundzu ku seketela. Ni ri karhi ni ku a hi pfumeleni ku Yehovha i Xikwembu hi yena nga hi endla a hi hina. Hinkwavo lava nga ku fambeni hi tinhonga sweswiwani. A va pfumeli ku i Yehovha a nga va endla.
1: Amen.
0: Ene i Yehovha a nga va hlanganisa na xiyimo lexi va nga hlangana na xona. Handle ka yena ku hava ku ri vona a va ta kumeka va karhi va famba hi tinhonga kumbe ti-wheelchair. A va pfumeli va va na ku tshemba ku ka rin'wana masiku loko ku tlakusiwa van'wana kaeku na vona va nga tlakusiwi.
1: Amen.
0: Hi mhaka ku Yehovha loyi hi yena a nga va tumbuluxa.
1: Yehovha
0: leyiwani loko a mi hlanganisa na swo vava a tiva ku endla yini ku mi kota ku pfuna ka misava leyi. A ku vi xihoxo ku va munhu a ri hava voko namuntlha. A hi xihoxo ku va munhu a ri hava nenge namuntlha. Mhaka leyi salaku i ku loyi a nga pfumela ku swi va tani i Yehovha. Ene Yehovha hi yena a nga endla ku loko va hlangane na tinghozi teto na mavabyi malamo va nga fi. Hi yena loyi a nga ta va nyika swilo hinkwaswo swo fana na leswi vanhu lava nga na milenge na mavoko va kotaku ku ti endlela.
1: Amen.
0: Se na vona va nga hava milenge na mavoko va nga swi kota ku Xikwembu lexi va tshinelela va faka swa kahle.
1: Amen.
0: Evuton'wini hi ku pfumela ka xona ku Xikwembu hi xona xi nga ni tumbuluxa xi tlhela xi ni hlanganisa na xiyimo lexi ni nga ka xona. Xi nga ka xi nga ni tshiki avusiwaneni. Xi nge ni tshiki a ku hlupheteni. Hi ku xi endla leswi ni nga ka swona hi xikongomelo. Xikwembu loko xi endla swilo ka munhu bava loko xo mi endla ku milenge ya n'wina yi nga fambi mi famba hi wheelchair a xi yo endla hi ku n'we mi dyohile. Xi na xikongomelo xa ku why xi endle sweswo. Xi tlhe xi va na xikongomelo xa ku mina ni ta n'wi hlayisa a ri ka xiyimo lexiya. Xikwembu xa hlayisa lava pfumalaka mavoko. Xikwembu xa hlayisa lava pfumalaka milenge. Xi tlhe xi kota ku hlayisa na lava pfumalaka mani. I Xikwembu lexiwani xi nga tumbuluxa swilo hinkwaswo laha misaveni. Se mina ku ta vula kahle ku vona a va swi twisisi kahle ku Xikwembu lexiwani a xi se tshama xi tsandzeka ku pfuna n'wana wa xona. Xikwembu lexiwani hi vana va xona hinkwenu hi fumile a wu fumangi hi na vatswari a wu na vatswari wa tirha a wu tirhi i na vana a wu na vana. Mhaka leyi ni lavaka ku hi tshembisa i ku hi tumbuluxiwe hi Xikwembu ene xi hi rhandza ku fana. Ntsena mhaka yikulukumba a hi yeneni mahlweni ka Xikwembu hi ri na ntiyiso wo tala ku loko hi nghena kerekeni hati sola hosi hi rivaleni swidyoho swa hina.
1: Amen.
0: Hi ta kota ku Xikwembu leswiwani xi hi hlayisa ku ya emahlweni. Se i nhlohlotelo leswi ni nga na wona ni ka ni ku loko ho za hi pfumela ku Yehovha i Xikwembu swi ri na ku na vabya ni ta na pfumela ku ta horisiwa.
1: Amen. Amen.
0: Na ku na tikeriwa na pfumela ku ta humesiwa amaxangwini. Xikwembu lexiwani xi kona hi xi tiva kahle kahle kahle a hi nga ta va varhangeri namuntlha hi nga xi tivi. Xi rhange xi hi dyonisa a swidziveri swa maxangu. A swidziveri swa ku xaniseka. Iva xi tlhe xi hi humesa aka swona. Hi kota na namuntlha ku byela vanhu hi ku Yehovha i Xikwembu hi ku hi xi vonile hina. Munhu un'wana na un'wana loyi Xikwembu xi n'wi rhandzaka xa n'wi fambisa atindleleni to vava na tindlela to saseka. A swi vuli ku loko mihlangano swo vava Xikwembu a xa ha ri kona. A swi vuli ku loko mihlangano swo vava Xikwembu a xi mi rhandza. Xikwembu se ni la ku ta vula sweswo ku hinkwavo lava nga ku hluphekeni sweswi a va nga heli matimba va ku hina i khale hi karhi hi khongela mara a hi se tshama hi hlamuriwa aka swirilo swa hina. Ni la ku ta va direct-a kahle va ta swi twisisa. Munhu loyi a nga khoma tinhlamulo ta n'wina mfundhisi a hi transfer wa n'wina a kerekeni. A hi yena bishop wa n'wina, a hi yena pastor wa n'wina, a hi yena achi wa n'wina. Yena o va direction ku ka Xikwembu hi hala. Lero vanhu va nga languteli yena ku ha tshika kereke ya yena hi ku a hi hlamuriwi. anga na nhlamulo ya munhu mfundisi loyi anga na nhlamulo ya munhu i Xikwembu a hi yeni kerekeni hi yena xikongomelo xa ku hi yena ku khongela Xikwembu hi yena ku tirhela Xikwembu loko ho za endla sweswo hi nge karhali a ku tirheni ka hina.

0: xi kota ku hi humesela a rivaleni. Timhaka ya ku hi vana va xona ku hava laha hi nga ta endla manyala hi ku hi tumberile xi nga hi voni. A hi pfumeleni Pastor Mahoa, ni ri na ku heta hi ku vula marito lamawani ku munhu un'wana na un'wana loyi a nga nyikiwa ku endla swa kahle a nga karhali ku endlela vanhu. A hi vanhu va nga ta n'wi hakela. I xikwembu xi nga ta n'wi hakela. Lexi vanhu va xi kotaka ngopfu emisaveni ni i ku vulavula ku biha hi munhu loyi a endlaka swa kahle na ku n'wi venga. Se hi nga karhaleni ku va endlela, va hi venga, va hi vulavula, va hi zonda, mara a hi tshiki ku va pfuna hi ku ha swi tiva ku a hi tirheli vona. Hi tirhela Xikwembu hi ku susa vona ku va lava nga yiva kona ku tikeriweni hi va veka ka ndhawini ya kahle. Ma vona loko mo veka munhu endhawini ya kahle ni a hetelela a nga wu voni nkoka wa n'wina. Swi ri tivani ku Xikwembu nkoka wa n'wina xi wu vonile. Hlayisekani mi xuma kahle kwala xitikini i vhese yin'we leyi a ni tela yona yi tisa le mahandre vhese ya ka 3 leyi nge mi pfumela ku Yehovha i Xikwembu hi yena a nga mi endla.
1: Amen.
0: Munhu a nga ti niki probleme ku why ni fanele ni va ni nga koti ku titirhela, why ni fanele ni va ni nga kumi ntirho, why ni fanele ni xaniseka hi laha ku nga heriki. Siku rin'wana loko a vuya ta khumba lava hlupheka ku na n'wini ta mi khumba Yehovha loyi a nga yi hi nghohe loyiwani. Hlayiseka ni mi xuma kahle xitichini.
1: Na n'wina mi hlayiseka Bishop, mi va na siku ra kahle, mi khongela kahle kwahalani.
0: A ni lava ku ta vulavula marito ya Xitswati tanihiloko Father's Day. Ni xova matwili hayi lama ma huma ka papa hi siku ra vapapa. Na khensa swinene mi hlayiseka mi xuma kahle kwala xitichini.
1: Hi swona mi hlayiseka na n'wina Bishop. Inkomu ya mingiseri wa Vision FM ya a ku ri Bishop Hlungwane kusuka le ka N'wamatatani valava na vona va karhi va ta va ta nyika nhlohletelo va ku Phisalema number 100 mingiseri wa Vision FM a yi vi yi kumeka yi va yi karhi yona na yona yi mi tlakulaka na n'wina kwalamu nga kona ni vona mingiseri la line number 1 mingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni.
2: Ahee vaxumi Bishopo.
1: Ahee minjhani?
2: Hi pfukile hi tlha hi hlayisiwa hi ngo vona.
1: Amen. Hi khensile, hi khensa hosi ku va hi ri kona eka siku ra namuntlha. Amen.
2: Mativa xo sungula ni lava ku khesa va Pastor Hlantsayi. Bishop Hlantsayi na vafundhisi hinkwavo lava va nghena ku kwala ka radio. Va karhi va hi cica mahanyele. Hikuva loko va karhi va hi byela rito ri le ku hi ciceni ri vulavula na hina vanhu. Se mara a ni khesi vona ngopfu ni khesa Xikwembu lexi xi va tirhisaka va tlha va pfumela ku tirha. Hi ku loko va karhi va vulavula va Pastor Hlantsayi i Bishop Hlantsayi swi ti komba kahle ku a va vulavulisa vona hi ku va vulavula va karhi va khota matsala. Va vulavula leswi nga va tsaleni kona va Bishop Hlungwane. Se ni ri vafundhisi va hina ni nga karhali ku nghena ni hi cica marito ya n'wina ya tika ya hi khwexula kun'wani laha swi nga hakamela kona loko mi karhi mi hi byela rito leriya rito leriya ri kota ku hi cica.
1: Amen.
2: Se Xikwembu a xi mi nyiki matimba yo tlula kwalani mi nga karhali ku hi byela rito. Se mina ni ta hlanya na maka matsala ya Isaiah 40 ni sukela na ka 30 ni hlana le ka 31. Na yango timburi ta karhala. Ta hela matimba na tinhenha ti lava kuwa. Kambe lava tshembaka Yehovha va endleta va kuma matimba lamantshwa. Va ta haha kambe hi magama va ta tsutsuma va nga karhali va ta famba va nga tsali. Leswi vulaka kahle ku loko ho tshemba Yehovha leswin'wana i ntsena swa karhala swa wa swilo swa misava mara loko ho tshemba Yehovha i ta endleka hi kuma a hi nyika matimba na mantshwa hikuva hi ku a ni tsakani i rhandza ngopfu ku vanhu va famba va tsanile. Hi ta famba hi nga tsani hi titwa ku laha hi famba kona hi na Xikwembu. Munhu loko a famba na n'wana wo kwetima wu n'wi tsondzerile ewa ti twana yena ku ndansa ani meke na ba loko sima femela fundi tiba hina yana ni mathona akari hateta hi rimwe rimwe hambi loko motwa henga geni mativa hile ku shopenleni radio yaleyi hi switsengo ku mativa na ako a yi n'wi sisangi na a yi yingiselaku a nga ha swi tivi ku i fanele a twa yini
1: amen
2: ya hi sisa ya va bixopo bixopo futi loko mhelo pela ni nga ri twangi rito ra bixopo a ni swi twisisi ku twa rito ntsena le ku hanyeni va hi bixopo va hi humese etindhawini to tana a ri dakeni leri a hi mbombomerini mara va ta va ta hi khoma hi mavoko va hi xavula hi tlakahla se ni rhandza ku khetha na loko va humese eradio yaleyo xivono xa vona a xi lava ku cisa vanhu se na khetha Xikwembu a xi vatirhisi vafundhisi va mina hinkwavo va nghena ka radio va hi byela rito Xikwembu a xi vatirhisi xi nga xisi bixopo xatao bixopo tingwana ni nga hi karhali na van'wani va bixopo a kari ha teka marito ya n'wini ya karhi ya hi cica loko no ku ni khetha n'wina swi vula ku ni le ku hoxeni ni khetha Xikwembu leswi ni tirhisaku xi tirhisaku n'wina mi pfumela tanihiloko xi mi rhumile ngaha ka marika 16:50 minta leswi ni nga ni rhuma swona ku mifamba hi misava hinkwayo mi ri karhi mi vulavula evhangeli la pfumelaku a khuvuriwa u ta hlayiseka mara loyi a nga pfumeleki u ta avanyisiwa se ni nga swona leswi Xikwembu xi nga mi rhuma byona hi kombelela na vafundhisi lavawani ku a va endli sweswo leswi Xikwembu xi nga va rhuma swona va hi byela rito hi kota ku cica inkomu ntukulu wa hosi ka Xikhunyani
1: kense ngopfu ntukulu wa hosi la block 20 la ka Xikhunyani Mi vana sikuraka kahle.
2: Akutani.
1: Amen. Mingisiri wa Vision FM na n'wina mangena ka sikura na munhla mba mkarhi mi hi byela mi tana ya n'wina na n'wina mi yi khota vese hi twa mi hi hlaya mi hi tsongolela ka hi ku ri na n'wina i vese leyi na n'wina yi mi tlakulaka loko mo titwa mi tsanile hi yona yi kumekaka yi va yi karhi yi mi tlakula hi ndlela yaleyo mi va mi karhi mi vona ku ri okay sweswi mina ni va na ku tikeriwa kambe loko ri na loko ni hleketa vese leyi ne yi ni teka kun'wana yi ni yisa kun'wana kahle kahle hi ndlela yaleyo mingiseri wa Vision FM mingeni vona lanwani loko ni vona lanwani ni vona lanwani ni vona lan ni vona mingiseri lanwani ya va ku na okay va rhumerile na vona va rhumele vese va ku hae mina hi ku sweswiwani se na huma ni ya kerekeni a swi kahle ngopfu mi suke mi rhumerile ne ni ta va ni karhi ni yi tlangisa hi leyiwani mingiseri na n'wina kumeka ni karhi mi nghena hi twa hi n'wina mi le moyeni
3: xota ngume hashi xota na vayingiseri xota na vaseketeri xota na vafundhisi hinkwavo hi ta dyondzisana swin'we rito ra Xikwembu laha ka Yohana 15 verse 7 hi ta vulavula hansi ka nhlokomhaka leyi ngo a hi yeneni ya tirhela Xikwembu loko mi tshama eka mina ni la ku marito ya mina ma tshama eka n'wina kombela xin'wana na xin'wanyana lexi mi xi rhandzaka kutani mi ta endleriwa xona haleluya amen
1: amen
3: a hi fambeni ya tshemba Xikwembu masiku hinkwawo ko va tintswalo ku tikuma ma ha ri kona namuntlha a hi vutlhari bya n'wina a mo swi kota ngopfu a mi endlile swinene a mo tlula van'wanyani a fambeni ya khensa Xikwembu ku Xikwembu ya wu khensa ku tikuma ya ri kona kusukiseni namuntlha kumbe kusukisela evutsongolweni bya hina ku ta fika sweswo haleluya
1: amen
3: a fambeni ha tirhela Xikwembu hi nga tirhela Xikwembu ni le kerekeni van'wanyani khale mi khe mi tirha ya kerekeni mi twa mitshungu mi tshika leswi a mi kukula leswi a mi hlaya vito ra Xikwembu leswi a mi endla hinkwaswo migingiriko ya kereke mi tshikisi hi mani mi nga twi mitshungu leyi mi byeletelaka ku mi tshika swo karhi famba ma endla mitirho ya Xikwembu Xikwembu xi ta kota ku mi katekisa haleluya
1: amen
3: Xikwembu xi ri fanele hi tshama ka xona na mitirho leyi ya hina hi endla mitirho leyinene hi fanele hi va na rhandzu ka munhu un'wana na un'wanyana haleluya
1: amen
3: hi ya dyondza no nyika tanihi rito ra Xikwembu riri loko hi nyika a fambeni ha nyika ya tirhela xikwembu mi ta swi vona swilo swa n'wi swi famba kahle hi lelo amen xikwembu a xi tsandzeki hi fanele hi tshama ka xona hi fanele hi tshama a titswaleni ta xikwembu a vukonweni bya xikwembu hi nga huma lelo
1: amen
3: xikwembu xi ri loko mi tshama ka xona kombela xin'wana na xin'wana lexi n'wi mi xi lavaka xikwembu xi ta kota ku mi nyika xona halelo
1: amen
3: i ntsako ngunyuli
1: ke nse ngopfu sesi ntsako ngunyuli va karhi va hi hlohlotela ku ri hayi kona a hi yeneni mahlweni hi karhi hi tirhela a hi yeneni mahlweni loko ku ve hatlina kerekeni a hi sukeleni hi swi swa marito lamayani lama va ma vulaka hi ku ri loko vandla leswi ya mingiseriwa Vision FM hi fanele hi swi tiva leswaku vana ku hi yivela leswi xikwembu xi lavaka ku kumeka xikarhi xi hi nyika swona ni vona van'wani mingiseri lavawani emoyeni mi le moyeni avuxeni
4: ahe Bishop Mahor minjhani ku pfuka
1: hina hi pfukile
4: hina hi pfukile ai

0: Mina na swikota ku teka xitulu ni tshama ni hlakula. Ni kota ku teka xitulu ni tshama tshovela mavele ma mina. Ni swikota xitulu ni tshama ni sartura yini. Sweswo ni ti byela sweswo ku ni tinyungubyisa hi swona. And I munhu un'wana na un'wana a nge swi endli leswi mina swi endlaka the way ni nga vaviseka hi kona but mahoro. Ni ve head injury. Ni va na hip replacement mara mi nge pfumeli loko mo vona mitirho leyi ni yi tirhaka a ku na munhu a nga operatiwa nhloko a tlhela a kota ku tlhela a hleketa kahle byongo byi vuya byi tirha swi swo tala ni tshoverile mavele ni harvestile tindluwa sweswi miroho leyi ni nga na yona va karhi vo a mi xavisi ni va xavisela ni ti ku 15 rand ni va tlhela ni va nyika 15 rand yaleyo ya endla yini a ni teli ni nga xavanga lofu ra xinkwanini swi swo tala va vula swona Bishop Hlungwana na Bishop Thabyana swi swo tala loko o tshama u rila u ta hlamuriwa hi mani handle ko rilela n'winyi wa wena ntsena loko u rilela Xikwembu mhani na 25 years but mahorhi ni le mali loko mivoni karhi ni famba hi tinhonka a ni nga koti ku famba ni tirhisa wheelchair ni heta ni ku Yehovha wa mina ta swi endlaku ni suka ni yima ni famba hi ti-crutches na sweswi ni famba hi ti-crutches a ni na problem ende khale a ni rila ni ku vanhu va ni hleka yini hinkwaswo mara ni ku Xikwembu xa mina a xi ni hleki xa swi tiva xi na purpose na mina
1: amen
0: leswi ni nga ta va ni karhi ni hanyisa swona inkomo swinene ni khensa swinene but ma
1: hayi ku khensa mina i koko ni nghena kusuka leri singa view le va karhi va hi kombisa ku ri himpela vona ku na swo tala leswi va kotaka ku swi endla ka nkarhi wa sweswiwani Xikwembu hi swona xi nga va pfuna ku va va kota ku va va fikelela eka xiyimo lexi va nga ka xona va kota ku va va karhi va yima miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni mi le moyeni ka Vision FM avuxeni
2: ahe Pastor Mahure
1: ahe minjhani ka mani
2: Epfukile ngovono.
1: Hayi na hi pfukile.
2: Hayi ke sa nhlohlotelo ka. Hi na hoko hi nga koti nchumu boti mahori hi ngo kuji va hi tisa. Va hi tisa swinene. Va hi tatlhabyani va vulavurile na vona na Bishop. Va tivele leswi va swi vulavulaka no swi vona ku. Ende ni twa ku vava mara a ni tshami hasi. Hi tintswalo ta hosi.
1: Amen.
2: Ndi ntswalo ta hosi hinkwato leti ti endlaku ni yima loko ni pfuka na tibyela ni ku we Xikwembu mina ni ta kota ku endla leswo karhi ene ni ta yima xitofini ni sekela vanhu ene ni ta hlantswa wacheni mativa.

0: Ni tava na tava ni yimisi ni yimile lana ni karhi ni rindzele kahle kahle leswaku ri ni va ni karhi ni cross kahle ni hala kerekeni mingiseri ni tava ni karhi ni lungisa hi ndlela leyi wani kahle kahle ya ano kuri ni fanele ni va ni karhi ni yi teka hi network ne so ni tava ni karhi ni ya ku hala kerekeni hi nkarhi lowu nga hi teki mbilu mingiseri wa Vision FM kona kwala xitichini xa n'we xa xirhandzwa ma swi tiva musi ku ri Vision FM a yi nge mi dyisi mahlahla loko hi karhi hi vulavula hi timhaka ta ku hi ta tsemakanya hi crossa hi ya hala kerekeni hi ta va hi karhi hi jika hi ku hi ta va hi karhi hi endla hi ndlela yaleyo hi va hi karhi hi famba swin'we na n'wina muyingiseri wa Vision FM kasi hi ndlela leyi vayingiseri n'wina ti mi ta va mi karhi mi tiphina ka siku ra namuntlha hi yona service leyi nga kona halaya DBGIM kona kwala embekwani muyingiseri wa Vision FM kasi ni ta va ni karhi ni ku mi nge ni ta hila ni ta hi ndlela leyi ni ta kota ku va ni karhi mi nyika loko na ha ri ku ndleni ka sweswo muyingiseri mi nge ni kumeka ni va ni karhi ni mi nyika ku na nkandziyiso wa ku hetelela wa rito laniwa ni lava ku kumeka ni va ni karhi ni mi tlangela wona muyingiseri va nga kumeka va karhi va rhumela loko na ha lulamisa timhaka ta ku nghena hala kerekeni mi le moyeni muyingiseri avuxeni
1: na bukini na happy father's day mene ni mkhumele Isaiah 41 verse 10 lenge inga chavi inga rurumele kuva na wena ndakuhlulela.

0: lala hi voko ra mina. Hakunene mfundhisi Mahuri loko hi tshemba Xikwembu a ku na nchumu na wun'we u nga hi chavisaku. Loko hi tshemba Xikwembu hi nge kanakani ka hinkwaswo leswi hi hlanganaka na swona. Hakunene vhese leyi ya ni katekisa buti Mahuri ya ni katekisa swinene. I mhani Khosa kuvala babanani nkomu.
1: Kinsi mhani Khosa kusuka la babanani laniwani. Mi va na siku ra kahle himpela. Na hina hi va hi karhi hi kateka hi yona vhesi yaleyo. Mi yingiseriwa Vision FM kasi mina ni ta va ni karhi ni lava ku kumeka ni karhi ni nghena halawani. Mi yingiseriwa Vision FM ta kumeka ni va ni karhi ni ta hala ka Vision FM laha hi nga ta va hi karhi hi teka kahle esonto kereke muyisiri hi va hi karhi hi teka kahle lahayani kusuka kwale DBGIM embekwani kona kwala eka n'wa medwa muyisiri ya se loko hi fikile hi ndlela leyi ya mingiseriwa Vision FM ya se hi nghenile hi kwale ekerekeni eka siku ra namuntlha hi nkarhi lowu nga hi teki mbilu hi ta va hi karhi hi ya twa kusuka eka vona lava nga kona kwaleni va bishopo kwale ndzeni ka kereke mingiseriwa Vision FM mi nge hi twa.

0: Río. Río, río, río, río, río, río, río, río, río, río, río, río, río.
1: Hey, entzemen umunye. Haninga sihleketangi lesininga swibona. Ona nwananga. Ukuhlonipheka ka mina. Umatimba ya mina.
2: Amen.
3: Amen.
1: Hi wena uhlawuleka. Ka ntirho wa xikwembu na vito inga nhlawuleko hi khensa hi ku swiendlo swa wena swi va swi hlawulekile exikarhi ka vanhu lavo tala un'wana loyi i nga na matimba u nga na vuswikoti u nga na miehleketo ya ku hleketelela emahlweni ni hlamarisa ngopfu swinene hi maendlelo ya
0: wena
1: my best daughter hi wena last born le kaya ni bona uri matimba uri ona uri ku hlonipheka ani nga ri nchumu ani nga ta pfuna nchumu kambe vukona bya wena byi ni endla ku moya wa mina wu tsaka swinene miehleketo leyi u nga na yona ya ku i tikuma u endle xilo xa so a ni swi tivi xa pfuriwa xa pfariwa thank you my girl hala kuna yena hala kuna mina usile hehla wo ina matsinika lawo inika sinepela xa mesha xikhale la kule ha mwananga lesinika leisa so inkomo mwana wa mina xikwembu a xinhlayisele wena swinene bela mini katekisela ximona lexa mina mini tlakusa maboko mi vulavulela mikateko ehla ka yena xikwembu kateka ka wena aku be ehla ka mwana loyi akunene hi yena matimba ya mina hi yena ku hlawuleka ka mina hi yena nhlawuleko hi yena ona loko satana a ringeta ku endla yina yini kambe mwana loyi i kona ekuhlonipheka ka mina n'wi hanyise emoyeni emirini eka swikwembu hinkwaswo.

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oh, sorry. I love Kuba Bonago in the Shiloshaku River Cat Books. Look about a fuller room. My room, Messa Lishunga, Nancy. Say, and get up. Marash is something. All right. Nam shewe tai vito ra Yesu Kriste. Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah, kereke.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Happy Father's Day ka ba papa. Mi hlubulela xidloko namuntlha. Randa ku khensa Xikwembu hi n'wina. Swi tiveni ku mi va nkoka emahlweni ka Xikwembu. Mi va nkoka eka hina hi kona namuntlha hikwalaho ka va bava a hi va beleni mavoko.
1: Amen.
0: Halleluya.
1: Amen.
0: Ni rhandza ku khensa ku va Bishop va nike nkarhi wa ku yima haleni kutani ta mixeweta. Ni nga mixeweti ntsena. Ni ta lavanyana switsongo ku hlaya verse nyana leyi nga kona laha ni nga semixeweta swi hetiseka aka buku ya Vakorinto 1:2 chapter 10 verse 13. Lava va yi kumaka vo to ni hlayela. Okay. Bakorinto 1:2 chapter 10 verse 13. Bakorinto 1:2 chapter 10 verse 13.
2: Bakorinto 1:2 chapter 10 verse 13 yona yi hlayika hi ndlela leyi. Loko hi ri hina hinga ka hinga ti dzunisi ku tlurisa mpimo. Kambe hi ta endlisa sweswo hi mpimo wa ku averiwa loko Xikwembu xi hi pambuleleke kona. Hi laha xi hi fikiseke ni le ka n'wina.
0: Amen. A ni khotangi yona vhesi leyi ni lavaka yona ni to zela ni yi vula kunene. Vhesi leyi a ni lava ku hlaya yona. I vhesi leyi vulaka ku a mi si humelela hi ndzingo lowu mi hlulaka. Ndzingo loko wu ri kona Yehovha u ta mi nyika ndlela ya ku huma aka wona.
1: Amen.
0: Halleluya. Leswi swi vula leswaku ndzingo Xikwembu xi swi tive khale ku wu ta va kona. Xi tlhela xi vula leswaku loko wu ri koho a mi ngo to tshama ka wona hi laha ku nga heriki. Xi ta mi nyika na ndlela ya ku huma aka wona. Halleluya. Se hi ku komisa leswi ni lavaka ku vula swoho hileswaku n'wana n'wana ta va swi twino va kha va tivisa ku va ri ku renewa ti-vibes vhiki leri taka. Moni vula hi ku tsemakanya leswaku Xikwembu xi ve xi hi nyika ndlela ya ku huma eka ndzingo lowu nge a wu ri kona.
1: Amen.
0: Nkarhi wun'wanyana loko xidzedze xi ba ku na na mpfula ku va na makhukhuri ku va na lapatwini ku nga fambeki. Hi pfumela leswaku makhukhuri na swinkobyani leswi nga humelela hikwalaho ka bubutsa leri nge a ri ri koho swi ta pfaleka hi vito ra Yesu.
1: Amen.
0: Hi ku vula leswi ni la ku ta vula ku Xikwembu xi hi pfunile hi ku pfuna hi Dr. Elijah Maswanganyi lava a hi famba ti-session na vona vhiki leri nga helaku ri session ya hina yo hetelela hi Sunday loko kereke hi huma mi ta va mi swi vonile loko ni hatla ni huma hi ya hlangana na vona ivi va hetelela va hi hlamusela leswaku vhiki leri taka va ta va va ri kona haleni. That's why yi ri mhaka ya xihatla. A va ha ri na nkarhi wun'wanyana ringetini ku hi nga swi yisa mahlweni va ku a va ha ri na nkarhi wun'wanyani vhiki leri taka va ta haleni kerekeni. A hi swilo leswikulu ku va timhaka ta ku pfuxelela vukati. Hambi leswi makoti na theme a va se yi tiva. A va swi tiva nchumu ku swi tandzisa ku yini makoti. Mo va bela mavoko. Xikwembu xi pfuna. Hi leswi a ni la ta mi tivisa swona vana va Xikwembu. Xikwembu xi kahle hi masiku hinkwawo. Ni nge vulavula swo tala mona mo tiva ntsena leswaku Xikwembu xi hi nyike ndlela ya ku huma aka ndzingu lowu ri kona.
3: Amen. Ria.
4: Sorry, ani nga khomeki kahle hi lumba leya ni imbarini. Kahle va fika va niteka ni nga hleketangi baji ri sele moveni. Se no tikuma ni tena lumba leya, se ni khomeleni loko ni tlhele ni famba ni ya lava lumba. A ku ko va na swin'wana, a ko va na magic. I magic wa ku ni fanele ni ambala ximbalo lexi a ni twa ni twa ku nga ri. Na loko ni vulavula ni ta va ni mi represente kahle.
3: Amen.
4: Ani ku na minkarhi yin'wanyani ni kuma swa ku mo i mufundhisi wa hina mara kuma swa ku swi vona ku hayi miselo yo ho hi ta ku yini a hi tivi hi ta n'wi cinca njhani.
3: Amen.
4: So ha khensa swinene. Halleluya.
3: Amen.
4: In short, hi ku komisa loko kulukumba ngopfu hi mani ni ku
3: ka vukopana va vogolokolo ka vogolo i ri nkiri
4: a ni vuleni ku leswi mani malungani va nga vula swona. Na mina ni vula swona.
3: I ri nkiri je mani malungani va vule cincona le nna kiriyalo.
4: Hi ku titsongahata loko kulukumba ni vona Xikwembu xi hi pfune ngopfu.
3: Ka vuyikokobetso va vugolokudu ku vona Modimo a ri thuxixe kudu.
4: Ku na swilo leswi evuton'wini loko u yima u languta a wu swi hleketi ku siku rin'wanyana u nga tikuma u wele ka swona.
3: U na le dilo tse dingwe mo vuphilong ga o ka yima wa levelela ha wu nagani u ri ka le lin'we la majachi u ka wela mo tsona.
4: Ni kote ku dyondza timhaka tin'wanyana ta ku ri a ku na ndlela leyi mina ni nga kulaku hi yona ni va na vutivi bya ku kota ku fambisa kereke loko ni nga hlangananga na leswi a ni nga hlangana na swona.
3: Ke ithutile tsela ye nngwe gore nna ka bonna ga o na botsibi bo ke nka.

0: nka ba ka tseba byona ntlelo re ke tlhakane le cheke tlhakane
1: u cheka jopo anga zange apply kumbe ku lava ku hlangana na xiyimo lexi anga hlangana na xona
0: o ka livelela jopo u ba asanka anyaka u ka tlhakana le siyemo se aba livele jan le sona
1: kwembu xi swipfumelerile ku swi endleka ku jopo aba na vutivi byo antswa ku tlula lebyi ari na byona
0: empa mujimo u dumeletse gore jopo a tlhakane le tabatse gore a kgone go ba le botsibi ba bokaone u fetsa bo aba na le bona
1: a ku nga ri ku rhandza ka xikwembu ku nsati wa jopo a byela jopo ku rhukana xikwembu u fa kan'we kambe a ko va xiyimo lexi a xi bohaku jopo a hlangani na xona na mhani loyi a hlangana na xona ku nga ri ku mhani loyi u na xihoxo kambe ku ri hileswaku xikwembu xi na xikongomelo xi lava ku dyondzisa swin'wanyana a ni ni byela kereke le mama ni yingisela leswi ni swi vulavulaka
0: amen
1: so aka vutomi bya mina
0: vuphilongi vaka
1: ni ve ni dyondza swilo leswiya swi nga ndliwa hi Jesu loko a ku tatana ku rhandza ka wena ku nga ndleki a ku endlekali ku rhandza ka wena
0: ke le ka dirataba tse di le tsa vulela ke Jesu ya ri ntate u seka di ya thatso yaka a wu di yele thatso ya gago
1: nampundzu loko ni pfuka
0: misonkge ke tsoga
1: ni kume ku loko u ri na n'wana mo emavoko ni
0: amen ke humane lo ri ha u na le n'wana
1: n'wana loyi a ya onha emitini ya vanhu
0: n'wana yola ya sinya mitsingi ya vatho
1: va ri kuwa ri lethakeni u dyisa ema
0: hi n'wana
1: i mutswari a ya ku a ya riha
0: ke mutswari a ya n'wi patela
1: swidyoho leswi yena a nga swi
0: dyohangidivice n'wana yena mutswari a sa di dira
1: kambe loko i ri nandza wa xikwembu
0: empa ga u ri mutlhanka wa mudimo
1: i fanele i liwa hi matimba lamakulu ku endla leswi nga ta endla ku vito ra hosi ri nga yi hansi a ri yi henhla masiku
0: u tshwanetse u lwa ka matla gore leina la murena le sika yixwa fasi hi diphagamixwe
1: ni vone swi ri na nkoka
0: ke bona go le botlhokwa
1: hikuva a ni tshamanga ni zonda mani malungana
0: a sanka ka tlhoya mani malungana
1: ni tshamanga ni va na mithini ni vulavula na vanhu hi ku vulavula hi swo biha hi mani malungana
0: a sanka a ke go polekile ka ba le mithini ka vulela tse dimpika mani malungana
1: a ni se tshama ni tsala papila ni va tsalela ni ku wena mani malungana i bihe ngopfu i xikanyani marito ya mina hinkwawo lama a ni ri na wona i marito ya ku vulavula ku a hi lulamiseni swilo hi ndlela ya swona
0: a ke go polekile ka n'wala le n'wala ka n'wala mani malungana ka ri wena na le pelu ye mpi kudu ntho e ke be ke e bolela ke ya gore a re lokisetsa
1: bayeloko ku mhani loyi ni n'wi langutini ni n'wi vona hi ti 10 ta April hi lembe ra 1988 a ni tshamangi ni cinca ni ku mhani loyi a nga ha ri wa nkoka a na ha n'wi lava
0: u tloka ka ti 10 ta April 1988 he nkile ka bona mo studio a ke go gopole tšatši le lengwe nkile ka tšhentšha malebelelo leyo a ka mo go bona
1: so ni nandza wa xikwembu loyi ni nga vitaniwa hi xikwembu swi tele leswi nga humelela swi nga vulavuriwa mara ku vulavula munhu un'wana na un'wana i tirhisa nomo wakwe
0: ke mutlhanka wa modimo wo ke biditsweng ke modimo mara dipolelo di tletse batho ba boletse mara batho ke ba go bolela
1: so loko hi hlwela swi nga hatli ku lunga ni kombela ku twana mi swi twa
0: he di diega disa loke ka pela ke gopela re kwane
1: i mhaka ya vanghana lava a va ya ka mhani malungani va fika va va byela ku mpfundhisi malungani i ri no ku teka wena a nga lavi ku teka wena a lava ku ta teka wun'wani vongo i ale na mavundza wu le kwihikwihi ya swo swo talatala leswiyani leswi swi nga ri ku swona se ni kombela vanhu va dyondza ku loko va vona mhani malungani a va voni ku ri mhani wa vona vangayi va ya
0: amen amen
1: vangayi va ya va influencer ivi manje loko va ta ka mina va fika va ni pfilunganya mihleketo a ni na swona a hi swi tivi mhani loyi i mhana vana va mina
0: amen
1: loyi a nga na nkoka aka mina
0: amen amen amen
1: so vanhu hi vona ko tala aka vutomi bya vanhu
0: batho ke bona go gagantsi mo philong ba batho
1: bataku ba tafika ba vulavula swilo leswi swi nga riki kahle aka munhu wo kare ivi loko inga kulanga moyeni ihla isuku ya approach nsati wa wena kumbe nuna wa wena hi swi leswi nga twa vanhu swi mi vangela mpfilumpfilu ku ya kula so ani lava ku eka siku ra namuntlha wena inga na vukati dyondza ku enerisiwa hi leswi nuna wa wena a ku endlaku swona i nga pfumeli munhu wun'wana a ta hi le handle a ta vulavula hi nuna wa wena kumbe hi nsati wa wena
0: amen amen
1: leswi ni mi byelaka swona ku nga va ku ri ntiyiso wa ku vava mara leswi ni mi byelaka swona i ku timhaka ta vanhu vambirhi a ti veta vanhu vambirhi va ri voxe
0: amen amen amen
1: Masitwisisa ni.
0: Amen.
1: Hikuva swi tele swa tinanga swi vulavulaka mara ni kombela ku vula rito ra Xikwembu hikuva loko wo la ku landzelela swilo i ta hlupheka evuton'wini kambe ni khensa hi ku hi ve na nkateko wa ku kuma mutswari wa nkoka hi mani ni mi byela ku nga dokodela Elijah Maswanganyi.
0: Amen.
1: Loyi swi kahle election n'wana nga ku va i va na spiritual father loyi hi minkarhi ya ku tika a kotaka ku loko mihleketo yi hangalakini nga ha tivi ku ta ndla yini yena a vuyetela mihleketo a ku pfuna ku fambisa leswin'wanana. Se xa ku hetelela vhiki leri taku hi sonto Dr. Elijah Maswanganyi va tata hi ku ni tshemba ku vukati bya hina a byi fayeleriwile so Xikwembu xi fanele xi kota ku tlhela xi hi pfuna leswi swi phambati leswi a swi hangalakile swi tlhela swi ya hlangana na marhambu eka muti wa Jeriko ya hlangana. Okay, ni vulavula swilo leswi nga na vutomi mara i ntiyiso wo vava.
0: Amen.
1: Mara i yini swilo leswiwani i ntiyiso wa vutomi minkarhi yo tala mi teke vanhu mi va hoxa mintirhweni loko sa sungula ku kuma ntirho ntirho wa wu kona ni wa karhi wa tirha yena sa sungula ku lwa ku i ta ku hehla njhani a ku wisa njhani. A mi swi tivi ku ku na vanhu lava va ni lavaka mina sweswi ni nga tetani loko ku faka yin'wana ku pfuka ka yin'wana n'wana mani a hi dyondzeni ku vutomi hi byi languta kahle ni kombela ministra ka.

0: Shivono Imatimba.
1: Vision is power.
0: Utshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La hilekaya
2: laka muka
3: ibi mfundisi
2: muruti
3: abitanwa hi xikwembu
2: abitwa ke mutimo
3: ku vanhu lava va tshikeleriwa ku hi swiyimo leswi va nga swi voneki swa vusiku na swa munyi tshama na hansi loko hi karhi mutini ri kumeka simbili ya teka gezi leriyani ri teka ku hatima loko ya ku yisa hansi
2: xipiela i xireletsa gore ga le gadima le betha mola e lenya ka go betha ntlo lona le khetsa le gadima lela gore le se ka kgona go betha ntlo
3: maningisela hinkwenu ka n'wina
2: amen
3: se that
2: lightning controller yena le tower ye ri le bonang mo amen
3: loko mi huma mi hala hansi
2: hele itswali ya ka montle
3: mi ta bona tower liya le henhla ina xinsimba xin'wana xo lala xi
2: le ta bona tower yela kodimo ina le tiratanyana yenwe ye
3: xi le henhla le
2: yesesani i kodimo
3: hi xona xi kotaka loko tilo ri hatima
2: ke yona chipi trata e gona nga le ga dima le ga dima
3: xona xi teka light liya xi teka xi ya yiveka a hansi ka yona ku tsheleriwe goji leri kulukumba ku vekiwa nsimbi yin'wana le hansi
2: yona trata yela e gona u xiya matlabo a le ga dima yela ya yixa ka mofasi
3: seke mukreste
2: mukreste
3: alo bazalwane
2: amen
3: mukreste
2: mukreste
3: i hunsuka matimba hikuva nsimbi leyi yi nga laha ka mhani mongwe na ka baha mongwe na nsimbi leyi nga laha loko tilo ro ta ri ku ri la ta bala xitudiyo a ri nga swi koti ku bala ha studio hi mhaka ya kuva ku na nsimbi leyi ya laha henhla
2: yale mukreste u fetuka matla ka ri chipi yela yi lenkwani tate mongwe le tirata yela yi lenkwa hi leyi jima leyi tlara leya betha le ka sikgone wo betha ka ri u na le chipi yela
3: ni nga va ni vulavula mini hi twani
2: amen
3: se loko i ri mukreste
2: yale ge u le mukreste
3: u tale xikwembu hala handle ka wena
2: tleci mudimo wa wena
3: alo mhani hi twani
2: amen
3: mi tale yina hala ndzeka n'wina
2: mi
3: vulavula ni ku ni tale xikwembu hala ndzeka ka mina
2: ke tleci mudimo mukhara
3: xikwembu
2: heke tleci mutimo
3: riva ri hati ra munyama loko ri ta ri tela muti wa wena a ri swikoti ku ya ri ya strike vana va wena
2: le gadima la le swiswi ye le hi tla le tlela lapa la gago a le kgone u tsena la la fedixa vana va gago
3: mara loko wena u ri mukreste le nse ka wena u nga ri na inga ngheni inga ri na rimintsu
2: mara wena go le mukreste teng ga go sina mudu
3: ni kombela hi twanani
2: i
3: tinsimbi timbirhi
2: ke ri chipi cha pedi
3: amamkela apostol amkela mani i tinsimbi timbirhi
2: ke ri chipi cha pedi
3: kuna nsimbi leyi nga henhla halo
2: ona ni chipi leyi ngodimo
3: kota ku muyisa moko henhla kuna nsimbi leyi nga kwini leyi nga henhla
2: ona ni chipi leyi ngodimo
3: leyi nga yima le ka tower yi languta le henhla
2: ye yeme ngodimo a tower ya levela kodimo
3: se leyi yinga yona yinga lightning control
2: ye leng yona yeling lightning control
3: ibu kubana nsimbi yinwani leyi fambaku yi god yi boyiwile hi nsimbi yinwani yi nghena yi hansi ku beleriwa yi nsimbi yin'wana a hansi
2: wa va le tirata ya yi thewangu tliwa kodimo ya kofasi u na le xipi yin'we ye pechung kofasi
3: gezi ri ta kumbe tilo ri ta ri la ku ta herisa swilo swo karhi
2: ele gadima leyi tla linyaka u fedixa tilo che dj
3: nsimbi leyi yi nga kona a kusuhani
2: mo tirata yi leng kona
3: na mimiti leyi nga kusuhani yi va yi ri protected ku nsimbi leyi yi lwana tilo hi le hendlela
2: le miti ye leng gausi yi va yi xirelexiyerile ka baka la ri u na le chipi yi leng i
3: xirelexiyerile
2: jolo ka mukreste
3: pfumela ku va nsimbi kumbe transformer kumbe matimba ya muti wa wehe na tiko ra wehe
2: jolo ka mukreste dumela ku va chipi gore o be gore o be transformer ya lapa la gago
3: ni kombela hi hlaya Ezekiel 22 verse 30
2: ke kopela re bale Ezekiel 22 verse 30
3: amkela manna papa eh ni laba ku hikota ku twisisa kuri xikwembu a xi hi makelangi switshele na ku vulavula na ku lwana
2: ke kopela ku nyaka ri ku xixo ri tsiva ri mudima a ri vopela ditshele le dipolelo
3: hi marito man'wanyana munhu un'wana i matimba ya un'wanyana
2: ka manjhe man'we muthu o mun'we ke matla muthu o mun'we
3: Ezekiel 22 mi ni hlayela kona verse 30 Okay, saya. Oh, saya.
4: Kutani ndzi lave munhu exikarhi ka vona.
3: Ni kombela hi twana uri yini la no ma Yehova lo? Iri yini? A hi vulavuleni, a hi yime ni milenge ya hina hi.
2: Ari yime ka mautwani.
3: Eh?
4: Kutani ndzi lave munhu exikarhi ka vona leswaku xana anga va kona langa biya ka rihlampfu ayima exivangweni emahlweni ka mina kulwela tiko leswaku ndzi nga ri lovisa kambe andzi n'wi kumanga
3: mantisisa ne
2: amen
3: loko tshama nansi loko hi karhi hi hanya
2: ri ceri phila
3: hi matimba ya rixaka rin'wana leri hi nga ri tiveki
2: ri matla a miloko omun'we
3: election mbilu ya mina yi vave ngopfu
2: ku ti election mbilu ya ka yi vavile kulu
3: loko va va bila va fambile ni hetelela ni nga swi tivangi ni ya ni ya pfuriwa nhleketo hi apostoli xivuri
2: ka felele ntate bila va tshamayile ka felele ta ke sa tsiva he fihlele ko vulwa minakano ke ntate xivuri
3: loko va ku ni ya hlanganisa ni ya hlanganisa ya teka bokisi
2: e va ri ro hlakane tsale ya
3: nkarhi wa kona a ni suka ka makhuva
2: e ka nako yeyo ku veki tswa makhuva
3: leka youth
2: ruyu
3: I'm so sorry moya wa baba bila va switwa ku na varhandza ani varhandza a wise hi ku rula inkomo nwana nga loko ni mbona miri ra matimba mi yimela miri kona swini hanyisa ngopfu a moyeni
2: amen
3: a hi nikeni xikwembu xa hina
2: mabona amen
3: okay ni lava ku yi switiva ku Yehova uri ndzi lavile munhu
2: kinyaka u tsiva gore Jehova a ri kinyakile munhu
3: ni kombela hi twana kereke moya maboko ni languteni swinene bazalwani no kombela mi ni languta
2: amen
3: u ri Yehova ni lava yini ni lavile munhu
2: Jehova a ri kinyakile munhu
3: exikarhi ka vona
2: gare ka vona
3: halo bazalwani hani
2: amen
3: ni lavile munhu
2: kinyakile munhu
3: kwini
2: kai
3: exikarhi ka vona
2: gare ka vona
3: loyi a nga hundzukaka e wall kumbe khumbi
2: wa aka fetho hang le boto
3: leswaku vukarhi bya mina xikwembu byi nga vavisi vanhu lava
2: gore vuhale bya ka mudimu vusikaa huvatsa vatho va
3: loyi a nga biha ku ri hlampfu
2: wa aka biyangi
3: hi xitsonga yi tlha yi komba kahle yi ku loyi a nga yimaku exivangweni in between
2: yo aka dirang gari maharing
3: a yima axikarhi
2: a hema gari
3: a vulavula na mina leswaku vanhu lava a va fane va fa va nga hafi
2: gore vatho va ka va tshwanetse gore va kgweba sika tlhola va
3: yikhwa nikombela hi twanana vakabazalwana
2: amen
3: a hi tshikeneleswo swo tala hi amukela xikwembu hi represente vatilo
2: va ri tlogeleng cerinci ri amukele mudimu ri yemele mudimu ri vemele ambassador te le godimu
3: ni ngava ni vulavula mina twa hinkwenu ka n'wina
2: amen
3: ni langutani mina hi vazalwani na
2: nikombela
3: mi ni languta kahle ne ni ri xikwembu a xi yo mi tswalela mahala
2: ke ri mudimu a livelela mahala
3: xi mi tswalele ku mi kota ku yima exikarhi ka lava va lovaka na lava va hanyaka ku mi kota ku endla ku nga havi na ku lova
2: u ni tswale xo ri liya megare ga vatho va lovanyi le vatho
3: va hanya
2: le vatho va baphila
3: ni kombela hi twanana ne loko sweswi hi vona hosi no kombela mintwenu
2: ani yale hele ri vona hosi
3: halo ni tlakusani moko ya n'wina mi ta hatla mi ni twa swinene
2: amen
3: loko mi vona ku ri na hosi a tikweni
2: hele vona u na le hosi nageng
3: hosi u yima a xikarhi ka vanhu lava nghena ku kereke na lava nga nghene kereke na lavo loya na lava loyiwaka na lava va ku tlhavela na hinkwavo va ku dhakwa swiphukuphuku na lavo tlhariha hinkwavo
2: hosi yema gare ka vatho va va tsenang kereke le va swi tsena kereke va u loyana le va u swi loyane va u tlhavela le ditlayela ka moka
3: ivi mfundhisi
2: muruti
3: a vitaniwa hi xikwembu
2: a vitwa ka mudimu
3: ku vanhu lava va tshikeleriwaku hi swiyimo leswi va nga swi voneki swa vusiku na swa

0: Mukanselara
1: wa holeriwa hi mfumo lowuyani a tirhelaka hansi ka
0: wona. Ke kama mukanselara wa golelwa ke muso ola a bereka
1: ka wona. Ke kama mukanselara indleve ya ba akatiko. Ai
0: bela ntsho mabona. Ke mukanselara ke tsebe ya ba agi ba motse.
1: Se ke mukreste.
0: Mukreste.
1: Halo kereke ya Xikwembu
0: ma.
1: Mukreste.
0: Mukreste.
1: Indleve ya Xikwembu ne xihanyaka.
0: Ke tsebe ya mudimo wa philang.
1: Ku languta swiyimo leswi swi xanisaka vanhu amisaveni yena a swi yisa aka Xikwembu.
0: Ku livelela diyemo xa ri tshwenyanga vatho lefasing yena a di yixaku mudimo.
1: Ni kombela mi ni pfulela Ezekiel. Ezekiel chapter 3.
0: Ke kombela li mpfulela Ezekiel chapter 3.
1: Mi ni hlayela kona verse 17 ku ya fika ka 20. Ni kombela u switwisisa wena munhu lana a wu telangi ku dya ku nwa ku ba vanhu ku rhuketela vanhu kambe ku na leswi Xikwembu xi nga swi fihla exihundleni xa vutomi bya
0: wena muthu a wa tlela ku dya ku nwa or u betha matho u na le dilo tya mudimo a wu tlhixexeng xona xi a di fihlileng ka mogare ka gago
1: u muyimeri ni kombela ni hlayeleni
0: u muyimeri
1: ni hlayeleni Ezekiel chapter 3 mi ni hlayela kona 17 to 20
2: n'wana wa munhu
1: hayi tona veri n'wana wa mani la kambe laha nga nga n'wana wa donki la ima
0: yale nwana wa tonki
1: bona nwana nwana wa munhu ayi misiboko
0: yale nwana wa muthoi
1: maswona bana ba bana ba imisimoko mingaka tima isa hansi
0: xe matsoko
1: bana ba yinina
0: ba bwatsu
1: bana ba munhu
0: bana ba bathu
1: ehe
2: nwana wa munhu
1: bana
0: ba bana ba munhu
1: ehe
2: ndzi ku endla mulanguteri wa yindlo ya Israel
1: e sungulani 47
2: nwana wa munhu
1: ehe
2: ndzi ku endla mulanguteri wa yindlu ya Israel
1: a hi languti sweswi wena nwana wa munhu
0: wena nwana wa munhu
1: ndzi ku endla mulanguteri wa makweni wa wena ndyangu wa ka nwina vana va wena rixaka ra wena hi wena u fana ku u vulavula na mina ku ni teka xiboho ehenhla ka vanhu va wena
0: ku tira mulebeledi wa lapa la ga go bana ba geno meloko wa gago ku wena u tla tsheng ditaba tsa bana wa itli wa ditisha wa itisha go mudimo
1: that's why bu kriste mani twa mani ne loko inanguta bu kriste bu khongeri
0: ha ulevelela bu kriste bu rapeti
1: a bipukanga bzilwele tiko rokare
0: a sanka balwela na ga ye icheng
1: kambe bu kriste
0: empa bu kriste
1: kumbe bu khongeri
0: bu rapeti
1: a kuri davida
0: ibe ile davida
1: a lwela ka ndyangu wa yena
0: a ba lwela la
1: pala a lwela na tiko ra ka mani
0: a lwela le naga ya ga
1: na tiko ra ka bo
0: le naga ya ga
1: bo vanhu ba xikwembu mini tungwi na
0: a lengwe bana besho
1: davida kumbe tu hosta israel
0: davida ore di hosta israel
1: kumana nwana a lwela tiko ra ka bo ho ri buyeriwa
0: o ba lwela naga ya ga bo ri buyelwe
1: mwana vanhu ba xikwembu ni tweneni swinene se la xikwembu xiri ni ku veke kuri wena nwana wa munhu iba muyimeri
0: mutima ari wena nwana muthuku hu veile gore u ba muyemedi
1: man twisisa ne
0: amen
1: okay hlayani man
2: uta yingisa rito leri nga ta huma enonwini wa mina
1: uta yingisa rito leri huma ka kwini
0: Uta tshetsa lintshile litswa mulo mwanga.
1: Mina mi fane mingi sa rito le ri huma kwa anonweni wa mene nga ruma hi xikwembu aka nwini.
0: Jale lina le tshwantse le tshetsa lintshile le litswa mulo mwanga ka le tswa mo go motimo go tsama go lena.
1: Amen. Ebi mi suka la.
0: Ebi la tloga mo.
1: Mi ya ba ba yimeri ba mindyangu ya nwina ku ikhongelela.
0: Amen. Na ba ba ba yemedi ba malapa lena la rapelela.
1: Akuna nwana wo manhloko la nga huma khwirini ra wena xikwembu xingataka xing a tshi khongela xa wele ku inkhongelela
0: na nwana wa wa mathoho ya jwang empeng ya gago mudimo tla hukwa u ntshumu rapela
1: hi marito mangwani hi me mahlweka nwe ku minyika marito
0: kama ntshwa mangwa ku mopile ga lena go lefa mantshu
1: la wa xikwembu xi malavaka aka nwina
0: a mudimo a nyaka ngo go lena
1: ani vitane majaya mina namuntlha
0: ke ke bidi tsha batlanka ba ka mamuntlha
1: majaya mina yimani ngwe la ba ndina ngwe le ofisini
0: batlanka ba ka emangile na ke bekina le lena ko ofisini amen
1: ani rina bakulukumba laba ya
0: ke bekina le bagolo bale
1: so tsamani bakulukumba ma
0: julan fa
1: makaya mina anuko
0: taba ya ka ke bekire
1: mina na ko xikwembu election xini vitana mme
0: na ge mudima ambitsa
1: ani ri
3: ani rina 14
0: ke bekina le 14 years
3: ke
0: go nbi tano aka kreste he ke
3: bitjwa
0: go kreste ka loko
1: aka se yimo leswa ane re ka sho
0: ka loko lwa go di ya mo che kreke
1: ane re na 14 wa mane
0: ke ke na le mmengwa ga 14
1: e munhu unwana
0: motho a mongwe
1: tanani he he mangare motho o mongwe e munhu unwana ke motho o mongwe
0: e e muthu omunwe ke muthu omunwe
1: manthesisa ne
0: amen
1: anga ta ata bzela mina
0: atilenga atla
1: a ku malungana a hi kerekeni
0: ari malungana ari ya kerekeni
1: anoka leya Yesu Kriste aku yini tlakusana marito aku yini
0: ari ari ya kerekeni
1: ni kari ni ti va bzela ni ti pengela karlo aste zwe ibe anteka va famba na mina kwini
0: ke ncheke lwala ke tegafela batsama le na kereke
1: loko munhu luya anga rumuha ange hi xikwembu
0: nkabe muthola sa rumuha ke
1: muthino
0: ampicha
1: ani vitana ni va ku suhina
0: yena aro ampicha ka ba gausi le yena
1: anta va ni ri kwini
0: kabe ke le kai ka vuphilo baka
1: loko munhu luya anga ta ya vitana vanwanyana va ta ku ponisiwe
0: u nyake ga muthola tsa bitsanga batho ba bangwe
1: sesi Joyce
0: Sesi Joyce.
1: Sesi Joyce.
0: Sesi Joyce.
1: Malunga.
0: Malungani.
1: Na swara Sophie Nyati.
0: Lemo lamo Sophie Nyati.
1: Mane tjane.
0: Amen.
1: Ba lavambiri la.
0: Batho ba babedi ba.
1: Hi bona vanga vitana mina.
0: Ke bona ba biri tjane.
1: Hi lembe ra 1977.
0: Ka nwa go 1977.
1: Ke ka rinti ba bzela.
0: Ke ncheketa lwalela.
1: Ba go di Christmas.
0: Ba re buti Christmas.
1: Ai fambe mi heleketa a kereke.
0: A ri yang le re fele tshe kereke.
1: Ke go go hi buya hi ta chaba.
0: Ka re ga re buya re tlo chaba.
1: Ka mo wo swa ku penganya nga swi nga ri swa yima tshi yimile nyana.
0: Na ka yona yo ga fanyana di ba di dira ka ri ya emanya.
1: Ka loko ni wini andza ka loko ku ni tele swa swa tshetsela swa kona.
0: Ka ri di ba di tla ka mrago e ke wile ka mrago ke tshe ke di pile tshe tsa gona. Amen.
1: Ibi se si Sophie, se vara Sophie Nyati. Na ses Joyce Malunga.
0: Ya ba mlamo Sophie Nyati le ses Joyce Malungani.
1: Ba ni vitana ba ku a hi kereke.
0: Ba mpitsa ba ra reng kereke.
1: Loko ba ni vitani.
0: E ba mpiditse.
1: Siku le ri ya ba nga ni vitana ha ro.
0: Ke le la ba mpiditse ka lona.
1: Ku si ku ra ku chincha ka vutomi bya
0: mina. Ke le tsatsi la u chencha ka vuphilo baka.
1: Ni leswi ni nga xisona.
0: Se ke leng sona.
1: Hi ba ka ses Joyce Malunga.
0: Ba ba ka la ses Joyce Malungani.
1: Ba ba tekiwa ka makhuvela.
0: Ba ba nyetsweng ka makhuvela.
1: Ba ba nga se tekiwa ka makhuvela.
0: Na kona ba ba se xi ba nyalwe ka makhuvela.
1: Ene kwembu xi hetelele xi fanele xi endla ti-connection apostol
0: ene mafelelongo modimo u tshwanetse a dira ti-connection
1: xi endle ti-connection tin'wani ta mahlawu ta mahlori ngopfu
0: u tirile connection yan'we ya mitlholo kuzu
1: aka hina aka malungani
0: gagexu ga malungani
1: ku ye ku ya tekiwa mhanisara malungani
0: u nyetswe mhanisara malungani
1: mani twisisa
0: amen
1: ivi mhanisara malungani va ta tekiwa kwalaha ka hina kusuhana ka hipu James
0: mhanisara malungani le vona va tla va hanyalwa ka molagaufi ka bu James
1: ku ya ta Sophie Nyati a tshama na bona
0: wa tla Sophie Nyati a dula le bona
1: sena sesi Joyce a ri hala tlhe
0: le sesi Joyce a le ka molathuko
1: leya a ku ri connection ya ku ponisiwa ka mina
0: ye ibe ile connection ya u pholoswa
1: hi ku loko mhanisara va tini
0: ka re mhanisara va tlile
1: va kumeke ku va na makwenu wa voloyi a nga ta wa ka Nyati
0: va kumane le ri n'wana vo wa tlile u tlile wa Nyati
1: a ya va chomi ya sesi Joyce
0: a va mukhosi ya sesi Joyce
1: va sungula ku va connected hi kereke
0: va thoma va connected ka
1: kereke se va ni ramba va ku a hi kerekeni
0: va mema va ri a ri ye kerekeni
1: loko ni ya a kerekeni
0: he ke hi ya kerekeni
1: namuntlha xikwembu xi ni ponisa siku rero ku fika loko namuntlha ni ri laka n'wamitwa hi mhaka ya vanhu lavambirhi
0: modimo a mpholoxa u tloka tsatsi le u fihlela mamuntlha a kile ya ka n'wamitwa ka lebaka la
1: leva fanaka va connecta wena kumbe wena u connecta vona ku ku ya pona xichava
0: kuna vathu va vaiteng va va tshwantse gore va connecta wena gore va connecta mongwa gore u ya u pholosa xichava
1: kuna ni valavula hi yini sweswi i connection
0: ke vulala ka connection
1: ni vulavula hi ku na loyi a fanaka wena i n'wi connecta
0: ke vulala ka
1: kuna
0: loyi wena u tshwantse
1: ku yimela tiko leri lovaka
0: amen
1: Satwalane.
0: Amen.
1: Singandleka wena uri we connection ufana kufamba uya pfuna vanhu vanwanyana. Manthesisa ne?
0: Amen.
1: Kereke xikwe manitwa swi swivula.
0: Amen.
1: Se kusuka kwala.
0: Ku tloga mo.
1: Ni veni ponishini.
0: Ile ka phuluswa.
1: Loko ni ri na 15 years.
0: Eke na le 15 years.
1: Ni sungula ku tikuma ni karhi ni chumayela misinya.
0: Ka to kreke ni cheke ke chumayelela.
1: Ku nkarhi wa Pilipiti a ni nga hukumi.
0: Na ku ya Pilipiti ke vekisa ikhumani.
1: Ni ri na 16 years ni jika na misinya.
0: Ni ri 16 years ka jika le ditlhari.
1: Loko ni ku ni ku 17 years ni jika na misinya.
0: 17 years ka jika le.
1: Loko ni karhi ni chumayela misinya le nhoveni le.
0: Ku ta na go sogwe.
1: Ku nhoveni va ku va twa rito va ri kuma kwa le nhoveni.
0: Wa ta le ka thoko sogweng va ri va kwa le njhu va le hikwa hona kwa sogweng.
1: Ku laveka wehe.
0: U nyake ga wena.
1: Ni kombela wehe.
0: Wena.
1: Ni kombela mukutani voko ra nwe. Ku laveka wena u va connection.

0: Because formerly inga la yenda
1: connection gore di ntlo tsa le beng mo di gona go bonagala
0: wena hi wena connection
1: wena ku wena connection
0: manitisisa
1: amen, amen.
0: Xikwembu
1: mutimo
0: xi endla swilo hi ku tirhisa connection
1: u dira dilo ka u berekisa connection
0: apostle xivuri ani nga vatini
1: apostle xivuri ke bekisa batsibi
0: xikwembu xi endle ndlela
1: mutimo u dirile tsila
0: xi ya connecta machimani
1: aya connecta machimani
0: Matthews machimani
1: Matthews machimani
0: atata ponisi
1: atata pulusa
0: look aponisi we
1: apulusi je
0: ari chomia apostle
1: xivuri ibe ni mogosi wa apostle xivuri
0: ativana na man kodeli na ses kodelia sesi wa mani mfuni
1: batsibana le mani kodelia sesi ya mani xivuri
0: sesi ku rinwanyana
1: tjachile lengwe
0: Matthews loko ata akunitana va makweni wa nwanyana lava ifana ku bativa we mfundeni
1: Matthews ari ke atla ke tla le bana vexi va bangwe ba wena muri tshi tshwanje u batsibe
0: ibe ata na vona
1: atla le bona
0: kulukumba loyi na mani kodelia
1: mogolo o le mani kodelia
0: ona swikombiso swo hamba na ngopfu na munhu un'wana na un'wana la nga la kerekeni aka yena na apostle xivuri na man kodeli
1: ona le di xupetso tse dingwe tsa u fapafapana tse dilengwe mo go yena le mo tate xivuri le man xivuri
0: loko hi languta a ku ri wa vunharhu
1: ibe ile la vuraru
0: kulukumba loya
1: mogolo o
0: na man kodeli
1: le man kodelia
0: a ni nga ri na nkarhi
1: ibe ke sine nako
0: a ku endla damu leriya
1: ibe sa tso di ya le damu lela
0: mati a ya hlwela ku tata damu
1: metsi a be a tsana ko tlala le damu
0: va tiyimisele va suka nkowa nkowa va tela ku ta khuvuriwa va tshama va ze va famba hi ma va khuvuriwe hi ma past 9 va fambe hi va ma 10 na vusiku
1: va tikemisetswa vatla va tla va yemela metsi u fitlhela a tlala va nyaka u kolovetswa va koloveritswe ka vu past 9 u fitlhela va tshama ka vu past 10
0: xikuve na machimani
1: go bile le machimani
0: loyi a nga connecta vona
1: yo a connectileng vona
0: se ye machimani a va connecta na mina
1: a va connecta le nna
0: machimani
1: a
0: tlhela ya sungula kereke hinkwako
1: a tloga ya thoma kereke
0: apostle xivuri na mhani xivuri va va kwala ku endla ku
1: ntirho wa kwala apostle xivuri na mhani xivuri va va gona mo
0: I yini swilo leswi maxaka ya mina
1: ke yini nto ya
0: mati ke connection
1: ke vulela rivulela ka connection
0: I nhlanganelo
1: ke kopano
0: mani twisisa
1: amen
0: kuna swilo leswi endleka
1: kuna le dilo tse di diraga
0: ni tshama ni vulavula swo tala ni tshama ni vulavula swilo swo
1: tala ke la ka vulela dilo tse di nchi
0: swilo leswi hinkwaswo I connection
1: dilo tse ka muka ke connection
0: xikwembu xi endla ndlela
1: mutimo u dira tsila
0: leyi xi lavaka ku wena u va na vutihlamuleri
1: a nyaka u ri wena u ve le maikarabelo
0: un'wana na un'wana loko ni vulavula hi connection to xita mina maswitwaka I mani a nga mi connecta na don't blame god
1: a yi ku vulela ka connection vele o mungo le mun'we wa tshiva ri ke ma nga le connectile mo don't blame god
0: ma swi tiva ku i tise ku yini ku na loyi a nga ku connecta
1: wa tshiva ri u tlile jwang u na loyi wa wu
0: connectileamen loko mi yima mi languta ku na loyi a nga mi connecta
1: eli ya mala livelela u na loyi a li connectile
0: loko ni karhi ni cheka apostole
1: eke ni cheka apostole
0: tanani maningoveni maningoveni lava
1: maningoveni va
0: hi vona chorus leader ya DBGIM
1: ke vona chorus leader ya DBGIM
0: loko kereke ya hasungula
1: ke kereke yi sa thoma
0: mukhalabya wa vona
1: mukhalabya wa vona
0: a ni tivi ku maningoveni a vulo famba na xikhiya
1: a ke siku ri maningoveni va va tshamayile le xikhiya
0: kombela hi twana ni vulavula hi connection
1: ke vulela ka connection
0: a ni tivi ku maningoveni a vo famba na xikhiya va ta na xo kerekeni
1: a ke siku ri maningoveni va va tshamayile le xikhiya va tla le swona kerekeng na
0: ivi loko bangoveni va vuya hi loma va ri kona va tikuma va ta kerekeni a va byi bini byi
1: ivi ntate nkoveni he va vuya ba tla kerekeng ba va va itswa gona ba bo bethile ba fitlile ka
0: ba nwini ba ngobeni
1: ba be ba nwile ntate ngobeni
0: ba la ba xikhiya ba kari ba yima so
1: ba nyaka xikhiya ba ntiba ba tekateka
0: ni chumayile
1: mara ke ntiko chumayila
0: ba kari ba yimise swiya
1: ba tshi ba yemi ka tsela yela
0: ba nge xikhiya ka mani ngobeni
1: asaka ba tlhaba sa xikhiya xikhiya mani ngobeni
0: ba
1: ra yema ba thele tshambangeni
0: hi maka xikhiya le xivanga yana xona ka kerekeni
1: mani ngobeni ka le ka
0: connection ya ba ngobeni
1: amen amen
0: manito kukumeka yini connection ya bango be
1: ukraine connection ya tata ngobe
0: kula ba amkela ku yesu tata na le mahlweni loko niku lava amkela ku yesu
1: ke ba ba amkela nje so ba tleka mopeli
0: ibi bango be ni bakari ba nini ba fika ba yima bakari
1: tata ngobe ni ba nchi ba nwile ba teka teka ba fika ba yema
0: ka ngobe ni hi bona vanga ba chairperson ya kerekeleni na loko meni chata aba bi bona aba lwela kerekeleni
1: tata ngobe ni ku bona ba bileng chairperson ya kerekeleni ke nyalo nna ke chata ibe ile bona ba yemela kerekeleni
0: ke se ba fambe ba kari ba ri unwani wa bakulu kumbe ba kerekeleni
1: ba tsama ile be tshi
0: wa ba yini ba ka ina hi connection
1: wena
0: connection i matimba ya vanhu lavi nga va tiveki wena va fanele ku va taka xikwembu hikwalaho tlao ka wena
1: wena connection o matla ya batho ba o saba tsebeng
0: ninga bani ba labola minute ya kahle
1: engwe ka amen
0: so loko hi kari hi checka hinkwaso
1: eri jirile kula ka muka
0: hi bulavula hi connection
1: ri bulala ka connection
0: loko sukuru nwanyana hi fambe hi miti na swimitana
1: cha chile lengwe ri tsamaile ka miti le mitana
0: around bo ma 92 around 92
1: ana bala ka bo 92
0: hi fambe hi miti hi famba ya
1: ri tsamaile ka miti ri ya ka mo
0: muti lo ninga ngena ka wona ntwa ningene miti ni mina ya mune
1: miti ya ke tseneng lo ka mo go yona ke go pola e mine
0: muti wa ku sungula
1: wa mathomo
0: ningene ka bejani ka mhani ngobeni ithi va ko mhani ngobeni ithi la namuntu
1: ke tsene ka bejani mhani ngobeni
0: okay, mangoben iti.
1: Mangoben iti.
0: Even if I'm banyaka mutu wambiri.
1: Kaya mutu wabu beji.
0: Niangena ka matons.
1: Raka tena matons.
0: Ifka ikuma mani matons.
1: Rakrea mani matons.
0: Esuka yaka mutu wabu na.
1: Rakrea mutu ralapeng labraru.
0: Uwa mutu wabu sungwani hila.
1: Raba mutu wabu sungwani.
0: Hila.
1: Giba.
0: Lenza aku. Yuma sani kwa kuba mbona ku nguye mani sungwani wako. Kuba mani sungwani la.
1: Amen.
0: Ekwe hetelele
1: mafelelo
0: vaba nuna vaba kulukumba lava va hundzuke ti chomi ta hina mimiti ya tiko ra ka nwa mitwa yipona hiko kwa loka vanhu va lava ni kombetela
1: kumona na vaba thuba we va fetugele va khotse va rena ibe malapa mangwa mitwa va
0: loko hi kari ya hanya swilo swita hi connection
1: eri tere pilodi lo ditla ka connection
0: kula veka wena uva a connector because matimba ya lo ingana yena imakulu ku tlalo ya anga na bona halaya msabeni
1: ke ke wena u connecte ka ri matla a u nangile wona ke ma golo fetsa wa leng mo lifasing
0: ninga vani valavula ni vulavula hi connection xikomu xiri ni lava munhu loyi ni nga ta n'wi spaka ni nga ta tirhisa yena
1: mudyamo ri ke nyaka muthu yo ke tla mu statang yo ke tla berekixang yena
0: ni valavula swi twakala malandzaxi ku kahlekahle i nga ti teki i nga ri wele ku nghena kereke u nghenela wena ni u nghenela mani ntsongo na mani i nghenela ku pfuneka
1: o skype o tsara wena o tsena kereke o tsenela wena o le tee o tsenela o thusa
0: a hi vulavuleni ntiyiso
1: a ri vuleleng nnete
0: ni kombela ku a ni vulavula hi connection
1: a kereke vulavula ka connection
0: loko ni etlele kusukela loko na ha ri na malembe ya lawa ya 14 ni nghena kereke
1: ga ke robetse go tloga ke sana le mengwaga ya nela ya 14 ke tsena kereke
0: ni kombela hi twanana ne a ni hamba ni vona mukhala bya wun'wani wa malepu yo basa wa ku saseka wa kahle mukhala bya
1: ke ve ke phela ke vona mukhalabyo mun'we wa ditedu tse ditshweu ya mubotsi
0: se ni byeriwa ku
1: ka vutitwa gore
0: loko i kume mukhala bya
1: lo u kreyile mukhala byo o
0: hi koho ntirho wa wena wu nga ta kota ku sungula
1: ke mo mereko wa gaku tla thomang
0: ni hetelele ni nga yimi ku ya ka conference yini kumbe yini hi xikongomelo xa ku la ku ta kuma mukhala bya lo
1: ke feleletse sahema u ya conferencing if or if u feleletse ke vona mukhala byo o
0: kutani hi lembe ra 1986
1: ka nwaga wa 1986
0: hi ti 24 ta october
1: ka 24 ta october
0: mani twisisa ni
1: amen
0: ni ti kumeni ri anyagelana
1: ke ti kumani ke le nyagelana
0: se ni famba hi miti na swimitana
1: ke tsama ya ka mitsele mitana
0: ni ka ni chumayela ri
1: ke ntse ke chumayela le
0: se ni ya kuma mukhalabya ku nga baba wa lava
1: ka kira mukhalabya
0: ni kombela hi ni vulavula hi connection man
1: ni kombela ka connection
0: ni vulavula hi connection
1: ni vulavula ka connection
0: ivi xikwembu xiku mukhalabya loyi inga n'wi lava malembe lomo tala hi loyi
1: mudyimu a ri mukhalabya wa mu nyakile mingwaga
0: se loko i kume yena hi koho swi nga ta va i kume ntirho lowu ni nga ku vitanela
1: wona a wu kreyile yena ki wona u tlava wu kreyile mereko wa ku u vile
0: mara a ni swi tivangi ku xikwembu xi lava ku ta tirha hi tindlela ta njhani
1: mara a ka ha tshiva u ri na mudyimu u nyaka u vereka ka titsila
0: 1986 chumayile rerito a nyakelani
1: chumayela lentsu nyakelani
0: lava tshama kona kwini
2: anyakelani
1: babe ba dula gona nyakelane
0: eku hetelele
1: mafelelong
0: hi 1987
1: ka 1987
0: ni tikuma ni khandziye taxi hi March
1: ka tikuma na kina mechi taxi ka March
0: bazi ra ka risaba
1: le bazi ya lisaba
0: ni fanele ni ya Bible College
1: ni tshwanetse ke Bible College le nyenye
0: na ta mkomba connection
1: nyaka le bontsha connection
0: akuri na nwana wa mukhalabya luyani ni nga n'wi vona
1: u bona le nwana wa mukhalabya wa lucky morning
0: mukhalabya luyani ni nga n'wi vona a vuriwa ku nwana wa mukhalabya a ri Joyce Mtsenga
1: e nwana wa mukhalabya wo i be ile Joyce Mtsenga
0: na Nese Mtsenga
1: le Nese Mtsenga
0: maningisela
1: amen
0: na se Evelina
1: le se Evelina
0: maningisela
1: amen
0: so i bi loko ni khandziya bazi kusuka anyagelani ni ya xikolweni
1: heke ni namela bazi nyagelani o ke xikolo
0: Nibani gada bazi na ses Joyce
1: mtse. Kanamela bazi li ses Joyce mtse.
0: Ye na afika chikaka nwa mitu aku, aku niambe kwa.
1: Ye na afika afuloka aga nwa mitu arike mbe kwa ni.
0: Se nuku mbe kwa ni inchi ni ni.
1: Kari mbe kwa ni ki ni katseha.
0: Nuku inchi mbe kwa ni ni.
1: Kari mbe kwa ni ki ni.
0: Mbe kwa ni inchi ni ses
1: Joyce. Kari mbe kwa ni ki ni ses Joyce.
0: Kwa samane stoku na mbe
1: kwa ni. Asanga kakwa baru unali mbe kwa ni.
0: Bako haile iti iku mbe kwa ni.
1: Bari kinaka mbe kwa ni.
0: Ibi si endleka.
1: Ibi kwa direga.
0: Hiti 20, hiti 30.
1: Kari 30.
0: Loko nirile anyagela.
1: Hekile nyagela.
0: Tatana nkuna sema mawewe.
1: Tatana nkuna sema mawewe.
0: Hekuba na vona kube na connection.
1: Kauba li vona uvile ni connection.
0: Nibe na connection ni inga wakona anira a hostel. Leibe nga inobu ushe hostel a Alexander.
1: Kibekile hostel yeba rinki nobu ushe Alexander.
0: Nobu ushe hostel.
1: Nobu ushe hostel. Nobu ushe hostel.
0: Manje season.
1: Amen.
0: Se nifaka chele. Mfundisi maluleke zokacha.
1: Kecha keche muruti maluleke.
0: Ibi mfundisi nkuna laba nkuna laba ya.
1: Muruti nkuna ntateku laba.
0: Aba tibana na mfundisi maluleke.
1: Bale batibana li muruti maluleke.
0: Uta batatama na mi.
1: Bata badula lini.
0: Basungula kunhlamusela di probleme tabo.
1: Batoma unhlalusheja batata babo.
0: Tuma tabete ruwe na imukwana ba endweleshi.
1: Ure bata bilwele kadi tipa ba di
0: wachele. Bala bakupuniyo.
1: Banyaka utusha.
0: Ibi menpuna na bonu bakongele.
1: Ka utusha na libona kabarapele.
0: Sebaya baya atuwa kumenle nyagela.
1: Bele baya baya kwa urnaki nyagela.
0: Seba hira mova.
1: Bahira koloi.
0: Unilanza anyagela.
1: Unlata anyagela.
0: Ke connection
1: ise connection intweche. Amen.
0: Nilo ba misuphela maboko.
1: Amen. Amen.
0: So ebe kusuka kwalana.
1: Go tloga mo.
0: Banku nalo kubata ba kuni kombela o tita khongela satwa me ka mandlakase.
1: Ntate nkona ba re ke gopela o rapelle msadi wa ka mandlakase.
0: Mandlakase, mandlakase tshina.
1: Mandlakase kingi.
0: Ba bona kunwane nga holovela tiko leri ya tshama ka rona.
1: Wa tsana ka ngwe o ka lwishana le naga yo yang o dula go yona.
0: Ke go a o Steve plan ya xikwe.
1: A o tsebe mano a mutimo.
0: Ni balabula minute ya nkweni ka ngwe.
1: Amen.
0: Ni balabula hi ni bazalwane?
1: E bolela ka connection.
0: Ni balabula hi connection.
1: Amen.
0: Ebe ni ku ba nkona ma ba bona a ku wetetele madimoni ya tele na hari ku tshacheka madimoni.
1: Kari ka ndata nkona ke a ba bona o ba o sa wele madimoni ke ntse ko kuma madimoni.
0: Ndata vuya ndata hi sonto loko hi hatla hela ba swi vona ku na hari ntirho wena wukulu.
1: Kari ke tla vuya ke tlatla ka sonta hi ri ka fetcha ka pela le a mpona ri ke mmerekoni.
0: Siku rero a ku madyambu ya lawa. A ku rhange ku ta mhani Maria Mathosi lavani ka mikomba vo siku leriya
1: mhani Maria Mathosi u tshamile wa ta mhani Maria Mathosi le seseli na mutsenga
0: ni vulavula swi twakala bazalwana ni vulavula hi ku na vanhu vo karhi lava fanele ku va yimela swilo swo karhi
1: ke vulavula karhi na le vathu va yitsengi va va tshwanetse va yemele
0: loko wehe wo fika evuton'wini bya wena u rivala ku i muyimeri wa vanhu vo karhi loko i nga connectani na vona i ta va na nandzu le mahlweka hoxe xikwembu
1: wena he vuphilong ka livala gore muthu wa muyitsengi a wu na vathu a ile wa connectana le bona o tla ba le molato pele a motimo
0: se ima ne mokomba
1: e ke le botsa
0: hi sonto
1: ka sonta
0: ni heta service ya le nyakelane
1: a fetse service ya nyakelane
0: hi kwalomo ya ka ba ma around bo ma 3
1: ana mala ka bo 3
0: e khanzie bus
1: ra namela bus
0: e buya la
1: ra buya
0: ri ya hi chicha kwale aka mandlakase
1: ra la bus ya ri fulusa a mandlakase
0: haya aka ba hi aka ba nku
1: ri ya go ntate nkuna
0: ibi ku va na ndumo wa ku munhu wa ku chaya tisimu ka mangana lo nene hi luya i hali khome ka tara ya ri ya imbelela ku
1: ibi wa ba le tumo ya uri muthu yo la wa u lisa dikosha mo mungana lo nene ka katara shule u gona
0: ka radio tsonga
1: isa le radio tsonga
0: e ku hetelele
1: mafelelo
0: ni khongelele man nkuna
1: ka rapela man nkuna
0: na seswa ba nkuna
1: ni seswa ba nkuna
0: ibi hu
1: Racha.
0: Loko ni fuka la supermarket.
1: Eke fihla supermarket.
0: Ni landziwa hi baba Filimoni, Filimoni, Filimoni Mkansi.
1: Ka latelwa ke botata Filimoni Mkansi.
0: Ni mani ba mtemo. Ni landziwa hi baba Filimoni Mkansi bele nkonko.
1: Ka latelwa
0: ke botata
1: Filimoni Mkansi.
0: Se loko mi bona ke kula lo hi la e connection.
1: E le bona mogakolo ba ba le go ba le mo ke connection.
0: E connection ya mkhaladi ya nkulu kumba Filimoni Mtsenge. Mkansi ngwana wa bona.
1: Ke connection ya mkhalabe ya ntate Filimoni Mkansi ngwana wa bona.
0: Bula bula minute ya malanzi ya xikwembu.
1: Amen.
0: Ibi ku heta kwa loko fika lana. Ku tarisima
1: ma eke fitla mola wa tla kosha
0: le ringe ku hanyana Yesu swinandzika ngo
1: ya rophela le Jesu go mona tshukudu
0: ebe vanhu bata
1: vathu bata
0: hile kwini na
1: ri moka ina
0: ya fikela amutini unwana ni switivi ani tivi nchumu mi
1: ro fihlela la peng le lengwe na
0: ya fika hi kuma Joyce mitsenga
1: eri fitla mola ra Christ
0: Joyce puta hi na yena hala ya loko hi fika hi kuma boti wa wa nkulukumbano
1: eri fitlhara humana botsia ya mogolo ya ntate
0: lobo lika ni mbela ri simulera na oba ngena ba tlakusamilanga ba sungula ku china ri simura ku hanya na eso zwinandzika ngo
1: e ke ntse ko pela mola le bona ba joina ba bina ba imisha mautu ko pela ko shane ri
0: ma ningisela na
1: eso zwinandzika ngo amen
0: e ku heteleleni
1: mafelelo
0: ba ku kamina
1: ba ri gonna
0: e nwana mani ni bonile ku ntlele na busiku ni bona la kaya ka mina kuri na xihlobo le xikulu kuma kuri na vanhu va karhi va khuburiwa kwa la kaya ingi kibuya fikela ta ku fa ku nghena kereke la kaya ka mina ku fane ku va kerekenla
1: ba ri mushongo kilorile una le sidiba se segolontse u pholoswa ba u tshukolobetswa batho mola beke tlang lona u buye u tlo tsena kereke ka mo
0: ku sukela kwa lani loko na ba afika bana amukela ndzeni ka yindlu ku ta tintsumi

0: N'wana mani, hi n'we matimu. Hambi ha swi lava, hambi ha swi lavi, DBGIM i matimu. Ya yi khomana na ndyangu wa ka mitsenga.
1: Amen.
0: And eku heteleleni, mukhalabya luya ni nga n'wi vona ni ya kuma swaku laha ka n'wamina Ghelani, kwalaha ka muti lowu hi nga sungula mutini wa mukhalabya lowu wa malevhi yo basa.
1: Ene mukhalabya wola ke mori wa diteriteritshow hante ke fitlha ka mutsi n'we lona ke mutsi wa gagwe.
0: So ni vulavula hi yini maxaka ya mina hi connection.
1: Ri vulala ka connection.
0: Loko mi languta un'wana na un'wana hi mi nga tshama n'wana mani hi vulavula hi ku n'wina ku na loyi a nga mi connecte loko ho lava ta tikuma mani kupa n'we mi connecte hi mani lambekwana.
2: Tatana kubai.
0: Masuto ba connecte mani?
1: Ba connecte like ntata kubai.
0: Tatana kubai aba kona sweswi vele kerekeri nwana hala verile kwini ka ka nwa matatana. Mara ba connecte ngamo.
1: Tata kubai ani vele aba
0: nwa kerekeri ni na loyi anga ngconnecta.
1: Omwele omwana le motho a mu connecte le.
0: Man this is nwa mu connecte mani ka manda.
3: E botexon balo.
0: Ba connecte hi botexon balo.
1: Ba connecte like botexon balo.
0: Masuto sa ku unwana unwanyane ah vantu kulu mikona. Nkomo nwananga mi connection
1: ki connection
0: se we loko ite na muntu hale
1: wena ga utlele mamotlha ka
0: ke unga tsaki hi salvation kumbe kuponiswa ka wena ku mheni ngena kereke hunzuka mu connect wa vanwanyana.
1: Amen.
0: Na ni balabula switwakala.
1: Amen.
0: So ni lava kuri hi kota ku twisisa kuri hinkweru ka hina lava hinga la hi matimba ya vanwanyana
1: ke gona ke nyaka re gona go kwisisa re ka mokare leng mo re matla a batho ba bangwe
0: a hi vulavuleni na mhani la
1: a re vuleleng le mmamo
0: ntanani mhani eh mabona ku tekiwa ka malungani swi kahle mokare nwana
1: la bona u nyalwa ma malungani hi vutse
0: ntanani ntanani swinene
1: etlang
0: eh va famba me famba ku fana na mhani mi famba ku famba nwe mu connecte mhani mana nga mitisa la
3: ka malungani
0: eh ha eh Where
3: are you? Malungani. Eh? Rexon Malungani.
0: Rexon Malungani.
3: Hmm.
0: Mara ngwa mpumele.
3: An.
0: Kuna munhu loyi a ndaku yini? A ku connecta.
1: Una le motho wa u connecta.
0: Yena i va connecta na kerekeng a nga anga ri kona.
1: Yena va connecta le kerekeng a gona.
0: Aba bote yini?
3: Bate u fane u ya le kerekeng. Se mhen ku ntaya loko va famba la nsa ntshama
0: se
3: ene emunhu loyi a nwaku byala swinene mara a va lava ku ri ntali
0: swi swi tise ku yini kumi va kona
3: ni tise hi xiyimo
0: xiyimo
3: m
0: kun'wanyana munhu loyi a ku rhumaka
1: nakoa n'we muthu
0: un'wana i hleketaku a nga tivi xikwembu nhu hikuva i wa nwa kasi i nandza wa xikwembu i wo ku rhuma
1: o n'we muthu wa wu rhumangu kanana ku ri a
0: a hi vulavuleni yimani ni vula swo koma
1: ri nge vulele ti kopan
0: ku endleke
3: kusukela loko ni fike la me ni hanyile
0: vapeleni mavoko mata ku no tsakisa hi xilo xin'we
1: ke kgahla ke nto ete
0: xikwembu
1: a xi na mhaka loko i yingisela
0: connection ya
1: xona mudimani taba
0: xi kota ku endla mahlori ya xona hi laha xi lavaka ha kona ni yo tsakisiwa hi mhaka ya ku mhani lava a va ri na 3 months va nga yi xindlwanini
3: tinharhu
1: me va va na le 3 months va sa yindlwanini
0: mara loko va ta va va yingise nkulukumba wa vona a ku famba leyi
1: mara ge ba tla ba ba theletse mogolo wa bona ba re tsamaya kwa
0: namontlha tintswalo ta xikwembu ti ba ambareng
1: mamotlha moga wa motimo o ba apere
0: mani phela mele o hanye
3: na mina swi vona ku ri ni
0: hanyile
3: na swi vona ku ri ni hanyile a ni nga ri kona a ni fambini amen
0: ni nga va vulavurisi ngopfu vo sungula ku yima la mahlweni aneni
1: amen
0: inkomma tshama va beleni mavona loko a mi yo cheka loko va ta loko va famba a va famba va tata tiko hinkwaro
1: ge nkabele loyo lekula hi va hitla va ve va tlacana
0: mara connection
1: mara connection
0: loko va karhi va yi va twa swi kutani a va zanga va latatiwa ku mhani malungani a va n'wi tivi bishop malungani ku le kwini kumbexani o vo suka va n'wi landza mhani va landza mhani malungani va ku mhani malungani la ni lava bava la
1: e va hitla va nyaka u tsiva rigetsi va mhani malungani ba twa tibishopo va

0: Se xikwembu loko xi va hlanganisini mani lava xi va hlanganisana mani malunga. Mani malunga ni va va hlanganisana mina.
1: Mani malunga ni va va hlanganisa le bishop.
0: Maningisela.
1: Amen.
0: So ni lava ku unwana unwanyana.
1: Inyaka omwe lo munwe mo.
0: Ekerekeni ya DPGIM.
1: Mo kerekeni ya DPGIM.
0: Hi fanelangi ho va swiro ku tshama xitulweni ntsena. Hi fanele hi va va hlanganisi va vanhu na xikwembu.
1: Ara tswala u ba ti thotsa u dula strong fella ri tswantse u ba ba tlhakanchi ba batho ka lintshila mutini.
0: Loko ni ba lavula swatwakala ne. U fane u ba a connector.
1: U tswantse u connect.
0: U fane u ba jointara u ba le xi joinaka xi hlanganisaka ndzi lo nga tsemeka na nwini wa yena.
1: O tswantse o ba ntwe joinang e joina ntwe e gawileng le mongwaga.
0: Ni kombela ko hi heta leswi.
1: Ke kopela refetsheje.
0: Loko Jesu abulabula apostle Shubori.
1: He Jesu abulabula abulala.
0: Abulabula na badonswa ba yena bo sungu.
1: Abulala le baruti ba yena ba.
0: Uthe silandzeni.
1: Are ntateleng.
0: Ntame endla va pass va vana.
1: Ke tla ba dikhlale di aba thiba ba.
0: Hele martu mangwanyana u fane u swa vana.
1: Ka manje mangwa o tswantse o
0: fetse. Tori ne ka switshele kambe hi tala leswi xikwembu xi lavaka sona.
1: Ari tswengo di tori ri tswengo di tshele ri tlale ka tshemo di manyaka ndi be sona.
0: I'm so sorry.
1: Ke go pala tsebale.
0: Ke ba ngwane ba ruketeruwe ngopfu hi maga ya malunga.
1: Ka re ba bang ba rukhilwa go duka ka malunga.
0: Mara a tsikanga kereke.
1: Mara la tlogela.
0: Me ka re me ruketeriwa hi kereke le ya malunga.
1: Ka re le rugiwa ka.
0: Wa ene na tsiki kereke le ya malunga le.
1: Wa usa le se kereke ya malunga.
0: Loko nsati wa yanga ri kona nwe nwe nga ta hunzuka ba sati ba ye.
1: Ba ene ba sadi ba lena ba.
0: Kambe a go khanswe ho si xikwembu. E go aka hinkwaso Yehova i matimba ya hinkwaso.
1: Amen.
0: Ni bala bula mini tya malandza ya xikwembu.
1: Amen.
0: Ku katekile mulatisa la ka ndzingweni.
1: U tlhona la fala muthu
0: a. Ku loko a hete ku ringiwa.
1: A ferisa go ringiwa.
0: U ta nyikiwa hari ya vutomi.
1: U ta fiwa hari ya vuphilo.
0: Malandza ya xikwembu kereke ya swivulavula mingangeni. Kereke ya swivulavula mingangeni.
1: Kereke di pulelo le skatse.
0: Inga ngeni inga yikerekeni ya munhu a vulavula ku hi vano. Ku leveka munhu la vulavula ku hi Yeso tsena.
1: Kerekeni ya muthu a vulelang ka batho. Unyaka kerekeni ya vulelang ka Jesu fela.
0: Ni vulavula kerekeni. U fane u ba kerekeni le yi ku vulavuriwa ku hi Jesu. Ku vulavuriwa ku hi vutomi. Hi tshika vano i va tsandzeki kambe xikwembu a xi tsandzeki.
1: Amen.
0: La vanga ni twa kahle hetsa verse ya mina manje.
1: Amen.
0: A no ta ku ni pfala manjeni. Eh me fin anike hemi ngene le. Banikeni Mike. Okay.
2: Wana wa munhu. Zuku endla mulanguteri wa yindlu ya Israel.
0: Mhm.
2: Uta yingisa rito le ringa ta huma enonwini wa mina.
0: Mhm.
2: Kutani uta vathlarihisa hi vito ra

0: mina loko ndzi ta ku eka lowo biha loko u nga n'wi tsundzuxi u nga vulavuli na yena ku n'wi hundzukisa endleleni ya yena leyo biha leswaku u ponisa vutomi bya yena munhu lowo biha eku hombolona kambe ngati ya yena ndzi ta yi lava evokweni ra wena
1: eyi a swi chavisi
0: loko u tsundzuxa mubihi kambe a nga hundzuki eku biheni ka yena u ta fa eku hombolokeni ka yena loko u ri wena u ta va u ponisile moya wa wena loko munhu lowo lulama a hundzuka eku lulameni ka yena a dyoha loko ndzi n'wi ringa u ta fa leswi ke
1: veri loko u endla yini a ringa hi mani loko ni n'wi ringa munhu loyi i ta fa eku dyoheni loka ka yena
0: leswi ke u nga n'wi tsundzuxangiki u ta fa eku dyoheni ka yena ku lulama ka yena ku nga ka ku nga tsundzukiwi kambe ngati ya yena ndzi ta yi lava evokweni ra wena
1: ni kombela hi tekela mhaka leyi enhlokweni leyi mhaka leyi nga
2: taukombela tava yi ri cile enhlokweni ya chuxa tava ye
1: mini khomini
2: amen
1: ni kombela un'wana na un'wana a swi tiva ku i vutihlamuleri bya yena
2: ke kombela ri wan'wana loyi mi nga tiva ku ri ki maikarabelo ya yena munhu
1: mini khomini
2: amen
1: i vutihlamuleri bya n'wina ku ri andyangwini lowu mi hanyaka ka wona mi displaya vukreste
2: ke maikarabelo a le na moho ri ka mo lapeng le phelang ka lona go lona le displaye vukreste
1: aka nuna wa n'wina eka nsati wa n'wina eka vana va n'wina mi kombisa vukreste leswaku va ta vona mintirho ya n'we leyo saseka va dzunisa tata wa n'wina la nga matilweni
2: u vana va lena go msadi wa lena go va yixana phelanga bophelo ba vukreste ro va kgona go tumisa ntata wa lena ya leng le godimong
1: seke loko xikwembu xi ni komba leswi
2: e modimo a n pontxha je
1: xi ni kombe ku ri vanhu hinkwavo lava ni nga ta yima mahlweni ka vona
2: u pontxhixa ri batho va ka muka ki hlayimangi
1: pele va ta va na matimba lama mehe ni nga na wona
2: va ta va le matla a ni na kitinangi le wona
1: hi laha mina ni khongelelaka munhu a hanya
2: kekaka mona na kirapelela
1: na lava va yimaka mahlwe kambe va ni languta
2: ni va va yimangi pele ka
1: loko va ya va ya khongelela vanhu va ta hanyisa xisweswiya
2: rapelela batho va ta phela ka tsela yeo
1: as long va endla rito va hanya rito tsena loko va hanya rito
2: he fela va phela lintsu
1: ni valavule mi ni twa hinkwenu ka n'wina loko mi hanya rito
2: e u phela lintsu
1: a mi nga tsandziwi hi nchumu
2: u ka sivalulekisile
1: ni kombela ku xikwembu xi mi pfuna
2: kombela ri mudima ni thuxe
1: aka maxaka ya n'wina ma a ni ku tivi
2: enkosini
1: ya maxaka ya n'wina a ni kona
2: kambe
1: loko mi famba mi ya ka maxaka ya
2: n'winaloko
1: mi famba mi ya kwihi na
2: kwihifambani
1: na yesu mi ya va connect-a na xikwembu lexi mi nga connect-iwa na xona fambani mi ya hanya vukhongeri
2: tsamangi lowo phela vurapedi
1: ni ni ya kuma ku ri
2: yi le ka kumana
1: ku ri xilo lexi xi nga na vanhu va ka hina
2: nto yi nangi le vatho va ka hixo
1: i moyalo wa vongo i defensive ku ti lwela ku tlaa ku ta ti
2: ke moya wa wu ti lwela
1: mani twana moya wa ku ti lwela ku wa defend ku ya mina ni ndlangi mina mina ni tivi nchumu
2: moya wa wu ti lwela ri na nto yake a yi tiya
1: kun'wanyana a swi zi swi lava wena u ti lwela
2: unyaku ri wena u ti
1: pfumela ku rhwala swidyoho swa van'wana wena u nga ri na nandzu
2: pfumela ku rhwala divi bya vavan'wanahilaha
1: jesu a nga rhwala swidyoho swa vona
2: ku ya ka mo jesu a yi la rhwala divi bya
1: vanhutanani mukhalabya lowu wa xikwembu loyi
2: tiaxara ni kombela loko va khoma munhu tanani mahlweni tiaxara
1: hambi ku nga loko mukhalabya lavawa
2: mukhalabya va
1: mi connecte hi mani kwala n'wini
3: xikwembu
1: okay ndava marito ya ku ni byele yini ku na munhu ivi xikwembu xi nghenisa moya wa ku famba
2: u na le motho
1: hi marito man'wani minkarhi yin'wani ko laveka wehe i vulavula hi kereke ya wehe na hi jesu na hi leswi endlekaku kerekeni ya
2: wena ncoma n'wini yake ya wena u vulele ka kereke ya gago le jesu le ka mokgwa wa modimo a xuma
1: natsundzuka amba hikwalaa kuswana manzi laa ka pilara leyana tlhelana laa ka pilara leya a mi karhateka ni a mi karhateka mara xikwembu xi ve xi mi endlela yini nkarhi
3: lowanyana
1: xi va endlele ku va va munhu nyana manitwisisana exikwembu xexo
2: ke mudimo o
1: so mara swi leswi hinkwaswo swi sukela aka connection
2: mara dilo tseka muka di tlogela go connection
1: okay ni kombela a xara manjeni nikombela miteka matimba la maxikwembu xini chela ku
3: vitra Yesu Kriste xikwembu ni chela matimba andzeni ka vona yima na vona tira ha vona tshama na vona ku kwetsima ka vona xikwembu akuve henhla ka vona sweswi na va horisa in the name of Jesus Christ amen swi tshamiseke
2: amen
3: Mwina vanhu va xikwembu.
2: Lena vathu va mudimu.
3: Ni lava vanhu.
2: Kinyaka vathu.
3: Lava nga ta yimela xikwembu.
2: Ba ba ta yimela ngumudimu.
3: Wa vabya swina mhaka.
2: Wa lwala une
3: tsa. Mara xikwembu xa ta ku endla transformer ya xona.
2: Mara mudimu nyaka u dia
3: transformer. Ku lava lava ku connecta Jesu va connecta through wena. Lava lava ku connecta Jesu va connecta ha wena.
2: Ba ba nyaka u connecta Jesu va connecta ka wena.
3: Iba mani lava nga ready wena. Sesi wena hi wena last born ane. Ku va last born swa hlupa hiko we mudyandzaka wa leswi bava a va lava swona. Loko nga ngheni kahle kereke va ta ku bimpam.
2: Wena u tshwenya ka ri ku wena mujalefa.
3: Ni loko nga khongela kahle va ta ku ndlaya. Ita u twa mpamo, ita u twa. Wa ri kwale ndzeka u twa ku waba. I tlhe u twa ku alo mpama i wa baba. Waba. Loko i siwa ndhawini yo karhi endla swilo leswi hi ku tlurisa leswi va endla swona.
2: He u tloga tshwele filong le le yi tsenge. Dira ka tsela ya u fitisha ka tsela
3: yeo. Ni va ku
2: Amen.
3: Lava vanga ni twa kahle ku xikwembu xi lava ku va tirhisa vanga yimisa mavoko.
2: Amen.
3: Lava nge xikwembu ni lava ku va muyimeri wa wena.
2: Amen.
3: Ni kombise ku mikarhi yo tala i ku mandla muchomi hi lava ku ta phika i nga phiki pfumela ku va mudyohi kun'wana i nga ri mudyohi.
2: Ke leveleti u ri na kon'we ukrayini u ri tlexi ka wu phiga mola naka a dirasela naka dumela dumela u va mudiradini.
3: Miyela Yehovha i ta ku lwela wena u
2: humula Jehovha u ta u lwela wena u humuche.
3: Ene ni kombela u swi tiva ku ri. Unga landzeleli leswi vanhu vo tala va swi vulavulaka kambe landzelela leswi rito ra xikwembu ri swi vulavulaka.
2: Ku pela risika latelela tse di vulelwang ke batho tse dintsi empa latelela tse di vulelwang ke Modimo.
3: Ni vulavule kerekeni kweni ka n'wina.
2: Amen.
3: A yimeni milenge ya hina.
2: A ri yimeni ka mauto a rini.
3: Ah! Mani vona mehe ku ni saseke kahle hi mhaka ya n'wana wa mehe.
2: Ni ambona na ri ke vutsi ku dyika lebaka la n'wana wa
3: mehe. Ngar no mayor aha inkomo ona ah inkomo ona nkhese ngopfu nwananga enindlele masingita so ni lava ku ninga ha teki nkarhi wa kutala
2: akusenya ka uchiana ku
3: mara lesi ani navela xona
2: mara sekere ke duma sona
3: ani twani navela vanhu lava nge xikwembu I want to become that connector that transformer
2: ke beki nyaka batho ba re ba re modimo na ke nyaka o connecta le ka di transformer yeo
3: ni la go ba transform
2: ke nyaka go ba transformer
3: gore laba ba pfumala ka botome aba kume botome ha mina
2: gore ba ba tlhokang bophelo aba kreya bophelo ka nna
3: menga ba merikona
2: aka ba nelo gona
3: aka njangwa ka nwina go labeka nwina
2: lapeng la gene go nyakega lena
3: ku ponisiwe mina kaya
2: o pholositswe nna gae
3: ibe hinkwaba akaya ba ta ponisiwa
2: ka moka gae ba tla ba pholoswa
3: ne kombela kula uta checka leswa
2: go gopela o lenyaka o lebelela tshe
3: he tshakise wa ta ku mele go ntanta heta heta sungula kerekele a ndira malepe manga
2: uti election wa tsara he nna ke to tshoma kerekele ke be ke tla mengwa ga imika
3: ho se mena wa nitwa e kapa mina phela a ndira na 24 years
2: na pe ke be ke na le 24 years
3: mona mwana wa 24 years a tata imisa tikora ka nwametsi wa himelenga
2: la bona mwana wa 24 years a tlo emisa naga ya nwametsi ka
3: mawe wena malembe mangani
2: wena na le mwaga emekani
3: you can do more
2: o ka dira u feta
3: mana tse sana
2: amen
3: u ka endla le school ba ne rena 24 years
2: u ka dira tshe di kholo na ke be ke na le 24 years
3: kula be ka vanla ba ngete xikwembu I want to become your rep muyimeri ka mani na swivona ka ni lava ku va muyimeri wa wena Hallelujah.
2: Ku nyaka batho ba batla ri u tlo ku nyaka wa mwemedi wa.
3: Ni lava xilo xinwe aka nwana hinkwe.
2: Nyaka selo sethe go lena ka moka.
3: Ni lava ku ri loko nwe hemi khoma munhu hi voko so. A ku endle ke mahlo.
2: Na ibe ke nyaka ri lena ile tshwara motho so a u dira ka mitlhono.
3: Loko nwe ka mung khoma a ku endle ke xa manchu.
2: Ele motshwara a u dira ka sesi.
3: Electricity le inga ka nwana. A tshuleli aka yena a hanya.
2: A u tsena ba go yena a phile.
3: Hallelujah.
2: Amen.
3: Men olaba electricity le ya tilo le inga khoma mina. Yita khoma na we.
2: Kwala u khoma. Tsho wa bereka u tshwereng na u tla u tshwara le lena.
3: Phela ngwana swa mfanela mutshumayela vhangeli. Right. Lanwa ka nwela kuna swi swa ku nanzika ni bona voko le ra nanzika lerwa. Mari bona le yo siya mina. Ah, o siya mina. Ai man. Swikwembu swi tsholo ni ka teksa ku. Mutate ditshwaro swa mutate imatimba mahos
4: In the mighty name of Jesus.
5: Amen.
4: Okay. Nimi nika shikombiso hi mani. Mani vari a vari na 3 months.
5: Ke le fast swantsho ka mma ba ba rena le 3 months. Ba be ba isha di isho. Ba be ba isha.
4: Ve ri a ba dya hambi loko ba dya vanga shuri.
5: Ba be ba isha le nuri ba ba isha ba sa khuri.
4: Mara xintwani ni vangani.
5: Mara ntwani ni ba sa hi.
4: Manchesterani.
5: Amen.
4: Jesu.
5: Jesu.
4: Loyi anga khumba baba nuna wa bona.
5: Yo a khumile ngi ntate monna wa bona.
4: Ibi bona ba teka goza ba ta hale.
5: Ibi bona ba tsha khato ba ta.
4: Namuntla xikwebu xiendle xi xa ha ri ku tirheni
5: xikwebu. Mama tlhali ke mama tlhamu di mosa u sabela.
4: A common car. Manning is said, Nibula is squim.
5: Cabella come to him.
4: Listen and I'm solo and take up Tom.
5: You are the Lamus Holocaust.
4: Squimish Labawen, I'm solo. Himabokoyawena, Hibukona Tawena, Himatimbayawena, Tabusamabo,
5: Manyagaudina Mitolo, Gawena Gamata.
4: Manata would connect a sesso. Nekuri leswi ana ha lavi ku ana ha tsakisiwe hi mahlori lomu nga yingi kona kambe kuma matimba kwala yi nga kona. In the name of Jesus Christ. Xikombisa matimba hinkwawo. Ni vulavurile na vana va wena ntiyiso wa rito wa leswaku each one of us a nga va connecta. Ango anga ba e transformer ku connecta vanwana vanga ku tiveki va ku tiva ku pfuleka ka matihlo ya vanwanyana kerekele ayi vena ba yimeri ba wena ku tla ti membara hi lava ku vanhu ba yimela mfumo wa wena la anga kona loko ayi mabulavula ku bona ka matimba ya wena xikwembu. Ikarele ku lwa hi mavito ya tikereke. A hi lavi mavito ya tikereke ya dominator, kambe hi lava vito ra Jesu ri dominator. Ri va rona ri tataka mihleketo ya vanhu. Ni kombela ku Xikwembu yi pfuna. Matimba lamakulu ya wena Xikwembu xa mina ma teka control. Un'wana na un'wana la pfulaka mbilu ya yena Xikwembu n'wi tate hi tintswalo ta wena. Hi vito ra Yesu Kreste. Amen. I need to come share now. I come and answer. Apostle Shibon. Na alaba kaminika. Nkare. E khale kereke liya hena i tshama i hlupheka ne. Hallo. Ne lava kuri mandlakazi katekani babanana hinkweni lava hi vakula hi laha ku va na mpfuxelelo apostle hi fanele hi va na yi i khale hi nga se va na yi i va mani lava wu lavaka mpfuxelelo
6: amen
4: so ni kombela.

0: kona wu tele ngopfu a hi wu tati hi ku hindza mpimo moya wu khontroriwa hi n'wina vinu va wona ni valavula swi twakala ni moya wa vaprofeta wu khontroriwa hi yini se moya wa zawa ku wu hindza wu ku ndlaku i nga hlayisi na nkarhi i moya wo pfumala order wu fanele wu ri wa madimoni wa xikwembu wu na order handle ka loko ho lava ku hi ntwanano wa hina hi ku hi ya huma hi 7 swa twala ni mara ku ya hi nkarhi wa hina hi fanele hi huma 6:30 leswi pfuna ku un'wana na un'wana a ya fika kaya a hlayisekile hikuva hi hanya eminkarhini yo tika swa twakala ni so pfuxelo lowu wu ta sungula kusukela mvulo walowo wu ta tlha wu ya hela hi sonto hikuva hambiloko mena a Apostle Xivuri hi ti 3 hi ya Mozambique ane pfuxelo wu ta sala wu famba hikuva hi ya eMozambique kambe hi tingana ya mfundhisa hi swo homusi ti 4 ti 3 ti 3 na ti 4 na ti 5 hi lava etlhelele eMozambique ku na swin'wana swa xihatla leswi swi hi lavaku hi ndlela ya yini ya xihatla seke lava mi lavaka ku longisa vanhu mi lavaka ku tsundzuka maseve wa n'wehe kwahala hi kombela ku vhiki leri taku mi tisatisa leswi swi fanelaku swi ta nyikiwa vanhu hi ya eMozambique ene eMozambique ku endleke leswikulu mani hi nga swi komba rini ka mhani ka n'wananga mani January hi nga swi komba rini vhiki leri taku hi Sunday kahlekahle le tikweni leriya va hi endlele va ni endlele masingita hale tikweni ra South Africa ni vone singita ni ndleriwa hi ona mara leni swi kona swilo swa kona swi nga ni hlamarisi xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa se ni ta kombela ku mhani ngoveni na vamhani mlondovosi ni kombela mi hlangana mi ta kota ku kuma ku laha nga ta yima a yimela vumbhoni a hlamuselana ka tsongo leswi nga humelela ene na bava va ta va ri kona Dr. Elijah Maswangani i mani hi ku swi kahle ku hi mi nyika mihandzu ya lomu a hi ye kona ha swona ku mi swi tiva ku na nhundzu ya n'wina hi nyikerini kwale apostole khenise ngopfu bava va ku o tana ni ta teka ni khenise ngopfu swinene a hi peleni Jesu wa hina mavona
1: Hallelujah. Ai peleni xikwembu xa hina mavoko. Hi khensa swinene Archbishop eka ntirho lowunene na rito leri hanyisaka leri mi nyikeke rona. Mi nge ni mi
2: xivono i matimba.
3: Vision is power.
4: Gongo Nkuzani na baba
5: Nkuzani na baba
4: Ay vuyiseleni bomunhu
5: evanhwini
4: hi 101.7 Vision FM la ilekaya
5: ilekaya
4: Mandlakazi Bekwani na le ka nwa jahe Ule kaya ra xitichi 88.5 Vision FM la ile kaya

0: Dia. Khakhala namchipisi.
1: Khakhala namchipisi.
0: Iluke. Entshaveni ya mangombe. Hi 101.7. Vision FM. La hilekaya.
2: Mingi siri wa Vision FM yisweswo ivuyile eka nhlekana sokora na munhla nongonoko ekulani la ka Vision FM mingi siri wa Vision FM la vaka kare hita kahle sonto nwana nwanyana maswitiva musukusa ka ora khome mbiru ka fika ora mune nongonoko vaka rota eka nwena so eka sokora na munhla mingi siri na vuendze la stitching ka sokora na munhla na vuendze stitching ka sokora na munhla la vanga kona kwala ninga vana na mani na handle ka khalanga nina khalanga na munhla enkulu wa munhu lo iringa na yena ra vudla la stitching mingi siri wa Vision FM. Yeah, but me gine kare ngoko yetu va itiva la va itiva ku voice le va itiva mpukile khalanga
3: e pukile ngoko
2: ay no na ipukile kasi unwana yena ikona la nwani kungava kuri mani loko kungari yena bless va imele wena va latatwa ku va me va pfuxela vatwa va yingiseri ku mi kona kwala xitichini
3: hayi na ha pfuke hi matimba swinene bamawa
2: ku hlayisiwe ku tlula na rito ku hlayiseka hi marito ya Bishop Vungwana
3: ku hlayisekiwe swinene
2: ya bonani namuntlha ni a ni ha swi tiva leswaku i Father's Day ka siku ra namuntlha a ni ku ri hi ta vulavula hi timhaka ta ku ri ku na vapapa a ni ma swi tiva ku ri ku na papa biologically ku na papa financially ku na papa socially ku na papa psychologically kali loko va ri kona va papa a vutongweni bya nwana kuna papa khalanga luya wa kuri yena o va papa wa nwana hiku ita kuri biologically hile swa kuri ita ku ita ku nwana wa mina loko o cheka DNA kuma ku nwana wa yena kambe loko ola ta ngu vutisa nwana hiku papa wena o va tiva na ita ku hahe ani va tivi ange tsama hlangana na yena munhu wa loye anga kona vutongweni bya yena akuna nchumu xi endlekaka ku kombisa kuri impela i papa ka nwana wa loye munhu wa loye
3: Yeah, no, me vulavula timhaka tin'wanyana ta very sensitive ngopfu. Loko hi va hi karhi hi ti langutisa timhaka leti mi taka na toho Mr. Mahuri. Ntolovelo kumvula mfundhisi. Mr. Mahuri, aka siku ra namuntlha mhaka leyi mi taka na yoho ni twa ongeti i mhaka yin'wanyana ya ku hi nga vulavula hi yoho. Vanhu va ku tala loko va hi karhi hi langutisa vana va ku tala lava va va ku va hi yingiserini kumbexana vana va ku tala lava va hanyaka vana va ku tala lava loko hi va hi karhi hi famba laha switarateni lava hi vulaka ku ri hi nga hlangana na vona va tikuma va va karhi va relate aka mhaka leyi tikumaka sweswi hi la ta tikuma va hi karhi hi vulavula hi yona loko mo languta ti-stats ti le henhla swinene leti kombaka swinene vatswari va xinuna lava tikumaka va va karhi va kota ku siya matandza ntsena va nga yimeli na ku ya tlhotlhoriwa na ku tlhotlhoriwa minkarhi yin'wanyana va tikuma va hetela va va karhi va balekini ku na vana va ku tala loko hi va hi karhi hi langutisa lava sweswi va tikumaka va karhi va kula va ri na enga yin'wanyana endzeni ka timbilu ta vona loko mba mi karhi mi languta swihlangi swin'wanyana mi swi vona ku xihlangi lexi mo tiongete xo va xi ri na problem yo karhi masiku hinkwawo mi xi vona xi va xi karhi xi tsanini mi kuma ku xi xin'wanyana lexi va fanekele ku va va karhi va xi tekela ngopfu enhlokweni kumbexana lexi mikama yin'wanyana va hetela ku va va karhi va xi ignora i mhaka leswi swi mhena n'wi hi tikumaka hi karhi hi lava ku vulavula hi
2: yona hi lero kahlekahle e marito man'wani kahle lero vukona na ku va papa a va a nga ri kona vukona bya papa a vutongwini bya n'wana na ku va papa a kumeka va nga ri kona swa kumeka swi karhi swi affecta n'wana kahlekahle
3: hi ndlela yin'wanyana ya le henhla swinene ngopfu hi ku loko hi va hi karhi hi langutisa hi ani karhi ni vona swin'wanyana lomu ka ti-social media lomu loko ni va ni karhi ni pfuka namuntlha va va karhi va kombisa ku ri ku na ku hambana kun'wanyana ku kulukumba swinene aka vatswari lava va xikhale na vatswari lava sweswo loko va hi ta fika aka timhaka leti aka ku hambana loko hi nga ta hi tlhela hi va hi karhi hi langutisa kahle ka ku hambana loku mara loko hi va hi karhi hi langutisa loko hi va hi karhi hi vulavula hi vukona vukona bya tatana kumbexana vukona bya mutswari wa xinuna aka ehenhleni ka n'wana wa yena swi katsa swilo swo tala ngopfu emihetelelweni vatswari van'wanyana va nga hetela va va na mihleketo liyaku as long as ni karhi ni n'wi nyika mali loko n'hweti hela kumbexana as long as ni va ni karhi ni provider ti-financial needs ta yehe hi tindlela hinkwato to hambanahambana
2: nkarhi wun'wana i kuma ku ri a hi as long as ya ku yena yo ti-decidela liya ku i khoto yi ngo lo herisa
3: mi kuma ku ri mikama yin'wanyani va hetela va va karhi va fosteriwa va tlhela va vona swi ri ndzhwalo ku tikuma va va karhi va endla hi ndlela leyo a ni karhi ni kombisa laha mauri loko hi va hi karhi hi langutisa a swi heleli ntsene ka ku va n'wana loko a ku i lava xi xo karhi mutswari a tikuma a va a karhi a n'wi endlela loko n'wana a tikuma a karhi a ku ni lava mpahla yini swakudya swiko vatswari vo tala va xinuna va hetelela kumbexani va tikuma va va karhi va fika kwala ka point ya le ntsene va nga hundzeli ku na swo tala leswi mi kuma ku ri loko hi va hi karhi hi langutisa va nga swi endleki mi kuma ku ri va hetelela va va karhi va misa ti-moments to tala ngopfu ta n'wana evuton'wini bya n'wana that experience liya va hetelela va va karhi va dinaya n'wana ku a va a karhi a yi kuma va karhi va ku ha mali na supporta mali na supporta na supporta na supporta mara loko hi va hi karhi hi langutisa namuntlha hi va hi karhi hi languta ngopfu vukona presence ya mutswari wa xinuna ehenhleni ka vutomi bya n'wana kumbexana hi vulavula hi vatswari lava va nga koho ngopfungopfu lava ti kombisaka eka vutomi bya n'wana a swi heleli kona laha loko ni va ni karhi ni kombisa kahle laha swi heleli ka timhaka ta ku va va karhi va va nyika vana ntsena mali hi va hi karhi hi languta mutswari loyi a nga active i ku va munhu a va a ri active aka vutomi bya n'wana rito leri ntsena loko hi va hi karhi hi langutisa ku va active ni to onge ti ri hetelela ri va ri karhi ri khoma swo tala
2: ngopfu hi ku loko ri va active swi komba ku ri i va i ri kona vuton'wini bya n'wana loko swi ta eka timhaka ta ku ri i kuma ku n'wana loko tini ra yena ro sungula riwa ri suka a va na phundu a hoxi hundzuka mazinyo.com wa swiisisa i kuma ku ri loko i xi langutisa ku ri xi swi vonini xi ku papa vonani se ni guletini a xi swi tivi ku endla sweswo i twa ene loko xi famba xi ya le handle xi ya ku huhweni na vana van'wanyana loko va ri ku tlangeni leyi va tlangaka kona un'wana i ta twa kha vulavula hi papa yena ku ri mina ni famba na papa mina hi ya swi kwihi kwihi a hi humini hi ya kwihi kwihi hi ya phakini yo tsha ya endla picnic na vatswari va na papa mina va swisisa i kuma ku ri mutswari i va a nga ri kona
3: mata siku rin'wanyana loko mi va mi karhi mi vulavula timhaka ta ku fana tete ni ze ni twa xihlanginyana xin'wanyana xi kha xi kombisa siku rin'wanyana a ni ri kuma swi tiva ku ri loko vana va va karhi va tshamini va va karhi va hlengeletanini va va karhi va huwa hi ndlela yaleyo va karhi va bombiselana mara ku nga ri ku bombiselana ku ri ku vana hi leswi ku komba ku ri i swilo leswi va nga le ku swi notiseni i swilo leswi va nga le ku swi voneni n'wana wun'wanyana za kombisa marito man'wanyana a ku loko ku fika nkarhi wa ku vanhu va va karhi va vulavula hi vatswari va voho va xinuna wo miyela a nga swi tivi ku i ta ku yini
2: i ta ku a nga swi tivi na ku mutswari wa xinuna i yini a nga swi tivi
3: kahle a nga swi tivi na ku i ta tikuma a va a karhi a vulavula swa ku yini mara namuntlha loko hi va hi karhi hi kombisa laha hi va hi karhi hi langutisa ku loko hi va hi karhi hi vulavula hi vatswari a swi heleli ka timhaka ta mali ntsena hi vulavula hi vanhu lava nga active a hi karhi hi vulavula hi ti-moments tin'wanyani to ta ku fana na tete njhe ku teka n'wana mi kuma ku ri n'wana ku dyondzisa n'wana ku rheyila baski sweswo ntsena
2: hayi ku n'wi xavela baski nika mhana yena mali va n'wi xavela baskiri ku n'wi dyondzisa ku hayi kona ku dyondzisa n'wana ku rheyila baskiri
3: swilo swa ku fana na sweswo ntsena i swilo leswi mikama yin'wanyani vatswari va hetelelaka va nga swi tekeleki ngopfu enhlokweni ku ri swi hetelela swi va swi karhi swi shape character ya n'wana swi hetelela swi va swi karhi swi shape leswi n'wana a nga ta tikuma a va a karhi a va xisoho mata ku na me loko ni va ni karhi ni tshamini ni rhandza ku tikuma ni va ni karhi ni langutananguta swilo swa ku hambanahambana ni va ni karhi ni khompera swilo ni va ni karhi ni hlayahlaya swilo hi tindlela hinkwato leti ni tikumaka ni va ni karhi ni endlisa xiswona loko va va karhi va kombisa kahle a ni karhi ni ku na research yin'wanyana yi nga tshama yi va yi karhi

0: twa a pusheka swinene ku tikuma a va a karhi a endla hi matimba ngopfu exikolweni ku tlula ku a hi ngo hi a hi ngo sweswi Mr. Mahuri ku na n'wana wo karhi loko u tikuma a tshuka a va a fambini a ku na munhu loyi a n'wi chingelaku a ku na munhu loyi a tikumaku a va a karhi a vulavulaku nchumu ku n'wana a nga kona n'wana a nga kona n'wana a nga kona mara ka n'wana loyi a swi tivaka ku loko u tshuka a va a karhi a hundzise hi awara wa swi tiva ku ri va ta fika va n'wi holovela vanhu va lava maendlelo ya voho ya ta va ya hambanini ku na munhu loyi a swi tivaka ku ri ku na swo karhi leswi ni fanekelaku kumbexana ku na munhu wo karhi loyi ni fanele ni nga n'wi disappoint ku na lowun'wanyana swi tiva ku ri hambi nundla xin'wana na xin'wanyana a ku na munhu loyi a nga ta ni khuza a ku na munhu loyi a nga ta tikuma a va karhi a endla sweswo swilo swa ku fana na sweswo ntsena i swilo leswi vanhu mikama yin'wanyana va hetelaka va va karhi va swi tekela ngopfu va nga swi tekeli ngopfu enhlokweni ku ri swilo swa ku fana na sweswo a ka vutomi bya n'wana swi hetela swi va swi ri na nkoka ngopfu swinene
1: and va ta khalanga loko i vula sweswo no twa ni va ni karhi ni la ta langutisa loko ni langutisa i kuma ku ri ni swi langutisa hi mahlo ya mianakanyo a ni ri ni ku ri okay a hi langutiseni mindyangu leyi vana va kulaka va nga ri na papa a ni vuli ngopfu ku ri mindyangu hinkwayo ma swi twisisa a ni ku ri hi vulavurini timhaka ta ku ri statistically ku ti ku ya hi ti-statistics ne i timhaka ta ku ri vo tala ma swi twisisa
0: va kona
1: nakona i kona munhu loyi a nga kula a nga ri na papa a nga ri ku khaliweni ku ri wena i nga endli swi swa so kambe yena hi yexe i hatlise a kula emianakanyweni ku ri sweswiwani i nge mina ni endla swilo leswi mina swi nga ta ni endla leswaku ka siku ra mundzuku ni vuyeriwa se van'wanyani va humelerile ka siku ra namuntlha khalanga hi mhaka ya ku va ku ri na munhu loyi a n'wi khalaka loko a fanele a ta huya leti a swi tiva ku ni fanele ni ya ku hlayeni ka tibuku ni fanele ni pasa ku ni ta kota ka ni nga n'wi disappoint mihisa luya wa swi twisisa ivi munhu a kumeka a succeeda a tlhela a ya humelela hi mhaka yini na hi mhaka ku va a nga a chava ku disappointa luya a ku heteleleni ku vuyeriwe yena hi ku chava ku disappointa luya hi ku chava ku disappointa pa ku ri loko munhu ka ku na ku hambana ka loyi a nga ri ku na loyi a n'wi khalaka kusuhani ku na loyi a n'wi khalaka loyi a n'wi byelaka ku ri heyi swilo swa swa swi endliwa loyi a n'wi chavaka ku lowu no endla so a ni swi nga ndleka va ni loloxa loko na tandla nga ku na phatekanyana ku na mihisa n'waku wa ni loloxa ende loko a ni loloxa a ngo fika a pfurhetela kunene u fika a ku go go go ivi xi loloka xi vuyela matshan'wini se ematshan'wini ya ku ri ni nga lavi ku ya ni ya loloxiwa wo ni nga bateki wo ni nga bendi wa swi vona loko i vula marito lamani no twa swi ta swi ni tisela swe zo kahle ku ri wa vona va nga va ri kona van'wana lava nga kula va ri na vatswari va vona va ri na va papa va ri kusuhani still i kuma ku ri munhu yaloye i kumeka a va a nga tivikani va swi twisisa
0: and then loko mba mikarhi mi vulavula timhaka ta ku fana ti hetela swin'wanyana swa ti-benefits leti ti hetelaka mikama yin'wanyana ti va ti karhi ti ri koho hikuva mutswari a va a karhi a ri koho ntsena hambi o ka a nga si endla nchumu xin'wanyana mara just ku va a karhi a ti kombisa a va a karhi a ri involved aka vutomi bya n'wana va vulavula na hi timhaka ta confidence ku titshemba ka n'wana ku na sweswi n'wanyana vanhu mikama yin'wanyana va nga hetela va swi teka for granted ku i swilo leswi swi hetelaka mikama yin'wana swi va swi karhi swi shape vutomi bya n'wana aka vutomi bya yehe bya masiku hinkwawo aka swi aka migingiriko ya yehe aka swilo hinkwaswo leswi n'wana mikama yin'wanyana a tikumaka a va a karhi a endla swona loko mo langutisa kahle ku na vana van'wanyana mi swi vona ku ri n'wana loyi a nga titshembi loko hi va hi karhi hi vulavula hi ku titshemba lokuya a nge swi koti na ku tikuma a va a karhi a yima emahlweni ka vanhu a va a karhi a vulavula a nge swi koti ku tikuma a va a karhi a endla swilo leswi mi kumaku ku na van'wanyana vana lava tikumaku va va karhi va ri ku swi endleni mi kuma ku ri n'wana loyi a nga na confidence hi mhaka ku ri i pfumale marito matsongo ya kusuka assurance yitsongo leyi tikumaku yi va yi karhi yi suka eka tatana wa yehe se then swilo swa ku fana na sweswo swi kahle ku ri va tikuma va swi tekela ngopfu enhlokweni i mhaka yin'wanyana na koho loko ni va ni karhi ni langutisa a ku ri na xifaniso xin'wanyana loko ni va ni karhi ni xi langutisa va karhi va kombisa loko hi va hi karhi hi langutisa vantshwa va ku tala kumbexana mho ni veka hi ndlela leyi ku na vanhu va ku tala lava mikama yin'wanyana va tikumaka va va karhi va betlela depression vutomi bya vo hinkwabyo mi swi vona ku ri munhu loyi i tikuma a va a karhi a ri na depression yin'wanyana yo ka yi nga twisiseki mara la hetela hi va hi karhi hi va kombisa timhaka tin'wanyana ta ku n'wana loyi mutswari wa yehe a nga active kumbexana n'wana loyi a nga na father figure leyi nga present leyi a swi ku naku a tikumaka a va a karhi a dyondza swilo swa ku hambanahambana va hetela va va karhi va vulavula hi ku na rate ya depression ya yehe yi tikuma yi va yi karhi yi ya hansi ku na swa ku tala loko mo va mi karhi mi langutisa loko mo langutisa vana va ku tala Mr. Mahuri lava mikama yin'wanyana va nga tikuma va va karhi va kurisa hi ti-single parent tatana

0: je khona vanga switivina ku inanise ku yini vana va tala lava tikumaka va karhi va kula va hetela va fika ka point yin'wanyana va va na ntshikelelo wa miehleketo loko va va karhi va vona vana vo karhi va va karhi va tiphinaphina na vatswari va voho i trigger swilo leswiya swi hetela swi va swi karhi swi vuyisela ku swi vuyisela yehe n'wini wa tisusa aka xifaniso lexi a ti chela yehe ka xifaniso lexiya loko a ti chela ka xifaniso lexiya mi kuma leswaku yehe loko a va karhi a humelela i humelela a ri wexe swilo leswi hinkwaswo a tikumaka ongeti leswiya va nga le ku swi endleni a to ongeti va n'wi endlela yehe se then swilo leswiyani hinkwaswo swi hetela swi va swi karhi swi endla kun'wana a va a karhi a kula a ri na depression yin'wanyana ya ku mikama yin'wanyana yetlha hetela a ni ri kuma swi tiva ku loko hi va hi karhi hi langutisa miganga leyi kumbexana mimiti yo tala leyi vana va tikumaka va va karhi va ri ka yoho miti ya ku tala yi na vusweti van'wana a va swi koti ku tikuma va va karhi va landzelerisa kahle timhaka ta ku n'wana ku vulavuriwa na yehe mihleketo leyi yi za yi swi twisisa kahle ku ri a wena probleme a ko va na probleme wehe ko va xiyimo lexi va hetela mikama yin'wanyana va hetela va nga swi twisisangi swilo swa ku fana na sweswo mi kuma ku i kula a karhi a twa ku vava ende loko hi va hi karhi hi vona munhu loyi a nga a hi n'wi ku na mphikizano wo karhi Mr. Mauri mphikizano lowu mphikizano wa ku tsutsuma wehe i na pain yo karhi leyi i yi twaku maybe kumbexana ku ngo ho va nengeni kumbexana ku ngo ho va pain yin'wana na yin'wanyana pain liyani in your entire race loko mi va mi karhi mi tsutsuma yi ta tikuma i va yi karhi yi affecta the ability ya wehe ya ku tikuma i va i karhi i ya fika makumu swilo leswi i xifaniso lexi ni lava ku ta tikuma ni va ni karhi ni xi vuyisa ku n'wana loko a va a karhi a kula a ri na that depression hi liya swi hetelela swi va swi karhi swi affecta swiboho swa hi leswi a tikumaka a va karhi a swi teka everyday mikama yin'wanyani mi ta tlha mi ba n'wana mi n'wi holovela va ku n'wana loyi a nga twi na le xikolweni n'wana loyi i problem emugangeni n'wana loyi ku humelela yini na yini na yini na yini mi kuma ku the root cause ya swilo leswi a yi le ku adiresiweni depression leyi a nga na yoho laha ndzenindzeni ka yena a yi yo hi yoho leyi tikumaka yi va yi karhi yi ri muvangi nkulu wa character kumbexani muvangi nkulu leyi nga tikuma yi va yi karhi yi cinca character kumbexani yi shape n'wana aka swilo leswi n'wana a fanekelaku a va a nga ri xiswona
1: wa vona futhi loko i kha i vulavula hi yaliya ya ku ri ku na depression nkarhi wun'wanyana hi ku a ni ku ri hi huma ka mindyangu ya vusweti wa swi twisisa hi lero swa ku loko hi la ta vulavula hi timhaka ta ti-diagnosis ta ti-psychological diagnosis a hi swi kumi hi ku a ni ku a hi swi tivi na ku na dokodela lowu ngo psychologist a fanelaka a fa endzeliwa wa swi twisisa ene i kuma ku ri n'wana ku na that root cause ya kona yi nga adiresiweku ku ri sweswi n'wana wa tshama a karhi a ti blame nkarhi wun'wanyani ne i kuma ku ri a ni sweswi wa hanya papa a nga kona kusuhani wa swi tiva ku ri loko papa zava nga ri kona kusuhani swi komba ku mhani na papa va hambanile i kuma ku ri nkarhi wun'wanyani i ya a ya vona xitori xin'wanyana laha papa a fika ku a tshika munhu loyi a lavana na yena hi mhaka ya ku va a bihe mirini a ku ri i hambana na yena hi ku va bihe mirini mina ni nga twanana na wena ku swi fanele swi endleka swilo sweswo wa yi nga endla se yena loko a swi vona hi ndlela leya a teka swilo leswiya a ti replace a faka yena laha a ku ri swi komba ku ri ku ze papa va hambane na mhani ku ze papa va balekini i mhaka ya ku va mina ni ve kona loko ku nga ri mina kumbe a va ta va ha ri swin'we loko a ku nga ri mina leswiwani n'wana a sala ti blame a va na that depression ya ku ri hi mina xivangelo hi mina ni nga endla leswiwani hi mina ni nga endla leswiyani i kuma ku ri i sala a va karhi a titwa nandzu hi ndlela yaleyo ivi n'wana a ku heteleleni ku va na ti-depression teto that's why i kangani laha hi nga twa timhaka ta ku ri ku na n'wana loyi a nga kumeka a ti hayekini entambini i n'wana ntsongo i kuma ku hambiloko o va a feyili yini xikolweni a hi swona xivangelo ku na swa kona swi nga leader swi ze swi ya fikelela laya loko u la ta langutisa i ta kuma ku ri ku ve na problem leyi nga va kona ndzhaku yo ka yi nga adiresiwangi endleka laha ku va you have said ku ri loko o vona papa na n'wana va ri famba swin'we i leswi vulaka ku hambiloko o va kha zama ku hola wa kumeka ka trigareka hi mhaka yini hi mhaka ya ku vona lavaya wa vona i khalanga i kuma munhu n'wana i graduate crash a ku nga ra papa kusuhani a pasa a ya high school a ku na papa kusuhani ti-grade hinkwato loko a vuya na ti-report van'wanyana kuma ku va papa vona va ya ku va tekeleni ka ti-report wa swi twisisani a nga kona kusuhani papa i pasa grade 12 wa swi imagina loko ku ri ka graduation a yunivhesiti van'wani va heleketo hi va papa vona hambiloko va nga ri na movha va khandziye taxi va ya ka graduation wana that feeling ya kuri papa mina va kona hi lava la
0: mata vanwanyani loko hi karhi vulavula swingendleka mkuma kuri papa ele ku papa ele ku hitweni ele ku yingiseleni unwanyani mikuma ku nwana ikalakala na xinepe xinwentsene na mtswari wa yena i love him mtswari loyi anga hundza vakona vatswari lava nga hundza mtswari loyi nwana na xinepe xinwentsene arana nwana mikuma ku na xinepe xinwanga na xona nize ni twa nkulu kumba unwanyani akara anhlamula akara a hi ku vulavulena kuri ku vulavuruwini akara kombisa timhaka tinwanyani akara ni kombisa akara ku kuna swilo swin'wanyana leswi hi hetelaka minkama yin'wanyana hi swi teka u nge ti a hi nchumu mata ku ri loko i tikuma i va i karhi i tshamini na pain yo karhi i hetelela i fika ka point yin'wanyana ya ku pain liya i nga ha yi twi and then loko pain liya i nga ha yi twi a swi vuli ku pain liya a ya ha ri kona
1: a swi vuli ku xilondza xa ha ri kona
0: a swi vuli ku xilondza lexi a xa ha ri kona se then a karhi a kombisa kahle a ku loko muni langutisa a ku ni kurini ni fika laha ku kula ka mehe ni va ni karhi ni va ni karhi ni fike laha a ni tshamangi ni va ni karhi ni ri na access ya ku tikuma ni va ni karhi ni va na that experience ya ku ni va ni ri na tatana wa mehe a kusuhani a karhi a kombisa ku ri even though na leswi ni nga kurisa hi swona ni nga fika laha ni nga fika koho ka ha ri na nkarhi wun'wanyana loyi ni twaku ongeti loko a ko va na ongeti loko tatana u va koho aka xiyimo xa sona xa sona xa so a ni ta tikuma ni va ni karhi ni hundza hambi a ri munhu nkulukumba mara that in honestly space lexiya xa ku le space lexiya la tatana a fanekele a va a pfale space lexiya hambi wo va i karhi i kula i kula i va i ri munhu nkulukumba space lexiya i lava ku ta xi replace hi swilo hi swin'wana na swin'wanyana se then a va karhi a kombisa kahle laha a karhi a kombisa timhaka ta ku fana na tete ku ri swilo swa ku fana na sweswo hetelela minkama yin'wanyana hi va hi karhi hi swi tekela hi swi teka u nge ta hi nchumu so ku na vanhu va ku tala va va karhi va kula va ri na mi swi vona ku ri vanhu lava va le ku kuleni kumbexani vanhu lava va kula va ri va ri a ni swi tisi na ku ni nga tirhisa rito rini a ni karhi a karhi a hi kombisa ku ti vutisiwe ku swi endla yini i kuma ku ri i munhu nkulu kumbe a ku ri na show yin'wanyana loko hi va hi karhi ha ha kula aka thelevhixini a swi tivi na sweswi ku ya ha ri kona leyi a yi tikuma minkama yin'wanyana va yi karhi ya pfunapfuna vanhu kumbexani mi kuma ku munhu i dya hansi i fambini vana va se kule a nga va hanyi kumbexani va ha ma 40 something years kwalomo mi kuma ku ri still vana va yehe aka malembe lamayani a nga tikuma a va a karhi a nyamala lewo a va ha ri ku n'wi lavalaveni a va ha ri ku n'wi lavalaveni loko va va kumana mi kuma ku ri reunion liya yi tikuma yi va yi karhi yi ri hi ndlela yin'wanyana ya ku munhu loko u ka a nga ri kona ka xiyimo xa ku fana na xexo a nge pfuki a swi twisisini munhu ku loko hi va hi karhi hi vulavula hi impact leyi vatswari va hi endlaka ngopfungopfu vatswari lava va tikumaka vovini va decide ku tikuma va va karhi va fambini va nga lavi ku tikuma va nga lavi nchumu a swi vuli ku loko mutswari a holovi na va holovini va ri vatswari vana
1: ni hambane na mhana n'wana n'wana wa mina swi nge pfuki swi cincile sweswo vuxaka bya mina na mhana yena byi cincile i yini xi ndlaku hi timhaka ta ku ri ni zonda mhana yena hi ku kumbe i ni vavisini ni nga va ni karhi ni zonda mhana yena hi mhaka ku a nga va ni endle leswiya na leswiyani swi endla ku ri ni zonda n'wana wa mina na ni fanele ni kumeka ni baleka ni nga ha vi kona kusuhani ni nga tshineli na le kusuhani hi mhaka ku ri munhu luyani wa ni nyangatsa loko ni n'wi vona swi endla ku ri n'wana wa mina a ni nyangatsa ke i xivutiso xexo va swisisa va tele ngopfu va nga kumeka vana lava nga kona ni ku na vana vo tala ekhalanga va nga kona i kuma ku ri va kurise hi mhani wa vona mana lava a va na anger towards mhana yena a zonda mhana yena a ku ri hi ku hi vona va nga endla ku ri a kumeka a va a nga ri na papa kusuhani va swisisa ene nkarhi wun'wanyana ni ku na vatswari lava va ku loko va kha kurisa n'wana especially loko ro wa xisati a ni hi vona va fambaka na vana va byeletela n'wana leswi nkarhi wun'wanyana i kuma ku n'wana a nga na mutswari kusuhani na le ka vatswari va xisati ka siku ra namuntlha u fanele hi vulavula na vona na vona ku ri mi nga pfumeli ku ri n'wina mi alela access ya mutswari wa xinuna loyi n'wina mi nga hambana na yena aka n'wana wa yena ku ri hi ku ku na vana vo tala ngopfu va zonda va mhana vona sweswi wa khalanga van'wani vo sala va ti lavela va papa vona ivi mhani a tlhe a kwata loko n'wana a lava papa ku ri papa mina i mani ma swi twisisa leyi ene ni lata tlheni ku ri ni ba mandla ni vuyelela ku na vapapa lava va ku ri i fika kuma mhani a ri na vana a fika a va father figure laya a fika a fila xipace lexiyani papa a nga fika a baleka a xisiya mara ku na van'wani vatswari ni va fika va fila xipace lexiya hi ndlela liyani i kuma ku ri i na va yena a nga va siya kun'wana a nga na mhaka na vona problem na yona leyo still a wu solva nchumu ma swi twisisa
0: lexi loko namuntlha hi Mr. Mahuri hi tikuma hi va ri ha ha tlangela siku leri Father's Day iku i vatswari laha hinkwaku laha hi tikumaku hi va hi karhi hi vulavula lava va yingiselaku va ri koho just ku hambi mu n'wi fowunela n'wana just mu n'wi byela ku ri like ma n'wi rhandza sweswo ntsena
1: just sweswo ntsena
0: a swi teki ngopfu na nkarhi wo karhi mara loko hi va hi karhi ha tlangela siku leri hi va hi karhi hi va hi karhi hi tlangela ngopfungopfu eka siku leri hi va hi karhi hi langutini nhlokomhaka ya hina laha vatatana va na nkoka ngopfu eka vutomi bya vana tanihi tatana swi kahle leswaku va va karhi va swi tiva mi swi tiva kahle ku ri that position liya ya vutatana liya mi nga nyikiwa ka yona ni to onge ti yile henhle ku tlula swilo swa ku tala ngopfu that's why loko va mi karhi mi langutisa a va ti vutisi kahle loko va karhi va langutisa loko ku endliwa ti-DNA test loko va la ta cheka ku ri n'wana loyi i n'wana wa ma yi ta fika hi ku 99.9% tona 99.9%
1: 0.01
0: loko hi va hi karhi hi vulavula loko se manjheni hi swi yingisela kahle laha hi susa 99.9% aka vutomi bya munhu kumbexana aka vutomi bya n'wana mi twa ongeti n'wana i ya function njhani loko hi ye hi ya susa swilo leswi swi nga 99.9% aka yehe ma swi vona ku i swilo leswi vatswari ku vulavula ntiyiso i vatatana hinkwako lava yingiselaka va karhi va ri koho swi tekeleni ngopfu enhlokweni vunkoka ntsena bya n'wina just ku va mi ri koho vunkoka lebyiyani ku hava mutswari a nga replaceki i nga n'wi kuma un'wanyana a tikuma a va karhi a ku hlayisa kumbexani i nga n'wi kuma un'wanyana lava tikumaka va va karhi va yinana mara mutswari wa wehe wa xidzi i nge pfuki tikuma i va i karhi i n'wi replacing feeling liya a yi replaceki vatatana loko a ha tlangela siku ra n'wehe namuntlha a ku ri xitsundzuxo ka hina kusuka eka hina laha hi va hi karhi hi vulavula na n'wehe ku ri a swi bohi mali ntsena leswi swa ku loko mi nga ri na mali mu ku mi nge hi mi ya mi ya vona n'wana hi ku ta mi nga khomaki nchumu just ku fika mi n'wi khoma hi voko mi huwana yehe just ku fika mi n'wi hlamula ntsena sweswo ntsena swi va swi ri enough psychologically aka n'wana
1: wa swi imagina khalanga i kuma ku xihlangi ku va i xi teka ntsena ezepa as boy go vita hi mova i ya loko i ya ifika xiteka xithlandeka la makatleni xiku khomelela nhloko swinenga leswi swi nchikinya hila just sweswo ntsena i give mana ifika xichavela swikipikipa swa 1 rand what this is inga viki hi humesa ma 1000 ma maintenance le i humesaka mara loko inga ri present a vutongweni bya nwana wa wena swa affecta sweswo
0: swi affecta swinene and then but Menga si take it for granted menga si take ongeti a inchumu ngopfu swilo swa ku fana na sweswe swina nkoka ngopfu ka ku shape up tomi bya nwana swina nkoka ngopfu ka ku tikuma a well-being ya nwana na mahanyelo behavior ya nwana yi hetela mikama yin'wanyani yi tiva yi karhi yi influence-iwa ngopfu na hi timhaka ta ku va mutswari a va a karhi a ri koho aka n'wana swilo swa ku fana na sweswe loko ha ha tlangela siku leri namuntlha ku na vanhu va ku tala lava tikumaka namuntlha loko mo nghenanghena aka switarata swa ti-social media namuntlha vapapa va le ku khomoleriweni swinene lava ku tikuma va va karhi va tsutsuma mara hina namuntlha a hi lava ku tikuma hi va hi karhi hi yisa emahlweni ku tikuma hi va hi karhi hi khovolela vatswari because hi tiva nkoka wa mutswari wa xinuna aka n'wana wa yehe vapapa tihlanganiseni na vana sweswe ntsene tihlanganiseni na vana ku holova na mutswari wa n'wana a holovaka na n'wana wa wena n'wana 99.9 yi ri wena
1: a ni luya ni nga holova na yena we le mitini ene vuxaka bya mina na yena loko byi hela bya hela hi sala hi nga ha ri maxaka completely mara lebyiya bya mina na n'wana byi nge pfuki na siku na rin'we byi tsemekini
0: hi swona
1: a byi nge pfuki byi tsemekini mi nge kumbexana hi va nyika nyana vayingiseri nkarhi nyana ku va kumeka va karhi va bari riqingho a swi na mhaka ku i yini leswi va nga lavaka ku swi vula mara va nghena eka na vona ka siku ra namuntlha ku na un'wanyana loyi a lavaka ku tsundzuxa swo karhi na yena eka siku ra namuntlha a lavaka ku tsundzuxa eka vatswari lava va nga na vana mara va nga ri ku vatswari i pela ku va mutswari a hi timhaka ta ku ri wena i biology ntsena
0: mikama yin'wanyana swi nga endleka mi kuma ku ri loko va va karhi va nghena va ngo nghena mi kuma kuma kuri va hi xerhela experience le vo vanga hi vona ya ku va va vone nwana akula mutswari wa xinuna a gara ari ko kwa la site eh vanwe nyiketa experience le va gara va ta dyondisana vanwanyana ku swi va swikari va swi vonise ku yini swi va swikari swi vula yini ka vutomi bya nwana na loko mukuma kuri na experience le nwanyana ya ku mutswari va gara nga ri kona ku va va gara va nghena vanga hi hlamusela ku hiku va vona ongeti vo hi effect le nga ti kuma hi va hi gari hi va ko hi maka le hi ti kuma ku sweswi va hi gari hi vulavula ku hi so va nga hi hlamula na so hi va hi gari hi twa hi va gari va hi tsundzuxa va gari va hi dyondzisa hi twa ku ya emahlweni
1: 0637307890 mi nga ba riqingho kumbe mi rhumela e WhatsApp voice note ne mi va mi karhi mi hi rhumela eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi va hi karhi hi twa kusuka eka n'wini kumbe mi nga ba riqingho eka nomboro leya line number 2 ne line number 2 kambe 0631320818 mingiseriwa Vision FM hi nga ri hina tanihi vatswari hi ku ri na mina ni kule ni nga ri na mutswari i ku ri va ta kula hi ku na mina ni kurile ku na swin'wana miyingiseri na n'wina tisechisiseni mi ti lavisisa endzeni ka n'wina ku ri na n'wina ku na leswi a mi swi laveni ku ingaku a mi ta va mi swi experiencini loko ku ve i ngi papa a ri kona kusuhani i ngi loko ku ve na mina a vo lo famba na mina va fika va famba na mina ni va ni khome hi voko siku rin'wanyana ma swi twisisani hi famba nkarhi wun'wanyana loko hi famba ni fika ni tshama na vona ivi nkarhi wun'wana va tlhela va ni heleketa hambi ni siya na 2 rand hamba nga ndzi na nchumu just ku va vanhu vonile ma swi tiva ku ri swi kona leswi mi swi navelaka ina hi mpela n'wana wa kula papa va nga ri kona kusuhani kambe ma swi tiva ku ri i le ku tweni ka yini endzeni ka yena na hi ku nani mhani a va nga swi tivi ku ri n'wina mi twa yini ku na leswi n'wina a mi swi twa mara va nga ri ku swi tweni se mi yingiseriwa Vision FM ma nghena na n'wina eka siku ra namuntlha ku ri ku nga va ku ri na experience yo karhi mi nga va n'wina mi swi experiencini n'wina hi n'wexe kumbe mi swi vonile eka vo karhi ma swi twisisani a va hi karhi hi langutisa ku ri ina va kona mindyangu leyi va nga kula va nga ri kona mutswari wa xinuna a kusuhani ku na mindyangu leyi va nga kula va ri kona a kusuhani mi yingiseriwa Vision FM a hi beneni riqingho eka tinomboro leti
2: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
3: kandziyisa rito ra wena ivi u yi rhumela eka WhatsApp 063-730-7890
2: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818 Gongongo Nkuzani na baba
4: Nkuzani na baba
2: A hi vuyiseleni vumunhu evanhwini hi 101.7 Vision FM la hi le kaya

0: Mile moyeni ka Vision FM inhlekani.
1: Happy Father's Day.
0: Inkomo, inkomo, ikense ngopfu.
1: Ai, iya rive siku ra kahle. Na vatatana na vativa ku timhaka ta vona. Ni pfumela ku munhu anga ka anga vulavuli. Hi xilo a xi sasekisa yena nga si basanga. Ma vulavulele man'wina loko ri karhi ni ma yingisela. Ma tikomba ma ri na vutihlamuleri. Se yo mhaka ni ngo happy Father's Day namuntlha ka n'wina. Na vapapa hinkwavo lava nga ku ni yingiseleni a ri ve siku ra kahle eka vona. Na Archbishop wa mina na ndyangu wa vona.
0: Amen.
1: Na vurhangeli bya hina hinkwabyo bya vafundhisi. Hi va birthday siku a ri ve kahle hi vito ra. Hi le ku mi yingiseleni.
0: Hayi mina ku yingiseleni mara hina un'wana hi la ku baleka phela kusuka rixile munhu a ri kwala moyeni.
1: A hi tikerekeni.
0: Kusuka hi vo 8 munhu a ri kona se munhu hi fane a baleka kale kale se ni fanele kumekela mina ni va ni karhi ni chayisa na mina.
1: Hayi hi khensa loko mi tirhini va lava va ri karhi va mi yingisela. Swa khenseka na hina mhaka leyi nga hi kuma hi kha yi hela ha swi twa ku va ku ri mhaka ya matimba swinene. Ku vulavula hi vatatana lava fanela ku va na vutihlamuleri.
0: Lava nga na vutihlamuleri, hayi Justin J, hayi lava va ku ri yena inyoka ni yi ngo fika hi ku matandza yi famba.
1: Ina.
0: Swa ku swi ta sala swi ti onla a hi na mhaka na swona.
1: Mati va ingaku loko a swi twiwa hi vona vatatana va lava namuntlha vo tala mi vulavuli mhaka yin'wana va vulavuli mhaka yin'wana yin'wana yin'wana mhansara
0: i khalanga
1: i khalanga lava va mi ri na vona va ku va vulavula mhaka yo a ni tivi ku hambi hi n'wina hambi hi vona yo nkarhi wun'wanyana n'wana loko a ti languta i ti veka xihoxo.

0: ni tatani nuna wa tinun. Hambi loko yi vula sweswo a ni xikwembu xi hinkwa.
1: Nakona loko u va hi karhi hi la ta langutisa lahani ne, i ku loko ma swi twa yi ri nuna aka tinoni, a yi vulavuli hi vavasati lava nga tshikiwa hi vavanuna va vona, vona va sala va nga ha ri na nuna. Loko hi vulavula hi le ka swisiwana, i munhu loyi a nga hava mutswari luyani, not hayi loyi a nga kona a nga baleka, mara xikwembu i tatana aka hinkwavo. Kambe hi fanele hi swi tekela nhlokweni na kwalaya ka ku ri layani, a hi vulavuli hi timhaka ta ku ri sweswi ku na vanhu lava va nga swi vuya, a hi swihoxo swa vona, a hi vona va nga endla xihoxo, vo lo endleriwa xihoxo ivi va kumeka va karhi va hambana hi ndlela yaleyo. Kambe vatswari hi la ta ku ri eka vatatana a hi kumekini, hi kumeka hi va vapapa lava nga na vutihlamuleri, vapapa lava va nga kula ku va va tiva leswaku ri n'wana wa mina a swi na mhaka ku ni holove ku fika kwini na mhani wa yena, n'wana wa mina ta tshama ri n'wana wa mina.
0: Ina.
1: Swa ku hi hambanise ku yini ku ri i vatswari va yena, i vatswari va mhani wa mhana vona va nga endla ku hi hambana, kumbe i mhana vona a nga ni endlela swihoxo kumbe yini, n'wana wa mina swi nge pfuki swi cincini, i ta tshama a ri n'wana wa mina.
0: Ai, i mhaka ya matimba ngopfu Pastor Mahuri. Mhaka ya matimba swinene vafundhisi va mina. Ntiyiso n'wana a nga ngheneleli ka nchumu. Ka ku holova ka tatana manana n'wana a nga ngheneleli.
1: Wena
0: i tatani wa n'wana a swi rhabeki. I ngati ya wena liya. Swi nge pfuki swi cinceki na siku na rin'we, nsati wa cinceka. U teka n'wana, maka n'wana a nga cinceki. Loko wena u za u va tatani wa yena ka ha ri hava na ku u ta n'wi cinca tatana van'wanyana. A swi nge tshuki swi endleki na siku na rin'we. Se a ni ta ku ka va tatana mati va minkarhi leyi hanyaka ka yona, vana va hina va lava vafana a va na mhaka na vana. I tinyoka vo veleka yi sa yi thothora yena u hindzele mahlweni.
1: Hindzele mahlweni a nga na mhaka na swona kahle ka
0: a va kuli nchumu hi vana, ene n'wana i ntiyiso loko a vona un'wanyana n'wana ku papapapapapa ka yena i swa rhinga la nhlokweni la. Ku mina ni ta vula mani ku papa a fika a vona n'wi khavhara n'wi tlakula loko ku ri ku a va kha va huwa kwalani, se ximbilwani kwalaya xi ri dlete
1: ni one yini kasi mina.
0: Mina papa mina va kwihi lava na mina a va ta ni endla sweswiya ma swi vona. Ene tatana ni mbula mhaka yinkulukumba ku ku va tatana a ri kona i na nkoka lowukulu. I na nkoka lowukulukumba ngopfu, mara va tatana van'wani va va tatani vito Pastor Mahuri. Vito mu kuma ku vana va vatswari wini a nga na mhaka na vana na ku ku humelela yini. Mati van'wani na ku va fonela a va foneli ku n'wana a vula n'wana wa yena ku minjhani.
1: Ma swi twisisa mara n'wana a karhi a nga swi tivi na ku papa ve le kwini.
0: Ma
1: kha va vona van'wani vana va kha va ku heyi papa ya va na papa papa papa mina leswi ya mi ri ximbilwani xa n'wana xi va xi ri njhani.

0: ani hi nkarhi wolowo.
1: Ha xi twa ku vava ngopfu ni vula ku na stra happy father's day swa tifoni sweswi va kuye papa mina va ni xave lexi papa mina va ni endle leswi papa mina va ni rhambini ya ku ideni
0: ma swi vona
1: swi ku yinini sweswiya sweswiya se sweswiya ka van'wana xilo swa ta ku kambe na mina tata wa mina yi kona.

0: ni kuma ku ri wun'wanyani papa wa yena va ta mi twa va kha ku ha ku tiva vatswari va yena ma swi twisisa kuma ku swi navela ku ri munghana wa mina roommate ya mina ku va ku ri yona papa wa yona va tile kwalawa ma swi vona ku ri ene ni ri munhu nkulukumba loko ku ri se i munhu loyi a nga na vutihlamuleri mara swi va swi ri hi ndlela yaleyo se hi ri yini eka n'wana n'wana lontsongo a va ka langutisini van'wana swi kha swi endleka hi ndlela yaleyo
1: i xilondza xo ka xi nga holi Pastor Mahuri i xilondza xo ka xi nga holi loko a ku ri ku siku ra namuntlha va tatana hinkwavo va nga swi twa leswi mi ngo mi sukele hi ku hala nampundzu mi kha mi vulavula ni pfumela ku a mi kha mi vulavula hi yona mhaka leyi
0: hayi leyiwani hi kumbe sweswiwani kwala a mi nga yi twa kusuka kona hi laha hi nga fika hi kumba ku sukelisela kona kahle kahle i mhaka ya ku ri swi leswiwani i ku ri hi vurini ku happy Father's Day happy Father's Day mara a hi khi ku happy Father's Day aka lava va nga va papa va nga kona kusuhani ivi andzhaku ka loko se hi ta hi humile ka sevhisi leyi ya kereke loko se hi ta vuya halawani ku ri okay sweswiwani hi leswiwani va papa va kona van'wana a va kona like hi yihi impact swi na xiave xini evuton'wini bya n'wana loko n'wana a kula papa va nga ri kona na loko n'wana a kula papa va ri kona evuton'wini bya yena
1: imhaka yo vava ngopfu imhaka yo vava swinene n'wana loko a kula ku ri na tatana mati va ku na nkarhi wun'wanyana loko swi kha swi huwa swi hlange loko mo u xibiwa hambi papa kona o va toya ra njhani a xi swi tivi xona xi kuma hi ngaku i papa i hero imunhu loyi a nga hluriwi nchumu
0: papa mina va chavaka munhu
1: papa mina a va chavaka munhu mi ta twa loko xi biwa xi ku ntani ya byela papa ntani ya byela
0: papase
1: sweswiya naswona swa kotrubyuta ka vutomi bya n'wana
0: ma swi vona
1: xi va xi tsakile loko xi fika xi byela papa laya ku ntani ya n'wi ba swinene biwe hi mani xa tsaka loko xi tlhelela le ku huweni xi ku ni va byelini papa vete va tata va ta ku ba ivile xiya xin'wanyana xi nga ri ku na papa xi ku tse
0: xi ku ntse a ku na leswi a ku na lomu xi nga ta ku xi ta balekela kona xona
1: sweswiya mi xi ta teka nkarhinyana xo rhututu xi ku swi ri mina loko no lwa na munhu loyi
0: ni ndabuwe
1: papa yena se mina ke loko se ni ya byela mani
0: ni hava u byela yena ni ta pota ka mani
1: mpelabyela yena swa vava loko ku ri lava nga ti wisela a wo wisa a redzi mara lava hanyaku i nga fi wena i tatana i nga fika n'wana wa wena i ri karhi hi hanya
0: i hundza hi xitarata mara i hindzala n'wana wa wena a nga kona
1: a nga kona tlhela a nga ti voni nandzu a nga ti twi nandzu
0: ni byeleni mara ka mhani mara loko n'wana a tiva ku papa yena va kona ene a tlhela a swi tiva na ku ri vana vana van'wanyana lava nga kona ma swi twisisa leyi ivi mi tlhela mi a tlhela a nga tshineli a kusuhani na yena i sungula na ku va na rivengo ehenhla ka lavaya va nga na papa a kusuhani ku ri hi vona va nga n'wi tekela papa vona maswona ku ri n'wana a kula ri na mbilu ya rivengo
1: phela hi swona ngopfu sweswo n'wana wa venga
0: ya
1: wa venga loko ko va na vana lava i ta twa ingaku yena a ni yena se le kule lavaya hi vona va nga endlaku va nga n'wi tekela papa yena papa yena loko a nga ri vona a ta va ri na vona
0: a ta va ri na vona kusuhani
1: se n'wana luya i va na enga swinene na rivengo hi leswo n'wana loyi loko a nga kontroleki kahle swi n'wi dya ndzeni ka mbilu wena i mutswari i nga va u ku hayini hi ndzeni ka swona mara n'wana a nge hundzi ka sweswo a kha a tiva ku mutswari wa hanya loko a nga ha ri kona sweswi a nga vula ku hani ya vekela swiluva laha papa mina va nga tlela kona
0: hi ri mativa ku ri hambi ku ri hina vongo lo hundza misaveni hi vula ku ri a vongo hi endlela ngopfu swo tala ngopfu mara a ntsena ku vava va ri kona loko va karhi va vula ku n'wana a nga hi loyiwa loko ni khi ni ya ku hala ni fika ni tiseketela hi vona ma swi twisisa ivi ku ya va na luya papa yena va kona wa swi tiva ku hi lava ya ivi n'wi kuma ku futhi n'wana waloye i tlha kumana na ku ri i na mhani lava va ku ri a va na swa kahle va nga swi vulaku hi papa wa yena
1: ina i mhaka yo vava Pastor wa mina
0: kuma n'wana a kula ri na enga yin'wanyani kahle kahle leswiya swa ku ri mi kuma ku se va ku n'wana i bully kahle kahle a ni lavaya loko va kha va vulavula leswi yena a nga ri ku na swona ivi yena a va na ku navela ka leswi va nga na swona
1: i ntiyiso lowukulu swa vava a ni ta ku ka va tatana lava nga kona ka tlhelelani vana va n'wina ka ku ya vula swivanani swa n'wina mi kumi njhani va tatani ka siku ra namuntlha vana va n'wina mo va tatani vito va tatani xifaniso banane na vuti hlamuleri na muntla va papa wa mina. Sinelelani vana va n'wina. Miya va komba rirhandu. Ku neti ku va ku khavhara n'wana wa wena
0: ele ava chu. Just me, Jay.
1: Ku n'wi tshinelela i n'wi khavhara hi leswo n'wana a nga swi tivi ku i papa a futi a nga lavi ngopfu mali o lava rirhandzu ntsena ku miya n'wi komba n'wana wa n'wina rirhandzu ka tatani ka mi nga fi mi kha mi hanya ka n'wana wa n'wina ka tatani ka hayi si ka siku ra namuntlha tshinelelani vana va n'wina na n'wina va tatani lavatsongo futi va tatani lavatsongo lava hikuva nga na problem la
0: swinene ngopfu
1: swinene va tatani lavatsongo hi vona va mikarhi leyi va nga ku xaniseni ka vana hi hanya na switukulwana swo tala vatswari lava va nga bebula vanhwanyana va le ku tweni ka ku vava ngopfu hi ku zama ku lava ku hlayisa switukulwana ku va nga khavha ku va hinkwaswo mara va nge swi koti n'wina va tatani lavatsongo yanani mi ya pfuxela vana va n'wina tshunelelani vana va n'wina vana na rirhandzu na va n'wina va kombe ni rirhandzu ka
0: vana bava ka n'wana wa wena hayi ku ri wena hi ku ni n'wi nyika mali mhana yena un'wana no kwata wa kwata loko a fanele nika mhana n'wana mali ku ri hi i ta a dya na vana na vavanuna hambo dya na vavanuna yena a na vavanuna va yena va hlayisa n'wana wa wena na loko hi nga ri kona kusuhani
1: a ni hi wena yi nga n'wi tshiki hi wena u nga n'wi tshika
0: u toko i ta a dya na vavanuna vanhu vanuna va yena loko hi nga ri ku humeseni ka mali i vavanuna va yena va nga ku hlayiseni ka n'wana wa wena se humesa hambo ya va dya na vavanuna va yena ani umisela n'wana wa wena
1: ntiyiso na ku ri rhandu swa mali a swi ngheneleli
0: a swi nghenihelo
1: wa n'wi hlayisa wena hi ku u na mfanelo ya ku hlayisisa n'wana
0: wa wena
1: tlhela u n'wi komba rirhandu tlhela u n'wi komba rirhandu mati va hambi wo hlayisa n'wini ka ximalani lexiya siku rin'wana loko wo ta wu xavaxavi swin'wananyanaiya
0: yi khome plastiki mara loko xi fika ka xihlixiko leswi swa mina vo lo ni xavela papa
1: a nge swi rivali
0: ma swi twisisa
1: loko
0: xixuku leswi papa vo lo ni xavela xi ni byela xikunela tidanuni letiya papa va nga ni xavela hambi to ka ti nga heli hambi no ni xave tirisikisi xi ta laha ku dya mavhiki manharhu hinkwawo xi xi dya siku na siku futi
1: ivi mintwa nkarhi wun'wanyana i n'wana a ku ni lava ku vulavula na papa mo kuma ku papa kona yena i tshama ri not available a nga kumeki xilangi xi ka xi ku ni lava ku fona xi twa swilin'wana swi ka swi vulavula na papa swona loko a zama ku fona i n'wana luya a ku hi lava ku tatana yo yaloyo a nga kumeki nkarhi wa wolowo a nga na nkarhi na n'wana ene a nga foni na loko a foneliwa a nga kumeki ma swi vona se ka ximbilwana xa n'wana xi ri yini
0: a kha kumeni papa mina i twa munhu a kha tiba xifuva kumeni na vana ni na 4 wa vana un'wana i hala un'wana i hala un'wana i hala n'wana ku ze ku hela lembe n'wana a nga vonangi mutswari wa yena
1: ina
0: mutswari wa yena loyi a n'wi rhandzaka mara yena loko o va ri na munhu wa yena o heta masiku mambirhi a nga vonangi munhu wa yena i va na problem se n'wana ku nga wa n'wina ke
1: ina swi ri yini
0: lembe ri ze ri ya ku gi munhu a nga vonangi n'wana wa yena
1: ina swi vava ngopfu ka n'wa munhu loko a nga hlayisi vana va yena
0: hayi kona
1: swa vava pastor wa mina swa vava ku va n'wana a fona a ku u kumi njhani u njhani n'wananga xi tsaka ngopfu
0: sweswo ntsena a swo tala sweswo ntsena
1: swo tala
0: u pfukile n'wananga va ku xaveleni tidanuni ma swi vona ku ri hambi loko no ka ni nga tshinelangi kusuhani hi nkarhi wolowo va ku xaveleni tidanuni phela ni va byele ku va ni va nike maloko va ku xavela tidanuni a ni se ku potiwa na mhana kona xi tsaka na xona ku ri sweswiwani le ku vulavulina
1: ku swi ri papa va na mhaka na mina
0: xi swi tiva na ku loko na ku pota mhani ni ya pota kwini
1: ni ta byela papa timhaka to karhi se va kwihi va tatani valava a va kona ava kona va koloma va na mhaka na vana va na mhaka na nchumu
0: munhu hi le byaleni
1: va kona siku leri ri nga ta fika
0: munhu hi le byaleni
1: a nga tshama ri tani i ta swi navela ku pfuniwa hi n'wana yaluya i nga n'wi hlayisiki i ta swi navela ku pfuxeriwa hi n'wana yaluya i nga n'wi kurisiki i nga n'wi kombiku na rhandi wena i ta ri lava rhandi ka ku komba ku ri ku wena u tsandzeki ku n'wi komba
0: ma swi vona swin'wana swin'wana swi tshamisekangi koko a ni vhele hi nga vula ku hayi mara swin'wana ni a swi tshamisekangi straight
1: kahlea swi tshamisekangi na swintsanana na mina mi vana va mina na va byela ni ku loko u lava ku tsaka na mina hlayisa vana va wena
0: ma swi vona
1: rhandza vana va wena loko u lava ku ta ku mbilu ya mina yi rhula ka wena
0: rhandza
1: vana va wena hlayisa vana va wena
0: vakokwani na n'wina vana ni mi twa ku vava loko n'wana wa n'wina a ri na n'wana leyi a nga laha kaya lahaniwani a nga pfi a vhaka n'wana a ta vona kokwana a ta vona n'wina tanihi kokwana a pfa vhakela papa yena mwina mna problem ene kuri sweswi mu kokwani Maluleke va kona ka ekokwani Maluleke mara kokwani Maluleke nwana ntukulu wa bona la hanga le anga na mhani wa yena le ka ka ka
1: a xipa xi vhakanyana xi ta ku kokwani xi ta bona va kokwana va kokwani dala
0: mi dzwe papa nwana wa dzwero hey landa ntukulu wa mina wena nda ngu bona ena a mi ngu landa hi nwexe
1: i landa ntukulu wa mina wena na ku landa ntukulu mina ni no landa ni vuya nda ngu bona
0: Eh.
1: Eh, na ngu byela mhani wa yena ni ku vhakisa nwana tata huwa ta tshama na vanwana. Masibona. Xita tsaka ngoxo ku kokwana wa mina loko xitlela, xita tshama xeka ku kokwana wa mina kokwana vele merve. Kokwana wa mina ku nda byela kokwana wa mina vele merve. Swa xi tsakina xo.
0: Eh.
1: Eh. Ai. Ai mhaka ya matimba ngopfu le mi nga yi vulavula ya matimba swinene. Loko inga ku inga yingiseriwa hi vana va hina va majaha. Na vatukulu va hina va majaha. A kumbe a va ta zava vuya tingondo.
0: Eish.
1: Mikarhi leyi vana ve le ku hluphekeni loko kona.
0: Ha swinene ngopfu, swinene ngopfu.
1: Hina mati va khale hambi i papa a teka sati un'wanyana. A nga swi tivi ku tshika vana. Hayi. A va hlayisa hambi va tele njhani, a va hlayiseka hinkwavo. Eh, va vana va yena hinkwavo. Se lava masiku lama loko o teka un'wana loyi a nga ha na mhaka na yena. Luya vanwana a futa ba chava ku tsika nwana nga ku tsika sati.
0: Ma swivona.
1: Ka bona swiba olovela ngopfu.
0: Eh.
1: Ma swivona.
0: Njani itsika nwana wena nje itsike mhana yena u tsika ngiyena. Wa ifani tsika nwana wa wena.
1: Eh, na ko nwana wa wena inga tiya wena. Eh, luya miyo hlangana mara nwana wa wena swirabeki.
0: Papapa, papapa le handle le. A hi sukeleni ku ndla timhakata ku ri hindla vana va vana ti enga. A hi endleni timhakata ku hi hlayisa vana va hina. Hi tiyisisa timhakata ku ri vana lavo wana ni va fika va kula a kula ka twa ku na papa. Hambi we mayela ku fika mi xi tlakula ntsena, fika mi xi khoma hi voko mi ya jika xiphazeni. Eh.
1: Ni vone swin'wana nyana ni ntirha laha xikolweni. Va papa swona vana va mhana swona. Mati va loko va papa ka kona vo ta va xinika xin'wana laha mati va swi tsakisa swin'wana. Swa tsaka swinene mi swi vona ku swi tsakini xi ku papa mina va nikile. Papa mina va nikile mi swi vona ku swa tsaka ku va ku ri ku xi ta xi huma ka tatana. I mhaka ya matimba ngopfu.
0: Ma swi vona. Kahle kahle njhe kahle njhe. Se
1: a vuyele ku hlayiseni ka lava twa ku vixini a va vuyele ku hlayiseni ka vana va vona a va tshinelele vana va vona n'wina mi nga cukumeta vanhu tshinelelani vana va n'wina mi ta va hlayisa mi va komba rirhandzu hi ku na n'wina siku rin'wana va ta kula vana lava va nga ta tshama vetetaniya. Va ta kula se loko hi kulini hi khonga ta ku he i n'wana wa mina ku ri ku wena u nkomba ni rhandzu ra tatana ene na rhandzu ra wena ri nge vi ri ri kahle vuxaka bya wena na n'wana wa wena loko i nga byi kondletele ka ha ri tani byi nge vi kahle i nge
0: byi lava ku ya lunghisiwa loko se ku kuliwini
1: loko se yena kha tirha wena se i lava ku hlayisiwa
0: mativa
1: sungula na byona hansi
0: mativa hambiloko ku ve mhani wa yena a va swi lavi leswaku mina ni nga kumeka ni va na vaxaka na yena mina ni fanele ni ringeta ku ri mina ni va na vuxaka na n'wana hikokwalaho ka yini na hi mhaka ya ku ri phela sweswiwa loko n'wana mina ni nga vi na vuxaka na yena yena i ta kula a kha a ri na swilo leswiya swa ku ri papa a va na mhaka na mina
1: hi swona ntiyiso na maintenance ani va vulavula lava ku n'wana loko i n'wi hlayisa ya wu aleri ku n'wi vona n'wana wa wena loko ku ri ku a ala munhu ku n'wi vona tana haleni
0: hi
1: ta endla ku wena u vona n'wana wa wena a swi aleriwi sweswo
0: vaza
1: van'wani va ya ala hi sweswo ka vanhu va nga va hlayisa a nga tshuneleli na n'wana va tatani va sweswi a va swi tshamisekangi
0: ya ka tika a ni swi tivi ka tika kumbe ku tikisiwa na
1: Ko tikisiwa hi vona hi majani lama sweswi. Majani lama sweswi mo ha vona wo dya yila. Sweswi mi swi vulaka ku a hindza n'wana kwala nga na mhaka na yena wo dya hileswiya hi tatana vito sweswi vo ngo hi tatana wa vutihlamuleri. Swihlangi swi tele Pastor Mahuri a swi na vatswari a swi na vatatana. Lava swi komba ku rhandzu vatatani va kona lava nga endlaka swi va kona mara vatatani lavo komba vona vana va vona rhandzu a va tati xandla Pastor Mahuri a va tati xandla se mara a ni ta ku lavangisela ku vixini vatatani loko a ri kona la nga tshika n'wana abuyele ka mwana wa yena
0: a
1: nkomba rhandza a minge tshame hambi wo nkuma yiri na 19 years a wu nga tshama u ri na 19 years u ta kula
0: u ta kula
1: na xihlangi xexa xi ta kula u ta lava ku hlayisiwa hi xona xi kombe rhandza ku mi kula mi va na vuxaka bya kahle hayi ku loko xi ku hleketa vuxaka byo va se a ri nkulukumba n'wana i ta ku rhandza mara swi nge vi swona sungula na n'wana hansi u n'wi rhandza mi va na vuxaka bya kahle u ta swi vona swi ta va swi ri kahle ene i nyika n'wana wa wena ku rhula na ntsako loko u nga n'wi tshineleri u endla ku n'wana wa wena a nga kumi ku rhula
0: ma swi vona kahle hi va vatswari eka vana hi ndla leswi swa ku ri hi kondletela vuxaka lebyinene a xikarhi ka hina na vana lava
1: loko
0: swi va hi ndlela yaleyo swi endla ku ri n'wana na yena a kula a va ri na peace ma swi vona leswi swa ku ri i twa papa a tlha tiba xifuva hi mhaka ku mhani wa n'wana i kumeke a va kha n'wi alela ku vona n'wana a ku ha a swi na mhaka xi ta kula xi ta ni landza ma swi
1: kuxiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ni te ku njhani na ku pfuxela n'wana ku a ha na mhaka nkarhi walowo xi nga ta kula

0: yena a va na mutswari. Wa swi lava ku n'wana wa yena a va a ri na tatana. Ha vambirhi u hala na hala mi gavagava na yena. Na siku rin'wana loko a nga pfukangi fonela papa yena ku n'wana a nga pfukangi. Loko a ri na xo famba a ta ku teka hi xona a ya ku tshika kwele a ka dokodela. A swi tsakisi na n'wana loyi hambi u vabya swinene loko wena n'wi tshinelela bya hunguteka na vuvabyi.
1: Ya.
0: Ku n'wi nyika ntsako luwa i nga vona n'wana a hola.
1: Ma swi vona? Phela
0: loko a tsaka mbilwini na nyama ya yena ya tsaka n'wana.
1: Hambi ku ri hina hi nga vakulukumba loko ho va hi ri xibedhlele sweswiwani. Ivi ku ta va ta ku va ku va ta ku ni pfuxeleni ku tsakisaka swona ma swi twisisa ni tlhe ni sungula no tlharamuka na mina
0: hi swona munhu wa pfuka mi n'wi vona a pfuka a tshama loko a ri xibedhlele a swi vona ku va ni rhandza va kona lava ni rhandzaka mara loko u nga mi nga n'wi tshineleli munhu a tshama yo kapata kwalaya na ku hundza misaveni a nga hundzi a ku swi komba ku mina na nkoka ka vanhu se miri yini hi tata wa n'wana ai va papa ti soleni ka mi vuyela vana va n'wina vana va hina ka mi nga bebuli vana mi cukumeta vana endzhaka ya n'wina n'wana phela a ngo yo kombela ku tswariwa
1: hawa
0: a nga kombelangi futhi vatswari vo va fane va titwa nandzu swinene ku n'wana loyi ni yo n'wi lava loyi a nga fikanga ku n'wina papa ni kombela ku tswariwa hi wena yi nga n'wi lava ku a va ri kona misaveni se tlhela i n'wi endla timfanelo ta wena i n'wi komba rirhandzu u n'wi hlayisa i taka na yena sweswiya sweswiya ma swi vona a va vi na vutihlamuleri va papa ka
1: swa serious swin'wana swa serious ngopfu kahle kahle loko swo va swi ri tano swi nga endla leswaku ri mi kuma ku ri vana na vona va kula n'wana i kula a ri na peace a nga ri na that anger a kula a kha a fana na vana van'wanyana na yena ku ri leswi vana van'wana va fikaka va hlangana na swona hambiloko swi nga ringani na swa luya at least swi kona
0: i ntiyiso phela na vana van'wana ho swi sola va lava dzahadzahaku swidzidziharisi lava swi sukeli kona sweswo tshikiwa hi vatatana
1: ma swi vona
0: a twa a nga ri na nkoka mi vuli na mhaka yikulu leyo yo tihinga xitsanani xitsananani ka hi tshama nyangatsekini n'wana loyi a nga hlweli na ku teka ntama tihinga hi ku swi sukela ka wena tatana i nga n'wi kombangi ku rirhandzu ma swi vona
1: ya
0: loko wo n'wi komba rirhandzu hambi wo tshika nyangatsekinyana yi ta ku ha muzi papa va kona hayi ta bula va ta bula na mina hi tsaka
1: ya
0: ma swi vona
1: hi ndlela yaleyo vutomi byi famba byi ya mahlweni ma swi vona
0: a va hlayisiwi vana ka
1: mi ni rhandza ku khensa ka n'wina mhani meva ku va mi nghenile eka siku ra namuntlha
0: khensa swinene mfundhisi wa mina na khensa na khalanga kwalano a ni vulavulangi na vona hambi va fambini
1: hayi va ve va kumeka va karhi va huma ni hi tetiqingho laniwa ivi ku nga foni munhu i ba risimu ivi va hetelela va humile na vona na mina mi kumeni khi ni ri kusuhi na ku famba seni
0: na vatyo ni yo ni nge ngheni ni nga va byelangi ku mi le ku vulavuleni ka mhaka ya matimba swinene ene a karhi ya yingisela hambiloko vanhu va nga nghenangi na swi tiva ku n'wana na un'wana a kha a mi twa loko mi kha a mivulavula se ha i mhaka ya matimba ya na ni mahlweni mi tsundzuxa ya na ni mahlweni mi kondletela tiku ri ta va kahle hi le ku vulavuleni hi vukhamba na yini na yini swi sukela ka vona vana va lava nga hlayisiwangi
1: ma swi vona
0: hi van'wani va kona va endla swiswo hi leswo o endla swin'wana na swin'wana i ri ni la ku ta ku mihleketo ya mina yi hola
1: mativa ku na swin'wanyani mavona khalanga i swi vurile a ku wa tiva n'wana ka nkarhi wun'wanyani ne just ku va ku ri na munhu loyi a nga ta n'wi khala loko a endla swilo leswo ka swi nga tshamisekangi munhu loyi a nga ta ku heyi kumbexana loyi a n'wi chavaku loko no ndla so phela papa va ta ku a ni lavi ku khomisa papa tingana a ni lavi ku yini ma swi twisisa a ni lavi ku kumeka ni karhi ku va na nyimpi a kaya hi mhaka ya ku va ni karhi ni endla swo fanisana se vana vo tala va majaha loko munhu a ta cheka a va va hloniphi vamhani wa vona
0: i ntiyiso
1: a va va hloniphi vamhani wa vona
0: va hlonipha marito loko mo vuliwa hi tatana mi ngo twa miyela mara i ta se a gungulela wena ku a ni hi n'wina mhani mi va byelaku xin'wana na xin'wana mara la ka tatana a nge hlamuli impela i ntiyiso lowukulu walowo ntiyiso lowukulu wo n'wana loko marito ma ta hi le ka tatana a tshinya wa kota ku hatla a yingisela se a hi khongeleni vamhani a hi khongeleni hi khongelela vana va hina lava nga tshika vana na hina i vamhani vakokwana hi nga pfumeli vana va hina va majaha va tshika vana va nga va pfuxeli a hi kondleteleni rirhandzu ku ya mahlweni hi tshama na hina hansi hi ku na wena na hi yo ku hlayisa la Ey, se wena

ta wena hlayisa bana ba wena ani ni mbuwana bona ni ku hlayiseni mina ni ri na papa wena eh na wena hlayisa bana ba wena ngati ya wena liya eh xikwembu xita kota ku katekisa eh inga xanisa bana hi ku loko xanisa bana xikwembu xa xanseka hi vutomi lebyi wena.

0: papa lava va nge le ku hlayiseni ka vana lava va nga ri ku va vona ni ri Happy Father's Day ka vamalume lava nge le ku kuriseni ka vatukulu va vona ni ku ri Happy Father's Day eka mani eka hinkwavo vakokwani lava nga ku veni ka vatswari eka vatukulu va vona vakokwani Rikotso le Mountain View va karhi va va vatswari ka vatukulu va vona vakokwani Maluleke le Merivale va kha va va papa ka va ka vatukulu va vona va le ku va kuriseni va kwala kusuhani va le ku veni ka mutswari va khome exiyenge lexiya xa mutswari wa xinuna andze evuton'wini bya vatukulu va vona hi ndlela yaleyo miyingiseri wa Vision FM kasi e-e mina ni ta va ni karhi ni hambana na n'wina vayingiseri ni ta va ni karhi ni hambana na n'wina hayi kona kusuka hi awara ya nhongonimexi wa mina na n'wina hi ri swin'we moyeni ni ta va ni karhi ni hambana na n'wina hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu kambe eka nkarhi wa sweswi miyingiseri wa Vision FM mi nge ni kumeka ni va ni karhi ni hundzanyana hi laha
1: xana nomboro ya ID ya wena hi yin'wana ya to talatala leti nga pfariwa hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya Home Affairs yi simeke pfhumba ra tiko hinkwaro ro pfuna vanhu lava ti-ID ta vona ti nga pfariwa leswaku va lulamisa xiyimo xa vona xa vutitivisi eka rejistara ya vaaki ya rixaka kuma vuxokoxoko bya swilaveko swa tirhelo leri hi ku nghena eka dha.gov.za ivi u kamba eka blocked IDs u na nkarhi ku fikela hi 10 July 2026 leswaku u ya ehofisini ya le kusuhi ya Home Affairs teka goza sweswi ID leyi nga pfariwa yi pfala vumundzuku bya munhu loyi a nga na mfanelo leswi hi swi vula ku tsandzeka ku kuma mintirho dyondzo midende vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo hungu leri tiso eka n'wina hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo
2: xewani varandzi na vaseketeri va Sunbake mixewetiwa i xokani kusuka kwale ka Sunbake tise xitiviso lexi yi nga na xoho kusuka ka Sunbake lani ku nga va na ku cinca ka ti-price ta hina leti hi xavisaka hi xoho xinkwa ma swi tiva ku ri a yi ri ka promotion ya hina ya ku xavisa xinkwa hi promotion se hi ye ya fositeleka ku ya engetela price ya hina kusukela ka ti-promotion letiya ta hina lani sweswi matiko ya ku fana malamulele giyani a nga ri la hinkwato kwale ahansi leyi a giyani ka hina le xinkwa sweswi xi xavisiwa i 17 rand white na 16 rand brown so loko mi fika laha tixopeni va ta mi xavisela yo price yeleyo mi nga yi mi ya hlamala varandzi na vaxavi va xinkwa xa ka Sunbake mi ku humelela yini i ntiyiso price yi engeteriwini na hina yi lo fositeriwa hi mhaka ya leswi swi humelelaku atikweni sweswi lani mafurha ma nga ya henhla hi leyi ya fositeleka na hina ku ri hi ya yi ya teka price increase a ku nga ri ku tiyimisela ka yina ku ri hi ta engetela xinkwa lembe leri but hi leyi ya fositeleka i mhaka ya petrol loko hi ya henhla so yana ni mahlweni mi karhi mi hi nyika support ya n'wina leyi mi yi sapotaka yona matiko ya ku fana na kwale ka va mujaji leyi matiko ya ku fana na va n'wamitwa hinkwako xinkwa xa ha ri xi le ka 17 white na 16 rand brown and then phalavurwa na yona yi wela koho ka 17 rand white na 16 rand brown and then ku hambana ntsena matiko ya ku fana na va le ka va sukhusese leyi laha mi ta kumaka xinkwa xi xavisiwa yi 18 rand white na 17 rand brown and then loko u ya hala ka swikororo hala u ya kuma xinkwa xi xavisiwa i price ya 18 rand white na 15 rand 50 brown so a khensa swinene ku twisisa ka n'wina yana ni mahlweni mi karhi mi yi sapota a hi tsakela support ya n'wina
3: getting fresher under the sun Sunbake.

just

Xikwembu. A ku Xikwembu ri fuwe leri nga tana i nga ni tisa misaveni ri fumba ririni a ri humeleli ku tlula ku langutela ku vona vanhu va ni katekisaka munhu a nge ni katekisi i na leswi a nga na swona nhlokweni ya yena i na u na leswi a swi lavaka loko a nga swi kumi u ta hundzela emahlweni. Xikwembu ni kombela u chela moya lowo andza un'wana na un'wana na n'wana un'wana na un'wanyana leswaku one a swi tiva ku leswi a swi lavaka a nga swi kuma hi loko a khongelela nsati wa yena a n'wi tshineta mavokweni ya wena na yena manana a khongelela nuna wa yena a n'wi tshineta aka wena na yena n'wana a khongelela vatswari va yena a va tshineta eka wena. And then na yena n'wana a khongeleriwa a tshinetiwa aka wena eku heteleleni wena Xikwembu u ta hi tshineta ka one another u ta hi tshineta a kusuhi na kusuhi hi ta twelana hiku hinkwerhu ka hina hi ta va hi tele wena hi ta la hi ta va hi bohiwile hi rirhandzu ra wena. Hi pfuni Xikwembu leswaku hi nga vi vanhu va ku ti lavela swa hina hi khongelela leswaku ri vanuna va hina vasati va hina va endla leswi hina hi swi lavaka mara hina hi nga endli ku rhandza ka wena naswona hi nga va tsemekeli nhlana hi nga vi na mhaka na vona. Pfuna vamanana pfuna vatatana pfuna vana leswaku va nga vi tinsuna va nga vi va Delila atindleveni ta va Samson bava a nga hundzuki Delila a ri wanuna a ndleveni ya nunsati wa yena a tshamaka ra vulavula xilo xin'we xo borha xa ku vavisa a dyondzi ku loko wena kumbe munhu un'wana ku leswi wa ni vavisa a kota ku n'wi tsemekela nhlana. Tintswalo ti nga byala vutomi emindyangwini ya vanhu. Father God, I pray in the mighty name of Jesus. Help us, Lord. Join the families. Join Papa Amina. Join the companies. Endla ku vatirheli va tikhampani. Va tirha tikhampanini ta vona onge hi loko va ti tirhela vona hi voxe. Pfuna ku va tindhuna ti pfuna tihosi ti pfuniwa hi van'wanyana hinkwerhu ka hina hi vona xikongomelo xa ku tsakisana loko hi tsakisana mbilu ya wena yi ta tsaka mikateko yi ta.

biya. Xikwembu ni tate. Hi swikongomelo swa wena. Mavabyi hinkwawo amangoki amafe. Amangoki amafe. Amasuke endzeni ka mina. Mavabyi hinkwawo ya Satani kusuka nhlokweni kufika kusikunwanini. Aya hume endzeni ka mina. Xikwembu u vona rimintsu ra mintirho ya lowo biha endzeni ka mina. Vutomi xikwembu a byi ngheni ka mina. Mavabyi ya ku hlundzuka, vuvabyi bya ku nga rivali na ku rivalela, vuvabyi bya ku tikukumuxa, vuvabyi bya tihanyi, vuvabyi bya ku yiva, vuvabyi bya rizondo, xikwembu byi tsuvuli ndzeni ka munhu un'wana na un'wana. Hi vito ra Yesu Kreste ni ri hanyani Baba, hanyani. Tekani vutomi mi hanya sweswi kwala mi nga kona, mi nge na teka mfundhisi. Wena xitonkani na teka vutomi hi vito ra Yesu. Horabasakaraboxintarabasaka. Xikwembu xa tintswalo na khongela leswaku rirhandzu ra wena xikwembu ri byala hi vuntshwa vutomi ndzeni ka vanhu lava nga ku ni yingiseni sweswi. A va nge loko va suka sweswi va twa ku mavabyi hinkwawo ya horile, va twa mimiri wu titimerile, titimeta mimiri ya vona xikwembu, va titwa mimiri leyi a yi titimela a yi kufumeli, leyi a yi titimela a yi kufumeli, leyi a yi hisa a yi kufumeli. A va twe matimba, leyi a yi hisa a yi titimeli, a va titwe va ri na matimba. Ni chela ku hanya hi ku hi ni rhume swona xikwembu, ni pfuxe ka ha ri eli n'wana mani mani God na khensa xikwembu i ku ri ni vulavula na vanhu ntiyiso. Loyi a wu twaka a hundzuka a teka vululami u ta n'wi komba tintswalo. Pfuna munhu ku holo ku hefemula vutomi, hefemula kokani moya, hefemulani na hefemulani. Mi tshikelela khwiri ra n'wina, hefemulani hi vito ra Yesu Kreste. Amen, amen. Dzunisani, tlakusani mavoko ya n'wina henhla. Dzunisani.

Dumelane barati le bathegi ba Sunbake ya le dumedisa o ke shokane o tswa ka Sunbake tsaneni ke dile ka tsebisho ye le gona ya di price tsa rena mo ile gore o na le dipetuo tsa di price tsa marekisetso a borotho ba rena mafelo a latelang e leng Phalaborwa ka mokana yona ka bophara ba yona mojaji ana mowe ngwamithwa ba raya le bokokwa bokgabane ka kwa ra theiwa ra fitlhelela kwa bozumeri kwa borotho bja rena gana bjale borekisiwa ka 16 rand brown le 17 rand white.

0: ka timhaka ta xikaya yi tisa xindhuti eka vanhu hinkwavo.
1: Xewani varandzi na vaseketeri va Sunbake, mixewetiwa i Xokani kusuka kwale ka Sunbake. Tise xitiviso lexi nga na xoho kusuka ka Sunbake lani ku nga va na ku cinca ka tipurayisi ta hina leti hi xavisaka hi xoho xinkwa. Ma swi tiva ku ri a yi ri ka promotion ya hina ya ku xavisa xinkwa hi promotion, se hi ye ya fositeleka ku ya engetela price ya hina kusukela ka ti-promotion letiya ta hina. Lani sweswi matiko ya ku fana Malamulele, Giyani ku angarhela hinkwato kwale ahansi leyi a Giyani ka hina le xinkwa sweswi xi xavisiwa i 17 rand white na 16 rand brown. So loko mi fika laha tixopeni va ta mi xavisela yo price yeleyo, mi nga yi mi ya hlamala varandzi na vaxavi va xinkwa xa ka Sunbake. Mu ku ku humelela yini i ntiyiso, price yi engeteriwini na hina yi lo fositeriwa hi mhaka ya leswi swi humelelaku atikweni sweswi lani mafurha ma nga ya henhla hi leyi ya fositeleka na hina ku ri ya yi ya teka price increase a ku nga ri ku tiyimisela ka hina ku ri yi ta engetela xinkwa lembe leri, but hi leyi ya fositeleka i mhaka ya petrol loko hi ya henhla. So yana ni mahlweni mi karhi mi hi nyika support ya n'wina leyi mi yi sapotaka yona matiko ya ku fana na kwale ka va mujaji le matiko ya ku fana na va n'wamitwa hinkwako hinkwako xinkwa xa ha ri xi le ka 17 white na 16 rand brown, and then phalavurwa na yona yi wela koho ka 17 rand white na 16 rand brown, and then ku hambana ntsena matiko ya ku fana na va le ka va sukhusese leyi laha mi ta kumaku xinkwa xi xavisiwa yi 18 rand white na 17 rand brown, and then loko u ya hala ka sikororo hala u ya kuma xinkwa xi xavisiwa i price ya 18 rand white na 15 rand 50 brown. So a khensa swinene ku twisisa ka n'wina yana ni mahlweni mi karhi mi yi sapota, a hi tsakela support ya n'wina.
2: Tekiso e kgolo ya Orange Square Sale ya Buco e gausinyane. Go thoma ka di-1 tsa June 2026 e thušetše go boloka tšhelete ye ntši. Ditumelano tša papatso tša nako ye lekanetšwego le boleng tšo bo sa fenyego dikete tša ditšweletšwa tše di swailego fase. Bjale ke nako ya go reka kua Buco. Thoma ka Buco.
3: Buco.

Okay, e Moruti. E le kae Moruti wa ka? E rona. Mm. Eh. No abo abo kombisa kuri ku ya hi bona ba boni nga ri munhu loyi anga na mihleketo ya kahle sweswi anga swi endli ta noko va tirhe a xibedhlele nkarhi wo leha va tirhe na vavabyi lava vo taniya vo hleketelela ku karhi wun'wana na yena i ku sungula ka ku hlangana nhloko a va vuli ku a nga kahle a vo n'wi yimelela e

Ko

0: ugitima rali ya wuzi. Mara ona le moloro kintwe ayo raiti. Wasite la mudi mara mutu nadia mulesa aya. Mutu emutu aile aliswa kumudi utomotona kumu ya mwe wabu sanya umu ulu mungu ulu ukono vereka mutu. Hile anamuna mumaruma chapter 1 to verse from verse 16. Iya ba manzia mwe auri mutu rewana ivili. But what toma ugaba mutonga toma chencha aba atuela mushumo o ele munna an abasta aluma musari aluma munna ga munna musari aluma musari ga musari ona mo shall that say but wa moya mudimu uduwele mo bona moya mudimu also parosena selo mutu uri ba mutu fela mo mutu gare upila is this my mo pula o garabo sanya because the glory le moya mudimu udu sitwe mo lona engele lo moya mudimu uone Reverendo bana batho kona o tama ha botu ya ka mokwa maleba. O se mo ya mo ni mo du sentwe mo bona diga foro bona mo iri ke to ba le taba ka. Ba tswa tswa ipela la ka mokwa pila ba bona. Ya ra the grace. Ai ba tswa go tshela banji.
1: Lo moruti. As modimo a ile a re. Mo pilung ya ka ke na ba biseka hi lessons nga swi endla. Ku ba ni bumbe munhu loyi. No endle ku a hlayiwa xikarhi ka vanhu lava hanyaka na vaviseka leswi swi vula yini baba swi vula ku va kona vavasati lava va vavisekaka hikuva va tipfumela ku tekiwa hi vavanuna vo karhi naswona va kona vavanuna lava vavisekaka va ku exi hamba a ni tekela yini loko nkarhi un'wana ni yo teka manimani that's why aza hetelela a tleketa ku tlhelela amarhumbini a ni ya kwini le maxangu lama ni ri na wona ka nsati wo sungula swantshwa maxangu lama ni ri na wona loko ni nga ri na nsati a swantshwa na vaviseka ku va ni velekiwile misava swa endleka munhu a fika tisola ke
0: 100% muruti ba ke tsola ene ibile e bo ntshoga ba tsola ntshono ga tshe re a lebelela o bontsha re ba ke tsola bo be di ba bo bona ba du jika o khotelela na ibile a o sana le rato a o sana bo pilo mo a o sana bo kaone for example ono ba tshe muruti ena ge election ba tshe re yes ba ona ba tsoba ba bialo ba le ro ba ke tsola ka tsela ya neo number 1 enkebe loro ya khonala muruti ri yalo ka batho ba loro ri ya dikhetoni ka mara le nyalo akere and then after 5 years ga se botsa re hey o ka re stadiwa ga ga vota yo mongwe ga se tole ke sa khona o votela yo ga votela yo mongwe ba bangwe ba di hala hore ei ke be loro wa khone mosadiwa ke nge be loro ke party yo mongwe ke be go change ka ga GISF ke be go mo change ka ga ANC o ba bangwe baba ga tlo yo mo fotela o mo tshie nang sa mo nyaka ba re mo hoja mollo a se mo kwa dipale ke ya ora o mollo je na gre bona ri ambavela se se bi allo ba ba ba ke tsola ba bangata ba nna le ba sadi ba ke tsola a o tsena bophilo a ba sadi pelwa ke silo ndi lo di chenchichi a o bile a o tsena ri pesona la ga ba garabe o mphile bana ke tsopra na ditso ke ta dira
1: ga so sa mafelelo muruti le karing go motho yo le yena a tshwana go le modimo mo a duji wona na byale wa bilaela moyeni wa hae gore ingi o direhile gore ke tsena sekolo ninga tshutsumelanga bukati hiku laninga kona na ti sola ku vanitsike xikolo hiku vani tekane ni kumbe ni yenge hi wanuna loyi kumbe ni yenge hi wansati loyi na ti sola ni twa ku vava mani

0: minga ku yini aka yena ku anga ti sole ma aka ka timing ya vutomi my bitch
1: Alright, a romela mola Genesis chapter 1. Bibele iri ntwengwe le ngwe ibe sina format, ibe sina shape, ibe sina bonale, ine sina silo re sa khono ka ihlatha. But ile moya mudimo o loko uti. So kama ntse mangwe rena we have the power then from our own tongue to change the situation. Waka na ile lo re o ka re nga ra ditshipi, ile lo re nga ra skim se sibi. So na ga baba ra se ha. When a prophet Zagamulo Muhao, Isaiah and Ezekiel 47, Ezekiel 37, Eric, when a prophet Zamarabo, I change, I'm going to go

0: ere ka dirang gare magareng
1: a yima ta bulana ba ba fane ba fa
0: ba tshwantse ba
1: bana ba he ba di ambassadors ba ba yime re batilo
0: ere ntse re amoga le motimo le motimo re ba mali ambassador tse le godimo
1: ne ka bana ba labula minute ya nkweni ka ngwena
0: ne amen
1: he ma ai ma nangu tani mine ba zalwana
0: amen
1: kopela mina nangu ta kahle ne niri Shikwembo a shiyo mitswalela mahala.
0: Ke re modimo a lebelegela mahala.
1: Shi mitswalele ku mikota ku yima exikarhi ka lava va lovaka na lava va hanyaka ku mikota ku endla ku nga havi na ku lova.
0: O le tswa

0: wena
1: sesi Joyce
0: sesi Joyce sesi Joyce
1: malunga
0: malungani
1: na sivara Sofinyati
0: lemolamo Sofinyati
1: manetwane van laba mbiri la
0: batho ba babedi ba
1: hi bona vanga vitana mina
0: ke bona ba bilitsenye
1: ile mbere 1977
0: ka nwa go 1977
1: ke ka ri ntiba dzela
0: ke ntse ke te lwalela
1: ba go di Christmas
0: ba re buti Christmas
1: ai fambe mi hele ke ta akereke
0: a riang le re fele tshe kereke
1: ke go hi buya hi ka chaba
0: ka re ga re buya re tlo tsha
1: ka mo no wo swa ku penganya nga swi ntlika ri swa yima tshi yimile nya
0: na ba ya ona yo ga fanya na di be di ra ka ri ya yema nya
1: ka loko ni wini andzaka loko ni tele swa swa tshetshela swa kona
0: gari dipe di etla ka murago e ke wile ka murago ke tshekile
1: ka pile tshe tsa gona amen ibi sesi Sophie swara Sophie Nyathi na sesi Joyce Malunga
0: ya ba lamo Sophie Nyathi le sesi Joyce Malungani
1: ba ni vitana vako a hikereke
0: ba mpicha ba rareng kereke
1: loko ba ni vitani
0: e ba mpidiche
1: siku leri ya vanga ni vitana haro
0: tshilela ba mpidiche tsa lona
1: ku siku ra ku chincha ka vutomi bya
0: mina ibe le tshati la u chencha ka vuphilo baka
1: ni leswi ni nga xisona
0: sekeling sona
1: hi maka ya sesi Joyce Malunga
0: ba ka la sesi Joyce Malunga
1: ba ba tekiwa ka makhuvela
0: ba ba nyetsweng ka makhuvela
1: bana
0: ba ba se xi banyalwe ka makhuvela
1: ene xikwembu xi hethi
0: felela ngo motho mo di connect
1: connection ding one ta mahlao ta mahlo
0: me connection yengwe ya mithlolo kudu
1: aka hina aka malunga
0: ga ga xu ga malungani
1: kuye kuya teki wa mansara malunga
0: o nyetswe mansara malungani
1: manetisisa
0: amen
1: ibe mansara malungani ba ta teki wa kwala aka hina ku suhana ka hepa ipuje

0: Amen.
1: So, loko hi karhi hi cheka hinkwaswo.
0: Eri jirile kula ka muka.
1: Hi vulavula hi connection.
0: Ri vulala ka connection.
1: Loko suku rin'wanyana hi fambe hi miti na swimitana.
0: Chachile lin'we ri tshamayile ka miti le mitana.
1: Around woman 92. Around 92.
0: Anavala ka vo 92.
1: Hi fambe hi miti hi famba ya.
0: Ri tshamayile ka miti ri ya ka mo.
1: Muti lowu ni nga nghena ka wona ni tiva ni nghene mimitini mina ya munhu.

0: Amen.
1: So ebe kusuka kwala
0: go tloga mo
1: banku na go bata ba go nkombela o tita khongela sa tuwa me ka mandlakase
0: ntse teng go na ba re ke go pela o rapelle msadi wa ka mandlakase
1: mandlakase tshina
0: sho mandlakase king
1: ba bona ku nwane nga holovela tikole ri ya tshama ka rona
0: wa tsana ka ngwe o ka lwishana le naga yo yang o dula go yona
1: le go a o steve plan ya xikwe
0: a o tsebe mano a mutimo
1: ni balabula minute ya nkweni ka ngwe
0: amen
1: ni balabula hi ni bazalwane
0: connection. Amen.
1: Aku range kuta mani Maria Mathosi lavana ka mikopa vho siku leri
0: mani Maria Mathosi mani Maria Mathosi le seseli na mutsenga
1: ni vhalavula switwakala vhazalwa ni vhalavula hiku kuna vanhu vho kari lava fana kwa yimela swilo zwo kari
0: kuna gabulela ka runa le vhathu vha vhaitsenge vha tshwanje vha yemeche vha yemele
1: loko we wo fika a vutongoni dza wena u rivala ku i muyimeri wa vanhu vho kari loko inga connecta na bona i ta vana nanzu le mahloka ho xikwena
0: wena he vuphilong ka lebala gore muthu wa muitsenge a una vha ba ile wa connecta na le bona o tla ba le molato pele a motimo
1: se ima ne mokomba
0: e be le botsa
1: hi sonto
0: ka sonta
1: ni heta service ya le nyakelane
0: a fetse service ya nyakelane
1: hi kolome ya ka ba ma around bo ma 3
0: ana mala ka bo 3
1: e khanzi e bus
0: ra na mela bus
1: e buya la
0: ra buya
1: ri ri hi chicha kwale aka mandlakase
0: ra la bus ya ri fulusa mandlakase
1: haya aka ba hi aka banku
0: re ya go ntate nkuno
1: ibi ku vana ndumo wa ku munhu wa ku chaya tisimu ka mangana lo nene hi luya i hali khome ka tara ya ya imbelela kwini
0: ibi wa ba litumo ya uri muthu yona wa u le jari ndikosha ma u mungana lo nene ka katara shule u gona
1: ka radio tsonga
0: isa le radio tsonga
1: e ku hetelele
0: mafelelo
1: ni khongelele mankuna
0: ka rapela mankuna
1: na seswa bankuna
0: ni seswa bankuna
1: ibi hu
0: Raja.
1: Loko ni fuka la supermarket.
0: Eke fihla supermarket.
1: Ni landziwa hi baba Filimoni Mkansi.
0: Ka latelwa ke botata Filimoni Mkansi.
1: Ni mani ba mtimi. Ni landziwa hi baba Filimoni Mkansi, vele nkonko.
0: Ka latelwa.
1: Ba pele ni mabona.

0: month.
1: So,

indlu ya Israel. Uta yingisa rito leri nga ta huma enonwini wa mina. Kutani uta va tlharihisa hi vito ra mina. Loko ndzi ta ku eka lowo biha, uta fa kunene. Loko u nga n'wi tsundzuxi, u nga vulavuli na yena, ku n'wi hundzukisa endleleni ya yena.

yena leyo biya leswaku u ponisa vutomilokeni ka yena kambe uki eku biheni ka mbolokeni ka yena u ri wena u ta moya wa wena lowo lulama a hundzuka eku lulameni ka yena a dyoha.

0: ibi xikwembu xingheni sa moya wa kufamba
1: una mo una le motho
0: e marito mangwana mkarhi inwana ko laveka wehe e bulavula hi kereke ya wena hi Jesu na hi leswi endleka ku kerekeni ya wena
1: na tshama ngonyake ya wena u bulela ka kereke ya gago le Jesu le ka mogomo di mashumanga
0: na tsuka amba hi kwala kusona manzi la ka pilara le yana tsana la ka pilara ami karateka ne e ami karateka mara xikwembu xibe ximendlela yini karuwa Shiba endlele ku baba munhu nyana. Mandisisana.
1: Amen.
0: Xikwembu xeshe.
1: Ximudimo oh.
0: So, mara swileswi hinkwaso sisukela aka connection.
1: Mara dilo cheka mhaka di tlogela go connection.
0: Okay, ni kombela a xara manje. Ni kombela miteka matimba la maxikwembu ximichelela ku.

0: shaka ra mina la randzekaka va ri xiyimo xanga a xi nga tshami xiritano Yehovha u ta xi hundzuluxa u ta xi endla xikwembu Yehovha a xi endla ku xi va xiyimo xa kahle wa yi vona hambiloko swi nga tika swi nga languteki Yehovha u ta xi hundzuluxa la moyeni ni na mukhalabye laniwani he vakhalabya minjhani va mukhalabya
1: hi pfukile ho vona Bishop
0: na khensa va mukhalabya na mani ni kombela ku ri ni vulavulanyana na n'wina ka ntsongo me xitonkani va ta swi twa ku ri ni fikelele tikweni rin'wanyana ni fika ni kuma nkulukumba wun'wani vonge i Mazibuku loyi a ri thicara a nga chaplain a nga dokodele a nga nkulukumba wa ku rhandza ngo metse so a nga pensionini swilo leyini swi swa ko swilo leyini so hi va mfundhisi ni tikume ni surprise-iwa namuntlha hi vanhu va ku tala no twa va ku happy father's day happy father's day a ni nga se za ni swi vona ku ni na nkoka kahlekahle ni byeriwa ku happy father's day swa nandzika kahlekahle loko mi ku va ku happy father's day va vulavula yini father's day leyi yi yimela yini yi lava yini aka vamani yi endliwa hi vamani aka vamani xewetani vayingiseri ku sungula mi tivula kahle hi ku hi nga swi vekangi kahle ti-title leti
1: inkomu Archbishop ku hlangana na n'wina madyambu ya siku ra namuntlha loko ni ri Dr. Mazibuko Sivukeni Steven ni le ka kereke ya Battle Center of Hope le ka bungena hlangana na RDP ni ri mfundhisi wa yona kereke yaleyo mi hlangana na mina vayingiseri na pfumela ku leswi ya ku ya dyondza swona hi ta pfuneka inkomu Archbishop
0: satanani nato manjheni mi va mani mi va bava matanato ni kota ku twisisa ku what is father's day
1: na rito maritwa ra tivulavula ro hi roxe

0: wabo
1: oh
0: eh ba humesa ku vu vona ka ndyangu wa vona ka vana va vona hi loro va ti express hi marito man'wana va humesa vupapa bya vo byi vonaka kahle a ndyangwini wa vona.
1: Se ke i yini lexi un'wana na un'wana na un'wana a fanele namuntlha a xi gajerini amoyeni wa miehleketo ya yena
0: lexi a faneleka ku xi gajela kumbe ku xi humesela rivaleni a swi tivi ku number one u na ndyangu ndyangu lowu va ku ri na nsati.

0: vana.
1: Eh.
0: Leswi vulaka tani papa i fane a ti kombisa ku nsati i nsaseki eka yena, leswi vulaka yena hi yena xitlhangu xa muti wa yena, hi yena e father figure loyi a fanele ku humesela ku sacrifice, a humesela rhandzu rakwe a rivaleni, a sapota ndyangu wakwe hi ku hetiseka.
1: Okay, se swi vula ku loko bava yaloye a vabya a nga swi koti ku ya ntirhweni, a lahlekele hi ntirho, a nga ha ri bava muzani.
0: A swi cinci ku va bava, hi lero rito bava ri sukela kule.
1: Okay, ni lava ku mi ni tela na swona.
0: A hi ma ni mi teka hi mahlwani gondzo ni mi yisa ntangeni wa Eden.
1: Eh.
0: Xikwembu xi tumbuluxe wanuna.
1: Eh.
0: A xi tumbuluxanga wansati, xi ndla n'wanuna hi rimbambu ra xona.
1: Xinda n'wansati hi rimbambu ra yena.
0: Xi teka rimbambu ra n'wanuna xi ndla n'wansati.
1: Ehe.
0: Leswi vulaka leswaku n'wanuna u nyikiwe vuhosi, dominion, vu kingship bya le ndyangu wakwe. Leswi vulaka loko yehe a nga ha tirhi, loko nsati a tirha va pfunana va teka muti wu ya mahlweni.
1: Oho.
0: Ntoka ni nga vulavuli hi ririmi ra manguva na loko ku na ti 50-50 ima ni nga ngheni kwalano mara nsati na nuna hi ku vula.

0: akagere munhu unwe loko unwana wa pfuna kweni va hlayisa vana va yo
1: mi tsandzekile rineni ya tshama aka malungani hi ku hi 50-50 i pfa ni hlomisa mhani malungani ni pfa ni hlomisa yena ha hlomisana hlomisana mi vula yini leswi mi swi vulaka
0: lavule le ndyangu
1: oho
0: mina na mhani Mazuku mhani Nora hi teni va halaya va kona va va hala khixini
1: okay ene phela emfoka ni va tlhandleka mavoko a hi se za yi vulavula
0: swo
1: mi va byela ku loko mi heta ku vulavula ni na ku ta ku va ni byela kahle ku va mi ndlele yini la moyeni
0: okay
1: miya miya va thipa na ku va mi byela ku va ka ha ri mpundzu le mibedweni va ku endleke yini kumba ku mpela vero papa okay yana ni mahlweni baba
0: loko ni teka rito papa ma xivona xiambulela umbrella
1: na xona na ku xikuma Mozambique xin'wana
0: swi vula ku papa kumbe father i xiambulelo xa le ndyangu
1: i umbrella
0: loko mi ri na umbrella mpfula a yi ngheni
1: swi vula ku va mhani lava va fambaka va khome tiumbrella va famba na vanuna va vona ni
0: ko va xifaniso xa ku nuna wa vona i fana na xiambulela
1: amen powerful yes
0: leswi vulaka ku n'wanuna i fana a va na ntwelavusiwana ka muti wakwe ani n'wanuna i fana na Yesu a nga nuna wa kereke a nga nhloko ya kereke se n'wanuna i nhloko ya muti
1: se minga
0: Yesu a swi ndlaku a kerekeni swi vulaku na pandla a ndyangwini wa vona
1: swi na matimba lamakulu swinene se ku ya hi n'wina mi nga ku yini aka vamanana aka vatatana lava va nga kona lava namuntlha nkarhi wun'wana a va wixeriwangi nchumu hikuva nkarhi wun'wani mhani va nga swi tivi kumbexani bava va nga swi tivi na vona se va kwatini nkarhi wun'wani le mutini va ku ni vone van'wani va wixeriwa va rhumeriwa mabulomu ya ku saseka mhani ndleriwangi nchumu mimiri yini n'wina aka vona vanhu lava
0: mina ni nga ku ka vafowethu va papa kuloni ni nga heli matimba va mhana vo ka va nga swi tivi se a hi tshameni hi karhi hi va rhandza hi ya mahlweni hi nga va heleli matimba hi nga va pfukeli matimba a vo ka va nga swi tivi lembe leri taka loko ritharu vuya siku leri hi ku se va swi tiva va ta mi navelela
1: mara swa biha loko lava vo qamba ri vadla ri va hundzini
0: bihanga hi swo swi lavekaka ngopfu futhi mini tlhontlhe kun'wana laha mbilu ya mina mhoni swi humesela rivaleni ho swi hundzuluxa leswi bibele swi vulaka leswaku vavanuna rhandzani vasati va n'wina vasati titsonga hateni ka vanuna va n'wina masiku lama va mhani vo va nghena mi rhandza papa mara biblical point of view va papa hi hina hi fanaka ku rhandza va mhani se va mhani ku komba ku va hi titsonga hata mahlweni ka hina va nga organize siku va hi surprise va ya hi ndlela nyana phati yo karhi kumbe va hi xavela nyana ti-rips nyana hi dya na vona va ku hayi i siku leri a ni fane mi ndlerile happy father's day ku va mi ni endle nsati ku va mi ni endle mhana swimanimani hi ndlela yaleyo no tsaka namuntlha ku va ni vitaniwa mhana manimani
1: na power swisweswo mina mhani malungani namuntlha va ni tiselet

0: timanga ta ku kati va khavuta la futhi va tlhela va nitela na mihlata. Navelela sweswi va tlhela va ku na mavoko mambirhi va ni navelerile.
1: Mara bontsha ntatisa mhaka ya ku eka vambava a ni swa endleka accidentally ku ri na rihlangi kun'wana ni papa rona
0: kwala ni nga ko
1: a ni hi mina
0: nan'we mi ta na timhaka
1: ni fane ni ri hlayisa a ni ku na leswo tswala vana va bava ivi hi cukume.

0: Katsakanya hungu ra n'wina hinkwaro ka rona hi vona ku hi fika njhani amakumu ka rona.
1: Father's Day ko va siku. Loko ri siku a ri vuli ku hi tsaka namuntlha mundzuku hi nga ha tsaki.
0: Eh.
1: A hi tshweni. Ku

vapapa amoyeni, nakhongela hi vito ra Yesu Kreste, ni khongela papa un'wana seleni na lava ndzhuku. Xikwembu hi fanele ku rhandza vamhani hi ri fanele ku hlayisa mindyangu ya hina hinkwayo, i timoya wa vutlhari hi pfune xikwembu.

0: kuba ko tshama valungu kuba atok kutona na atok okay
1: valungu
0: kahle kahle loko yibeni imani bishop ngobeni kwani na mabiti ya kona phela ha chaba ku mavula amavuri hi hetela kwala ka bishop

0: va ku rhandza Xikwembu.
1: Va ku rhandza Xikwembu, a na n'wana ka nga pfunoni mayela va endla hinkwaswo nike vana va kahle ni va Xikwembu xi nga ni nyika yena. Ni nge tivi ni swi karhi ni swi vona ku nyimpi a yi ri kona, mara a ni langutangi nyimpi, ni languta nhloko leyi Xikwembu xi nga ni nyika yona. Hi ku Bibele yi ri wanuna i nhloko, mina ni ta tshama ni ri namo hambi no va bishopo amahlweni ka yena a ni bishopo.
0: Oh my God.
2: Amen. Xilavi laha postweni va karhi va tshwakutela, loko va vona xin'wana xi te byi a vo lava va teka.

0: ka nkombeka kumbe va lava xinwa poto hinkwaro hambi loko swo hoxo
1: swo hinkwaro bishop ambona hambi hambi na sweka e kuma ku nonga diri a hi ku nonga tshumeta ni tsana ku hygiene ni ba
0: eh
1: lelo a hi swilavi swilavi sta tshama xirko hambi xantso bodo ri basile xilavi xi ta wela mhaka hi ku hosa hi ya mahlweni na vutomi hi ya mahlweni na ku dya swilo leswi swi nga swekiwa

marimpela ra kahle me le ka mengwe a ndo famba tlhela a lava kumi na wena leswia wansati ko wa a hi tikhomi hina vasati hi fane swa mindyangu ya hina va makhelwana va nga swi tivi kwini va loni pfuka ni kombeta ndzawu a ku ri nkarhi wun'wani hi nga tshama hi holova.

0: xa mina.
1: Eh.
0: Ana ta suka ntseka mina swi vona ku ya ni telwandle.
1: Eh.
0: A ku saseke ngopfu Bishop.
1: Eh.
0: Ni vone matimba Xikwembu, ni vone vukulu bya Xikwembu, matimba ni ku tiyisela a vumhana ni bya mina, ni vone swi Xikwembu xi swi endla ka minkarhi hinkwayo, hi yo mhaka ni ku mina, loko ni nge suki a ri to endla Xikwembu, ni ta susa hi loko ni ya katilweni malo, na ha ri laha misaveni, mindzingu na yi tiva hinkwayo ka yona, loko no ni hlayela yona yi tele ngopfu Bishop,
1: laha
0: ni ta yima ku fikela Yesu a kule.
1: Hawu swi na power leswi na power leswi na power se ku ya hi n'wina mhani marito ya n'wina yo hetelela loko mi katsakanya aka mhaka leyi hi nga ka yona ya Father's Day mi ri yini n'wina
0: mina no heti Father's Day va papa va kahle lava rhandzaka mindyangu ya vona a hinkwavo lava nga vapapa va kahle va koho vapapa lava nga siya mindyangu ya vona ni vana va vona i nga kun'wanaka loko va twa masiku amani kun'wana mani tlhasela andyangwini wa wena iya tsakisa nsati wa wena namuntlha nsati wa wena i xavini hembe na buruku a nga swi tivi a nga nyika mani hi ku wena siku ra namuntlha ra Father's Day a wu kona eka madyambu ya kahle ni vulavula na vapapa vapapa va saseka vapapa lava Xikwembu xi nga va endla xi va rhandza a ni kombela ku papa wun'wana na wun'wana loyi a nga suka ndyangwini wa yena a vuyeli ndyangwini wa yena a ya hlayisa vana va yena vana va yena va n'wi dinga va n'wi lava a va tiva va nga n'wi kuma kwini va kwihi vavava vo fana na vadavhida lava nga tshama mindyangwini ya vona va nga suki a langutela ndyangu hambileswi khale ka vadavhida hi vulavula hi vadavhida a va ri na vavasati lavo tala mara a hlayisa ndyangu wa yena swa ni kombela ku vapapa hinkwavo ka vona siku ra vapapa ro saseka vava wun'wana na wun'wana a nga tshika ndyangu a vuyeli ka
1: Ah, swi na matimba. Ni kombela mi va khongelela mi nga se suka mara mi nga se khongela ni na xin'wana ni xin'wana xa mina laniwa ni kombela mi xi xeweta mo ku avuxeni vito ra xona i honor
0: honor
1: nhlawuleko rin'wana i nhlawuleko
0: a ni xeni nhlawuleko n'wanaka
2: ahee
0: swi pfukini n'wana wa mina
2: pfukeni njhani

0: sababu.
1: Eji.
0: Sikashe. Mutarwa hambi angarikashe, hambi apa. Nga hambi angachari yangi ibapa wawe.
2: Amen.
0: Ende mhaka ya kahle n'wana wa mina, Xikwembu xi ta wu katekisa i ngo voni ka ku a swi vonaki sweswi mara yana mahlweni i khoma ndlela leyi nga yi khoma Xikwembu xi ta wu komba tintswalo n'wananga.
2: Mhani nakambe haleni na mhani Malungani va ni xavele va ni tele na va ri yini sweswiyani kambe va tlhela futhi namuntlha va ni tele na nhlata va tlhela va ni tela na timanga ta ku katingiwa mara va tlhela va ti teka. Va famba na tona hi va lava kwala
0: amen va bela mavoko bishopu wa mina
2: hi va lava vulavulani na vona
0: hello man bishop ahe man bishop
3: ahe man
0: mi pfukile
3: hi pfukile minjhani man
0: hi pfukile ni endle mhaka ya nkoka man bishop kuva mi va xiisekela mihlata ya kala mina a mi byalanga na swita ku mi lo famba mi wu lava ene mi endle ku mbilu ya vona yi tsaka vavanuna va khale a va dya mihlata mi hleketa mi ku mara nina mina ni nga n'wi endlela yena loko ti ri timpahla ena to loko ti ri timovha ena to mi nga n'wi

0: Okay, ha ni mitwe kahle ni mitwini.
1: Amen.
0: Ni kombela ku mithela mikhongela va mhani mikhongela va baba ku xikwembu xi va pfuna va kota ku sungula mindyangu ya bona kahle.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ni kongela papa un'wana un'wana sweswi na mhani un'wana
0: un'wana.
1: Bava ni xikwembu xa mina hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Wena n'wini wa matimba hinkwawo xikwembu lexi nga endla tilo ni misava

0: so endla wena kuba itile nabelela ba baba hinkwavo la va ri kirikeni u vulavula marito ya n'wana ya matimba ngopfu a wu te yini ka va papa hinkwavo lava nga laya
1: a ni te ka va papa hinkwavo a va ri la kirikeni. We all of us as your children, we thank you for the unconditional love you've shown to all of us. You have made us the better versions of who we are today and will be in the future.
0: Eish. Se aka nwana loyi anga na papa mara papa wa yena anga nguthekeleki nhlokweni anga ye nwana loyi anga na mhaka na papa wa yena loko ri le ku yingiseleni sweswi wena unga ngudzela yena nwana loyi.
1: If loko ri aba tekela nhlokweni ba papa boy ba khapa ku tekela nhlokweni I think aw kahle nhlokweni
0: ewa swi kahle ka nga ri kahle nhlokweni se a wu ta ku tsundzuxa yini i nga n'wi tsundzuxa yini wehe sweswo
1: ni nga n'wi tsundzuxa ku van'wana a va na va tatana so she or he should be thankful.
0: Okay.
1: They should be having a father ku van'wana they wish every day and vava va ri na tatana mara a va nge n'wi kumi se a va they should be thankful for their father.
0: Hey, makanyana yin'wana yi kulu kumba ngopfu wena na we ku inavula u ri yini ntshunxeko
1: mehe ni ri eka vana lava nga va tekeleki nhlokweni va tatana wa vona a va swi voni leswi va tatana wa vona va va endlelaku a va swi tekeli nhlokweni leswi va tatana wa vona a va swi endlelaku van'wana a va na tatana van'wana va navela ku va va ri na tatana mara a va nge n'wikumi mara voho va waste nkarhi wa vona ku spenda time na va tatana wa
0: vona va hanya na va tata wa vona mara va nga va tekeli nhlokweni se i nga ku yini ka vona hinkwavo lava va nga tekeleki vatswari va vona va nga tekeleki va tata wa vona enhlokweni
1: me ni nga ku eka vona ni kombela loko va ri ku yingiseleni sweswi va tekela tatana wa vona nhlokweni va n'wi nyika rirhandzu ra ku ndlhula tatana wa vona le a rirhandza va rirhandza
0: leri a va nyikaku roho
1: ee
0: va va available va rhumeka va tirhiseka va pfuneka va pfuna
1: va tlhela va va tekela nhlokweni loko va va ndlela lexi va khensa va dyondza ku khensa leswi va nyikiwaka swona ku swi amukela loko leswi teke va va nyiketa xilo xo kule vona va kwata a va xi lavi voho mara voho a va swi koti ku khensa lexi va nyikiwa lexikulu xa ku tlula lexiya xin'wana va nga nyika xo lexitsonga a va swi koti ku khensa lexi va nyikiwaka xona.
0: Swi na matimba lamakulukumba ngopfu ni vona mi vulavula marito yan'wana ya kulukumba mo tsalatsala maphepho ku

0: na bana ba bona kuma ku na vo aba appreciate aba khensi leswi vana ba ba endlela ku swona hi mhaka ku ba nka runwanyane ba hundzeka swiyimo swa ku nwana a tsuka anga endlangi kahle kumba tsuka a be na mihupani nyana ibi baba a khomela nwana ku nwana loyi a ninge ngukhensi swi kahle kuva loko hi ri ko endyangwini hi va kuva na ku rivalelana loko fika masiku yo fana swi yo fana namuntlha nwana a vula marito ya ku Happy Father's Day ntomi nika xikombiso sweswo baba ifanele a kombisa ku khensa aka nwana hambi loko nwana anga swivurini ona lako hambi loko anga khoma ngchumu a lovula marito ya lamantsena kumba mi postini aka status aku Happy Father's Day loko mi vena nkateko wa ku swivona mi nga swilanguti muhundza bana nyana mavoko kwalaya ku komba ku khensa swi builda swi aka vutitsembi aka nwana swi aka vutitsembi bya ku ya papa swi vula ku va swi amukela leswi ni va endlelaka swona nkarhi wun'wanyana ku va munhu a tsakisa munhu wun'wanyana a hi mhaka ya ku humesa mali lowo tala a hi mhaka ya ku xava nyiko just marito njhe ya ku vula ku Happy Father's Day kumbe i siku ra va tatana ra kahle swi boostanyana mbilu ya ku kuna lava va ni tekelaka nhlokweni va ni tsundzukaka se marito ya mina yo hetelela ya lama ya ku a hi mutswari na n'wana a va koti ku hanya kahle va khensana kumbe va amukelana hi ku ya hi swiyimo leswi va nga na swona na ti-weaknesses leti va nga na tona va kota ku kombisa ni vulaka swi endlaka ku va na strength nyana loko munhu a khensa a appreciate leswi n'wana a nga swi endla hambi swi ri swintsongo n'wana a appreciate leswi papa va nga swi endla hambi swi ri swintsongo se i marito ya mina yo koma lama ni nga ma vulaka inkomu
1: hi mani ni jeka ni ta aka wena ona marito ya wena yo hetelela u nga ku yi
2: ni nga ku ka vana hinkwavo lava nga na vatatana famba sweswi ni nga le ku vulavuleni famba byela tatana wa wena ku wa n'wi rhandza and wa n'wi appreciate
1: swi na matimba ngopfu lamakulu seke ntshunxeko i nga ku yini wena
2: mehe ni nga ku eka tatana or ni nga ku eka vana a va hi va ya byela tatana wa vona ku wa va rhandza na ku

0: U tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La ilegale
1: nkari sweswiwani i timinetse timbirhi ku bile awara ya nkaye. It's 2 minutes past 9 na madyambu lawa. So xikwembu a xi mi pfuneni xi mi katekisa mina xidonkana mulunghisi Erasmus Malungana ni lava ku ta ku ni vulavulanyana na n'wina ni mi nyikanyana hinti ya leswi a hi swi vulavula ni twi nga ri munhu un'wana na un'wana loyi a nga murhangeri a nga n'wana I fanele leswi ni lavaka ku swi veka leswi ni lavaka ku swi tirhisa laha ni ta va ni tshame kwala loro loko hi hetini swi hetini ku vulavula ni ta va ni karhi ni ri ready ku teka riqingho ra wena a ni kombela ku i nga fambi eya kule na xiyanamoya byelani un'wanyana ngo xidonkani xi kona kwalaha ka radio ni kombela ku ri mi kota ku ni pfuna ku hi kota ku ya emahlweni hi endla swilo hi mukhuva lowu faneleke ni kombela ku ri a hi fambi swo mina na wena ni lava ku ta ku katsongonyana ni mi yisa aka loko ku swi nga kota ku

0: fuma wala kiyani.
1: Why pensar en resucitar a su
0: Jesus? Yeah, yeah, Bishop.
1: Bishop.
0: Kuya hi mina. Ngamule ya nwina. Kahle kahle kwa ku nwehemi wa ntimanyana bo batshukere mara na ti nomfuta yelana. Mi fana straight inwiwa. Ayena ni hilanguta ti attribute hilanguta. La ni kuna a mi bona ngi wona nwehla lo loko mdzami ya ba vulavurisa. Eh? Ai vulavu I want. E wona lo wona. Mani a mi bona ngi yona nomfule. Mbona yo. Mama stresses. So loko mina nguta phone malembe ya 17 lama hinga na wona a mi teta. Namuntla Nikita Mordekhai na teacher Ramina mara bona teacher Ramina Zulf va kumeka va takerekene hikuva va vone lomu xikomu xi nga mi teka kona. So loko mi ta minkarhi yin'wani mi nga siyinsati loyi a ta ri yexe n'wi khomeni voko miyani mi ku ekerekeni ka ta mina mi khomana tintangu mi ku sweswiwa i nga mbali tihili mbala ta le hansi me ni ta khomelela tihili mi khoma tihili letiya ta vona mi famba na tona mi ti rhangisini mi dyondzisa vavanuna lava nga na nsele laha xikarhi ka vavanuna na vona. So ku ya hi maphepho lama ni nga na wona
1: laha
0: ya vulavula swinene laniwa hi vulavula hi mukhomi wa xivona. Ni ta kombela a mfundhisi Bishop Nobunga tibranchi hinkwato u ta tindlela makhopi ende baba bila ya fane maphepho lama ya ri A3 ya laminekiwa ya kota ku komba the protocol phepho leri ri vulavula hi protocol leri i nga ri vonakanyana kahle ne mari vona ne lani ri hlamusela ku number 1 lani it's God ri hlamusela ku xo sungula i xikwembu. Se loko mi vona ku tsariwe ku don't blame God. It means i xikwembu. God is the source of the Don't Blame God International Ministry. Don't blame God a yi tangi hi vanhu.
1: Don't blame God no vague episode.
0: Na mina a ya mina. I ya xikwembu. Chotwakala ne? Se loko mi ya mahlweni hi na Moses of the mandate. So laha Moses a twaka ku vulavula ka xikwembu a twaka leswi ntirho wu fanele ku fambisa xiswona hina hi nyika Nobunga marito lama ya humaka ka xikwembu. Se Nobunga a byela Aroni na Huri. Mushe na Huri na Aroni va vitana n'wina nhlengeletano. Va hlamusela leswi xikwembu xi lavaka ku hi endla swona. A twanani? A swi humi ka mani? Aka munhu swi huma ka mani? Na mina a swi humi ka mina swi huma ka mani? Loko ni swi kuma na swi hundzisa ni swi hundzisela ka vakulukumba. Swi twakala kahle hinkwenu ka n'wina. So ni tshepa i nga tsandzeka ku fika mi hlamusela swilo leswiwani leswi nga tsariwa mi nga tsandzeka mi nga hluleka ma ni twisisa ni. Se ni kombela ku aka tibranchi hinkwato vurhangeri a byi tivi leswi swi fanelaka swi endliwa. Se mundzuku hi ta mi komba vanhu van'wani vambirhi kumbe mune lava va tirhaka na bishop. Mune ku ya fika aka 13 wa vanhu. Ma ni yingisela ni. Lava va nga ta endla ku ntirho wa xikwembu ya mahlweni. Lava va nga ta pfuneta ku va tinhloko ta ku endla ku ntirho wa xikwembu wu nga tsandzeki wu ya emahlweni. Swi twakala kahle n'wina vanhu va Xikwembu. So n'wina hinkwenu va manana na va sesi va mhani lava ti single mothers hinkwenu ka n'wina hosi ya n'wina hi loyi.
1: Aqueles que não têm esposos ou aqueles que não têm maridos, a líder dele é a mãe bispo.
0: Nava mani mfundisi hinkwavo lava vanga team ya mani loyi.
1: As mães pastoras também são lideradas pela mãe bispo.
0: Even loyi bishop ya n'wina vafundisi hinkwavo va xinuna ni va xisati.
1: Todos os pastores, homens e mulheres,
0: na va tshama switulu,
1: os líderes,
0: va va ahansi ka mfundisi loyi na vafundisi lava Xikwembu xi nga n'wi nyika vona va nga kona la ka John Flemport International Ministry. Mini twini malandza ya Xikwembu hi tiyimisele ku mi seketela ene sweswi hi lava ku ta vona hi ya hi ya pfula kereke ya Byroid sweswi yi pulasteriwile ta yi kuma yi pulasteriwile yi sasekile hina hi ta pfuneta.
1: Iremos visitar a igreja do bairro, queremos encontrar, enquanto tem reboco, nós poderemos auxiliar.
0: Kereke ya ka Xokwe mfundisi Tias, hi lava ku ta yi vona yi plasteriwe yi hela, yi saseka yi va leyikulu, ku va yi kha yi ngeteleriwa yi ta tikuma na yona yi kula ku fana na leyi.
1: A igreja do Xokwe, pastor Dias, queremos ver enquanto tem reboco, para que seja aumentado, seja grande como este.
0: Ha vuya hi tata nkarhi wun'wanyana ho swo tiva hi bishopo hi karhi hi jikajika na tindhawu leti tikereke leti nga kona hi famba hi vona ku endlela ku hi kota loko hi za hi kandziya miako ndhawu yaleyo yi ta akiwa Xikwembu xi ta yi aka. Ni vulavula minitwa hinkwenu ka n'wina se ni kombela ku ri sweswi ematshan'wini ya ku ni vulavula ngopfu. Ni kombela ku teka maphepho ya mina lawa ni kombela hi ku hatlisa mfundhisi loko swo koteka a ni kombela ku hi mugqivela loyi a taka kumani vafundhisi mi karhi mi va traina mi va dyondzisa hi disorder.
1: Peço para que ensina os pastores sobre esta ordem.
0: Va beleni mavoko swinene. National Chairperson na Bishop Baloyi na Apostle Shivuri va ta va va karhi va mi pfuna ku endlela ku n'wina vakulu kumba va n'wina lava mi nga na vona ane mi kota ku tiva leswi swi faneleke swi endliwa order leyi nga
1: laha. A leader das igrejas, o Bispo Baloyi e o profeta, o professor Shivuri vão poder ensinar e auxiliar.
0: A branchini a kuna loyi a fonelaka bishop no vunga ni kambe swi famba branch ya wena chairperson ya wena mfundisi wa wena swi rhanga kwale branchini a swi khupuki swi ta haleni mfundisi a hi vona mi nga nghenisi mfundisi timhakeni
1: naswona ni nge liga pro u bishopu no vunga tem que seguir a ordem para o seu líder.
0: Loko miri aka site ya Maputo miri le Maputo le
1: quando estão em Maputo
0: ani Maputo kuna lava wa kuna pastor Bilani maibona ne masito ne se nkulu kumba loyi u ta fanela a kota ku vona ku a teka timhaka leti nga na vutomi a ti nyika nkulu kumba loyi.
1: Pastor Bilani va recorder a informação vital e va informar ao bispo Nduli
0: loko hi karhi hi ya hi ku hi ya ka Xokwe
1: Deus
0: i fanele a make sure ku vuxaka bya yena na mfundhisi no vunga byi va byi tiye ngopfu a va yena vanhu lava nga hansi ka yena a va n'wi ripotela a va na vuxaka kan'we a n'hwetini kambirhi va kota ku tshama swin'we va kunguhata timhaka ta ntirho wa Xikwembu wu ya mahlweni. Loko mi lava ku swilo swi mi fambela mi nga endli leswi nga endliwa hi Abisaluma man'wana Abisaluma Abisaluma i lwena tata wa yena swa twakala. Loko a Bishop Luma a lwa na tata wa yena n'wana wa n'wina a lwa na n'wina a nge lunghi i to fa i nga lwi na mhani wa wena i nga lwi na lidara ya wena u ta fa.
1: Loko
0: mutswari wa wena wa ku sirheleta Mugabe hi khensa ku titsongahata ka wena Mugabe loko ni suke ni fika lani hi 2008-9 ni ku kume u ri kona u ri kwala vakwini lava ni mi tsundzuka ku n'wina a mi ri kona mana ni swi va mima n'wa mi ri kona hi 2009 loko hi ri aka xindlwa xa tinhlanga la yindlu ya tinhlanga tani mi ta ni khometela hinkwenu ka n'wina lava a mi ri kona tanani la Atlisani mitalana n'wina la. Ana ninkwenu. Phela mina la kufana kuva na vanhu loko mina ni khoma ku tatala matimba mina. Mita dedeleka inkwenu loko mina khumba mina. Ani khumba khumbi ngopfu hiku olova loko ni sani mi vitana mina nkateko lo kukulu vuya na kusuhi na mina. Ni mi vitani mhaka ya ntu inani. Manjheni tana van'wana va tihala va leyi va ku ta. Va ku ni ti axara vongo tshama n'wina ka saa n'wina tilitara. Vuyana. Vuyani la. Vuyana kusuhani na mina. Ni lava ku ri ni mi khometela mi tala matimba ni ya ku ya mahlweni na ku tiyisela. Loko ni mi khumbetela ku tonghetela matimba la phakati ka n'wina. Mi ma ningisela n'wina vanhu va xikwembu. Ntirho wa why mi suka mhani xifatima mi ri hala ka mina mi ya le makumu le. Mi chava mina ni. Mi ri mi ta ni doja ku yisa kwini. Ni kombela axari vanhu vakulukumbi me ni vulavula hi xikwembu lexi phela matimba lama nga telela hi makulu ngopfu hatwanana ni vulavula hi swikota sweswo ma swi vona so ni kombela ku ri hinkwenu ka n'wina mi tlakusa mavoko la ku ri ni mi khomba hi nawu hi mhaka ya ku mi nga ta tikuma mi nga mi tlhelela yini mi nga tlheli a hi la ku tiseni nghenani lexikarhi ka vanhu so ni kombela ku ri tlakusani mavoko ya n'wina kereke ya xikwembu a mi swi tivi loko mi tlakusa mavoko so ku ta matimba lamakulu maphohla la ka n'wina la ma kuxu ma ya nghena le va nga kona ma ni twa ni seke ni ri tekani matimba ya xikwembu yalawo tekani sweswo hi vitro ya Jesu va vekeni hansi mi nga va tsheki tekani matimba ya xikwembu lawa in Jesus mighty name yes Lord God oh halleluya tekani tekani sweswo tekani matimba lama tekani sweswo tekani sweswo tekani sweswo tekani sweswo tekani sweswo in Jesus mighty name tekani sweswo tekani mani tekani sweswo tekani sweswo tekani sweswo tekani sweswo tekani sweswo tekani sweswo tekani sweswo tekani sweswo tekani sweswo in Jesus mighty name tekani sweswo tekani sweswo vitro Yesu Kristo tekani sweswo in Jesus name simekekana a vukoneni bya xikwembu ni vulavula mi twisisani hloniphani nongonoko a branchini yin'wana na yin'wana local branch yi na local committee executive committee ku va na mutshama xitulu ku va na mfundhisi swa twakala ni that order yi fanele yi hloniphiwa loko i ta kota ku kuma mikateko ya xikwembu ni nga va ni vulavula leswi twakala ku fika kwalani so hloniphanani ni kombela ku mi tshika mi famba a ni swi tivanga a va ni vutiselangi bishopo ku nkarhi wu va wu tani hi kwini ni lwe ku ni nga vulavuli swo tala ngopfu ni swi tshika ku fika kwala ku na buku leyi xikwembu xi nga yi humesa leyi ma yi vona buku leyi ni ta yi hundzuluxa hi ta hi xiphutukezi swa twakala ni so this book hi yona yi nga khoma yi mi kombaku leswi nga laha ka ka ma-diagram lama mi nga ma print up pile yi khome swilo leswi ene swilo swa ku tala leswi xikwembu xi nga hi endlela swona xi ni endlele ni ri laha xayixayi ni ri kwala ka n'wina musi ma yi tiva dyondzo ya eribuweni ra xayixayi ne swi humela kwini kwala ka n'wina xayixayi swa twala mhani mulondovozi ene n'wina mi tlhela mi wana laptop ya mina ku hala hi ri busy na swilo leswi ha swona xikwembu xi vulavule na mina laha ribuweni so n'wina kereke ya Yesu Kreste sweswi kereke ya Fidel Castro kereke ya ka Xokwe Pyroid OMM Fresh Fevereiro Mandlakazi teti ti nga kona hinkwato a ku vi na komiti ya vana va ntsongo lava Sunday school va xikolo xa swona mani twa ni ku va na makomiti hinkwawo a ma vi kona hi ta mi rhumela maphepha sweswi ku nga ri khale loko hi tlhela hi misumbhunuko ni ta mi rhumela maphepha lama kombaka ku fanele ku endliwa yini na yini hinkwaswo ku xikwembu xi kota ku mi katekisa ni kombela ku mi ni vutisa
1: peço para que me coloquem qualquer pergunta.
0: Logo me miela ngopfu ni ta kwata.
1: Quando calarem ficarem zangados.
0: Logo why me miela?
1: Por que que estão a ficar?
0: Tira a mangar kujonze.
1: Quer dizer que não estão.
0: Se o imisabo ko njala tsongwana ko ijonze yini? Imisabo ko.
1: Levanta sua mão e deixa o que é que
0: aprendeu. Me kuna isso mangas jonza nyana la.
1: Algo aprenderam aqui?
0: Kuna leswi mi nga yima ku mi vula ku mi twa hi swona yimanyana switsongo mitana ta ku savoko la wena ni ku vona u kona le nga i nga vi na tingana loko ri na tingana na Yesu to va na tingana hi wena okay ikwei kona okay mani ni rhanga hi lavaya tana mitani ni ku hela tana sesi endlelena switsongo hambi wo hlaya swilunghini ku komba ku a wu ri kona tani khomana na mufundhisi hlaya i twa yini wena
2: xa ku sungula ni twa leswaku ni fanele ni hlonipha respetar meu pai ni nyamai
1: xa ku sungula segundo ni fanele ku hlonipha mutswari tatana na manana ku a nga ta kota ku ti hlonipha
0: amen
2: DBGIM i hanya hi tatana n'wana moya loko ndzini
0: haleluya n'wi beleni mavoko hi swona amen n'wi beleni mavoko. Thank you. A teka matimba ya wena, teka mwana. Xikwembu xiku katekisa tala hi matimba ya Xikwembu. In Jesus mighty name. Yes, Lord. Un'wana ikwe. Kombela. Okay. Ntavani teke nda. Un vona rin'wana boku tana ndzi. Tana na n'wana. Tana ni ku atlisi. Kuna un'wana hala. Ketana ni miri vambirhi. Tana ni ku atlisi. Tana ni vavabini. Se hi fika makumu. Mi dyondze yini n'wini? Switsongo. Manu ngovene na manu limani la. Ma ai ngi se fa la vola ne eh?
2: Jonta le swa ko ni nga kambe ni papala ta xihundla xa vakulu kumba va xona. Ava mu.
0: La bawa. Oh Zim. Ah le ka mfuti Silas. Hallelujah, powerful. Le ka mkateko ya wena, Xikwembu xiku katekisa. Hallelujah in Jesus mighty name. Pamba ni ya chumayila vangeli. Mina rungulela mfundisi Chauke wa mina bishop. Aniri. Amen. Mi vatswela ku na varhandza swinene. Aha. Amen.
2: Yeah.

0: tlhelelo e Israele.
1: Hi se soke shakara mina la randzeka ka mina xitonkana mlungisi Erasmus Malungani ni kombela ku shakara mina unga va u dyondze xa nwanchumu ka leswa swika swivulavuriwa loko ri ku a uri kona u tshembekile u yingiserile unga va u dyondzile swinwani mina ni kona kwa latani hi mfundisi Malungani ku vulavula na wena muyingiseri lo saseka wa Vision FM loko ita humelela la vutonwini ni kombela hinkweni ka nwana mina twa swinene a u skoti ku va murangeri unga rangangi urangeriwa ai twana nene nwe na vanhu va xikwembu. You cannot become a leader before itikume u landzelela emurangeri. Loko hi kari hi hanya ku ranga mhani na baba kahle ku ranga baba va lava nsati ivi va kuma vana lavambirhi ivi vana lava tswari lavaya va kurisa n'wana luya leswaku na yena a ta ya kurisa van'wanyana. Hi xaka ra mina ni kombela u ni twa, tandza ra tshikeriwa ivi ku va na mhani loyi a tshamaka henhla ka tandza ku nga huku. Loko yi fukamele tandza leri ya wena u muyingiseriwa Vision FM i ni twaka kahle, ni twika kahle. Mahlamala ku why mi nga lulameriwi ko tala evuton'wini bya n'wina hi mhaka ya ku minkarhi yin'wanyana mina nsele ehenhla ka vutomi bya n'wina. Ni kombela hi twanana, xikwembu xi endle ku evuton'wini ku nga vi na lexi xi nga ta tiba xifuva xi ku mina hi mina. Xikwembu a xi n'wi lavi munhu wa ku tikukumuxa loyi a nge swilo hinkwaswo mhani wo ti endlela ku na munhu kusuhi na mina, hi ku hambi Yesu u te ni nge endli swilo ni ti sungulela swa mina ni endla hi laha tatana a ni byelaka ha kona. Loko u ya emahlweni u kuma leswaku ri loko Yesu a ta ve a ku a mi nga swi tivi swaku ni fanele ni va ntirho lowu wa tatana la nga ndzi rhuma yi ri loko va n'wi landzini leswi a salele atempeleni i fambe a ya va yingisa a kula eku yingiseni vatswari va yena a khensiwa hi vatswari va yena na hi vanhu hinkwavo va vona mahanyelo lama Yesu a ri na wona. Wa swi twisisa ni ri lero n'wana mhani eka vutomi loko hi ta kota ku humelela ni tweneni swinene n'wina vanhu va xikwembu loko mi ta kota ku humelela mi va ka xiyimo lexi xikwembu xi nga ta mi rhandza dyondza ku rhanga u lidiwa u rhangeriwa u pfumela ku mhani wa wena baba wa wena va ku rhangela mfundhisi wa wena spiritual father ya wena na mhani mfundhisi kwalana a va ku rhangeli i kota ku dyondza i pfumela ku va tirhela ku fana na loko Elisha a ri karhi a tirhela Eliya. Loro xikwembu a xi swi koti ku xi endla ku munhu a kota ku titlhandleka mavoko hi yexe a tikokumuxa a tiveka ka xiyimo xo karhi. Wa swi twisisa ni xikwembu xi lava ku wehe u fane u rhanga u dyondza a ka van'wana ka malandza ya xona hambi muxe u rhanga a dyondza eEgypta a dyondza ku lida tanihiloko a tekiwe hi n'wana lowa n'wana wa Farao. So loko mi lava ku ta humelela loko mo ti fambisa mi ti ni nghenisa swimoyani mi ku hi mina spiritual father hi nexe i nga yimi ehansi ka vanhu van'wana wa hemba i ta va u ri tokoloji ya vutomi bya wena wehe wexe. Swi fana na mhani kumbe bava loyi a hanyaka a nga tekeli nhlokweni nsati wa yena kumbe a nga tekeli nhlokweni nuna wa yena a ku na nchumu ye bava lexi mi nga ta xi endla because yi ri bibele lavambirhi va ta va nyama yin'we. Loko lexi nga nyama yin'we na n'wina mi nga xi yingisi a ku na lomu mi yaka kona evuton'wini bya n'wina. Ha twanana namuntlha ni ri ku ri loko mi lava ku ta humelela evuton'wini dyondzani ku loko ku ri ku mina bahantsongo yingisa bahantsongo pfumela ku lidiwa pfumela ku yingisa van'wani loko va vulavula va ku tsundzuxa ku nga fiki lava nge i Mr. I know kumbe Mrs. na ki ya dziva Mrs. ki ya dziva machachi kamuka lena le bulela fela gore nna ke tsiba dilo kamuka o ka se tsiba dilo kamuka shesi o ka se khone e butongwe bza wena pfumela ku ba munhu loyi u dondzisiwa hanya ahansi ka van'wana inga pfumeli ku tikuma u va na mbilu ya ku tikukumuxa. Riqingho ra mina i 063 730 7890. Ni mani riphinda futhi ni ta suka ku nga ri khale 063 7. Ni kombela mi yi tsala, tekani xa ku tsala kumbe mi tsala ka foni ya n'we leyi n'wanyana. Ni kombela mi yi tsala 063 7 30 7 8 90. Mani yi phinda futhi ro hetelela 063 7 30 7 8 90. Swi twakale kahle ni ri ni ta kombela ku loko ku ri ku i kona i nga ri ku ta fowuna va mani a ku fowuni wena maxaka loko mi languta van'wani va ze va hetelela va va na khombo ra ku vanhu lava a va fanele va va yingisile va hetelele va hundza amisaveni i nga nyikanga ndleve ya ku va yingisela swi na nkoka lowukulukumba ngopfu n'wana mhani ku va wena evuton'wini bya wena u va munhu laa nga na vutlhari a ni ri u va munhu laa nga na vutlhari yimani ni ku ntlhani ku teka ni teka risimu leri

Mzalwana hi sweswo kexa ka ra mina ni liri mzalwani a hi fambe hi ya pfuna mara lexi na va ku vulavula na xona ha wena na wena inga munyingiseri wo rhandzeka wa Vision FM hileswaku endzeni ka moya wa mehleketo ya wena loko uza u tsandzeka ku va na moya wa ku lawuriwa a kuna lomu u yaka kona vuton'wini bya wena. Ni le ku vulavuleni na wena ni ri nandza wa Xikwembu ku ku byela leswaku loko u lava ku humelela dyondza a vuton'wini bya wena a ni ri dyondza a vuton'wini bya wena ku tikuma u tiveka ehansi ka van'wanyana loko u va na moya wa ku tikukumuxa a wu khongeli xona Xikwembu xa matilo xi endle ku xilo xin'wana na xin'wana xi va na process xi sungula ehansi munhu a va miyimani kumbe homu yi va ku yi mintile huku yi sungula ku fuka ku ya tshekela matandza ku endlela ku nga vi na lexi xi tswariwaka xi ri lexikulu xi ku mehenu yo teka ni ku phunu munhu amisaveni u dinga ku mhana wena ya laka a nga dyondzekangiki kokwa wa wena langa a i vona ku nga rhanga pfuni nchumu u fanele wena i kota ku dyondza i n'wi hlonipha loko u hlonipha yena hi ko xi ku nyikaku xi ku vekaku ka xitulu lexikulu ene xitulu van'wani va kume xitulu hi mhaka ya ku va va kumeke va ri na mali leyi mali ya ko yi va nga yi kuma hi ndlela leyi nga ri ki yona va ti nga ri ku va na mali na ku dyondzeka i swi endla ku ri i va wo le henhla vuhenhla byi endliwa hi ku hlonipha loko i hlonipha lava va nga va ti-foundation ta wena avuton'wini hi kona u yaka ku humeleleni u ni twisisini loko ko fika laha mbilu ya wena yi twaka loko i fika kerekeni loko va chumayela we ho sandza hinkwaswo leswi endlekaku wena u le ku sandzeni hi le ku voneni ka swihoxo ndhawu yin'wana na yin'wana ka hinkwaswo wena hi wena wena hi wena hayi xaka ra mina u file kahle kahle vona a wu fanelanga va munhu wa ku fa ni ri eka wena a hi vulavuli mina na wena riqingho ra mina ni ri 063 730 7890 so loko wo za i kumeka hanya u va munhu wa ti-group i va munhu wa ku lava ti-group to karhi leta ku hlevahleva ku vulavula mi vulavula hi vanhu mi ku taniya tiva leswaku munhu loyi vulavulaka hi yena i wa Xikwembu lexi wena xi nga ndla wena a xi tsaki Xikwembu wa wena u vulavula hi vanhu van'wanyana swa twakala xaka ra mina okay

0: la uri Xikwembu moya wa mina wa pfumela uri ina hosi ya mina shaka ra mina la randzekaka Xikwembu xi ku tekela nhlokweni Xikwembu xa ku randza swi na nkoka lowu kulukumba andzeni ka vutomi bya wena na ha vulavula ni kombisa kuri o makwe uri ntsongo u tswariwe uri xitsongwani lexi a xi ri na mavoko xi nga swikoti ku khoma a wu ri na nomu nga swikoti ku vulavula then loko i kurini va ku vulavurisile mhana wena papa wena vanhu hinkwavo lava nga ku hlayisa u nga fiki laha u vonaka i nga ri u antswa ku tlula vanhu van'wanyana titsongahati u yingisela van'wani va ta teka xinhongani ivi va kota ku xi hundzisela emahlweni u fanele u va munhu loyi i yingisaka u twa leswi swi vulavuriwaka ku katekile lava yingisaka leswi moya wu byelaka tikereke a hi fambeni kutani
1: u tshame na mutsundzuxi lonene
2: Vision FM.

ambala maxikwembu na ku khensa ni kurisa vito ra wena rito ra wena ri vula swiso ku himpela hi mavoningo ya misava ina swi na matimba lamakulukumba swinene ku va hi swi tiva ku hakunene matimba ya hinkwaswo ya na wena hi manukutani mile moyeni ka Vision FM hi manukutani mile moyeni ka Vision FM exiya yini balekerini vani balekerini ke sorry van balekerile la menga buya 0637307890 ntavani ka ri ni vulavula na nwana ni xidonkana ni mulungisi mina mina ni lata ku dzela ku nwana mhani akuna ndlela inga pfumeli ku hemberiwa you need others u dinga munhu unwana akufambisa kuri ita kota ku ya fambisa mari loko wo ka vanhu hinkwavo lava wo ti vona wiriwele henhla vona yiriwele henhla ani ku byela n'wana mhani u fini i le ku feni vo to ka va nga ha ku byeli vanhu va vona ku i madingandleve a wu twi mara u fanele u va munhu loyi u yingiselaka hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka wena 0637307890 a yena

0: u tshame na mutsundzuxi lonene u pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Eflega, the voice of hope and the source of knowledge. La Eflega.
1: Hlangana na Bishop Professor Mlungisi Erasmus Malungane eka nongonoko wa It's a New Day hi siku lerintshwa, musumbunuko ku fika ra vuntlhanu awara ya nharhu ku fika awara ya tsevu nimixo. Hi musumbunuko hi langutisa mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona emindyangwini, emintirhweni ni le mugangeni ya hina leswaku hi nga yi hlula njhani. Kasi hi ra humbiri kona hi langutisa miringo, minkova, swiganga ni tinhlaka ta vutomi leswaku hi nga swi hlula njhani hi mukhuva wihi. Hi ra vunharhu hi langutisa eka mhaka ya ku laha hi le misaveni, hi le nyimpini ni le kheleni ra swikokovi, ku lava vutlhari bya ndlela, ntiyiso ni vutomi ku kota ku hlayiseka. Kasi hi ra humune kona hi ta va eka hi ku ku va na tiko ro vonela emahlweni swi veka mihandzu leyi nga na ntshovelo lowunene. Ivi hi ra vuntlhanu hi gimeta hi ku kongoma u ya emahlweni u nga heli ntamu ku le ku lunghisiweni ka timhaka ta wena. Sweswo hinkwaswo u swi kuma eka Vision FM, the voice of home and the source of knowledge. La Hilekaya.

0: avuxeni muyingiseri wa Vision FM la u yingisela ka xitichini xi u ri kona. Mina Mlungisi Erasmus Malungani, xidonkani xa hosi Xikwembu na ku xeweta. Nongonoko lowu ni mi amukelaka ka wona i nongonoko wa It's a New Day. Namuntlha i siku ra ku saseka, i siku ra wa vumune, i siku leri ku ya hi siku leri hi vulavulaka hi ximhaka ya ku ri ku va na tihlo ra ku vonela emahlweni swi na nkoka lowukulu swinene. A ni tivi leswaku ri eka moya wa mina lowu ni nga na wona ni nga swi kotisa ku yini ku pambulela misava, ku pambulela manana un'wana na un'wana, tatana un'wana na un'wana, n'wana un'wana na un'wana loyi a hanyaka laha hansi ka dyambu. Hi hanya eminkarhini leyi ya ku vava swinene. Hi hanya eminkarhini leyi nga tala gome, mavabyi, swiyimo, mihlupheko hinkwayo ya ku hambanahambana. Ni lavaka eka n'wina vayingiseri va Vision FM, hi kongomisa miehleketo ya hina ka ha ri siku ra ku saseka, hi va na mianakanyo leyi hi ti vutisaka ku ri xana ke ku va na tihlo ra ku vonela emahlweni eka vutomi lebyi hi byi hanyaka namuntlha. Hi ku ya hi nga languti e lockdown ku sungula, xirilo lexikulukumba xa mina ni languta ngopfu hi mhaka ya mahanyelo ya munhu loyi a vuriwaka an African, munhu loyi a nga munhu wa ntima, hanyelo leri a nga na rona, leri vanyingi va rona hi hanyaka timhaka ta ku va hi nga kheri, hanyaka hi nga kheri, hi nga ri na mhaka. One, hi nga vi na tintswalo eka munhu un'wanyana kumbe ku n'wi twela vusiwana kumbe ku n'wi tsemekela nhlana a ri munhu, a ri muntima wa ka n'wina, wa wena. Ku va munhu a nga ri na mhaka, a nga tsemeki nhlana, xivono xa yena xi nga n'wi kombi vunkoka bya vana va yena, miehleketo ya yena yi nga n'wi kombi vunkoka bya xivumbiwa lexi xi nga ta xi fika xi ku nsati wa mina kumbe wena sesi ni lava u va nsati wa mina, u va wena ni nga ta tikuma u ni pfuna ku huma alawini. Kumbe a nga tweli vusiwana loyi a nga fika a risk-a vutomi bya yena a ku nuna wa mina na ku rhandza, a nga tweli vusiwana e tiko ra yena, a nga tweli vanhu hambi va ri maxaka lava ku va u tikuma u hanya a block 3 i mhaka ya ku va Xikwembu xi voneku ku na van'wana lava nga hlayisana na mhana wena, papa wena, kokwala ka tindhawu teto. Mara sweswi namuntlha loko wena u karhi u hanya a wu na mhaka na munhu un'wanyana, a wu na ndlela, a wu na lexi u nga na xona hambi ku ri ka vana va wena, hambi ku ri ka nsati wa wena, hambi ku ri ka maxaka ya wena, hambi ku ri ka vamakwenu wa wena. Hikwalaho ka yini vanhu hi nga dyondzi hi vusokoti lebyi byi tlakulanaka, byi rhwalanaka, byi yimelanaka? Ku na vusokoti byin'wana ni byi tiva va ku i vusonse haleni ka n'wamitwa a ni se byi vona kahle ni mara le giyani le ni nga kula kona vusonso a byi ri kona a ni byi tiva byi tele byi ri lebyi kulukumba so ene byi luma ene byi na byi luma swinene loko byi hundza na n'wamasi ya bundzu i byi kulu loko ri ku lumini wa swi twa ku i lumiwe hi nchumu mara ene bya lwa bya lwelana xilo lexitsongo xi na tihlo ra ku vona ku ri loyi a nga ku xanisiweni loyi mundzuku ni ta n'wi dinga ene ni fanele ni n'wi lwela mara munhu a nga na wona ntwela vusiwana n'wina vayingiseri va Vision FM swi vangiwa hi yini ku va hina vanhu va maAfrika hi tolovele ku swihoxo hi kombetela van'wana aka swilo leswi kun'wanyana swi nga laveki vona vanhu lava hi va kombetelaka ni swi le kule na vona vo swi vulavula a hi se tshama hi swi vona swi ta endliwa emindyangwini ya hina ni vilerisiwa hi ku mikarhi ya ku tala a ni ali mfumo wa onha vanhu va le handle va onha mara ni nge blame munhu loyi a tshamaka ka mapayeni mina ni karhi ni tshama ka n'wamitwa ni ku hi yena a ni onhelaka vana va mina hi ku nkarhi wa ku tala ni na wona na vana va mina ni na wona nkarhi na nsati wa mina na wona nkarhi na nuna wa mina wa ku ni nga titsongahata ni vulavula na nsati wa mina kumbe ni vulavula na nuna wa mina kumbe n'wana wa mina a titsongahata a ringeta ku loko a vona ni hlundzukini tanihi mutswari wa yena a va na ndlela ya ku kota ku va ni a kombela mina kumbe a kombela hahani wa yena kumbe va buti wa mina kumbe tintsongwani ta mina ku exi lowa n'wana i vula leswi na leswi na leswi xikwini xichavulela xa ku mhe ni lava ku ta n'wi approacha mina ni ta byela vamalume kumbe i moyelo wa ku mina ni ta n'wi approacha hi wona namuntlha wu hi onhelaka ku hanya la wu hi lava ku endla swilo hi wexe eku heteleni hi hetelela hi nga vi na mavulavulelo ya kahle xana ke point ya mina hi leyi
1: dumelane barati le bathegi ba Sunbake ya le dumedišago ke Shokane go tšwa ka Sunbake Tzaneni ke tlile ka tsebišo ye e leng gona ya di-price tša rena mo e leng gore o na le diphetogo tša di-price tša marekišetšo a borotho bja rena mafelo a latelang e leng phala borwa ka mokana yona ka bophara bja yona mojaji ana moe ngwamethwa ba raya leboka kwa bokgapane ka kwa ra theiwa ra fitlhelela kwa bozumeri kwa borotho bja rena gana bjale borekišiwa ka 16 rand brown le 17 rand white e re ya ka kwa sekosese ka kwa godimo ka kwa re o kry-a borotho bja rena borekišiwa ka price ya 18 rand white le 17 rand brown and then e re ya maruleni ka kwa bosekororo ka kwa re o khumana borotho bja rena borekišiwa ka 18 rand white le 15 rand 50 brown so elan tlhoko di price jewe di diswa jewe di bo gona mme le seke la belaela re apeleditše le rena ke mabaka ao ba petrolo le diesel di ile godimo le rena ra ra fetša re sena choice ya gore re tshwantse re oketše maikemišetšo a rena re le ba Sunbake e be gore a re oketša borotho this year mara kwešišane mabaka le tše di yalago ka gara na le rena re apeleditše ke mabaka re a leboga tswelane pele le re fe support ya lena e le tswelago pele le re fa yona re a leboga
0: loko hi hanyisa xileswi hi nga xiswona hi ya kwini tanihi maAfrika loko hi hanyela ku veka van'wana milandzu aka swilo leswi ku nga vutihlamuleri bya hina ku ya humelela yini hi tiko ra hina sweswi loko mi cheka mi langutisa ni nge se nghena ka swona ni ta nghena ka swona andzhaka loko ni twe n'wini mara a ni na ta kota ku kambisa ku aka vanhu va ntima i vangani lava va va ku va ri na mabindzu kumbe va ri na swo karhi va sapotanaka hi ku hetiseka na abatalang. Yini swi nga vuyelerisiwaka emehleketweni ya hina ma Afrika. Swi hetelela swi va kahle ni hlaye mhaka yin'wana ni ta yi hlaya mundzuku hi ku pfuniwa hi Xikwembu. Leyi nge leyi va vulaku leswaku ni kombela meswitwani va vulaku ku ri ku vulavule Donald Trump a vulavula hi muntima. Ku ri muntima i fana na munhu. Kambe munhu wa ntima a hi munhu. I xiharhi na xitirhisiwa lexi loko munhu a lava ku ta xi tirhisa a kota ku xi tirhisa leswi yena a swi lavaka. U ri munhu wa ntima swo fana na ngwenya na nkwahle. Swileswimbirhi leswi swi tikomba swi lava ku yelana, kambe ngwenya na nkwahle a swi fani. Se na munhu wa ntima i lo makiwa a ri a fana na ngwenya kumbe a fana na munhu. Munhu i mlungu. Munhu wa ntima wo va loyi a nga makiwaku a va xitirhisiwa xa mlungu kumbe xa munhu. Ku ya mahlweni ka mhaka leyi loko ni yi khouta hambi loko ni nga ri na yona laha ni nga kona, yi kombisa ku ri munhu wa ntima n'wi kumi i xava swibamu i n'wi nyika eku famba u ya dlaya mani mani mani mani. Hina vuhosi lebyiya bya yena a ha byi lavi, vurhangeri bya yena a ha byi lavi. I va nyika swibamu i tlhela va tshembisa ku ri ni ta mi xavela na swakudya, a mi nga pfumali nchumu, ni ta ku nyika swin'wana na swin'wanyana, ni ta ku nyika mali. A nge vutisi wena mlungu ku ri no ni ya ni ya n'wi dlayela yini, i to teka xibamu loko a xi ringeta a vona xiba i fana na mfene. U ta ya a ya endla exactly leswi a nga ta va a rhumiwe swona. Munhu wa ntima a nga na mhaka, a nga sirheleti, a nga na mhaka na nchumu. Ntirho wa yena i ku loko a byeriwa ku xi xo karhikarhi a xi kahle, miehleketo yena yi vha yi va yi jika, a yi vi na swivutiso swa leswaku i va a nga ri kahle hi mhaka yini, swi sukele kwini ku vuza a nga ri kahle ka wena, i n'wi zondhela yini munhu loyi. A nga vutisisi munhu wa ntima, i wo sayita, i wo i teka tlhelo ra loyi a lwaka na munhu wo karhi a tlha a nga swi twisisi ku why a n'wi zonda ni ku ri that's why. Sweswi i munhu wa ntima loyi a toyatoyaka loko a kwatini a onhetelaku na patu leri ku nga ta famba vanhu va ka ye va ka vona hi rona. Mapatu ya onhakile a ma makiwangi kahle ha pfumela, mara kun'wanyana i munhu wa ntima loyi a nga rezineriki loko a kwatini a teka ku kwata ka yena i ku yisa apatwini laha a nga tata hi kona mhana yena koko wa yena a nga tata hi kona loko a karhi a vabya a ya xibedhlele. I ta fika celacela loko ku fika ku tirha kunene wa tsandzeka, mara i ta swi kota ku va a teka xilo lexikulukumba lexi a nga ta tikuma a pfale patu ku nga tsemakanyiwi. Vanhu lava va nga tata na timovha a va tivi nchumu leswaku wena xirilo xa yena i xa yini. A nga na nkarhi wa ku negotiate munhu wa ntima. Munhu wa ntima i wo onhetela swikolo. A ku na mlungu a nga tshama a hisa xikolo, kambe i munhu wa ntima a hisaka xikolo. Ku hisana hi mathayele a swi kona ka valungu, swi le ka munhu wa ntima. Hi vona va hisanaku hi mathayele hikuva dyondzo ya kona a yi hi kona. Loko a ya mahlweni a vulavula loko ni swi khouta laya va ku munhu wa ntima n'wi kombi ku nwa, n'wi kombi ku dya, n'wi kombi ku teka vavasati na ku tswala vana a tlhela a nga va hlayisi. Va ku munhu wa ntima xa yena i ku complaina, i ku tshama a complaina hi vanhu va ka vona, a tshama a karhi a vona swihoxo, a ba pongo hi swihoxo, a nga ti na solution. That's why sweswi na lava va vulavulaka va tlhela va ku va kombisa marito ya ku ri emisaveni loko ba vulavula mina kombela mina into swinene loko hi twa ka swa social media va ku laba va fana ku va herisiwa emisaveni ku fana ku fa ma 3 billion mara vanhu lava fana ku va fa ima Afrika hi ku mu Afrika anga contribute nchumu anga humesa anga na xiavo helo aka ku kurisa economy hi ku ntirho wa munhu wa ntima i ku sola i sola mhana yena i sola ba yena i sola va akelane anga na mhaka xixa yena iku vanga hasahasa va ku a va pfuni nchumu vanhu lava akaka economy that's why loko xiswona munhu wa ntima a kuma prasi a claim prasi nkarhi wun'wanyana a ni vulungwe mi nga claima nhoni ka xikombiso hi leswi nga vulavuriwi loko a kuma prasi leri a ri tele na timengo kumbe ri ri na matamatisi i ta lwa hi matimba lamakulu ku matamatisi lama loko hi ku 3 days ya fanele ya va ya kheleriwini ya herile hinkwawo mara a nga vi a ri ku byaleka man'wana ku loko ku hundza lamayani a ta kota ku va ni a tshovela lamaya man'wana yena i ku a dya a tlha lolowa a tlha a tlela loko valungu lava nga na mapurasi a va tleli va hleketa hi timhaka leti ya va ti endlaka va tirha vusiku na nhlikani ku tlha ku tirha hi munhu wa ntima mara loko se swi ya mavokweni ya yena a nga ha swi koti ku tirhisa leswi a tirhisa swona loko a ta va a ri hansi ka mulungu namuntlha vanhu vo tala va hetelela ntirho wa hina lava hi nga kona hi nga maAfrika ntirho wa hina i ku solana heyi Cyril a nga endli kahle heyi mani hi kota ku vulavula hambiloko hi nga ndlangi na research loko hi twa munhu un'wana a vulavula leswi a swi vulavulaka ha teka hi ri hi swona swi nga ri swona namuntlha ka zondhaniwa tikweni vafundhisi va foma ti-groups leti va zondhaka van'wanyana vana va foma ti-groups leti va zondhaka van'wana ndhuna ya yona yi foma ya yena group yi lwa na hosi hosi na tona tihosi ku twanana letiya lavaya a va twanani i munhu wa ntima yaleyo yaloye a nga na swona sweswo namuntlha i ku dlayana namuntlha lava va tsutsanaka na ku dlayana i munhu wa ntima vanhu valungu na ku tiva swa vuloyi a va swi tivi hi hina hi nga ku khomaneni hi voko ra tihanyi wena tanihi munhu loyi i ni twaka sweswi ni kombela ku nyika xinkarhana lexiwani hi va hi vulavulaka wena u ri u nga contributa njhani o xikwembu xa mina u nga nghenisa njhani voko eka ku tisa nhluvuko aka rixaka ra muntima hikuva ku va na xivono na tihlo ra ku vonela emahlweni swi na matimba lamakulukumba ngopfu munhu wa ntima loko i yimi cheki languta i nge twisisi ku tsandza yini hambiloko a oxa tihuku i ta ku hlamala a nga phuquki van'wana a va humeleli va ake switolo va ku switolo leswi va ta swi fambisa mara namuntlha switolo leswiwani va hirhise van'wana a wu nge n'wi swi tivi ku i ya pfuka a endla a teke swilo leswi a swi va mavoko ya yena rini ntirho wa vanhu va ntima i ku xavisa rifuwo ra vona i na bot ntsena a ni tsakisaka la bibeleni a nge hi vito ra xikwembu lexi hanyaka ni nge ku niki ndzhaka ya va tata wa hina namuntlha misava leyi hikwalaho ka ti-bribes yi xavisiwile mala yena swigodo swo tala ka xavisa kumbe swa ku xigodo xin'we kumbe xitandi xin'we xi xaviwa hi vanhu va 15 hi mhaka ku vanhu va ntima va lava ku amukela mara a va lavi ku tirha vanhu va ntima a va dyondzi xikolo a va hleketi mundzuku a va na mhaka loko se u xavisetela malayeni xavisetela tindhawu leti hinkwato ka tona vana va wehe loko mi xavisa hi teka misava ya hina hi ndla ti-deed of grant hi niketela vanhu matiko ya hina va giyani lomu ya tindhawu leta ti xavisiwini ti xaviseriwa vanhu va le handle hina mihleketo ya hina yo vona mali ntsena a yi hleketeleli tiko ra leriwani ku vakokwa wa hina va ri lwele ku vava why hi lo yini hina vanhu va ntima what's going on with us sweswi loko munhu a nghena i fane a nga dyondzisi vana swilo leswinene i fane a complain-a heyi swi nga te tluka chakalachakala heyi me vanhu va ni zondhaka heyi mina a swi heli a va rivalelani okay ni kume riqinghweni xaka ra mina u nga ni kuma riqinghweni hi vulavula ku wena aka swilo leswi loko i karhi i ni yingisela ni vulavula hi ku languta hi ku va na tihlo ra ku vonela mundzuku u kuma yini we hetani hi rixaka ra munhu emisaveni 063-730-7890 kumbe ke mi ni kuma aka 064 anel eh?

0: mais les moyens qu'a fait FM.
1: It's a new day, Bishop.
0: It's a new day, Shelen Mfukin.
1: Ah, Fukilen, not one of Bishop.
0: Hey, Fukilen.
1: Hey, I got to have to have a lot of Bishop.
0: Eh mi bona yini nwina mi bona munhu wa ntima ku humela hi on ntima mehleketo kumbe lo pfariwa ku endleka yini what's going on ku ya hi nwina
1: hey Bishop I'm to go hambi eku addictiwa kumbe eku va munhu a tswariwe a ri ndlela leyi na
0: eh
1: problem ku ri ku va ngopfu ka munhu wa ntima Bishop
0: eh
1: so lexi ni nga xi vona xi nga tala ngopfu ka munhu wa ntima Bishop i ku xo sungula i timhaka ta makwanga ku ti lavela ngopfu swa yena na ku va a ri difficult ngopfu ka ku tsundzuxiwa na ku ka a nga tsundzuxeki hi ku olova na ku sola leswi nga tala ngopfu a minkarhini hlamusela van'wana loko mo languta ka nkarhi wa sweswi leswi nga tala va le ku xoleni matimba ngopfu ka president ya yena laha va nga koti ku vona na mavonela kule ku ri ku ta huma va le complaineni hi timhaka ta byala ku why byi nga pfuriwi hi le ku tikiseriweni ikhonomi ya hina yi ta wa ni ku no a swi vuli ku loko byala byi pfariwini ikhonomi yi ta wa no tiko ra hina ku na leswi ku ri tumba ngopfu ri nga hlangana swo se loko ku pfariwa swa ku fana leswi doesn't mean ku ikhonomi yi nga wa
0: ene ku mi nghena non'wana general a ni ma swi tiva ku ka yaka leswi a ni karhi ni vulavula hi swona va ri munhu wa ntima ikhonomi leyi a yi ngetelaka i yi ngeteli hi byaliwa ntsena na ku tshika vasati va yena a hluphekisa mfumo wu fanele wu hlayisa vana va yena a ku na mulungu loyi a hlayiseriwaka vana va yena hi mfumoni mulungu i hlayisa vana va yena mara munhu wa ntima i tswala vana a nga hlayisi a nwa a dakwa tlela kwale sweswi byala lebyi loko va byi nwini byi vuyisa yini general
1: Bishop a ku na leswi vuyisaka swona ko va ku tata nhlayo ya ku va vanhu va tiheleni a ku na swin'wana Bishop because a ni swi tathangi ku nga tatana wa leswo biha hinkwaswo loro inde mhaka yin'wana yikulu ku ba ngopfu ku ya na hinkoma liya ya five Bishop liya ku vanhu namuntlha va nyikiwe vutlhari kambe va swi tsandzeka swi endlele swo lulama seteleni loro ni kota ku twisisa ngopfu leswaku vanhu va na vutlhari hinkwabyo Bishop mara leswi hluphaka i ku va tsandzeka ku endlele swo lulama na ku kota ku vonela kule hikwalaho ka ku Satan i nghenelele na miehleketweni a va pfala miehleketo ende va tlhela a va rivarisa ku ku tiphina a ku na mivuyelo ya kahle because i le ku va i le ku va yengeni na ku va hetelela va rivala ku ri laha misaveni a hi le kaya ku na laha ku kongoma kona lero va fanele va tata ku complain-a ku nkarhi wa mapfumu ku ze wu fika va ha complain va nga koti ku va va ndla timhaka ta ku khongela na ku tsundzuxana tanihi na hi leswi ri tala Xikwembu ku ri vula ku loko vanhu va loko tiko ra mehe ri nga vanhu va mehe va yima swin'we kumbe ku va va vun'we va khongela hi Xikwembu ni ta yisa xikhongelo xa voho kutani ni horisa tiko ra voho kumbe ni va nyika swi leswi navelaka timbetalo se swo tani va pfala ku anakanya na miehleketo na ku vonela kule ku vohole va nga vi na ku vonela kule always va tata complain-a hi lero va yivelana hi lero va onhelana hi xivoho ku fika loko nkarhi wa makumuzo wu fika va tikuma se va ri ku gezele ka meno i problem leyi nga kona leyi hluphaka leyi swathani a tirhisa ku toni ku ri ku pfaku bukutela misava so yin'wana ya kona leyi ni yi vonaka Bishop ku hi nga va ka nkarhi lowu nga ka woko nga va na ku khongela lokulukumba hi rilela tiko
0: leriwanikuma
1: nhloko loku
0: se ku ya hi n'wina hi ku komisa xeleni mi voni nga ri solution ya ku koma ku khongela na swi tivula ku loko wo khongelela nsinya ku nsinya wa nkaya ku wu va mengo i ta khongela ku dlaya Xikwembu xi ta ku why a nga ya a byala mengo hi mhaka ku tinyungu tshama karhi a ti dya minkarhi hinkwayo se a lava ku me ni cinca nkaya lowu wu endla mengo so mi voni nga ri solution ya ku hatlisa ku ya hi n'wina ku swiyimo leswi va kahle i yini
1: mina ni nga ku Bishop tanihileswi Xikwembu xi nga hi pfula miehleketo hina lava hi ngo hi valandzeri va Kreste So fane ringata hi matimba ku va na xitsundzuxo. Because loko munhu a vona munhu leswi nga na matimba ngopfu i ku n'wi tsundzuxa ku n'wi khongelela. Hikuva loko mu n'wi tsundzuxa hi swo swin'wana leswi nga na matimba leswi nga ta va fika swi rhinga emihleketo, hambiloko ku ri ku a nga teki hi nkarhi wolowo loko a ri a tikuma a ri wexisaku ix mara marito lama misa loyi a nyika woho yena matimba
0: So so hi marito man'wanyana mi kombisa ku ri xirho xin'wana na xin'wana kumbe muakatiko wun'wana na wun'wana i fanele a tiyimisela ku va mutsundzuxi na mutsundzuxiwa. A tekela switsundzuxo sweswo enhlokweni a nga zondi vana a nga swi tivi ku i ya kwina ni ri. No, ni khense ngopfu general ya mina, ni khensa swinene. Danke general. Hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka, nomboro ya mina mi nga ni kumaka 064-548-7821 kumbe eka 063-730-7890. Hi nga endla yini ku vuyerisa xiyimo xa vumunhu bya hina vantima eka xiyimo lexinene ku tlula ku sandzana? Sweswi a hi languti kahle-kahle muyingiseri loko wa hatani wahani bela riqingho.
2: Vision FM Shibono Imatimba Vision is power Chamilena Vision FM.
0: Loko i cheka hambi va ri vana va makwenu a va hanyi swin'we, va divided. Mile moyeni ka Vision FM?
3: Njani mfundisi?
0: Hi pfukile baba man.
3: Hi
0: ngo vona mfundisi wa mina.
3: Hayi hlayisekile mfundisi.
0: Eya man, hi leyi mhaka leyiwani kahle-kahle ku ya hi leswi ni swi vulavulaka. N'wina mi nga fika mi ta na xiavo mi ku yini mfundisi wa mina?
3: Leswi mi nga ku swi endleni kwalano.
0: Eh.
3: Hi ku ku tirha. Ha khongela hi vulavula, ha khongela hi vulavula. Hi swo hi wo ntirho wa koho walowo. Hi ta hlula.
0: Hi ta hlula.
3: Loko ta vhika, i khongeleni a ya fayisana xihondlovile. Se na yena ha khongela hi vulavula. Mi le ku ndleni ka swona. Vambirhi vanharhu va le ku cinceni loko mi kha mi endla sweswo. Every day. Loko vambirhi vanharhu va kha va cinca na van'wani va byela van'wani vanharhu na van'wani hi ndlela ta za ku va na ku cinca hi ku impela Sathana i tirhisa ngopfu hina vanhu va ntima. Mi nge kumi vana va valungu va kha va hisa mukhalato wa mulungu kumbe va kumbe ku n'wi ba kunene hi tisandoko. Leswi mi vulavule swo tala ngopfu handle ka sweswo ku hava swin'wana mfumo. Loko ho ku twanana hi khongerisa ku hi va na rirhandzu hina vanhu vantima. Vanhu vantima a hi rhandzani. I swa veke hi rirhandzu a hi swi tivisa vanhu vantima. Swa hina i ku tekana na ku kokana na ku swilo leswiya swi hi tlhelisela ndhaku leswiya. Ene ku na marito man'wani ma rhandzaka ku vula valungu mhaka ku va ri yini. Va ri if you can change the situation, you change your attitude.
0: Okay.
3: Marito. Leswaku loko ku ri ku xiyimo mi nge xi cinci a hi nge ku ri ni nga mi nyika xikombiso hi ku dirayivha movha mi famba halaya vo four ways halaya vo mall of Africa loko mi ta hi 120 mi ta hi le Limpopo loko mi fika laya mall of Africa a ni n'wa mi famba 120 se timovha sungula ku tala i ku mi nge xi cinci xiyimo lexi xa traffic liya mo fanele mi landzelela moxini wa vona va timovha leti ya ku
0: fambisakuloro loko movha wa n'wina a wu famba 120 mo fanele mi vuyela ku ri ku va famba 40 na n'we mi yaka 40
3: mi yaka 40 se taka timhaka ta xikwembu mi le ku endleni ka swona sweswi vulavulaka masiku hinkwawo vanharhu vambirhi va cinca na vatwa va nghena minkarhi wo tala va ku mi yi pfune ngopfu mfundhisi kula ku va ya byela na van'wana na van'wana va byela van'wana na van'wana va byela van'wana hi ndlela yaleyo i kha hi byela Xikwembu Xikwembu wa swi tiva hi endliwe hi wena ha tsandzeka ku ti fambisa hi tsandzeke nkarhi wo leha mazo
0: hi ku loko ni cheka aka hinkwaswo leswi hina vakreste hi ngo hi landza swona phela kereke is a family it's a family thing loko mi nanguta vana va Israel i vana va Israel Israel loyi a nga Jacob aniri laha hi dyondzaku yini hi dyondzaka leswaku loko vanhu va zavaku i kereke i vakhongeri i unity lexi lavekaka ku laveka united tanihi hi tinyimba letiya va fanele va hlangana mara vanhu va va va ri vambirhi ntsena va ri hosi na ntsongwana va nga hlangani i munhu wa ntima kwalano kumbe swaku na ku langutana kunene a va langutana loko a yima le a vulavula hi makwenu wa yena hi buti wa yena kumbe sesi wa yena i vulavula ongeti i wo vulavula hi xilo xin'wanyana lexi xa ku biha xo ka xi nga tiveki hi xa le kwini mara ku ri yena loyi loko a hundza misaveni a tlhelaka a fanele a va yena a ya pfuna munhu loyi a ni swi twisisi ku why ku nga

0: kuyingiseli
1: aba hanyiki ha mhano yena hambi tata wa yena pele hambi u hlupheka a nga mana ta tiraka yena hlantswa timovha n'wi nyikanyana swa ku fanelisele ngopfu na voho vanhu lava ko va ku vona ka hina vanhu vantima va endla onge vo va twanana mina ni ve na laki na vona a va twanani sweswi hina hi nga twanana hi ku hi xiswona vavhenda machangani mapedi hi nga twanani ku va faniya na vona ko va ku vona ka hina vanhu tima a va kombile
0: mara mina ni vavisiwa hi mhaka ya ku a ni sweleswo mara ku na ti-ground rules leti ti nga kona ka vanhu lava ku ri mulungu wun'wana na wun'wanyani wa tihlengeletela leswi va nge retirement annuity munhu wa mulungu wa tihlengeletela ti-pension fund u va na ti-life cover va va na swo karhi leswi va pfunaka ma ni twisisa
1: ma vona swilo leswimfundhisi ni right swi sungulwe hi vona ku zava kota ku swi tiva hina vakoko wa hina phela swilo leswi mina ku dyondzisa mi tshame mi ni dyondzisa swin'wanyana loko leswiwani swa mimoya leswi swi suka kwele hi sukaku kona ma ni twisisa hina vakoko wa hina a ku ri vanhu vo valwa va famba va dlava vanuna va teka vavasati na swifuwo a hi swona bao lava rixaka lero basa ri sungule khale kwenda swa ti-business hina swa ti-business a hi swi tivi swina vanhu na mi
0: mina ni vulavula hi mhaka ku bava sweswi loko yi ku 1994 swikolo swi pfuriwile mara 1994 I remember kwala ka va 90 laha ni vone xikolo xa mbhekwani mina ku karhi ku tshoveleriwa ku tsemeleriwa tidarata va lava ku onhetela swo tala a ni ri kona lana ni ri va ku hi ku se Mandela wa huma ma ni twisisa xana Mandela i fane a ta hisa xikolo Mandela loko huma ka yena i fane a ta ta celacela patu no ni ka xikombiso hikwala ka sweswo loko mi languta munhu
1: ko va hina vanhu va ntima va tiva why mfumo lowa hina lowa mfumo lowa ANC lo va winise sweswo timovha letata tikhampani a ti nga ngheni na malokixini a va ti hisa va ku hi le ku lweni na valowu a ni ri se a swi yimi swi leswiya
0: no mina mina ni lava ndlela ya ku hi fanele hi endla yini vonani swo swiphelelaniwa ma ku vona la ni nga kona a hi languteni ka nkomo ni loko mi langutisa hi nkarhi wa vatata wa mina a ku ri na masimu ku dyiwa swifaki oh my god a ku dyiwa swifaki ku dyiwa ku tirhiwa n'wana a swi tiva ku ni ya ku ri tirheni na papa mina and loko hi kula a hi rhwala vutihlamuleri bya ku ya ku rimeni hi endla swo ka mara namuntlha n'wana xo nyeketa buruku yi fika laha hansi xi dzaha nyawupe xi jika hi switarata mara why don't we learn swikolo swi kona sweswi tifoni leti a hi ku na muntima loyi hi nga ta ku kwala malayenini hi ya a pfuna ku foni a endla ku foni a yi lulamisa hi yena ku na bindzu ra tifoni leti okay ni mi twini mfundhisi ni mi twini
1: mfundhisi n'wina a mi nga na ti-right ka vatswari va n'wina a va nga mi rhumi mukanini sweswiwa lumangurhuma n'wana ku mina ni kwalanise
0: mata ku ni navela yini ni lava ku ri hi fanele hina tanihi muntima hi vuyela back aka grassroots hi ya hi ya vuye hi ya teka vulombe kumbe matimba va ri yini ni switshongo leswi vatswari va hina va nga hinika swona ku nga ri leswo biyani ri ku hloniphana ku tivana ku yima swin'we loko a va ri na kona vatolo ma vona a va hlayisa ndhaswa leswi namuntlha hi tikume va vatswari va hina va ti vangela lumbalumba ya ku hlayisa va ndhawu va ku ku na mindhawu ka loko sweswi vo munhu u beriwa mancomo na ri muntima laha i ta kuma va ku i na mindhawu mhaka yona swi sukela kwini swi sukela ka ku hlayisa ku xin'wana na xin'wana a wu hlayisa mara sweswo hi pfuleke matihlo hi kota ku vona no ni mi twini mfundhisi danke baba he emfundhisini wena muyingiseri wa Vision FM u ri yini ku calma this situation ni ta teka vanhu va ku ringana four ntsena sweswi ivi manjheni ni kota ku ya mahlweni Vision FM le moyeni a yentla ku seleni rito hi pfukile minjhani
2: vulavula mhaka yin'wana ya matimba mani
0: na mani
2: xikwembu a xi n'wi hlayisi ma swi tiva
0: ntsena
2: ni lava ku nghenela swo xikwembu a xi n'wi hlayisi ma tiva mi vulavula swilo swin'wanyana so loko ko ku vambirhi vanharhu vo kuma va hanyisa leswi mi vulavurisaka kona ho swi teka hi ku hanya a ku ta va na ku cinca mani

0: Va vona ku a mhaka ya vudzondhana hi ndlela va makwavo nga nghenelana ni. A ni yi tele ngopfu mhaka leyi Bishop. Mhaka leyi tele ngopfu ku dzondhana ka maxaka ku tele swinene. Hayi Bishop ku vulavula mhaka yin'wana ya matimba.
1: Leswaku swa ni vava, swa ni vava leswaku u hlamala vanhu va ku a vo yo tala ni a vo a va tati na xandla ni mara vanhu lavawani ku na ti-group ku na group ya vana va mhani loyi na group na kwalaya ka vana ku na lavaya na lava ku le ku tsemelelekeni ka vanhu leswaku munhu wa ntima a mhani swi twisisi man
0: ya mara xitomba xi mi hlayisi xi hlayisa na muti wa n'wina ni
1: amen amen
0: mativa mazamu mani xikwembu a xi mi hlayisi xi hlayisa na rixaka ra lama nga huma kona.
1: Oh Jesus, amen.
0: A xi hlayisi na rixaka ra lama nga huma kona. Xi hlayisa na mhani lava nga endla ku n'wina mi va kona misaveni.
1: Oh Jesus, amen. Inkomu.
0: Mativa mi le ku zameni mativa mazamu ni yingisela masiku hinkwawo no va ni kha ni tsandzeka ku nghena mara na yingisela. Mativa mbala na swilo swin'wana swa matimba ngopfu hi ku no nghena a nga ha nghenela topic no nghenela ku gheza n'wina leswi mi nga ku endleni. Leswi mi nga ku endleni a swi talangi. I ku mi zama vanhu hinkwavo ene matava ku mi ni tsakisa ngopfu hi yini masiku hinkwavo loko mi kha mi vulavula. A ni ta makwanga. A ni swi xitanga xa makwanga
1: maxitivi. Makwanga na swi tivi.
0: A mi na makwanga ni tola ku swi vula ni ku a va na makwanga hi lero munhu wa ka a nga ri na makwanga ni to vafundhisi vo tala va nghena ka vixini. A mfundhisi va nga na makwanga a nga pfumeli ku van'wani va nghena va nga n'wi tekela xitulu.
1: Ish, my God. Oh, Martia n'wina e vutomi ka mina na malava man na mateka ni khensa swinene.
0: Mativa leswi mi nga khomisa swona swivakwa ku ya hi hina kumbe mina xikwembu a xi hlayisi xi hlayisa na vhikini leyi xi hlayisa na vahaxi va n'wina mativa vahaxi va n'wina va hi ku ya hi mina va haxaku na ndyangu ngopfu. Loko ti va yingisela ni twa ni ri kahle xikwembu xi n'wi hlayisi mara ta muka ma vulavula namuntlha a ri zondho maxakeni ri tele ene hi lero munhu swi nga ha antswa a huma ka va ka vona a ya tikuma a ri na wuxaka na munhu wun'wanyana a humile ka va ka vona laha a ringana ku ku sungula a sungula a hanya kahle ka va ka vona a kota ku huma handle i ta huma a siya va ka vona futhi especially ngopfu loko wo kuma ku lava ka vona swisiwana ni u ta kuma a huma ka va ka vona a ya ya hanya swi nga ha antswa a huma a ya ya hanya na muvhenda a huma ka lava va ka vona lava a nga bebuliwa na vona. Heyi mhaka leyi tele Bishop.
1: Exi no ni khensa ngopfu swinene a ni vulavula na mani
0: a mi vulavula na kokwanihani ka mudyangwini
1: kokwanihani ka mitavula ni ba mandla ni vuyelela a ni ri inkomu. Hey marito ya vutomi lama va ma vulavulaka la ka mudavula la marito ya ku saseka swinene marito ya kahle wena muyingiseri ku sele vanhu vanharhu ntsena lava ni lavaka ku va teka sweswi hi kota ku vulavula ni ta kota ku quva ni yaena muyingiseri wa mina u ri yini ni telela Vision FM le moyeni ahee mitwakalela ahansi ni nga ni tlakusela nyana rito
2: a ni ku nhlamulo i Yehovha i ku khinsama hi khongela Bishop hambi ho ni ta swin'wana swin'wanyana loko hi nga khinsamanga hi khongela a ku na leswi nga ta lunga swa ku ta swi huma swi ri ka Yehovha swi ta ku tshameni i leswi hlwelaku a hi swi swa ku ta hi xihatla a hi swa ku hindza ntirho lowu mi nga le ku tirheni masiku hinkwawo wu le ku byaleni ka mihandzu leyinene ri ha swiswa na van'wani va karhi va swiswa Bishopo swi ta lulama swilo swi ta tlheleriwa kwale ka khale leyi koku vana va munhu ku va va nga twanani i timhaka ta ku va va jelezelana ntsena
1: se mara ni na probleme yintsongo nkulukumba wa mina ni problem ya mina i ya ku ri a bibeleni loko ni yi hlaye kahle yi ri tsakela Yehovha a ku nyikela swi navelaka hi mbilu ya wena mara loko no ya ku khongeleni no khongela ni nga ri na nchumu no ni lava nsati mara matihlo ya mhani pfuli ni ya lava nsati ni ta pfa ni teka ri xikwembu xi fanele xi ni tisela nsati xi ku hi loyi se ni ku lovolerini ni swi ndlisa ku yini bava
2: xikwembu ne
1: xoho
2: xi fanekele xi ku pfuneta mata ku i nga pfuki nampundzu i ku ena vantirho inga yi kumaketeni i faneke i pfuka i yima hi milenge
1: iya kumaketeni
2: Jehovha a ku pfuna mahlweni
1: i ntiyiso
2: Xikwembu xi tirha ku hi pfuneta
1: i ntiyiso
2: so i nga pfuki hi khondle mavoko i vhawa ntirho wu tata i lo tshama i pfuka i maketa that is why ni vula ni ku naswona a hi swikhongeri feni ku xikhale xi tlhelela avun'hweni
1: amen amen amen
2: hi rhandzana tanihi vamakwavo
1: se
2: hina ha languta ku Jabulani Machangani itsongo wa mehe i na swilo swa swona swo wa ni tlula ku vonka that is why mi vona ku swiswa vanhu va ku tala a swi fana rimala hi te hi nga pfisangi swilo swa ku fana laha mavokweni tinyiko ta hina vanhu a hi tlangi yi khumeta ku fana
1: powerful swi na matimba leswi i na ma
2: so swi hi vangela ku ri vengo swilo swa ku fana sweswo
1: i xihosi ya mina
2: n'we hi ntirho lowu mi wu tirhaka masiku hinkwawo bixopo a va karhi va vula ku van'wanyana kwalani va karhi va ku loko masiku hinkwawo mi karhi mi vulavula mi le ku haxeni va ku tala va le ku tinkweni se mi nga karhali mi ku a swi endli a swi endli hi khongeriseni hi karhi hi va khongerisa
1: ipele
2: swo laha misaveni ku ta khongela hi khongerisana
1: ex it's so powerful marito lama koxonga lama mi mahleketa sweswi ku nga ku vulavuriweni ka topic leyi kumbe a ma va na wona khale
2: bixopo loko ni vulavula na n'we swilo swo rhelela kunene
1: amen no this is powerful man ma vona n'wina mani ni khese ngopfu machangani wa me Jabulani danke papa wa mina marito ya ku sasa
3: xewani varhandzi na vaseketeri va Sunbake mixewetiwa i Xokani kusuka kwale ka Sunbake tise xitiviso lexi yi nga na xoho kusuka ka Sunbake lani ku nga va na ku cinca ka ti-price ta hina leti hi xavisaka hi xoho xinkwa ma swi tiva ku ri a yi ri ka promotion ya hina ya ku xavisa xinkwa hi promotion se hi ye ya fositeleka ku ya engetela price ya hina kusukela ka ti-promotion letiya ta hina lani sweswi matiko ya ku fana malamulele Giyani ku a nga ri la hinkwato kwale ahansi leyi a Giyani ka hina le xinkwa sweswi xi xavisiwa i 17 rand white na 16 rand brown so loko mi fika laha tixopeni va ta mi xavisela yo price yeleyo mi nga yi mi ya hlamala varhandzi na vaxavi va xinkwa xa ka Sunbake mi ku humelela yini i ntiyiso price yi engeteriwini na hina yi lo fositeriwa hi mhaka ya leswi swi humelelaku atikweni sweswi lani mafurha ma nga ya henhla hi leyi ya fositeleka na hina ku ri hi ya yi ya teka price increase a ku nga ri ku tiyimisela ka hina ku ri hi ta engetela xinkwa lembe leri but hi leyi ya fositeleka i mhaka ya petrol loko hi ya henhla so yana ni mahlweni mi karhi mi hi nyika support ya n'wina leyi mi supportaku yona matiko ya ku fana na kwale ka vamujaji le matiko ya ku fana na van'wamitwa hinkwako xinkwa xa ha ri xi le ka 17 white na 16 rand brown and then phalavurwa na yona yi wela koho ka 17 rand white na 16 rand brown and then ku hambana ntsena matiko ya ku fana na vale ka va sukhusese leyi laha mi ta kumaku xinkwa xi xavisiwa yi 18 rand white na 17 rand brown and then loko u ya hala ka swikororo hala u ya kuma xinkwa xi xavisiwa i price ya 18 rand white na 15 rand 50 brown so a khensa swinene ku twisisa ka n'wina yana ni mahlweni mi karhi mi yi sapota a hi tsakela support ya n'wina
4: getting fresher under the sun Sunbake.
1: Marito ya ku hanya ni kombela vambirhi xana wena u voni nga ri xiyimo xa hina vanhu va ntima hi ta vuyela rini aka ku hi tikuma hi va na swilo swa hina hi va na masimu hi va na tikampa hi kota ku va na ti-game reserve handle ka ku sweswo ku game reserve yo kuma hi munhu wa ntima i ta va ya dlayatela swi hlotiwa swi harafa xaviseteka hi xin'we xin'we 1 2 3 in 5 years time a ka ha ri na nchumu swi herine mipfundla ya dlayiwa hinkwaswo tinyoka ta dlayiwa mara mulungu teka a ya vekela ndhawini hina hinkwaswo hi va loyi va telaka ka mina hinkwaswo ni kombela mi ni kuma 063 730 7890 ni kota ku twa ku n'wina i ku mimirhi yini ku hi kota ku endla ku xiyimo xa hina xi vuya aka ntumbuluko wa xona mi le moyeni ka Vision FM
5: ahee na mina na yi twa topic leyi ni nga ku yi vulavuleni leyi yi vavisaka swinene
1: e
5: lexi mi nghenelaka swona ngopfu na mina hi twa ku vava
1: ka
5: nkarhi lowu lexi mina ni xi kombelaka ngopfu na ku mi nga karhali n'wina mi fana na mubyali loyi a nga khoma loyi a nga rhumiwa a nga khoma mbewu mbewu leyi loko munhu a ri ku yi haxeni ni nga vileli ku leyi yi wela kwihi, leyi wele maribyeni, leyi yi wele mithweni, leyi yi wele ndhawu ya njhani. Hi ku loko a ku ri ku miehleketo ya vanhu lava mi vulavulaka na vona sisi ya tirha a hi ta twa ku vava hinkwenu a ndhaka loko mi vulavurile mi kha mi komba ndlela ku a hi hanyiseni leswiwani. Mara loko mo langutisa nkarhi walowo n'wina mi nga ku theni ka ku vava swi tlala na le moyeni wa n'wina loko mi vulavula ku mi le kutheni ka ku vava hi munhu loyi a nga na tindleve ta ku yingisela. Mara mi twa munhu a tlhe a ha nghena ka ha kokelaniwa ka ha nyadyaniwa kwalano ku komba ku tindleve leti a ti le kutheni. Mina loko ni langutisa ni vona se nkarhi ku fana sweswi ya bibele yi nga hlaya ku a nkarhini wa makumu vanhu va ta va va nga ri na tindleve va ta va va nga ri na mhaka a ku na mhaka mativa a hi na mhaka na nchumu ni tshama ni kha ni twa ku vava ni ku hambi vo a hi titsoneni swakudya a hi khongeleni ni ku musi leswiwani ingaku nkarhi lowuwani wu ta fana na nkarhi walowu ya Yesu loko a ya ku vambiweni ku ringetile ku khongelana a hi tekeni hi khongela. Ize ni twa muvulavuri wun'wanyana a ku Petro a nga tirifu a twa rhongo mativa loko ni langutisa nsava muvulavuri wun'wanyana le ndhaku leyi sweswi ni tshama ni kha ni byela vanhu vo tala ni ku mfundhisi van'wanyana va ze va vulavulaka ku minkarhini leyi taku mi ta kuma tiku leriwani vanhu se va fumini va nga ha ri na mhaka na nchumu va nga ha ri na mhaka na ku khongela ni ta kuma ribyasi ri endli nga ku yindlu ya mabyasi yi ta endli nga ku imihlolo tolweni loko ni kha ni vulavula na n'wana tati loyi a nga dorobeni se ni la kaya laya hi mina mhani lava ya ni nge ti a ni tshama Brancis
1: hi
5: ku wa tiva loko ni tshamile na chava loko ni tshamile sweswi yindlu ya mabyasi ni vona yin'we la tikweni leri tiyindlu hinkwato timazeni mara rifumo ri vonaka ingaku ri kona mara miehleketo ya hina a yi languti ku khongela se mina lexi ni nga mi tiyisaku ka xona papa mi nga karhali mi le ntirhweni mi le ntirhweni lowukulu amatshan'wi yo munhu loyi a ku hanyisaku hi yena hi tlhaku hi teka maribye hi kandla yena kuka hi nga ri ku voneni lexi xi nga sala papa i xa ku mina I'm sure na le ndhaku nkarhi wun'wanyana loko ni kha ni vulavula ni ku loko mina ni mi languta bibele yi te hosi Yesu loko a vuya u lava kereke yin'we ma vulavulele yin'we ma hanyele mama sweswi mi nga ku vulavuleni hi nyuku wa n'wina ku twa ku vava ka n'wina kambirhi vanharhu ku vula ka mhani lava nga nghena oro hi mhani oro i papa ku ta ze ku hlengeletaniwa ku kumeka yuniti yin'we leyi nga ta endla swona
1: oh my god
5: leyi nga ta endla swona n'wina mi nga ha khataleki ku ni vulavula na vanhu lava va nga tweku ma swi tiva ku sweswiwani tiku sweswiwani mahanyelo ya hina lama yo ka ya nga yingiseku lama yo ka ya nga tweku a mi ta zemi ku mi ta titshamela na vana va mina lava mi kotaka ku longoloka na vona mi ya ka vixini mi nga tlheli ba malungana ni karhi ni rilela miti ya hina kusukela mavabyi mindyangu leyi nga onhaka se mina ni ri mi nga karhali pa mi nga karhali ntirho lowu mi nga tirheliwa wona n'wina mi khome banga ra n'wina ra ku endla ndlela ya n'wina ya ku ya tilweni na n'wina mi le ntirhweni sweswo mi le ntirhweni wa n'wina mi nga karhali pa
1: amen amen
5: hayi ntolivuwa ndi ya sundani pa
1: amara ti lama ya kurini musi ya kulu man a ina kensa amen
5: lero maribyi man'wanyana i yo mi karhalisa hi ku nkarhi wun'wanyana loko n'wina mi ri ku nga yeni i nkarhi lowu hi nghenaku na maribyi ma hloka hi tlangu ku mi tsemeleleni
1: ex
5: lero a mi ta karhala ni ku hayi mani hayi mo mina ni endla swa mina xikwembu loko xi vuya Yesu loko a vuya u ta ni kuma mina na ndyangu wa ka Malungani hi tshame ndlwini hi karhi hi kombisana hikuva leswi ni mi tisaka swona na vana va n'wina i nkateko ka nkarhi lowu hi ku loko mina na ha kombetana na mfumo mativa loko ka ha sungula ku variwa hi ku vulavuriwa hi 56 mina ni tshama ni kha ni byela vanhu ni ku 56 loko yi kha yi vulavuriwa mina ni tsinu a isukela a mitirweni va ku hi ku nwana wa mfana na nwana wa nhwanyani va ri ngeni xikolo ku ringana va fanele va hola ku ringana
1: hi swona
5: yi nga feya a mitini vanhu vo ya va kha va swi xandla vanhu va na ku loko xilo xi vulavuriwini va ta va ta xi xandla ni tlhe ni va byeleni ku Winnie Mandela loyi a vulavulaka hi 66 loko se mi swi yisa a mitini vona vana va tirha a mitini ya vona a nga cincani na Mandela ku sweka i na mutirhi se n'wina mi nga ha va mutirhi ringetani ku endla xivun'wina ma swi twisisa nyana
1: ni mite ngopfu
5: veri loyi a nga na matihlo a langutisi mahlweni
1: amen
5: mi nga ha vileli ku tiku ra ha endlisa ku yini why loko mina ni tlhele ni kha ni rila ni pfuka ni vona n'wana wa makhelwani a ha pfuka a nyekete buruku mina ni khesani xikwembu ku ntirho wa mina lowu ni nga rhumiwa wona ni endlile
1: n'wina
5: endlani ku yeso loko a vuya a ta a ta mi khesa ku n'wana nga ntirho wa mina u endlile swi kha swi vava swi kha swi nga vivukangi
1: no ni ba mandla ni tlha ni maphokotela ni khensi ngopfu marito ya n'wina ya ni tiyisa ya ni pfuna ma
5: aiolivuesa mativa sweswiwani loko ku kha ku vulavuriwa hi famiri na yini na yini mina ni ku loko ni swi langutisa ni vona swi fana na nkarhi walowuya ku tswariwa ka Yesu loko va ku mativula hinkwawo ya dlayiwa hikuva ku ve a ku totiwi minyango na tivenda va ri mihanga mindza
1: hiku
5: sweswiwani hi fanele hi rhamba moya lowo kwetsima wu ta wu ta hi sirhelela
1: amen amen
5: a hi sirhelela a hi tshembeni ka Xikwembu
1: no ni khensile marito ya n'wina ni ri
5: hayi holivuwanine
1: papa okay thank you marito ya ku saseka marito ya vutomi mani marito ya ku hanya oh powerful yes my god amen xaka ra mina la rhandzekaka na kombela hi ku titsongata ni kombela ku teka munhu wa ku hetelela
6: Shana ukarele ku heleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 100 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-26 Zero. Unge salani eka kupfumaleka ka mati ni ku tshwetshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
1: munhu wo hetelela ni kota ku teka yena se manjeni ni kota ku ya mahlweni se ni yo sela hi timinete tinharhu ntsena ni kombela ku teka wena ivi loko ri kona u vulavula ku va na tihlo ra ku vonela amahlweni swi na nkoka lowukulukumba avuton'wini hi na vanhu va ntima leswi hi fambisaka swona hi nga gada thraka leyi ya vudakwa thraka ya ku sandzana thraka leyi hi yisaka eku fayana ni tinhloko na vamakwenu hi holova hi ri vamakwenu a hi twanani ni kombela ku u ni kuma moyeni a yi kona mani 063 730 kumbe 06 064 ni kume moyeni jaka ra mina

0: mille mo yeen ga fashion fm
1: ma professor magar matta ise ga misholo
0: bishop
1: ah e papa
0: ah akuna nkar wa ntonoro e bishop
1: ah ikona kuna nkar wo ingisela ipa inga phone i donda gari mandela
0: eh se bishop di leswi matihlo ya ku vonela amahlweni ka hina vantima a hina wona ku ku humelela yini na
1: leswi endlekaku i ku ti arisa hi ku a ni bayibele yi ri vana va yehovha wa humelela mahlweni ka yehovha sathana a humelela na vona i buku ya yobo leswaku loko munhu a humelela mahlweni ka xikwembu hi minkarhi hinkwayo i tele ku ta ponisa rixaka na ku hanyisa rixaka se satani i endla ku wena i fanele ku va ponisa i fanele tlhunduka nala wa vona hi ku a nge koti ku va dlaya a nge koti ku va lahlekisa a nge koti ku va xanisa loko wena i va komba ndlela se swi boheka ku laha xikarhi lawani va nge he pfuki va ku rhandzini munhu loyi a nga na xikwembu a nga rhandziwi hi vanhu va ka vona ene no nghena laha a tshamaka kona a va swi lavi vo ti fostel leswo xin'wana na xin'wana lexi va xi endlaku va xi endla va karhi va ku noyi luwa helaku a va nga ri kona laha hi nga kona hi mhaka ku munhu loyi i va a tele ngopfu xikwembu endzeni ka mbilu ya yena se va nga ta pona hileswo kahlekahle vanhu munhu loyi a fane a va mponisi a va n'wi rhandzi hambo va Yesu Kreste na yena loko a ta ta tswariwa laha misaveni lawani a fika a tele ku ta ponisa hina mara langutisana a ku heteleleni ku tlhe ku va hina henhla hi n'wi hlevaku ku hi ta kota ku n'wi dlaya hi dlaya mahanyisi loyi a fane ku endla ku swa hina swi olova hi tshama kahle ene yena phela hangu ro tswariwa andhawini yo ya kahle i tswariwe thyakeni ku hina hi ta tshamala ko basa a tlhaa ya vambiwa a vambiriwa ku hina swidyoho swa hina swi ta rivaleriwa se xikwembu loko xi hlawula munhu vanhu vo ka va nga khongeli a swi nge olovi va n'wi rhandza munhu yaloye hi ku i va a ri na xikwembu hi nkarhi walowo javulosi i sala na vona a karhi a va control
0: se bishop loko ni cheka mbilu ya mina yi vavaku yo munhu wa ntima a ni tiku yo vumbisa ku yini a ni minitwi ni karhi ni komba ku valungu kuluku xin'wana va ngo swi tsariwe hi Donald Trump ne a vulavula hi munhu wa ntima loko i n'wi languta i ku va nga huwa langa koho loko mi languta kwalani hi le malayenini i koho un'wana la nga sungulaka ku ba tinumber a rhasa swinene a jaritini ra yena a nga ri na mhaka na ku mu hakelani wu ri yini a ku va nge ni byeli mi ku ri munhu wa ntima swi endliwa hi yini bishop mani na swi twa leswo tala hinkwaswo koswo hi ya vuyelela na rini hi ta ti hlekisisa rini hi ta wisa rini ku hlekiwa hi lavo basa hi mahanyelo lama hi nga na wona tolo a ni karhi ni ndla ti-assessment reports tin'wanyani sorry ku mi tekela nkarhi wa n'wina bishop a ni endla ti-assessment reports tin'wanyani se ni kuma ti-question leti ni tikumaku laha ti le ku endleni ka ku ni evaluate vanhu va ntima munhu wa ntima wa ka hina loko mina ni languta ni tetani bishop ni holove ngopfu na valungu lava a va xanisa vanhu va ntima ku lwela ku munhu wa ntima a kotaku a va munhu lero ni lwini na swina hi swibakele ni tirhisini no ka ni nga ri na weyiti a ni ta va mi swi vona ku loko a ni wana tina ni ku ni ku ni bini a mi tami ni bini ni be xilungu wa xin'wana hi xibakele xin'wana xikulukumba ngopfu hi nkarhi walowuya wa khale na tiva nhlupheko wa hina vanhu va ntima mara why hina vanhu va ntima hi ri na tihanyi aka n'wana wa wena aka nsati wa wena i byela nsati wa kuna ku lava mara 1 2 3 i suki ya lava vavasati van'wanyana i n'wi tshika kwalaha a hundzuka xi i ncini e bishopo swi leswi
1: hileswaku leswi hi nga hi xiswona leswi hi nga nyikisiwa swona
0: a yo nyikiwa hi nyikiwa hi satana ni
1: a hi swi koti ku tinyiko ta hina hi kota ku va hi twela na visiwana hi xihina ene munhu loko mi nyikiwe vutlhari loko mi n'wi vitana mi ku mi la ta n'wi komba ndlela ya ku a tiva ku xikwembu xi lavaku a hanyisa kwini misaveni a nge pfumeli ku tshama na n'wina swi tsandza hambi mo ndla yini ni le ku ringeteni hi matimba hinkwawo ku ka n'wamatatani ku nga vi na swidakwa aka vafana lava nga hansi ka mina kumbe lavakulukumba kumbe axikarhi kumbe lava ringanaku na mina hikuva ku ri na kereke mara ve ri yini ve ri a i ta pfuka vone mani a kerekeni ya yena maritwa ritu a kerekeni ya yena hayi a kerekeni ya hina leswi vulaku ku yini loko i wena i ku i la ku ringeta ku va ponisa vona va tama va landza swihi sweswiya swa ku xikwembu ni teki hi ta hi tanwa hi leswo va tshama va ni kanela va ku hi nga pfuki hi yini kerekeni ya yena a ni tatani iri minga hi minga ta hanya ene bonani se loko se manje va ri swikrepe swi vavisa mina hi ku kereke hi kona leyi a yi ta kota ku va pfuxa yi va komba ndlela va hanya kahle
0: se ni lava yona mhaka leyi mina bishop mi te kahle kwalana mina ni lava ku tiva ku ni lava solution ku hi kota ku vanhu lava va pfuleka matihlo a ni yi ri vanhu va ta twa a va nga twisisi va ta vona a va nga vonisisi i yini xi hi nga xi endlaka un'wana na un'wana wa hina wa vaakatiko matshan'wini ya ku hi languta mhani a karhi a kasela ndzilweni hikuva a nga voni hi fanele hi tlewuliwa ku hi pfonisa munhu loyi ma vona ku loko na ha kula a ni ri mavabyi ya switshetshela ebishop ni ve ni tikuma ni karhi ni famba ni koka rihlampfu ni ye ni ya wela a ndzilweni ka makala ya ndzilo mhani a va sweke byalwa se ni tikume ni ya tshama ehenhla ka makala ma wela ma mimondzo ni fika ni tshama ehenhla ka mimondzo na mixanatsi ka makala lama ni tikuma loko ni ku na yima ni tlha ni khoma makala loko ni ku na tshama ni tshama ehenhla ka makala ni kalakala mhani loko va ya va ya ta va kuma leswaku se a ni oxekile a ni brayeke kahle na mafurha ya humini na ma na he mati yi nga swi gavi
1: se lexi hi fanele ku xi langutisa laha hi fanele ku ya langutisa Xikwembu hi khongela Xikwembu ku Xikwembu xi ze xi vandlani xi va pfula mahlo
0: okay
1: va kota ku vuya a va langutisa Xikwembu hi Xikwembu loko xi fika atikweni xi hlawula wun'we ku ri xaka ra ta pona ene loko munhu va titsongahata va ya ka yena va fika va khita va va khongela se swi hlupha yi nkarhi wun'wani xi ni hlawurisa leswiwani n'wina mi mitswari mina ni n'wana ka n'wina mara loko se ni fanele ku mi komba miri wa huwa i xi tivelaku hi Xikwembu xa kona a mi ta pfuka mi jikajika ekereke masiku hinkwawo mi ala ku nghena laha ndzeni ka yona hikwalaho ka ku kala ku titsongahata leswi vulaku ku yini na loko munhu avuton'wini a nga se hlangana na Xikwembu hi ye hi yexe hambi mo vulavula yini na yini a nge pfuka mi yingisini se lexi lavekaku i ku khita va hi khongela hi vulavula na Xikwembu ku Xikwembu xi kota ku pfula tindleve na mahlo va kota ku vona na ku twisisa vanhu lava va nga tiveki hi timhaka ta Xikwembu ku Xikwembu loko se xi tshinela aka munhu xi fika xi ku wena va na muponisi atikweni ro karhi xi nga mi ku fana na n'hweti xi nga mi susa ka nkomo xi mi yisa ka n'wameni leswo ku kwalani mi yele ku ya pfuna na ku ponisa se swi le ka vona ku va hundzuka na mara lexi ni xi tiva ku Satana a nge pfumeli ku va hundzuka hikuva loko va hundzuka va ta ya matilweni Satani i la ku tikumela vanhu va yena a tiheleni a ta va buraya
0: no mfundhisi ni lava ku hi heta hi ndlela leyi loko ni tlele sweswiwani xikarhana lexi ni nga tikuma ni ta ni ta tlela ni hetelele loko hikuva mhaka leyi a yi ni vava swinene a ni swi kotanga ku tlela a xiponcini kumbe ambedweni ni boheka ku teka xikhegelo ni tlhandleka ehenhla ka xitulu xin'wana a hofisi ya mehe ni tshama ni teka ni veka nhloko ni dzikisa mihleketo ya mina ni languta Xikwembu ni ku Xikwembu a xi ni twe ni ta kota ku vulavula na rixaka ni lava ku kota ku twisisa loko ni ya tlele laha ni vone norho a ni nge swi teki ku i xi vona ni lorha norho wa mfundhisi loyi ni tivaka ni n'wi rhandza swinene se ntirho wa yena loko ni famba ni fika ni tshama ndhawini yo karhi ni karhele hi ntirho lowu ni wu tirhaka i teka xinepe i wa ni foda mhe ni nga n'wi ri ku n'wi voneni a ni foda a tsalatsala swilo swo biha hi mina ma ni twisisa se na hlamala ku miyisa loyi u endla yini laha se na n'wi landzata why mara i ni hembele endla swa swona swona so loko na ha ku taniyani 1, 2, 3 a ta na gurupu yin'wana ya vafundhisi hala tlhelo a vulavula swi swin'wanyana swo huma ndleleni a ku miyisa loyiani laha man'wana a nga kona ku na leswi na leswi na swi ni hlamala se a ku heteleleni a ni tela se a ta na van'wana ku va tela ku ta ni khoma se va fanele va ni herisa se ku rhanga yena se nkulukumba loyi i wo leha loko a ta ni n'wi khoma hi milenge a ringeta ku i nga ri i na karati wa ni raha se ni khoma ni teka ni n'wi jikajikisa kunene ku n'wi jikajikajikisi se ni vona ku ni nga n'wi cukumeta a nga a ya faya le kule a vaviseka se ni ku no mana ye mfumo mani i n'wana wa mehe ni ku pfunile kusuka loko wa ha ri lontsongo mani i ndla yini sweswi swi endlaku loko ni n'wi tshika laya a lava ntsandze lowu kulukumba a ni tela na wona loko a ku va ni base ni khoma ntsandze lowu yani ku ye mfumo vona a ni ta wu teka ni faya wena mara i nga ndli swi swa so ni tikume se nkarhi wa mi wa ku ni tala wu za wu fika alamu yi rila ku i nkarhi wa mi wa ku ni pfuka kwalani kona na ha ri busy ene ntorho lowu wu tikomba wu teke swin'wana swa kolomo ya ka va ma close to 2 hours ni ri busy ni karhi miyisa loyi i wa vuyelela ene mikulukumba loyi no hlamala all of the sudden a nga ha ni hlamuli ku swi sukela kwini a ni swi tivi kwale norhweni no hlamala a nga ha ni hlamuli so sisindliwa yini ku ilwana munhu eku sesa swinga ninga swivona leswi vula swi kona vanhu vo lwana wena unga swi tivi ku ni vula vula sweswiwani munhu loyi ikhale ni ku ni hlamula anga ni hlamuli no hleketa ku hiku hi famba lena leni ho hlangana kunene hi timovha swindliwa yini bishop sweswi swa so
1: papa wa mina i le ku langutiseni ka matimba lama xikwembu xi nga mi nyika wona then loko a ma langutisa matimba lamawani wa swi vona ku ku na van'wani lava a nga busy ku va onhela n'wina mi le ku va poniseni se a nge mi rhandzi
0: i fane a hlohletela leswo biha
1: tala ku vutomi bya n'wina a byi lahleki ku ku ta kumeka lavaya a va lavaku vona
0: hayi ni mi twini bishop
1: se mara xikwembu hikwalaho ka ku xi le ku mi rhandzeni xi tlhe xi mi kombisa mara a ku heteleleni i ta n'oka swi nga endleka ku tlhe ku famba mi n'wi rhwala hi movha mi n'wi heleketa matini mi ya n'wi khuvula
0: ekuburuweni ekuburuweni imfundisi
1: loyi lo lo ta miya ku n'wi wacheni mi n'wi khuvula ange se hetiseka ka vulala bya yena ange se helela i fanele a tlhelela a wachiwa ku a ta kota ku basa ku a ta kota ku pfumela sweswi satana xi n'wi khomi hi mavoko xi ka xi ku wena vana xirhalanganyo endleleni ya munhu loyi hi ku wa n'wi tiva ene hi ku rhandza ngopfu
0: no ni mi twini bishop
1: hlayisekani papa wa mina hayi loko mi vona hi ka foni hi va hi karhi hi mi twa mikarhi hi mikarhi hi mikarhi ku ha nkarhi wo tlela misaveni ku tlela i ta hakeriwa malanga
0: no ni khetise ngopfu bishop ya mina
1: danke mtswari
0: danke hey a yi kona ma a yi kona ni teke riqingho a ri ro hetelela ra bishop yimani ni kutani ni ba risimu leri then ni vuya ni ri ni vuya hi ni ta vulavula leswi swi nga kona la ndzeni ka mbilu ya mina.

0: mina lowo randzeka enyike matimba
1: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilikai.
2: Shangana Bishop Professor Mlungisi Erasmus Malungane eka nongonoko wa It's a new day, it's siku lerintshwa Musumbunuko ku fika ra vuntlhanu, awara ya nharhu ku fika awara ya tsevu ni mixo. Hi Musumbunuko hi langutisa mintlhontlho leyi hlanganaka na yona emindyangwini, emintirhweni ni le mugangeni ya hina leswaku hi nga yi hlula njhani. Kasi hi ra humeri kona hi langutisa miringo, minkova, swiganga ni tinhlava ta vutomi leswaku hi nga swi hlula njhani hi mukhuva wihi. Hi ra vunharhu hi langutisa eka mhaka ya ku laha hi le misaveni, hi le nyimpini ni le kheleni ra swikokovi, ku lava vutlhari bya ndlela, ntiyiso ni vutomi ku kota ku hlayiseka. Kasi hi ra humune kona hi ta va eka hi ku ku va na tiko ro vona le emahlweni swi veka mihandzu leyi nga na ntshovelo lowunene. Ivi ra vuntlhanu hi gimeta hi ku kongoma u ya emahlweni u nga heli ntamu ku ni ku lunghisiweni ka timhaka ta wena. Sweswo hinkwaswo u swi kuma eka Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La hi le kaya.

avuxeni muyingiseri wa Vision FM la u yingisela ka xitichi lexi u ri kona. Mina Mlungisi Erasmus Malungani, xidonkani xa hosi Xikwembu na ku xeweta. Nongonoko lowu ni mi amukelaka ka wona i nongonoko wa It's a New Day. Namuntlha i siku ra ku saseka, i siku ra wa vumune, i siku leri ku ya hi siku leri hi vulavulaka hi ximhaka ya ku ri ku va na tihlo ra ku vonela emahlweni swi na nkoka lowukulu swinene. A ni tivi leswaku ri eka moya wa mina lowu ni nga na wona ni nga swi kotisa ku yini ku pambulela misava, ku pambulela manana un'wana na un'wana, tatana un'wana na un'wana, n'wana un'wana na un'wana loyi a hanyaka laha hansi ka dyambu. Hi hanya eminkarhini leyi ya ku vava swinene, hi hanya eminkarhini leyi nga tala gome, mavabyi, swiyimo, mihlupheko hinkwayo ya ku hambanahambana. Ni lavaku eka n'wina vayingiseri va Vision FM hi kongomisa miehleketo ya hina ka ha ri siku ra ku saseka, hi va na mianakanyo leyi hi ti vutisaka ku ri xana ke ku va na tihlo ra ku vonela emahlweni eka vutomi lebyi hi byi hanyaka namuntlha. Hi ku ya hi nga languti elockdown ku sungula, xirilo lexikulukumba xa mina ni languta ngopfu hi mhaka ya mahanyelo ya munhu loyi a vuriwaka an African, munhu loyi a nga munhu wa ntima, hanyelo leri a nga na rona, leri vanyingi va rona hi hanyaka timhaka ta ku va hi nga carry. Hi hanyaka hi nga carry, hi nga ri na mhaka. One, hi nga vi na tintswalo eka munhu un'wanyana kumbe ku n'wi twela vusiwana kumbe ku n'wi tsemekela nhlana a ri munhu, a ri muntima wa ka n'wina, wa wena. Ku va munhu a nga ri na mhaka, a nga tsemeki nhlana, xivono xa yena xi nga n'wi kombi vunkoka bya vana va yena, miehleketo ya yena yi nga n'wi kombi vunkoka bya xivumbiwa lexi xi nga ta xi fika xi ku nsati wa mina kumbe wena sesi ni lava u va nsati wa mina, u va wena ni nga ta tikuma u ni pfuna ku huma a lawini. Kumbe a nga tweli vusiwana loyi a nga fika a risk-a vutomi bya yena a ku nuna wa mina na ku rhandza, a nga tweli vusiwana e tiko ra yena, a nga tweli vanhu hambi va ri maxaka lava ku va u tikuma u hanya a block 3 i mhaka ya ku va Xikwembu xi vone ku na van'wana lava nga hlayisana na mhana wena, papa wena, kokwala ka tindhawu teto. Mara sweswi namuntlha loko wena u karhi u hanya a wu na mhaka na munhu un'wanyana, a wu na ndlela, a wu na lexi u nga na xona hambi ku ri ka vana va wena, hambi ku ri ka nsati wa wena, hambi ku ri ka maxaka ya wena, hambi ku ri ka vamakwenu wa wena. Hikwalaho ka yini vanhu hi nga dyondzi hi vusokoti lebyi byi tlakulanaka, byi rhwalanaka, byi
byi yimelanaka kuna vusokoti byinwana ni byi tiva vaku i vusonse haleni ka n'wamitwa a ni se byi vona kahle mara le giyani le ni nga kula kona vusonso a byi ri kona a ni byi tiva byi tele byi ri lebyi kulukumba so ene byi luma ene byi na byi luma swinene loko byi hundza na n'wamasi ya bundzu i byi kulu loko ri ku lumini wa swi twa ku i lumiwe hi nchumu mara ene bya lwelana xilo lexitsongo xi na tihlo ra ku vona ku ri loyi a nga ku xanisiweni loyi mundzuku ni ta n'wi dinga ene ni fanele ni n'wi lwela mara munhu a nga na wona ni twela vusiwana n'wina vayingiseri va Vision FM swi vangiwa hi yini ku va hina vanhu va maAfrika hi tolovele ku swihoxo hi kombetela van'wana aka swilo leswi kun'wanyana swi nga laveki vona vanhu lava hi va kombetelaka ni swi le kule na vona vo swi vulavula a hi se tshama hi swi vona swi ta endliwa emindyangwini ya hina ni vilerisiwa hi ku mikarhi ya ku tala a ni ali mfumo wa onha vanhu va le handle va onha mara ni nge blame munhu loyi a tshamaka ka mapayeni mina ni karhi ni tshamaka n'wamitwa ni ku hi yena a ni onhelaka vana va mina hi ku nkarhi wa ku tala ni na wona na vana va mina ni na wona nkarhi na nsati wa mina ni na wona nkarhi na nuna wa mina wa ku ni nga titsongahata ni vulavula na nsati wa mina kumbe ni vulavula na nuna wa mina kumbe n'wana wa mina a titsongahata a ringetaka loko a vona ni hlundzukini tanihi mutswari wa yena a va na ndlela ya ku kota ku va ni a kombela mina kumbe a kombela hahani wa yena kumbe vabuti wa mina kumbe tintsongwana ta mina ku exi lowa n'wana i vula leswi na leswi na leswi xikwini xichavulela xa ku mhe ni lava ku ta n'wi approacha mina ni ta byela vamalume kumbe i moyelwa wa ku mina ni ta n'wi approacha hi wona namuntlha wu hi onhelaka ku hanya la we hi lava ku endla swilo hi wexe eku heteleni hi hetelela hi nga vi na mavulavulelo ya kahle xana ke loko hi hanyisa xileswi hi nga xiswona hi ya kwini tanihi maAfrika loko hi hanyela ku veka van'wana milandzu aka swilo leswi ku nga vutihlamuleri bya hina ku ya humelela yini hi tiko ra hina sweswi loko mi cheka mi langutisa ni nge se nghena ka swona ni ta nghena ka swona andzhaka loko ni twe n'wini mara a ni na ta kota ku kambisa ku aka vanhu va ntima i vangani lava va va ku va ri na mabindzu kumbe va ri na swo karhi va sapotanaka hi ku hetiseka na a va talanga i yini swi nga vuyelerisiwaka emiehleketweni ya hina maAfrika swi hetelela swi va kahle ni hlaye mhaka yin'wana ni ta yi hlaya mundzuku hi ku pfuniwa hi Xikwembu leyi yi nge leyi va vulavulaka va vulaka leswaku ni kombela mi swi twa ni va vulaka ku ri ku vulavule Donald Trump a vulavula hi muntima ku ri muntima i fana na munhu kambe munhu wa ntima a hi munhu i xiharhi na xitirhisiwa lexi loko munhu a lava ku ta xi tirhisa a kota ku xi tirhisa leswi yena a swi lavaka u ri munhu wa ntima swo fana na ngwenya na nkwahle swi leswimbirhi leswi swi tikomba swi lava ku yelana kambe ngwenya na nkwahle a swi fani se na munhu wa ntima i lo makiwa a ri a fana na ngwenya kumbe a fana na munhu i mulungu
munhu wa ntima wo va loyi a nga makiwaku a va xitirhisiwa xa mulungu kumbe xa munhu. Ku ya mahlweni ka mhaka leyi loko ni yi khouta hambi loko ni nga ri na yona laha ni nga kona, yi kombisa ku ri munhu wa ntima n'wi kumi i xava swibamu i n'wi nyika eku famba u ya dlaya mani mani mani mani, hina vuhosi lebyiya bya yena a ha byi lavi, vurhangeri bya yena a ha byi lavi, i va nyika swibamu i tli va tshembisa ku ri ni ta mi xavela na swakudya, a mi nga pfumali nchumu, ni ta ku nyika swin'wana na swin'wanyana, ni ta ku nyika mali. A nge vutisi wena mulungu ku ri no ni ya ni ya n'wi dlayela yini, i to teka xibamu loko a xi ringeta a vona xiba i fana na mfene, u ta ya a ya endla exactly leswi a nga ta va a rhumiwe swona. Munhu wa ntima a nga na mhaka, a nga sirheleti, a nga na mhaka na nchumu. Ntirho wa yena i ku loko a byeriwaku xixo karhikarhi a xi kahle, miehleketo ya yena yi va yi va yi jika, a yi vi na swivutiso swa leswaku i va a nga ri kahle hi mhaka ya yini, swi sukele kwini ku vuza a nga ri kahle ka wena, i n'wi zondhela yini munhu loyi. A nga vutisisi munhu wa ntima, i wo sayita, i wo i teka tlhelo ra loyi a lwaka na munhu wo karhi a tlha a nga swi twisisi ku why a n'wi zonda ni ku ri that's why sweswi i munhu wa ntima loyi a toyatoyaka loko a kwatini a onhetelaku na patu leri ku nga ta famba vanhu va ka ye va ka vona hi rona. Mapatu ya onhakile a ma makiwangi kahle ha pfumela, mara kun'wanyana i munhu wa ntima loyi a nga rezineriki loko a kwatini a teka ku kwata ka yena i ku yisa apatwini laha a nga ta ta hi kona mhana yena koko wa yena a nga ta ta hi kona loko a karhi a vabya a ya xibedhlele. I ta fika celacela loko ku fika ku tirha kunene wa tsandzeka, mara i ta swi kota ku va a teka xilo lexikulukumba lexi a nga ta tikuma a pfale patu ku nga tsemakanyiwi vanhu lava va nga ta tana timovha a va tivi nchumu leswaku wena xirilo xa yena i xa yini. A nga na nkarhi wa ku negotiate munhu wa ntima. Munhu wa ntima i wo onhetela swikolo, a ku na mulungu a nga tshama a hisa xikolo, kambe i munhu wa ntima a hisaku xikolo. Ku hisana hi mathayele a swi kona ka valungu, swi le ka munhu wa ntima, hi vona va hisanaku hi mathayele hikuva dyondzo ya kona a yi hi kona. Loko a ya mahlweni a vulavula loko ni swi khouta laya va ku munhu wa ntima n'wi kombi ku nwa, n'wi kombi ku dya, n'wi kombi ku teka vavasati na ku tswala vana a tlhela a nga va hlayisi. A ku munhu wa ntima xa yena i ku complaina, i ku tshama a complaina hi vanhu va ka vona, a tshama a karhi a vona swihoxo, a ba pongo hi swihoxo, a nga ti na solution. That's why sweswi na lava va vulavulaka va tlhela va ku va kombisa marito ya ku ri emisaveni loko va vulavula, mini kombela mi ni twa swinene loko hi twa ka swa ti-social media va ku lava va fanelaku va herisiwa emisaveni ku fanele ku fa va ma 3 billion, mara vanhu lava fanelaku va fa i maAfrika, hi ku muAfrika a nga contribute nchumu, a nga humesi, a nga na xiavohelo aka ku kurisa ikhonomi. Hi ku ntirho wa munhu wa ntima i ku sola, i sola mhana yena, i sola ba yena, i sola vaakelani, a nga na mhaka xixa yena i ku va nga hasahasa va ku a va pfuni nchumu vanhu lava akaka ikhonomi. That's why loko sweswiwani munhu wa ntima a kuma purasi a claim purasi nkarhi wun'wanyana a ni vulungwe mi nga claima nhoni ka xikombiso hi leswi nga vulavuriwa, loko a kuma purasi leri a ri tele na timengo kumbe ri ri na matamatisi i ta lwa hi matimba lamakulu ku matamatisi lama loko hi ku 3 days ya fanele ya va ya kheleriwini ya herile hinkwawo, mara a nga vi a ri ku byaleka man'wana ku loko ku hundza lamayani a ta kota ku va ni a tshovela lamaya man'wana. Yena i ku a dya a tlha lolowa a tlha a tlela. Loko valungu lava nga na mapurasi a va tleli va hleketa hi timhaka letiya va ti endlaka, va tirha vusiku na nhlikani ku tlha ku tirha hi munhu wa ntima, mara loko se swi ya mavokweni ya yena a nga ha swi koti ku tirhisa leswi a tirhisa swona loko a ta va a ri hansi ka mulungu. Namuntlha vanhu vo tala va hetelela ntirho wa hina lava hi nga kona hi nga maAfrika, ntirho wa hina i ku solana.
hey Sirile anga endli kahle hey man hi kota ku vulavula hambi loko hi nga ndlange na research loko hi twa munhu unwana a vulavula leswi a swi vulavulaka ha teka hi ri hi swona swi nga ri swona namuntlha ka zondaniwa tikweni vafundhisi va foma ti-groups leti va zondhaka van'wanyana vana va foma ti-groups leti va zondhaka van'wana ndhuna ya yona yi foma ya yena group yi lwa na hosi hosi na tona tihosi ku twanana letiya lavaya a va twanani i munhu wa ntima yaleyo yaloye a nga na swona sweswo namuntlha i ku dlayana namuntlha lava va tsutsanaka na ku dlayana i munhu wa ntima vanhu valungu na ku tiva swa vuloyi a va swi tivi hi hina hi nga ku khomaneni hi voko wena tanihi munhu loyi i ni twaka sweswi ni kombela ku ku nyika xinkarhana lexiwani hi va hi vulavula ku wena u ri u nga contributa njhani o xikwembu xa mina u nga nghenisa njhani voko eka ku tisa nhluvuko aka rixaka ra muntima hikuva ku va na xivono na tihlo ra ku vonela emahlweni swi na matimba lamakulukumba ngopfu munhu wa ntima loko i yimi cheki languta i nge twisisi ku tsandza yini hambiloko a oxa tihuku i ta ku hlamala a nga buquki van'wana a va humeleli va ake switolo va ku switolo leswi va ta swi fambisa mara namuntlha switolo leswiwani va hirhise van'wana a wu nge n'wi swi tivi ku i ya pfuka a endla a teke swilo leswi a swi va mavoko ya yena rini ntirho wa vanhu va ntima i ku xavisa rifuwo ra vona i na bot ntsena a ni tsakisaka la bibeleni a nge hi vito ra xikwembu lexi hanyaka ni nge ku niki ndzhaka ya va tata wa hina namuntlha misava leyi hikwalaho ka ti-bribes yi xavisiwile mala yena swigodo swo tala ka xavisa kumbe swa ku xigodo xin'we kumbe xitandi xin'we xi xaviwe hi vanhu va 15 hi mhaka ku vanhu va ntima va lava ku amukela mara a va lavi ku tirha vanhu va ntima a va dyondzi xikolo a va hleketi mundzuku a va na mhaka loko se u xavisetela mali.

0: mais les moyennes qu'a fait FM.
1: It's a new day, Bishop.
0: It's a new day, Chelen, Mfukin.
1: Ah, Fukilen, I'm going to Bishop.
0: Hey, Fukilen.
1: Hey, I got to have to go to Bishop.
0: Eh mi bona yini nwina mi bona munhu wa ntima ku humela hi yo ntima mehleketo kumbe lo pfariwa ku endleka yini what's going on ku ya hi nwina
1: hey Bishop I'm to vambi eku addictiwa kumbe eku va munhu a tswariwe a ri hi ndlela leyi na
0: eh
1: problem ku ri ku va ngopfu ka munhu wa ntima Bishop
0: eh
1: so lexi ni nga xi vona xi nga tala ngopfu ka munhu wa ntima Bishop i ku xo sungula i timhaka ta makwanga ku ti lavela ngopfu swa yena na ku va a ri difficult ngopfu ka ku tsundzuxiwa na ku ka a nga tsundzuxeki hi ku olova na ku sola leswi nga tala ngopfu a minkarhini hlamusela van'wana loko mo languta ka nkarhi wa sweswi leswi nga tala va le ku xoleni matimba ngopfu ka president ya yena laha va nga koti ku vona na mavonela kule ku ri ku ta humela va le complainini hi timhaka ta byala ku why byi nga pfuriwi hi le ku tikiseriweni ikhonomi ya hina yi ta wa ni ku no a swi vuli ku loko byala byi pfariwini ikhonomi yi ta wa no tiko ra hina ku na leswi ku ri kumba ngopfu ri nga hlangana swo se loko ku pfariwa swa ku fana leswi doesn't mean ku ikhonomi yi nga wa
0: ene ku mi nghena non'wana general a ni ma swi tivaku kayaka leswi a ni karhi ni vulavula hi swona va ri munhu wa ntima ikhonomi leyi a yi ngetelaka i yi ngeteli hi byaliwa ntsena na ku tshika vasati va yena a hluphekisa mfumo wu fanele wu hlayisa vana va yena a ku na mulungu loyi a hlayiseriwaka vana va yena hi mfumoni mulungu i hlayisa vana va yena mara munhu wa ntima i tswala vana a nga hlayisi a nwa a dakwa tlela kwale sweswi byala lebyi loko va byi nwini byi vuyisa yini general
1: Bishop a ku na leswi vuyisaka swona ko va ku tata nhlayo ya ku va vanhu va tiheleni a ku na swin'wana Bishop because a ni swi tatangi ku nga tatana wa leswo biha hinkwaswo loro inde mhaka yin'wana hi ku ri ku ba ngopfu ku ya na hi ngoma liya ya wi Bishop liya ku vanhu namuntlha va nyikiwe vutlhari kambe va tsandzeka ku endlela swo lulama seteleni loro ni kota ku twisisa ngopfu leswaku vanhu va na vutlhari hinkwabyo Bishop mara leswi hlupha ku ri ku va tsandzeka ku endlela swo lulama na ku kota ku vonela kule hikwalaho ka ku Satan i nghenelele na miehleketweni a va pfala miehleketo ende va tlhela a va rivarisa ku ku tiphina a ku na mivuyelo ya kahle because i le ku va i le ku va yengeni na ku va hetelela va rivala ku ri laha misaveni a hi le kaya ku na laha ku kongoma kona lero va fanele va tata ku complain ku nkarhi wa makumu ku ze wu fika va ha complain va nga koti ku va va ndza tim

0: kata ngikhongela na ku tsundzuxana tanihileswi ri tala Xikwembu ri vulavula loko vanhu va loko tiko ra mehe ri nga vanhu va mehe va yima swin'we kumbe ku va va wun'we va khongela hi Xikwembu ni ta yisa xikhongelo xa voho kutani ni horisa tiko ra voho kumbe ni va ni a swi leswi navelaka timbetalo se swo tani va pfala ku anakanya na miehleketo na ku vonela kule ku vohole va nga vi na ku vonela kule always va tata complaina hi loro va yivelana hi loro va onhelana hi xivoho ku fika loko nkarhi wa makumuzo wu fika va tikuma se va ri ku gezele ka meno i problem leyi nga koho leyi hluphaka leyi satana a tirhisaka vutoni ku ri ku pfanga ku bukutela misava so yin'wana ya kona leyi ni yi vonaka bixopo ku ni nga va ka nkarhi lowu nga ka woko ni nga va na ku khongela lokulukumba hi rilela tiko leriwani
1: kuma
0: nhloko loko
1: se ku ya hi n'wina hi ku komisa xeleni mi voni nga ri solution ya ku koma ku khongela na swi vona ku loko wo khongelela nsinya ku nsinya wa nkaya ku wu va mengo a i ta khongela ku dlaya Xikwembu xi ta ku why a nga ya a byala mengo hi mhaka ku tinyungu tshama karhi ti dya minkarhi hinkwayo se a lava ku me ni cinca nkaya lowu endla mengo so mi voni nga ri solution ya ku hatlisa ku ya hi n'wina ku swiyimo leswi va kahle i yini
0: mina mi nga ku bixopo tanihileswi Xikwembu xi nga hi pfula miehleketo hina lava hi ngo hi valandzeri va Kreste so fane hi nga ta hi matimba ku va na xitsundzuxo because loko munhu a vona munhu leswi nga na matimba ngopfu i ku n'wi tsundzuxa ku n'wi khongelela hi ku loko mi n'wi tsundzuxa hi swo swin'wana leswi nga na matimba leswi nga ta va fika swi rhinga emihleketo hambiloko ku ri ku a nga teki hi nkarhi wolowo loko a ri a tikuma a ri wexisaku exi mara marito lama misa loyi a nyika woho ya na matimba swi nga va na ku cinca hi ku na matimba i ku tsundzuxa
1: so hi marito man'wanyana mi kombisa ku ri xirho xin'wana na xin'wana kumbe muakatiko wun'wana na wun'wana i fane a tiyimisela ku va mutsundzuxi na mutsundzuxiwa a tekela switsundzuxeswo enhlokweni a nga zondhi vanhu a nga swi tivi ku i ya kwina ni ri no ni khense ngopfu general ya mina ni khensa swinene danke general hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka nomboro ya mina mi nga ni kumaka 064-548-7821 kumbe eka 063-730-7890 hi nga endla yini ku vuyerisa xiyimo xa vumunhu bya hina vantima eka xiyimo lexinene ku tlula ku sandzana ku sweswi a hi languti kahle-kahle muyingiseri loko hambi va ri vana va makwenu a va hanyi swin'we va divided mi le moyeni ka Vision FM
2: njhani mfundhisi
1: hi pfukile baba mani hi ngo vona mfundhisi wa mina
2: hayi hlayisekile mfundhisi
1: eya mani hi leyi mhaka leyiwani kahle-kahle ku ya hi leswi ni swi vulavulaka n'wina mi nga fika mi ta na xiavomu ku yini mfundhisi wa mina
2: leswi mi nga ku swi endleni kwalano hi ku ku tirha ka swona ha khongela hi vulavula ha khongela hi vulavula hi swo hi wo ntirho wa koho walowo hi ta hlula
1: hi ta hlula
2: loko Davhida ekhongeleni a ya fesa na xihondlovini se na yena ha khongela vulavula mi le ku ndzeni ka swona vambirhi vanharhu va le ku cinceni loko mi nga mi endla sweswo every day loko vambirhi vanharhu va kha va cinca na van'wani va byela van'wani vanharhu na van'wani hi ndlela ku ta za ku va na ku cinca hi ku impela Satani i tirhisa ngopfu hina vanhu va ntima mi nge kumi vana va valungu va kha va heta mukhalato wa mulungu kumbe va kumbe ku n'wi ba kunene hi tisandoko leswi mi vulavule swo tala ngopfu handle ka sweswo ku hava swin'wana mfundhisi loko ho ku twanana hi khongerisa ku hi va na rirhandzu hina vanhu vantima vanhu va ntima a hi rhandzani i swa veke hi rirhandzu a hi swi tivisa vanhu va ntima swa hina eku tekana na ku khokana na ku swileswi swi khiselaka ndhaku leswiya ene ku na marito man'wana marhandza ku vula valungu mata ku va ri yini vari if you can't change the situation you change your attitude
1: okay
2: manito leswaku loko ku ri ku xiyimo mi nge xi cinci a hi nge ku ri ni nga mi nyika xikombiso hi ku dirayivha movha mi famba halaya vo four ways halaya vo mall of Africa loko mi ta hi 120 mi ta hi le Limpopo loko mi fika laya mall of Africa a ni n'wa mi famba 120 se timovha sungula ku tala i ku mi nge xi cinci xiyimo lexi xa traffic liya vo fanele mi landzelela mushini wa vona va timovha letiya ku
1: fambisakuloro loko movha wa n'wina a wu famba 120 mo fane mi vuyela ku ri ku va famba 40 na n'we mi yaka 40
2: mi yaka 40 se taka timhaka ta xikwembu mi le ku endleni ka swona se swi vulavulaka masiku hinkwawo vanharhu vambirhi va cinca na vatwa va nghena minkarhi wo tala va ku mi hi pfune ngopfu mfundhisi mi hi pfune ngopfu mfundhisi kula ku va ya byela na van'wana na van'wana va byela van'wana na van'wana va byela van'wana hi ndlela yale i kha hi byela xikwembu xikwembu wa swi tiva hi endliwe hi wena ha tsandzeka ku ti fambisa hi tsandzeke nkarhi wo leha mazo
1: hi ku loko ni cheka aka hinkwaswo leswi hina vakreste hi ngo hi landza swona phela kereke is a family is a family thing loko mi languta vana va Israyele i vana va Israyele Israyele loyi a nga Jakoba ni ri laha hi dyondzaku yini hi dyondzaka leswaku loko vanhu va zavaku i kereke i vakhongeri i unity lexi lavekaka ku laveka united tanihi hi tinyimba letiya va fanele va hlangana mara vanhu va va va ri vambirhi ntsena va ri hosi na ntsongwana va nga hlangani i munhu wa ntima kwalano kumbe swaku na ku langutana kunene a va langutana loko a yima le a vulavula hi makwenu wa yena hi buti wa yena kumbe sesi wa yena i vulavula ongeti i wo vulavula hi xilo xin'wanyana lexi xa ku biha xo ka xi nga tiveki hi xa le kwini mara ku ri yena loyi loko a hundza misaveni a tlhelaka a fane a va yena a yaku a ya pfuna munhu loyi a ni swi twisisi ku why ku nga ri na ku rivalelana why munhu wa ntima a ri na nsele so va kona va makwenu sweswo a va hlamulani va kona kumbexana hambi mhana yena hambi vo ku dyohela kanjhani mhana wena i nandzu muni lowu warantaka ku ri i nga miyelela mhana wena mara
2: mara sweswo swami ro bata vo va na swihundla ngopfu va na nsele ngopfu vanhu lavaya loko jana za teka ni sata famba a nga ha nyiki mhani wa yena hambi tini a va manitwa mfundhisi
1: ne ku yingiseleni
2: a va ha nyiki mhani wa yena hambi tata wa yena pele hambi wo hlupheka a nga mana ta tirhaka yena a tilandziwa timovha n'wi nyikanyana swaku va na nsele ngopfu na voho vanhu lava ko va ku vona ka hina vanhu vantima va endla onge vo va twanana mina ni ve na laki na vona a va twanani sweswi hina hi nga twanana hi ku hi xiswona vavhenda machangani mapedi hi nga twanani ku va taniya na vona ko va ku vona ka hina vanhu tima a va kombisi
1: mara mina ni vavisiwa hi mhaka ya ku a li sweleswo mara ku na ti-ground rules leti ti nga kona ka vanhu lavaa ku ri mulungu wun'wana na wun'wanyana wa ti hlengeletela leswi va nge i retirement annuity munhu wa mulungu wa ti hlengeletela ti-pension fund wa u va na ti-life cover va va na swo karhi leswi va pfunaka ma ni twisisa
2: ma vona swi leswiya mfundhisi ni right swi sungulwe hi vona ku za va kota ku swi tiva hina vakoko wa hina phela swi leswi mi na ku dyondzisa mi tshame mi ni dyondzisa swin'wanyana loko leswiwani swa mimoya leswi swi suka kwele hi sukaku kona ma ni twisisa hina vakoko wa hina a ku ri vanhu vo valwa va famba va dlava vanhu na va teka vavasati na swifuwo a hi swona bava lava rixaka lero basa ri sungule khale kuendla swa ti-business hina swa ti-business a hi swi tivi swihina vanhu nanti
1: mina ni vulavula hi mhaka ku bava sweswi loko yi ku 1994 swikolo swi pfuriwile mara 1994 I remember kwala ka va 90 laha ni vone xikolo xa mbhekwani mina ku karhi ku tshoveleriwa ku tsemeleriwa tidarata va lava ku onhetela swo tala a ni ri kona lana ni ri va ku hi ku se Mandela wa huma ma ni twisisa xana Mandela i fanele a ta hisa swikolo Mandela loko huma ka yena i fanele a ta ta celacela patu no nika xikombiso hikwala ka sweswo loko mi languta munhu
2: ko va hina vanhu va ntima va tiva why mfumo lowa hina lowa mfumo lowa ANC lo va winise sweswo timovha letata tikhampani a ti nga ngheni na malokixini a va ti hisa va ku hi le ku lweni na valowu a ni ri se a swi yimi swileswiya
1: no mina mina ni lava ndlela ya ku hi fanele hi endla yini vona ni swo swiphelelaniwa ma ku vona lani nga kona a hi languteni ka nkomo ni loko mi langutisa hi nkarhi wa vatata wa mina a ku ri na masimu ku dyiwa swifaka ay my god a ku dyiwa swifaka ku dyiwa ku tirhiwa n'wana a swi tiva ku ni ya ku ri tirheni na papa mina and loko hi kula a hi rhwala vutihlamuleri bya ku ya ku ri mani hi endla swoka mara namuntlha n'wana xo nyeketa buruku yi fika laha hansi xi dzaha nyawupe xi jika hi switarata mara why don't we learn swikolo swi kona sweswi tifoni leti a hi ku na muntima loyi hi nga ta ku kwala malayenini hi ya a pfuna ku foni a endla ku foni a yi lulamisa hi yena ku na bindzu ra tifoni leti okay ni mi twini mfundhisi ni mi twini
2: mfundhisi n'wina a mi nga na ti-right ka vatswari va n'wina a va nga mi rhumi mukanini sweswiwa lomi va n'wi rhuma n'wana ku mina ni kwalani
1: se mata ku ni navela yini ni lava ku ri hi fanele hina tanihi muntima hi vuyela back aka grassroots hi ya hi ya vuye hi ya teka vulombe kumbe matimba va ri yini ni switshongo leswi vatswari va hina va nga hi nyika swona ku nga ri leswo biyani ri ku hlonipha ku hloniphana ku tivana ku yima swin'we loko a va ri na kona vatolo ma vona a va hlayiseni that's why sweswi namuntlha hi tikume va vatswari va hina va ti vangela lumbalumba ya ku hlayisa va ndhawu va ku ku na mindhawu ka loko sweswi vo munhu u beriwa mancomana ri muntima laha i ta kuma va ku i na mindhawu mhaka yona swi sukela kwini swi sukela ka ku hlayisa ku xin'wana na xin'wana a wu hlayisa mara sweswo hi pfuleke matihlo hi kota ku vona no ni mi twini mfundhisi danke mfundhisi wena muyingiseri wa Vision FM u ri yini ku calma this situation ni ta teka vanhu va ku ringana four ntsena sweswi ivi manjheni ni kota ku ya mahlweni Vision FM le moyeni a yentla ku seleni rito hi pfukile mnjhani
3: ina
1: mani
3: mi vulavula swilo swin'wanyana so loko ko ku vambirhi vanharhu vo kuma va hanyisa leswi mi vulavurisaka kona ho swi teka hi swi hanya ayi a ku ta vana ku cinca mani va vona ku a mhaka ya ku zondhana hi ndlela vamakwavo va nga nghenelana ni ali tele ngopfu mhaka leyi bishop mhaka leyi tele ngopfu ku zondhana ka maxaka ku tele swinene ayi bishop mi vulavula mhaka yin'wana ya matimba
1: leswaku swa ni vava leswaku u hlamala vanhu va ku a vo yo tala ni a va tati na xandla ni mara vanhu lavawani ku na ti-group ku na group ya vana va mhani loyi na group na kwalaya ka vana ku na lavaya na lava ku le ku tsemelelekeni ka vanhu leswaku munhu wa ntima a mani swi twisisi mani
3: ya mara xitomba ximi hlayisi xi hlayisa na muti wa n'wina ni
1: amen
3: mativa mazabu mani xikwembu a ximi hlayisi xi hlayisa na rixaka ra lamu nga huma kona
1: oh Jesus amen
3: a xi hlayisi na rixaka ra lamu nga huma kona xi hlayisa na mhani lava nga endla ku hina mi va kona misaveni
1: oh Jesus amen inkomu
3: mativa mi le ku zameni mativa mazabu ni yingisela masiku hinkwawo no va ni kha ni tsandzeka ku nghena mara na yingisela mativa tala na swilo swin'wana swa matimba ngopfu hi ku no nghena a nga ha nghenele topic no nghenela ku gheza n'wini leswi mi nga ku swi endleni leswi mi nga ku swi endleni a swi talangi i ku mi zama vanhu hinkwavo ene ma ta ku mi ni tsakisa ngopfu hi yini masiku hinkwavo loko mi kha mi vulavula a ni ta makwanga a ni swi xihlangani xa makwanga
1: makwanga na swi tiva
3: a mi na makwanga ni tola ku swi vula ni ku a va na makwanga hi lero munhu wo ka a nga ri na makwanga ni to vafundhisi vo tala va nghena ka vixini a mfundhisi va nga na makwanga a nga pfumeli ku van'wani va nghena va nga n'wi tekela xihlulu
1: Ish, my God.
3: Mm.
1: Oh Martia n'wina e vutomi ka mina na malava ma na mateka ni cancer swinene.
3: Mativa leswi mi nga khomisa swona. Tipakwa ku ya hi hina kumbe mina Xikwembu a ti hlayisi. Xi hlayisa na vhikini leyi. Xi hlayisa na vahaxi va n'wina. Mata vahaxi va n'wina hi ku ya hi mina va haxa ku nandziha ngopfu. Loko ti va yingisela ni twa ni ri kahle. Xikwembu xi n'wi hlayisi. Marisa mi nga ma vulavula namuntlha. A ri zondo maxakeni ri tele, ri tele and hi lero munhu swi nga ha antswa a huma ka va ka vona a ya tikuma a ri na wuxaka na munhu wun'wanyana a humile ka va ka vona laha a ringana ku ku sungula a sungula a hanya kasi ka va ka vona a kota ku huma handle i ta huma a siya va ka vona futhi special ngopfu loko wo kuma ku lava ka vona swisiwana leswi u ta kuma a huma ka va ka vona a ya ya hanya swi nga ha antswa a huma a ya ya hanya na Muvhenda ahuma ka lava va ka vona lava a nga bebuliwa na vona heyi mhaka leyi tele bishopo
1: exi no ni khensa ngopfu swinene a ni vulavula na mani
3: a mi vulavula na kokwanihani ka mindyangwini
1: kokwanihani ka mitavula ni ba mandla ni vuyelela a ni ri inkomo heyi marito ya vutomi lama va ma vulavulaka la ka mitavula la marito ya ku saseka swinene marito ya kahle wena muyingiseri ku sele vanhu vanharhu ntsena lava ni lavaka ku va teka sweswi hi kota ku
4: vulavulamuyingiseri wa mina
1: u ri yini u ri yini ntelela Vision FM le moyeni ahee mitwakalela ahansi ni nga ni tlakusela nyana rito
5: a ni ku nhlamulo i Yehovha i ku khinsama hi khongela bixopo i ho ni ta swin'wana swin'wanyana loko hi nga khinsamanga hi khongela a ku na leswi nga ta lunga swa ku ta swi huma swi ri ka Yehovha swi ta ku tshameni leswi hlwelaku a hi swi swa ku ta hi xihatla a hi swa ku hindza ntirho lowu mi nga le ku tirheni masiku hinkwawo wu le ku byaleni ka mihandzu leyinene a karhi ha swi twa na van'wani va karhi va fika bixopo swi ta lulama swilo swi ta tlheleriwa kwale ka khale leyi koku vana va munhu ku va va nga twanani i timhaka ta ku va va jelezelana ntsena
1: se mara ni na problem yintsongo nkulukumba wa mina ni problem ya mina i ya ku ri a bibeleni loko ni yi hlaye kahle yi ri tsakela Yehovha a ku nyikela swi navelaka hi mbilu ya wena mara loko no ya ku khongeleni no khongela ni nga ri na nchumu no ni lava nsati mara matihlo ya mhani pfuli ni ya lava nsati ni ta pfa ni teka ri Xikwembu xi fanele xi ni tisela nsati xi ku hi loyi se ni ku lovolerini ni swi ndlisa ku yini bavi
5: Xikwembu ne xoho xi fanekele xi ku pfuneta mata ku i nga pfuki nampundzu i ku elava ntirho i nga yi kumaketeni bishop i fanekele i pfuka i yima hi milenge
1: iya
5: kumaketeni Jehovha a ku pfuna matihlo
1: i ntiyiso
5: Xikwembu xi tirha ku hi pfuneta
1: i ntiyiso
5: so i nga pfuki hi khondle mavoko i vhawa ntirho wu tata i lo tshama i pfuka i maketa that is why ni vula ni ku naswona a hi swi khongeriseni ku xi khale xi tlhelela evunhwini
1: amen amen amen
5: hi rhandzana tanihi vamakwavo
1: se
5: hina ha languta ku Javulani Machangani i ntsongo wa mehe i na swi swa swona swo wa ni tlula ku vonisa that is why mi vona ku swi swa vanhu va ku tala a swi fana rimala hi te hi nga pfisangi swilo swa ku fana laha mavokweni tinyiko ta hina vanhu a hi tlangi yi khume ta ku fana
1: powerful swi na matimba leswi na mani
5: hi swo swi hi vangela ku rivengo swilo swa ku fana sweswo
1: i xihosi ya mina
5: n'we hi ntirho lowu mi wu tirhaka masiku hinkwawo bixopo a va karhi va vula ku van'wanyana kwalani va karhi va ku loko masiku hinkwawo mi karhi mi vulavula mi le ku haxeni va ku tala va le ku tinkweni se mi nga karhali mi ku a swi endli a swi endli hi khongeriseni hi karhi hi va khongerisa
1: ipile
5: swo laha misaveni ku ta khongela hi khongerisana
1: exi it's so powerful mara ti lama koxonga la mi mahleketa sweswi ku nga ku vulavuriweni ka topic leyi kumbe a ma va na wona khale
5: bixopo loko ni vulavula na n'we swilo swo rhelela kunene
1: amen no this is powerful man
5: ah
1: mavona n'wina mani khensi ngopfu Machangani wa mehe Javulani danke papa wa mina
4: marti ya ku hanya ku sasa
1: ni kombela vambiri xana wena u vhoni nga ri xiyimo xa hina vanhu vantima hi ta vuyela rini aka ko hiti kuma hi vana swilo swa hina hi vana masimu hi vana ti kampa hi kota ku vana ti game reserve handle ka ku sweswo game reserve yo kuma hi munhu wantima e ta vha ya dlaya swi hlotiwa swi harafa xaviseta hi xinwe xinwe 1 2 3